0: Diri ko nini pwede, diri rin pwede akseptaron, ngan diri rin pwede ignormalize, labi na hit mga member hit LGBTQIA plus community. Nga tubtub yan na naatubang hin harassment ngan diskriminasyon. Kamon iya sering. Ino daul, eh, matitris man ini kung hin ngan ito. Ay.
1: Herald Palacio watching from city admin receiving releasing 6.
0: Na, pwesto na, alas 8 pala.
1: Pwesto, alas 8. Oh, may ito mga empleyado, gobyerno.
0: Oh.
1: Alas, wari pa alas 8, ato ka na opisina.
0: Oh, labi na kung ito mo siya na kliyente Sunshine Cross.
1: Hey, Susan Padul Odevilas. Uy, Susan, kamusta ka na? Gikitahiya Barangay 37-A.
0: Oh. Adi, awa.
1: Mo inyan mga ano ini?
0: Banyan man motor ka K5.
1: Amo ba yan original nga version?
0: Ana kun siya nga pagkita hito ray motorsiklo. Pero yan na may ginbutangan hin motorsiklo. May nanganin version nga gintatabunan hirin dump truck.
1: Pero tinuod ba ini nga nakuhaan ni ray picture?
0: Daw kay iba naman. Iba naman it ka nagpwisto dito.
1: Adto na ka muna.
0: Amo nga initan mga salarin.
1: Okay.
0: Eh natubang nan mga salarin.
1: Ginutom ko no hinungdan nga sumuso.
0: Oh. An magkumpagod kay naglalaramrag kun baga tinuod ito. Kundi of course.
1: Kinon baga nagakuha liwat hin aerial shot.
0: Actually, siya ang kut nga pagkita, waray motorsiklo, pero amo ito nga kabutang.
1: O ngayon.
0: Pamati ko, drone ko ito. Pamati ko, ang it, kay Oso naman niya ng mga drone, ng mga camera, na-accidente lang niya nga
1: nakuhaan
0: ito, oh, na-timingan. Pag kuha niya, uy, siguro, waray it niya kakuhaan, hindi na pala. Pag abot tayo rabali, niya naging re-review niya mga drone video. Adi man. Igin publish.
1: Mo pa ni rekatago kung baga tinuod. Di kung baga makikita na yun. Ano kung baga.
0: Oo, oh, okay.
1: Yada ka mo ito baga lungag.
0: Oo. Oh, ang ba't kundi niya nga parte. Ako, nagagamitan ko rin flood control project. Amo nga nagamit ito flood control project. Kaya kita ka. Pag jogging da or pag walking hit mga alas 7 hit gabi di diha luyo hit Astrodome.
1: Ah.
0: Adto dito nang pagkapwisto.
1: Oh, na yan.
0: Oh. Adto nang pagkapwisto luyo. Iba nga pagka may managdan pareho sito.
1: Nagdamo na ini nga version nga
0: it iba nga ni kay may managdan ti pagkatid dagat.
1: Oh.
0: Nagkakalugsong it iba. Adto na hira na pwistot ko an.
1: Okay,
0: may bayon mismo.
1: Okay.
0: So si Rinko on the other hand nagamitan gadi ni nga flood control project. Kay irimo an.
1: Oy, nagpapasalamat ako kan saldi ko. May daw kay po forward hay mo nga kuan. Nga picture kay K5 Milton. Okay, kay actually gin paggamit lay ni aton kay gin pangaranan na lang ani ha K5.
0: Ayan.
1: Ini nga gamit ni Saldi. Ito kami haron nagdadagmit kami ka kulob.
0: Okay.
1: So bang hindi kami makahabol han alas 2. Ada na Milton. Oh. And then adamo pendala pasalamat kita ra sinakyan.
0: Ah, okay. Okay. Sige.
1: Sunday ko.
0: Oh, dire mo na chopper. Maupon ka ng story ito kung nag-helicopter ka.
1: Balita. Tadaw.
0: Ito.
1: Kita ka ito.
0: Mamay ka ito.
1: Maupon ka landing dinahan na basketball court.
0: Ba? Oh.
1: Kita ka. Guwapo, no?
0: Kaupahin nga yung service.
1: Okay, ginamalita. Okay. Madamula yan din baga.
0: Maupay na lang ang baga diri malita at dara. Sling bagla.
1: Okay, Pam Kevin. Alas 8:04 na.
0: Sige, kay...
1: Okay. Niyan liwat ni Judge Carlos Aguilias kay sugad hini.
0: Okay.
1: Yan na bumalik na niyan mga klase.
0: Mm.
1: May mga extracurricular activities sa eskwilahan. Sanctioned by the school.
0: Yes, so.
1: Okay. In the event, mga madisgrasya ito. ha? Ng mga kabataan, simba ko may malumos, may malunod. Question niya na. Hinot magbabaton hini, kan ka na inibarato noon. Kaya na, ini natabuhan duhang varsity player at Ateneo, nagpapaturo-turlog na kung kang kanain niya na responsibilidad. Okay? Kung baga may the waiver at kag-anak,
0: yo, no.
1: Nga pirmahan, nga gintutugutan ko nga kung anak umupon hining excursion or whatever nga biyahe, and kung baga naman matabo, diri ko papapagbato noon at mga organizer, etc., whatever.
0: May da pa naman ito.
1: May mga sugo nito mga waiver.
0: May da ito ba? Ito ba nga ni nag-field trip, educational trip, may mga waiver.
1: May mga waiver ito. Oh.
0: Sorry, okay, ano
1: pero manining kamot itong organizer nga orit eskwilahan nga mapanalipdan itong kataluwasan itong mga kabataan or mga kaulitawuhan kadaraganan pero may matabo pa whatever diri na namo nito responsibility.
0: Balita o kay diba? May daman mga eskwilahan nga mawaray waiver o may ada waiver, naniniguro talaga nga maging safe at biyahe, may damang good lang mga instances nga na-aksidente.
1: Amo na.
0: Kaya itong aksidente, amo balita ang aksidente, kay anytime pwede matabo.
1: Kay for example, itong mga kabataan nga ato na eskwilahan, kanka naman ito responsibilidad na kung ato na hirasulo dito ang campus. Responsibilidad, kumbaga simba ko may matabo. Barato na ba ito principal, teacher in charge. Amo ito rin at pakian na kakipib-kibin. Kaya may mga leksyon hininga tanan nga natabo. Hininga basketball player ito at Ateneo. Diba? O siya na, nasa nga nanay. Ano man ko na itong iyo sorry? Kadi man ko na ito na mababaling na kinabuhi ito na akong anak.
0: Okay. Ikita, nakakaintindi kita. Diba? The feelings ito. Kag-anak.
1: Purbida. Full of dreams. Potential han bata. And amo ito natabo kakipib-kibin. But anyway, mga kaupo natin ni Judge Argillis niyan para humaroon natin hininga tanan. Ayaw ani kita sinado masusumo na hinduro kakipib-kibin.
0: Hindi kita maaaram.
1: Masumusumuhan na.
0: Hindi kita maaaram kung ano na ito dito.
1: Ay nako.
0: Hagoy.
1: Nagtulo naman kamo ito nida.
0: Bagoy ni nga version. Kaupait mga Ismail ni Sunshine ngan hiyin.
1: Ay, kakipib-kibin.
0: Ito, may gadman ta akong buhok kakipib, Milton. Ha, nanipit nga akong request hae mo.
1: Butangin, baga pa ito ma ito sa road nga adlaw, ha? Kung baga may sakit ng mga picture, ha?
0: Okay na it ka, Dakmul. It, kuna, let ka ito.
1: Pwede man tawad, kakipib-kibin.
0: Asya.
1: Okay.
0: Ala sige mga K5, mabalik kita niyan ha 11 Mbps ni ka K5 Kevin Show sana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan na siyudad ng Tacloban ng Bugos kasinerangan Visayas, K5 News FM.
2: Mga ka K5, iyo pala nabatian ang mga diri ordinaryo ng mga chika kay may hibabruanan kita na nakukuha. Makichika at Jimmy lang!
1: Salamat kay Kevin Kevin Susana nagdaran atong oras nga tulas 8:08 na babalikan natin ini atong programa Forum de los Pueblos the People's Forum with Judge Carlos Argillis. Stand by kamala pipira ang mga pahibaro.
3: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga

0: mga ka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, Itelie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect the hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elie Luxury Villa. Elie Luxury Villa, luxury you deserve. No one mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, nga iba pa. 578 Emporium, ang baton ang mahal nga papliton.
1: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
2: Mga ka-K5, magtitindog ka bahin balay, opisina, or anuman nga estruktura para hitun imo negosyo. Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Priguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani lang K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, and paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes nga to Biyernes nga Domingo, sarado pag Sabado.
3: Priguas Marketing and Marble Supply ay nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance nga hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
0: Gusto mo ba na catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin ang iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Red Horse Beer in Uman Whistle.
6: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: DTX 500 Health Alert.
10: Kasama si Doc Jun Alcizar, isang doktor of naturopathy, DOH PTAC certified naturopathic practitioner, certified well-being partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
11: DTX 500 Health Alert.
12: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert! Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina at syempre pa sa ating Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. At sana ay nainom mo na ang inyong Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule.
11: GTX 500 Health Alert.
12: Sa mga kaibigan po natin na mayroong mga iniindang mga karamdaman, no, huwag kalimutang inumin ang DTX 500 Herbal Capsule para protektado ang buong araw, especially sa mga karamdaman. Lalong-lalo na sa mga nagkakaroon ng pabalik-balik na UTI. Uy! Alam nyo ba, mga kaibigan, na kapag pabalik-balik ang iyong UTI, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ay possible na meron kang diabetes o meron kang unti-unting pagtaas ng asukal sa dugo. Dahil, mga kaibigan, ang mataas na asukal sa ihi ay nagkukontribute sa pagkakaroon ng bakterya at pagdami ng bakterya na isa sa dahilan ng pabalik-balik na UTI. Kaya kung lagi nang nagkakaroon ng UTI, pabalik-balik ang UTI, nako, iwas muna sa mga soft drinks, iwas muna sa mga matatamis, at mag DTX 500 Herbal Capsule. At DTX 500 Herbal Capsule, mga kaibigan, ay nagtataglay ng superior antioxidant na tumutulong protektahan ang mga selula sa urinary system, at nagtataglay din ito ng polypeptide properties na tumutulong tanggalin ang asukal sa dugo, ang asukal sa katawan, ipabalansi, at nagpapalakas pa ito ng pankreas. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500.
8: Yes po sir, user talaga ng DTX 500 at DTX Coffee Mix. Kasi yan po yung isang produkto na nakatulong po sa kalusugan po. Hindi pa ako gumagamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga 2 beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung ang blood sugar ko, normal na rin.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: Health Alert!
12: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the alkaline of vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, iCare Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang iCare Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: Health Alert!
11: DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng pumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ako si John Paul ng Alicia Isabella, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
14: DTX Coffee Mix, nagkape ka na. Na-detox sa mga butika.
16: iCare Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang iCare Gold at iCare Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang iCare sa akin.
14: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
17: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Doc Jun Alcazar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
13: Health
11: Alert!
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May pumsa!
20: Puro Delos Pueblo!
21: Oras mga kahibay, mga 8:18 na, balik at hining ato ng programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. In a while, mga kaupod natin, Judge Carlos at Gilles, bahinga dahil lang natin hininga natabu, ano, hininga mga, wow, mga promising, hininga mga atletahan na Ateneo de Manila University nga nagkamatay while nag-attender hininga Era Team Building dito Aurora. Nakikisimpatiya kita itong mga pamilya ini, ano, labi na kayo nga mga kabataan, tigang pubring pamilya, may gintagan yung talent. and gintagan hin oportunidad nga makagmulay hapani kiton Ateneo halarangan itong basketball katapos amula ni natabo mga ka-K5 kanda Rene Baterbonia and Divine Adili. Okay, ini Rene Baterbonia decorated ini bata pa nga ini basketball player naging MVP ini han basketball han palaron pambansahadon 2025 dito Ilocos. Nakuha, I mean, you know, nakita ang iya potential gin kuha han Ateneo para magmulay para haera, ha UAAP, and nag-attender hininga team building.

0: naaruya na nga amit panawagan it kag anak. Labi na itong kag anak hini ni Rene Batermonia nga matagal ni Nostisya. Though an Ateneo initially naghatag hirahin 250,000 nga financial assistance, but you know, ano mat mahihimo mo ito ng 250,000 kung di na mababalik at kinabuhi ito ni Minigugma? But anyway, para ma-edukar kita hini kay di rila ini isolated nga, I mean, di rila sugan dito Ateneo at may nasugan hini nga mga, you know, aktibidades, labi na pag-abri itong klase. May dahil ni mga leksyon na dapat nato may maruwan. Ano? Adelinia Judge Carlos Argilias. Judge, good morning, Judge!
1: Paupay nga aga pareha imo, nga maupay nga aga ton imo mga mamarating, nga ton imo mga magkarita.
0: Pad daw. May nag-story ha ako ni Judge Argilias kuno kung naghihapon inin TV personality naghihapon kaya nagkikita na kuno television. What a good life.
1: Nagkakan lagi tayo pa rin oportunidad, kumbaga, nag-ahatag kayo oras sa akin.
0: What a good
1: life. Pag-awari tanganin, kaya kito mahilig, bisan Facebook, waray ako.
0: Amo na. Sige lang, at least ini, baga di rin inikarag, kaya nagkikita ka pa, nagiging artista ka at the same time, nakabulig ka pa pag edukarin yung mga tao, Judge.
1: Oo, baga nagpapasalamat kita, hindi nga, bisan laguti ay nga oras nga ba ginsasaruan naton sharing pa ini nga oras nga ginririmbidyo naton kay pag nakakahatag kita hinin edukasyon bisan laguti ay no
0: amo na
1: kita atong pag nababaro ang parting balaod
0: at least itong pagtutdo diri na limitado dito't classroom yan nagtutudo ka waray limit ini to pwede maabot
1: ay dali ako baga I reflect on myself no sharing kulagas na da ako because may da ko na mga estudyante ng mga huwis, may da ko na estudyante ng mga mga prosecutors. No?
0: I've
1: been teaching in the college of law for almost 30 years. Baga, amit ato na lang, this is part and parcel of our life. So, baga, gintahatag ka nga ni parehing baga oras, baga, I consider that also part of teaching.
0: Amo na. Kaya, ini, kung may mga estudyante ka na ito, mga judge na nga, mga prosecutor or mga private practitioner hiton, law profession, reflection liwat ito, ang imo baga naging influensya ng pagtutduha era, Judge?
1: Oh, okay, baga bisan lagutayan atong baga contributions.
0: Uh-oh.
1: At any rate, we have contributed to their success.
0: Uh-oh. Ito, there ito'y kakalirong. But anyway, siguro batid ka nga istoryahon niya na natabong nga duha nga mga varsity player at Ateneo de Manila University, okay? Ano sa in Pilipino, he Rene Batermonia, ano sa in Nigerian, in here, he Divine Adili, nga nagkamatay while nag-a-attender hining era. I don't know, wari pa hiniklaro kung ato la ba in team building, purely team building, or kapartin era in training kay, inihi, for example, inihi Rene Batermonia, bago ini naging kuhahan na Ateneo nga magmumulay para era, hayo AAP, you know? But unfortunately, amoy na ito natabo, okay? And diri malilikyan nga, nagpapatutudlog na kang kanay ba ini responsibilidad, hinot may dahini baratunon, kumbaga may baratunon ba, labi na kay kung may da mga karaglakat inin mga estudyante, gawa sa mga eskwelahan judge, dana ay pinapapirma ito't kag-anak or guardian, hinot tinatawag nga waiver, okay? Nga kumbaga ano mat matabo, diri nira papapagbatunon inin mga organizer or, you know, it nagdudumara hini ano but okay la ba ito kung baga sugan hini nga mga panitabunan no? But anyway ipakiano gud hini pirmi ano kay para maging leksyon ini hiton nga tanan and then sugan hini nga panhitabo kay nasiring waray foul play diri tinuyuan but may daba hini baratonon iton mga organizer tagdumara or anag supervise nag organize ini nga mga buruhaton nga ano kung baga may daman.
1: Okay, ini bagatsahan natin, ano, itong mga, labi na kay damit aton mga estudyante, atong mga underage, no, that not yet, yet emancipated, atong mga minor de edad, una, is under the substitute parental authority of the of the teachers, no?
0: Okay, substitute parental authority, hit mga teachers.
1: Basta na kaistilahan, inin bata, inin mga maestra, maestro, amoy may substitute parental authority. Sinisinginin natin the principle of loco parentis, no?
0: Okay.
1: Substitute parental authority.
0: Okay.
1: So, kung ano, at pag manabulida, high schoolahan, or makaghimohin baga mga diri maupay nga binuhat

0: may ada mga liabilidad hadton maestra ngan hadton administrador. Ini ana dinhi nga kabutangan, ini nga mga maestudyante ngan taong baga inawat ang kinabuhi kay mga kuan na ini, diri ni mga minor de edad.
1: Okay, no, so di sini buan news na. 19, no.
0: Oo. Baga puro na ini, in eskwelahan may dahil ni baratuno, no. Kung baga may ada pagpabaya, this is a matter of negligence. So you can ask for damages. Kung baga may adagod, baga klaro nga pagpabaya or there is really a patent negligence on the part itong mga tagdumara, you can even be tawag ini. Ini charge for iningani nga tawag ini, criminally. So tutuloy ini nga ibababato nung criminally, civilly, and administratively.
1: Oo. Okay.
0: Kung baga hapag-imbestigar, waray good hini inin, actually this is quasi-offense. Kung baga kitaon na to, no? Kung baga gindara ini nga tambot ng dagat in lugar nga di rin na unta angay abuton, may dahil ini natong baratunon, maybe, the tagdumara ini can be charged for reckless imprudence resulting to homicide.
1: Badaw.
0: At the same time, pwede mga rohindan yung perisyo sa eskwilahan itong mga pamilya itong biktima.
1: Okay.
0: Nga, there can be an administrative case. Kay bangin ini naglapos, hagtong mga regulasyonis ng palisiyan eskwilahan. No?
1: Okay.
0: Palisiyan eskwilahan. Amunit mga liabilidad, itong mga natatabo nga aada hiton under the direct control and supervision of the school.
1: Okay. So, for example, kung bagay ikaw ang coach, ikaw ang trainer, you could be held liable for reckless imprudence resulting in homicide.
0: Okay, kung bagay imanigin darangat to in lugar nga di rin nauntaangay ni Mudadon.
1: Okay.
0: It is an apparent what negligence on your part.
1: Okay.
0: Kaya may dakita tawag ini mga regulasyon is it iskwilaan.
1: Okay.
0: Kung naglalapos na itong imo, even if you are a public official, kung ani kung ikaw ang usang public official, if your function, if your acts or if your acts exceeded your authority, nagiging himiton nga illegal, no?
1: Okay.
0: The same as tawag ini, ininganing tawag ini inin tong pribado gihapon.
1: So, magbabaton itong trainer or itong coach, and kung if it's sanctioned by the school, for example, may diba ni Rabaratunon hirahin o is it the president, is it hino?
0: Ito ang presidente ni Tiskwilahan it magbabaton because he's representing the school is a juridical entity, no?
1: Okay.
0: So, kikitaon natin, kaya may da kita balaod law on church on civil law, kumbaga purely civil in character, inindanyos perisyos init aaroon itong pamilya, itong namatay.
1: Okay.
0: Kay baga pag kitalat natin, ano, kumbaga ordinaryo lang natin yung baga inin pag size up itong pag-analisar itong sitwasyon, waray galat hinitawag hini. Baga eskwilahan niya magpapapayahin na magpapate itong iyang mga atlet or mga estudyante kay cargo de consensya nin, labot lang cargo de consensya, may mga liabilidad. Pero kumbaga, excuse me, so, kung baga you exercise an extra diligence abogon father of a family hagtun nga to prevent any untoward incident, pwede ka maka-justify that you are not liable.
1: Okay. So, kung baga partihin reckless imprudence kung nagresultant kamatayan mga biktima, it must salud din ni either police or NBI nga magdudumara itong investigation pagsiguro nga may dagod man pagpasibaya kung baga mag-i-interested pamilya nga kasuhan inihira.
0: Oo, magkakanda kinin investigation, nakikitaon na doon nga tanan niya mga circumstansya, kung ano, kaya saan, kitaon na itong kung ano ba, what extent is the authority and coach in pagkandakin out of school activity, no? Sabi isang pinisyon rin kita nga may da iining Weber, may da itong Weber, in fact, itong Weber of rights, although that is allowed under the law,
1: okay.
0: The Weber is invalid if it is contrary to law, morals, goods to public order and public policy.
1: So,
0: there itong karagsigon yung nagsiga, the parents already signed a Weber, kumbaga mga minoridad, that the school is already, and its administrator is already free from any liability.
1: Oo. Kaya kumbaga may da pagpasibaya haira, okay? Oh, di may barato nun gihapon ni Rakay, di man tuupod han na pagimpirmahan itong kag-anak, for example, kung baga may waiver.
0: Ka, pare, dire ka pwede. You cannot waive your right to life. Nga masing ka nga patay ako or mamatay nga ni ining estudyante. Waray liability itong eskwelahan.
1: Okay.
0: Di isang pa itong manapulong a waiver at gimpirmahan or if there is a waiver, dire itong pwede because it is contrary to law.
1: Okay. Mm-hmm. Now, kung civil damages la, then depende kung pira-tiraaroon nga kabalyohan kamatayan ira mga anak.
0: Oo, oh, amo ito nila. Kay kung baga danyos perhisyos la ini, inin adik kita ito na Kodigo Civil, no?
1: Okay.
0: May dakita law on torts.
1: Okay.
0: Kung baga may mga pagpabaya nga purely civil in character, adik kita ito mga provisions of the Civil Code of the Philippines. Oo.
1: Ano't mga circumstances nga makasaring kita nga pagpasibaya, okay, nga aadila civil code it liability?
0: And then, waray ka, actually, kumbaga quasi offense, waray man good in intention to, and then, kumbaga di kita si Kodigo Penal, revised penal code, kung quasi offenses, there is no intention to, intention okay. to criminal intent.
1: Okay.
0: Ano yung mga intention is substituted by lack of skill and, lack of skill, no?
1: Mm.
0: Si, ang lack of foresight. Amo okay. iya.
1: Okay.
0: So, kung baga purely civil in character, adik kita civil code, it's not really, it's something to do with the civil aspect only of the case. Oo.
1: Okay.
0: So, kung baga purely civil in character, makakakita nga waray tawag hini, it does not fall within the requisites of reckless imprudence, adik kita magawas didi, kakodigo civil.
1: Okay.
0: Pero, it reckless imprudence resulting to homicide, no? Can also be coupled with civil liability. Kaya nga tanan nga criminal cases, no?
1: May civil liability.
0: Private offended party, nakakabutang ito dito under Article 100 of the Revised Penal Code nga a person criminally liable is also civilly liable.
1: Okay.
0: So,
1: okay.
0: aton mga krimi-krimin nga napapatik haton kudigo sa Revised Penal Code, in cases where there is a private offended party, may ada civil liability.
1: Okay, no? Okay. Now, hinot pangaruan mo ni Danios itong trainer o coach or itong administrasyon itong Ateneo in this case? Kasi siyempre, mag-iisip itong mga abogado.
0: Baga, kung pagkitalo, not to preempt any case that will be filed. Itong lain, baga, this is just for academic purposes.
1: Hmm.
0: They can be held solidarily liable.
1: Solidarily liable. Ito
0: nga natong coach. Solidarily liability.
1: And coach, an administration, pwede tirang tanan maging
0: yes,
1: liable.
0: They can demand for the satisfaction of the civil liability from any of this from the school as well as ining mga trainers, no?
1: Okay. Now.
0: So, okay.
1: It question na siring hiton. Napira na labayan. Naginaano ba pag-compute ng kinabuhi hinin tawo nga nawara? Kay kun mga ngaro kahin Danios Perwisius, for example, 19 anyos pala ini nga bata and a promising athlete ha basketball and ginaano pag ihap ini kumbaga, for example, umabot in 20 anos iya pagbinasketball. Mga pira ba pwede?
0: So, itong tawag ini, itong baga computation na ito, naabot like 80 anos itong tao.
1: 80
0: no?
1: anos?
0: My computation ini, we use that in line with American jurisprudence. It atong computation, it maximum is 80 years, no?
1: Granting.
0: So, kung pirata, 80 years old.
1: Oh, 80.
0: O, katiman, imo earning capacity, katima kumperadton imo edad at the time. Baga, may dahin ni division, multiplication, then division, then tawag hini. This is only insofar as unrealized income that will be paid by the plaintiff, no?
1: Okay.
0: Itong pinangangaro la ini. Itong income, unrealized income ini, nga makukuha ang tayo nga tao kung waraya kamatay.
1: Okay.
0: Pero in yan ha, itatong criminal cases, no? Depend ito 100, bagawan, civil liability is indemnity is 100,000, no? May dakita People versus Sugeta case, in cases nga involving mga tawag hini, mga krimen, it picks on 100,000 na kabutang, 100,000 for moral and exemplary damages. Itong mga damages perhisios, aside like to the earning capacity ni mo, kung may itong tao nga baga namatay, may ada inin he died while in employment, may ada ito amo ito sinising natin nga dida nga inin nagko-compute kita itong the maximum is 80 years old.
1: Oo. 80 years old. For example, Judge.
0: 80.
1: Mm-hmm. For example, kay ini, for example, here ni Butterborn niya, 19 years old. So kung baga granting magbasketball here for the next 10 years.
0: All right.
1: Magiging 29 years old niya. Katapos kada bulan na niya swildo 100,000. That is 1.2 million kada tuig. I-multiply mo ya times 10 years.
0: Oh.
1: Tama?
0: Nga mo na itong dida. Oo.
1: Nga amo untan may income niya, ugarin kay namatay na disgrasya, darahan pagpasibaya kung baga mapamatud-an man for example, then amo ini taaroon hiton mga kag-anak.
0: Oh, that is the unrealized income of the victim. Oo.
1: Okay.
0: Basta itong threshold din is 80 years old. Oo.
1: Okay. Now, so di rin na maabot. Okay, kung magbinasketball hiya tubla hiton 10 years or 29 years old ya, kay 19 years old mo niya na namatay. So plus 10 years, 29. So na-compute na naton mga kung 1 million hiya, di may danya 10 million, for example, nga unrealized income. Takay, may tinaybian news pala ito niya. Kung tubla kinabuhi tao o tsinta, ano pag-compute ito? Tiga nga 29 bianis nga 80 judge.
0: May ito tawag latin eh. May iban latin itong dida.
1: Okay.
0: No, may iban itong dida. Okay. The actual tinakinikita ito naton, itong income within that period of time. At the same time, inin atong ginagukuhan kung taabot nga in itong iya. Although that is the threshold, but we have to look into kung tugtog din it iya tawag in possibility of its lifetime.
1: Okay.
0: May
1: so, madepende ini hit mga kag-anak kung pirat ira aroon.
0: Oh, kay okay. Kung tawag ini, the news per Jesus man ini, you have to prove that by evidence also. Oo. Okay. Kayo na nga ba, kung baga kitaon natin yan ha, inin depende ano, may nakita kaso ng People versus Sugeta, dito niya tanan didit nakabutang, in mga criminal cases ini.
1: Hmm.
0: The news per Jesus in so far as civil cases, iba it atong computation liwat, no?
1: Okay.
0: Depende ito na tawag hini, sugad ito na actual damages. Kumpira atong actual damages and imo na gasto, inclusive of attorney's fees, amot it imaaroon dito with 6% interest per annum, no? 6% naman atong from July 30, 2013 until this time, nga tanan niya Daniel Perisius will earn 6% per annum. No?
1: 6% per annum.
0: From the finality of judgment up to its full satisfaction.
1: Ano ito? Compounded? At pag-compute?
0: And then, tawag
1: niyo, you have to wastefully, baga naging negosyo na niya nga istorya ka dyan, ano? But anyway,
0: basta nga tanan niya Daniel Perisius, size 6%, no? Karagsing kukun moral, size 4%. Say, adin exemplary damages 6%. Contemporary damages kay you have not proven na actual damages, nag-award ang kortehin temporary damages, amo gihap size 6%.
1: Okay. Mm-hmm. Now, kung magkasabot ini hira, ay nalang nato pagkasuha ini. Ini kayo na nag-Ateneo naghatag ng 250,000 ngadang pamilya hinini rini Butterbonya. Okay. Kung karaw to nira ito, ano ito mapirmahiran waiver? Maga
0: kay oh kun isering pamanin ni bagong baga restorya dali di nga kinalsa da ngalong transaksyon.
1: Transaksyon. No? Oh. Pero wala transaksyon ha mga kaso ha.
0: Ini mga civil actually ini nga mga transaksyonis nga man nagihimo ni affidavit of desistance diri po di transaksyon ni estado kay criminal case ini kung baga criminal pero ha civil
1: pwede.
0: Pwede.
1: Okay.
0: No? Compromise agreement in civil cases allowed iton kay kami nga niya korte after itong pre-trial na issue kami na order referring the parties to the PMC for mediation.
1: Philippine
0: oo.
1: Mediation Center.
0: Kila itaton o itatong criminal cases as a rule di rin kita pwede mag-compromise.
1: Okay.
0: Because an offer of compromise is an evidence of guilt. Pero may mga kaso natin nga pwede kompromisohon. Parit quasi offenses, reckless imprudence, resulting to homicide, to serious physical injuries, no?
1: Hmm.
0: And then damage to property, In BP 22, pwede na to, no? Violation hiton pag-ibig law, SSS, no? GSIS, no? So, libel on the civil aspect, simple theft. May dana natin mga criminal cases that can be the subject of tawag ini compromise. Pwede ni, you can compromise even before, marupay nga ni, kung mga compromise ni ra, before filing of the case, no?
1: Okay, okay. Oo, para din na maghinalaba, di na madisturbo, kaya diba hini, kumbaga sumirin kulang pa itong ayuhatag, dugangi. Kung magkasabot, tira, tapos na itong kaso.
0: Tapos na. Pero di rin ni pwede, kumbaga, purely criminal aspect, no? Aside from those that can be compromised under the revised guidelines for continuous trial in criminal cases.
1: Okay.
0: It pag-compromiso nga nga rin, di rin ito pwede, kaya that is evidence of guilt.
1: Okay.
0: Kaya di rin pwede kompromisohon, kahit na-representar itong criminal ng aspeto, hing kaso, the private complainant participation is only nominal, no? So it estado iton may ada responsibilidad ng proper party to prosecute the case, no?
1: Okay.
0: As an interest, substantial interest.
1: Okay. Ngadi kitahan substitute parental authority, di ba? You mentioned earlier, nga inin mga teacher while inong kabataan nga mga minor de edad adto sa eskwelahan nga nag-abri itong klase. Okay. May danira tinatawag nga substitute parental authority. Okay. Ano't liability at mga teacher kung may matamot bata while adahaira po din?
0: May adahin itawag ini kay you must situate that you exercises ordinary diligence, no? Kung may mga bata maka-injure, no? Maka-samad or makahimo hindi rin maumpay nga buruhaton, you are liable under the civil code, under family code kita in relation to the civil code of the Philippines.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: So because you have substitute parental authority. Kung ini nga bata na hibang ini, damon at ato niya ng mga balaod, diri may nakita Republic Act 7610, no? So may hising luna kita yan na. So these are some of the criminal cases that you might be charged aside from civil liability. No?
1: Sanglit, di na nakakadisiplin harus at mga teacher yan ang mga kabataan, damot barato.
0: Iba na, di rin parang aton o, na di lang magngangaran at mga maestra, kaya baga nagkarungan doon mga kita literary, nga kinukot liganin hita.
1: Poor bida, may dako teacher at itong...
0: Nanay kalinala, by sering paning kabataan, erase the board.
1: Erase the board. May dako ato teacher, nga gida, kung nangungulitog, kaya di ko nang hita, kaul-ul.
0: Ayan, oh. Pamati ko na maestra ko kaya pato.
1: na maestra mo na gabal dun.
0: Nasa din na kita gabal dun. Kaya baga naghiabot mo kita.
1: Purbida balit.
0: Nakita nga din nga baga waray ka na rahat tong baga siot. Oh. Baga pampasadasan kang pagpagkutli ganim hita.
1: Tapos, waray man ito mga reklamon kag anak. Ano nga?
0: Waray mga reklamon kag anak. Oo. Kaya danay ka pa nga ito baga pagbularon.
1: Oh.
0: Didahan katitimahan na flag ceremony kung baga daman imsala.
1: Purbida kung hadto ano dyan.
0: Danay papagpago na doon eh. Mutawag ini mga tudlohan.
1: Bali.
0: Ruler.
1: Purbida. Natuhay man.
0: Diri na itong pwede. Diri na pwede matabo ito yan. Kaya unang abahin may din na kita. Inin mga balaod party hiton pagprotektar hiton bata, no?
1: Ada
0: so magdiri net naihimo.
1: Ang problema liwat din na disiplinan mga kabataan nga na.
0: Okay. Baga iba nat ato nya nang pamahong paong kay una nga bain kita gimpapagdalos kita hadto, no? Baga practical arts nga ni nagkakamayada kita nagagarding kita. Yan at kabataan, makuhuri may tumbular. Ang papagdadon mo, hintawag hini.
1: Bulo.
0: Impapagdara kahad to, himpatong, no? In mga poste. Yan na diri na ito, ma. Kung bagay, it's really a different scenario now, no? Diri na pwede. Oh.
1: Balito. Anyway, John, salamat hini nga mga hibabroanan nga. Sigurado ako nakabulig nga maedukaraton ato mga manmaratihin nga istorya. Salamat, John.
0: Salamat, madamo. Pare, nga naton may mo mga mamarating nga nang magkirita. God bless.
2: K5 News FM Live Report Puro Belos Pueblo.
1: Oras mga ka-K5 alas 8:45 na dyan sa Carlos Argilius. I hope baga naghatagad ng kalamragan hindi nga mga istoryahon mga ka-K5, ha? Babalikan nato ni nga na programa. We will take a short break. Mabalik kita kung malampi pa ng mga pebaro.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagnagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa malusog na tay.
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Grace, isang validity guard. Sa akong line of work, dapat always gid ko nga alerto. Busa ga DTX Coffee Mix gid ko. Ang kape nga gahatag sa ako nga insakto nga alertness og sharp nga panghunahuna. DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabibili sa mga butika.
6: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
2: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
7: Papalit sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
13: Eye Care Gold.
14: Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang irekomenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang bagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
13: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
6: Puro Belos Pueblo!
1: Oras mga kakipa, balas 8:49 na yan ako no, kaya nabalik naman ang kwarta. Nga di kita ang hininga suryaho, partiyan punduhan na PhilHealth, ano. Kay di ba may ging kasuhan ni Ralph Recto in graft and plunder, okay, in his capacity as the finance secretary before, not as an executive secretary ni Presidente Bongbong Marcos, di ba ginfilean niya in kaso nga graft and plunder darahan pagtransfer niya han 60 billion nga pundo from Department of Finance at ikang PhilHealth ginkuha itong pundo ngadto ha National Treasury ngadto kabanhan na gobyerno. But gin-question niya Supreme Court and ang Korte Suprema nagdesisyon ibalik iton Kay ito nga kwarta in para PhilHealth ngan para hiton mga kagarastusan nira labi na ining pagbulig hinin mga magkakasakit. Pero din hitong nga desisyon hiton Korte Suprema waray luwat magsiring nga may da criminal liability hi Anay Finance Secretary Ralph Recto. Nga dapat siya makasuhan or mapriso waray igin pabalik la han Korte Suprema but gim file lang gihapon niya in kaso nga graft and the plunder but na dismiss ini han Office of the Ombudsman nga reklamo. Okay, kay nagsiring an ombudsman nga waray baratunon ni Ralph Recto kay una nagsunod lahiya han iginlarang han mga magbabalaod sa Kongreso kay san o ini matransfer nga pundo nga 60 billion tikang hab PhilHealth ngadto ha National Treasury. Ang mga magbabalaod sa Kongreso didahan ira pagpasahan budget ano ba to nga tuig nga nagpasahan budget ng General Appropriations Act nga upod didto hiton nga balaod. Okay, ang pagkuha ito nga budget tikang ha PhilHealth nga diha National Treasury para gamiton han iba pa nga mga kagarastusan han national government. Kaya anyway, may naman ka mo excess nga pundo di da PhilHealth. Nanginginahanglan ito na national government hinpundo. Kaya nga di rito po hindi gamiton. So di dahan paghimuhan balaod han mga magbabalaod sa Kongreso, ira di da iginupod ito nga balaod nga kukuhaon ito nga pundo nga 60 billion tika nga PhilHealth i-remit nga diha National Treasury. Dara kay ito in balaod gintuman ni Ralph Recto. Dire para niya personal nga panginahanglan or self-enrichment kundi nagsunod lahiya dire iya kaburot on ang pagtransfer hadto para ikadha iya or ikadto National Treasury kundi mandohan General Appropriations Act han mga magbabalaod ha Kongreso. So amo ini ang ginbasihan ng ombudsman kung kay ano agin dismiss ini nga kaso kontra kan Anay Finance Secretary and yan na Executive Secretary Ralph Recto. Kay may mga napakiyan na akon bakay kuno kay Executive Secretary ni Bongbong Marcos gin dismiss ang kaso hininga plunder. Kinauso man ini nga mga pangaso yung plunder yan ng mga kakipay. Nga nagkaprepreso na hianay DPWS Secretary Manuel Bunuan, mga senador anay, for example, Bong Revilla and Senador Jingo Estrada. Adi ko nung kan Marcos Tawo, Executive Secretary, ginkasuhan yung plunder, gindismiss dayon hiton ombudsman. Pero kay simple la kung baga pag-iintindihon mo ini nga tanan mga kakipay, maray good kaso kontra kan Ralph Recto. Kay siya ha, nagsunod man layan man doon balaod. Ang General Appropriations Act ng mga magbabalaod na Kongreso ngay transferan ni nga pundo from PhilHealth ngayon National Treasury. Ngayon man niya personal nga magpulos ni nga 60 billion ngayon pagmandoan Korte Suprema nga ibalik ito niyo nga to Supreme nga to ha PhilHealth. Ginbalik nira ito nga pundo from the National Treasury aadaya na ito ha PhilHealth. Now question. Duarte, kamay daman kuno kadugangan na nga pundo or excess ito na PhilHealth ini for example nga 60 billion anuman may dudugang ba ini dinat baga mga benepisyo nga pwede ma-avail hiton mga PhilHealth members kay member naman nga ni kita nga tanan in the event nga hiram magkasasakit magka-hospitalize nga may danira mga claims dire ito sugad ka automatic kay madepende ito hiton board hiton PhilHealth kung aano nira pag-utilize ini nga excess nga pundo kung baga ihahatag ini nira kung kadugangan nga benepisyo at mga miyembro mas maupay pero madepende ito itong mga board of directors hiton Philippine Health Insurance Corporation. Aray na kita oras mga kakifay at ulan itong parang nga pagsasadhan din nga itong programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Yan ang adlaw hiton Webes na Biyernes na liwad was Pitsa 11 hinin Enero Hunyo 2026. Hangaran ito natin mga nagkaupod yan ang adlaw Engineering Milton Mateng ang sugadman kan Robert Graciano. And then you ka K5 Edward Sanyagan parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ng kaliawan ha siyudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
7: K5 News FM Tacloban City 103.1.
15: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
17: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na trangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
18: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atin sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na kaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
17: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
18: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal ng walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
17: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
7: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
17: D3 Bio.
19: D3 Bio Health News.
18: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid. isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
20: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
21: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Health News.
22: Inyong napakinggan ang D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
24: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
25: Number one.
24: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Follow and likes naman para updated tayo sa mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Si mga kabayan po ha, na gusto sumali sa ating programa, ating text line number 0919-002-8117. At magandang pakikinig sa lahat ng nakasimulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa araw na ito, ating pag-uusapan itong flavonoid. Isa sa dahilan na naging super antioxidant ang DTX 500 dahil sa taglay nito na flavonoids. Isa kasi ito na antioxidant na makukuha sa main ingredients ng DTX 500 na D-sugar, sugarcane extract o ang mapait na bahagi ng tubo, na umabot sa 1.3 million ang antioxidant units nung sinukat ito. Flavonoids ang tawag sa grupo ng mga plant metabolites na nagbibigay ng health benefits sa pamamagitan ng signaling pathways at antioxidant effect. Ito din ay polyphenolic molecules na may taglay na 15 carbon atoms na makukuha sa balat ng tubo. Kaya kung titingnan natin ang tubo, 10 months itong nakababad sa init ng araw bago ma-harvest. Pero ang nakakapagtaka, bakit hindi ito nasisira sa pamamagitan ng UV rays o sobrang init ng araw? Alam nyo ba kung bakit? Dahil ito sa kanyang balat. At nang sinuri ng ating mga eksperto, ang balat ng tubo ay nagtataglay pala ng napakataas na antioxidant na phenolic compounds at flavonoids na tumutulong harangan ang sikat ng araw para hindi masira ang tubo. Kaya ang Klinika di Alternativo Medicina, in-extract ito at naging main ingredients ng DTX 500 Herbal Capsule. isang super antioxidant capsule na wala pang nakakapantay nito na available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
0: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
4: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nangirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
0: DTX 500, bibili sa mga butika. MyDC, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag MyDC, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. MyDC, the alkaline vitamin C.
26: Ang super antioxidant na flavonoids ang pumoprotekta sa tubo upang hindi masira dahil sa oxidative stress galing sa sikat ng araw. At kapag ang DTX 500 Herbal Capsule, mainom mo ang super antioxidant na flavonoid na makukuha nito ay magiging transferred antioxidant na nagbibigay ng napakaraming benepisyo. At ang good news, dahil 14 pesos lang ang SRP nito at matatamasa mo na ang napakaraming benepisyo nito sa katawan. Maiiwasan ang stroke, maiiwasan ang sakit sa puso, diabetes at ang deadliest kind of skin cancer, ang melanoma. Pinoprotektahan nito ang atay, kidneys, gaganda ang tulog, maiiwasan ang arthritis at marami pang ibang benepisyo sa kalusugan. Kaya kung gusto mong maiwasan ang makaramdaman at humaba pa ang buhay, mag-DTX 500 Herbal Capsule at MyTC araw-araw. Mag-invest na sa kalusugan. Mag-DTX 500 Herbal Capsule at MyTC.
0: DTX 500, irregular na regla o men. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag-DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
5: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laging pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-MyTC, nakakatulong sa pagpaparad ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. MyTC, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
26: At kung kape naman ang iyong nakaugali ang inumin sa umaga at gabi, mag-DTX Coffee Mix, ang super antioxidant coffee na pumoprotekta sa mga selula. May taglay pa ito na chia seeds at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata. Sagana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: VTC, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mag-MyTC, araw-araw, mabibili sa mga butika. VTC, the alkaline vitamin C.
8: DTX Coffee Mix. Perfect. Mapahot for iced coffee man. Pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix. Ang healthy na kape. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
26: Ang DTX 500 Herbal Capsule, MyTC Alkaline Vitamin C at ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na hindi mapeke at ang original, ang FDA approved na DTX 500 Herbal Capsule ang ating mabili. Siguraduhing puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado at ang original na DTX 500 Herbal Capsule ay naka-box, naka-blaster at naka-capsule. Hindi po nakabote at hindi din po nakasoftgel. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan natin ng live advice sa atin pong programa. At lalong-lalo na mga kaibigan, ang programang ito ay hatid din sa atin sa Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Hindi lang bastang sangkap para sa resistensya, kundi isang mahalagang elemento sa pagpapanatili ng ating kalusugan. Ngunit hindi lahat ng anyo ng vitamin C ay nasisipsip ng katawan ng pantay-pantay. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C na may espesyal na kakayanan na mas madaling maabsorb ng ating katawan. Kaya't mas epektibo ito sa pagtulong sa ating immune system at sa ibang proseso ng katawan. Kaya naman sa pagpili ng mga vitamin C, siguruhing piliin ang Mighty C alkaline vitamin C para masiguradong maximum na benepisyo at proteksyon ang ating makukuha. At alam nyo ba mga kaibigan na kung saan ang iron galing sa gulay na ating kinakain? Kapag kulang tayo sa vitamin C ay hindi ito madaling maabsorb. Kaya kung meron kang anemia, sobrang labdaw ang dugo, kumain ng prutas at gulay at uminom ng Mighty C Alkaline Vitamin C para mas madaling maabsorb at magamit ang iron sa ating katawan. At lalong-lalo na sa mga kabayan po natin na malabo na ang paningin dahil matagal nang may sugar imbalance at diabetes, mag-alkaline vitamin C Mighty C. Kasi ito yung tumutulong upang protektahan ang mga maliliit na ugat sa mga mata. At lalong-lalo na kung nakita nyong nangingitim na ang mga paa dahil meron kang diabetes, ibig sabihin, unti-unti nang nasisira ang mga maliliit na ugat sa lower extremities. Mas kailangan mo ng alkaline na vitamin C, Mighty C. Ang Mighty C ay isang alkaline vitamin C. Tumutulong palakasin ang ating katawan at maiwasan ang acidity. Hindi lang nagpapalakas ng resistensya, nagpapalakas pa ng ating mga buto. Mighty C Alkaline Vitamin C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, samahan sa Superior Antioxidant Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
10: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
11: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
11: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
12: Okay.
10: DTX 500.
11: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
10: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
1: At sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500.
3: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Na sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot na girisita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
2: DTX 500.
6: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ihi ko, awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umihi noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
2: DTX 500.
6: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI, sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil observado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500, yan lang po. Maraming pong salamat.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
26: DTX 500 herbal capsule, makaibigan, ang panglaban sa mga nakakamatay na mga karamdaman. At sa magpatuloy sa ating programa, makaibigan, trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang pag-iwas lang sa sobrang alat ay nakakatulong na para maiwasan ang pagtaas ng blood pressure? Kapag sobra kasi sa asin ang ating katawan, lalong-lalo na sa ating bloodstream, humihila ito ng tubig pabalik sa bloodstream. At according sa pag-aaral, more water sa bloodstream, nagbibigay ito ng more pressure. Kaya mas mainam, bawasan na ang pagkain sa mga pagkain na may taglay na maraming asin. At alam nyo ba na marami sa ating mga binibili na mga pagkain ay may nakatagong mataas na sodium content? At ito ang mga listahan na common source of dietary sodium. Nangunguna dito ang bread and rolls, lalong-lalo na ang poultry, meat dishes, especially itong mga processed meat and red meat. Nako, may nakatagong mataas na sodium na kapag lagi natin itong kinakain ay isa sa dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Lalong-lalo na ang cheeseburgers at iba pang sandwich, luncheon meat, pizza, pasta dishes, cheese, mga chips and junk foods, at lalong-lalo na ang French fries na common na kinakain lalong-lalo na sa mga kabataan. According to Dietary Approach to Stop Hypertension, itong DASH, advice, makaibigan, na kumain ka ng prutas at gulay at kumain ng low-fat dairy products. Isa itong diet na nirerekomenda ng mga eksperto, isang diet na good source of antioxidant para maiwasan ang pagtaas ng kolesterol. Nakita kasi sa pag-aaral na ang oxidation of LDL or bad cholesterol, ito pala ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara ang daanan ng dugo at isa sa dahilan bakit tumaas ang blood pressure dahil sa pagtaas ng kolesterol. Kaya kailangan natin ng antioxidant para maiwasan ang oxidation ng bad cholesterol para hindi ito bumara sa mga ugat. Kaya ina-advise ng mga eksperto na kumain ng prutas at gulay dahil dyan natin makukuha ang mataas na antioxidant. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay lumabas sa pamamagitan ng Klinika di Alternativo. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, nangungunang dahilan pa rin ng kamatayan ng mga Pilipino ay ang cardiovascular disease. Lalong-lalo na itong mga problema dahil makaibigan sa pagkakaroon ng problema sa mga ugat. At yan ang dahilan kung bakit ang DTX 500 Herbal Capsule ay kailangan nating inumin araw-araw. Ito kasi ay may 1.3 million units ng oxygen radical absorbance capacity o ORAC scale na

0: taas ng blood pressure at stroke. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C alkaline vitamin C ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Madala na ba ang bulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit. Baka kulang ka sa antioxidant. Mag DTX 500 ka para hindi maging sakitin at always mukhang bata at marakas sa pangangatawan. DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
1: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpaparelax sa akin, DTX Coffee Mix. Sa Roma Plaza, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa. Mabili sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Ang kapunangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline. Vitamin C.
0: DTX Coffee Mix, mga kaibigan. Nagkape ka na. Nag-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix. Lalong-lalo na sa mga kabayan po natin dyan na mahilig magkape. At dahil sa pagkakape, ay naku, ihi na ng ihi sa gabi. Dahil po makaibigan, ang over-caffeine consumption without antioxidant ay pwede itong magdadala ng prostate problem, lalong-lalo na sa kalalakihan. Kaya mas mainam kung ihi ng ihi ka na sa gabi at napakahilig mong magkape. Palitan na ang kape sa antioxidant coffee. Dahil kapag ang antioxidant ay nandyan sa kape mo, maiiwasan pa ang maraming mga problema, lalong-lalo na ang prostate problem sa mga kalalakihan na prone ito kapag nag-edad ka na ng 40 pataas. Klinika DTX Coffee Mix, ang kape na mayaman sa antioxidant na tumutulong maiwasan ang pamamaga sa loob at labas ng katawan. Pinoprotektahan din ito ang mga selula at tinutulungan ang ating katawan labanan ang free radicals. Klinika DTX Coffee Mix, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. May taglay pa ito na napakataas na fiber galing sa chia seeds at psyllium husk. Kaya kapag nakainom ka nito, ang una mong mararamdaman ay gaganda ang bowel movement. Mawawala ang hangin sa tiyan dahil yan sa psyllium husk at chia seeds. Kaya dito ka na sa kape ko, Klinika DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa, Klinika DTX Coffee Mix. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na kung saan pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At sa mga nagtatanong kung ano ang tamang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule, ang tamang pag-inom, mga kaibigan, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. At lalong-lalo na sa mga merong maintenance, no? Halos lahat naman ng maintenance, iniinom after meal. Inumin nyo ang DTX 500 Herbal Capsule 30 minutes before meal para sigurado talaga ang magandang epekto. Lalo na pagsabayan mo pa ng Mighty C Alkaline Vitamin C, 1 capsule 2 times a day, 30 minutes before meal. Ating text line number has 0919-002-8117. At magandang panunood at pakikinig sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating Facebook Live, sa ating page na DTX 500 Luzon. DTX 500 Luzon. Galing po kay 681 Doc, during menstruation, lagi pong sumasakit ang aking didi at grabe po ang pain during

0: tuwing menstruation. Ano kaya, Doc, ang dahilan at ano po dapat kong iwasan? At ano tama pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule? Uy, pag ganito na problema, kaibigan, itong dysmenorrhea, itong pagkakaroon ng hormonal imbalance, dapat nating ano ha, tandaan sa mga kababaihan ha, na kapag nagkakaroon ng pain during menstruation, ibig sabihin, meron pong problema. Ibig sabihin, makaibigan, may problema po either sa matres, makaibigan, or nagkakaroon ng hormonal imbalance. Kaya pag ganito na problema, iwas muna sa mga processed foods, no? Iwas po muna sa mga pulang karne. At mas mainam, makaibigan, inuman ng DTX 500 Herbal Capsule. One capsule, 3 times a day. 30 minutes after meals, lalong-lalo na ang mga kababaihan na may pananakit during menstruation, prone sa pagkakaroon ng problema sa matres, at lalong-lalo na kapag hindi ito makorek agad, posibleng magkakaroon ng bukol sa didi. Kaya mas mainam inuman ng Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. At ang good news, available na ito sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para makasigurado na hindi po peke ang ating mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para sigurado. At ang original na DTX 500 Herbal Capsule, naka-box, naka-blaster, naka-capsule, hindi po nakabuti at naka-soft gel. Available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Pero makaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programa. Yung nakasama ngayon ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, na laging nagpapaalala. Ingatan natin ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. Kaya mas magandang protektado tayo araw-araw. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At kung kape naman, dito ka na sa Antioxidant at Detox Coffee. Clinica DTX Coffee Mix. God bless sa ating lahat, mga kaibigan. At nawa po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang ating malusog na pangangatawan.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay, sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
2: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko, at lumakas ang pangangatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix, ang kapeng nakakabata, sagana sa polyphenol, phenolic compounds at antioxidants na nagproprotekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka, the healthy coffee, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na nag-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
3: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Sa mga butika.
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang kapulangan sa vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
5: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
6: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. Dumadami na ba ang peklat at kulubot sa iyong balat? Baka kulang ka sa vitamin C. Mag-Mighty C. Nakakatulong sa pagpaparami ng collagen sa katawan na nagpapabata at nagpapakinis ng balat. Mighty C, the alkaline vitamin C. Mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. May GSC na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The healthy coffee. DTX Coffee.
6: Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Michelle, isang bank teller from 11th City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in love ka. Hindi lang yan, marami pang benefits sa kalusugan.
6: DTX Coffee Mix. Nagkapag ka na, detox ka pa. Mabibili sa mga butika. KK5 News.
8: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: Eye Care Drops. Paraminang paramina ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata. Eye Care Drops. Problema sa mata, simple lang. Isang patak ng Eye Care Drops. Mabisa, malakas, instant na pambalinaw ng paningin. Eye Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras ang Tacloban, impunto alas 10.
7: Oras han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan niyo mahibaruan. Ikang han pamunuan ang syudad han Tacloban. Oras han Tacloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

Maupay nga aga, Metro Tacloban, sinirangan Visayas ngan bugos nga kalibutan kundi naabutan signal hining estasyon. Makakaupod po niyo hasulodin o sa kaoras ang iyo anchorman han syudad. Ako po hi Jeron Ponferrada. Opo, may dakita yan na mga kasangkayan barangayan, no? Ha, barangay 77 Covered Court, ha, Banyisville, June 11. So, nag-start na ini, alas 8 nga da alas 12. Oo, so parang adtuhan mga taga barangay 77, no? Ada yung Covered Court. Oo, ada na aton barangayan team, didiha City Hall. Opo, may dakita libre nga check-up, health and dental check-up. May panhatag gihapon hin mga medisina. Oo, tapos reading glasses nga tuhan may mga problema mata. Higayon na niyo kay diri na po ini baraydan. Oo, pakada po kamo ha barangay 77 Covered Court yana. Kaya adan aton barangayan team tikang didiha City Hall. May dagihapon kita panrehistro no han aton live birth. Then skill training registration, kumbaga may da kamo mga skills like an pangarot, pag manicure, pedicure, pwede po ito niyo nga da i-pa-register. Oo, kay para additional ini nga income o wala ada kayo kamo ha iyo panimalay o may da kamo skills. Oo, mabulig ang city government para ma-enhance ito nga iyong mga skills, no? Oo, may dagihapon kita libre nga pangarot. Then upod din hi an panbakuna, no? Hadton mga ayam. Oo. Adton mga labinan mga askal, okay, para maiwasan ini nga mga apakalat-kalat lang nga may mga rabies, no? Oo, so adton mga nagtatagian ayam, labinan didaha barangay 77, no? Oo, mas maupay ipa-check niyo ang iyong mga ayam. Kumbaga, babayi po ito, nagpipinanganak permi, palaygiti. Oo, kay para di rin na magpinanganak hinduro. Kaya kung ang ginbibiling lang niyo mga kasangkayan in igula nga para usi, gayo balay, di gan siguro kinahanglan niyo hinwalo nga danapulong ayam. O usaduha, okay na po ito hiya. Ngan kung babayi ito hiya, para di rin magdinamo, oo, labi na kung askal, labi na, yan na, makuri pagpalitin tubong jiron. Oo, kaya kailangan, pag ulit may kanon. Kahit ayam, dit na kaunit ibahin kanon la, dapat may dahito halo nga bisan sabaw naman lahin malangsa, or ano, sabawhin karni, o adobo, or ano, paksiw. Kay para baga ganahan pagkahon ng ayam. Kay kun kanon la diri ito hira good na kaon. O maaram ka man Jeron, kay may nakita mga ayam. Opo. Responsible pet owner kita. Ngan diri ito natong ipapaglayaw-layaw. So utrohon ko ngadton may mga ayam nga damo no, labi na kun babaye palaygiti para diri magpinanganak hindamo. Ngan kun lalaki liwat nga danay nakakabuhi, nakakagawas, papisiti para diri makaburod. Oo, ito nga mga ayam naton. Kay siring ko pa, kumbaga ang ginbibiling naton para usigla, diri kan siguro naton kinahanglan magpinadamon ayam. Para liwat diri, damo ang turubungan. Oo, amo man la ito. So ada naton barangayan team, pati ang aton mga staff, tikang ha City Veterinary Office, ada yan ha barangay 77, Covered Court, kay para magpaabot liwat, hinlibre nga panbakuna, panpisit, panlaygit hin mga ayam. Upod na din hin mga misay. Opo, kay diri la ayam it may rabies, pati itong misay. So yan. Para nga tuhan mga gusto pa humabol, no? Kotob ini alas 12, nga aton barangayan. Oo. Gimbalik ta ini nga barangayan, kay nakita naton nga an iba kasi, naharayuan, diri nakakapamasahe nga da mga district center, health center, diri nakakadiha city health office. So ang ginbuhat naton, kita mismo ang mga serbisyo publiko, itong city government of Tacloban in ginkakada naton, gindadara naton mismo nga dahit kabaranggayan naton. Oo. So yan na, ni-schedule naton yan ang adlaw, aada ha barangay 77 Covered Court. Opo. Dida ini may area hiton, luyo hiton Coca-Cola, dida may Boy Scout Rotonda. Oo, dida itong mga area. O, tama no? Oo. So barangay 77 Covered Court, ang aton yan na barangayan team. Kotobini alas 12. So singabutan naton. Oo, nganhin kung maghalaban ang imo buhok, pwede ka kumadto, waray bayad, libre ang pagpaarot. May dagihapon dental check up ngan panggabot hingipon, halibre. Oo, di na ka mumabayad. Nga di kita mga kasangkayan han aton kinadagabi nga activity di diha sangyawan. Oo, di may adibungba kay kuan di dahan una nga semana gim promote tamanggod ini. Wala kita mag-expect nga sugad kadamo ang tao nga makad to. Opo, napiritan nga ni an aton
kwan no an aton city engineering office nga magpahimo hin additional nga mga comfort room. Oo, kay nakita naton tungodhan volume han mga tawo diri kaya ang mga portaletla nga mga temporary CR. So nagpahimo talaga an city engineering office no hin additional nga mga comfort room ngadto ha aton sangyawan grounds nga nagdugang nag-augment kita hin aside han kapulisan no o maabot nga na 200 nga kapulisan ang gin-augment han Tacloban City Police Office nga magbabantay kutob hiton katapusan hiton Hunyo o kutob kahuman hiton patron no kay damo manggod barantayan kay damo tawo nga diha ha Tacloban amo ito nag-augment hin additional nga police. Oo, nga hin aside hin may mga tinaglawas gihapon ng City General Services Office o ha CGSO diha City Hall an aton gina-assign gindi deploy upod na naton Tomeco personnel kada kulop utom na ito gabi o 12 midnight dito ha sangyawan grounds naton kay waray naton i-expect no nga damo an makadto labi na nga sunod-sunod na itong banda. Oo, naka-schedule mga kasangkayan yan nga maabot nga Domingo. Oo, ngadtuhan mga fans no. Oo, hininga aton sikat nga GTV band ni Ilyas. Oh wow, Jeron, makadahi ko ni Ilyas. Oo, magsasabak ka diri inhiya yan na nga Domingo no. Oo, sabak ka diri kan Ilyas yan nga maabot nga Domingo. Oo, didi aton sangyawan grounds an Ilyas GTV. Makadihira Tacloban. Yan nga Domingo. Oo, so expected ini nga damo it matambong hini kay damot fans ni Sabak Kadiri. Oo, di labi na di diha Tacloban. Kay bisan nga niya pagkadtuhin ni niya ha habarugo, damo ato gindumo gihapon the other two weeks ago ba do. Oo, nakadtuhin ni habarugo. Tapos sumunod ha matalom, damo gud talaga permi inin mga kwan na nakikijoin no, nakikisayaw hini kan Ilyas. So yan nga Domingo, adi naman niya Tacloban. Oo, so para nga tuhan mga fans no ni Ilyas. Oo, andam-andam ng pamasahe nga diha Tacloban. Kaya adi itong Domingo Ilyas. Oo, then don't worry about naton security. Siring ko pa kanina nag-augment naton Tacloban City Police Office in kadugangan nga kapulisan nga magbabantay. Ang iba ni naka-uniforme, ang iba di rin naka-uniforme kay para masigurado naton no, ang security. Oo, didiha sangyawan grounds. Ngan in relation hini mga kasangkayan may dangayan gusto igpaabot no an aton traffic operation management enforcement and control office kun Tomeco o pinaagi kan Sir Gary Soriano nga may dakita gin papatuman didaha may Paseo de Legazpi tikad to ani bungan one way traffic scheme. Kada alas 5 hiton kulop kutob hiton alas 12 hiton katot nga hit gabi. Nagtikang ini didapan June 5 han opening han aton carnival. Oo, nagpapadayon ini yana. So para nga tuhan mga motorista kay dani nalilipat. Para nga tuhirahan naga junction nalibot mang kuno nga di Abukay terminal ha may Sergio Usmenya Avenue an mga sarakyan. Oo, instead nga maliko dida ha may Leyte Progressive tikad to na ha anibong. Kay tungod ito mga kasangkayan hiton aton sangyawan grounds manggod kay para diri duro nga mag-traffic nga da ito pagkakaalas 5 hit kulop ginwa one way traffic scheme po ito yan aton. So one way ito tikang dida hiton iskina hiton Leyte Progressive High School nda paghilapos nga nang tulay. O di ba kun madiretso nga aton Abukay terminal kun mapatuo tikad to anibong. So diri ka mo makakapatuo nga da. Oo, labi na ang mga dipasahero nga mga sarakyan kay ginhimo ito naton nga one way nga da kada kulupla. Oo. Alas 5 kutob alas 12 hiton katut nga hiton gabi. Adlaw nga ni ngan hiton alauna nga da alas 4 pwede pa makaagi. Danay kasi amin ni na observe naton pagkakakulop amo manggod iton volume naghinahina niya pag-abot ngadto iton mga tawo nga namamasyada kay kagawas na manggod it iba kahuman ha eskwilahan ha trabaho na hiling ngadto it carnival. Oo, so hito nga mga oras nagta-traffic nga da. So para diri maibitaran naton ang sobra nga traffic no amito ginwa one way naton. So again yan na la po ini
maarola kami dispensa no ngadtohan mga motorista labinhan aton mga drivers nga para norte. Oo, ko kanan fiesta man la po ini, kauman hiton fiesta, papagian naman po ito yadida. Normal nga oras naton. So yan na la ini. June 5 go to June 30 kada 5 PM go to 12 midnight one way po tikang dida hamay Leyte Progressive High School. Kutob nga dito Naganaga Junction. Tungod ini, siring ko pa, han aton Sangyawan Music Festival Grounds, han aton Carnival, han aton Piriyahan, kaya ada naman haanibong. So yon, ano pa ba? Kaya anuna, may da ini nagkuan, ama to, ginagdugang kitahan CR. May bantay naman, nakaalad nga yan ito yan mga kasangkayan. Oo, di ka mo dito pwede makalusotin. Anyway, 30 pesos. Adi nga, yan may nagpakian. Kaya no, Jeron, kuno nag 50 pesos na ang bayad ng entrance. Ami ito ipapakian natin, no? Kaya nga ito ang kadang karnival. Kaya ang pagtikang, didahan June 5, nakadto kita, 30 pesos man lang ito ang entrance. Oo. So ipapakian na ito natin, pagbalik natin nga ito niyan, or buwas, kung kaya ano nga nag-increase tigda, tungod ba nga, oo, nagdamo dahil ng tao, nagsingabot, ayaw God, oo, ayaw natin pagsingabot. Ha? Kaya natin hiniliwat, ngadtuhan management, no, han carnival. Dirit ka ng city government, ha? Oo, kaya igulay ito ranga na rin, taliwat ha aton. At it carnival, it management, o ang tag-iya. Amon papakianhan natin, kaya bangin sumering nga kanan city government ini collection, diri po, ira ito. Kanan piriyahan ito, kaya bisan ka kumain mga kasangkayan, di ba, kung masulod kahin mga sugadini, may mga joyrides, may da talaga ito bayad, itira entrance. Oo, so ira ito, ang mga nagre-renta. Diri ito kanan city government. Oo, itong kanan didaha pagsusulod itong carnival. O, klaro lang natin ha. Okay, bangin sumiring naman nga nagko-collection didiha city government dida. Diri ha, oo. Waray kita ito, itong kanang carnival. Gawas na kita ito. An aton lahi ito, kaya ang management ng carnival, nabayad la ito hirahin renta. Oo. Han paggamit ni Rangada. Yun lang. About collection nga da, hitun kanan carnival, gawas na po it city government ito. Ito, sa klaro po ito ha. O, remind lang natin. Kay bangin naman, mahimuan naman hin issue, mao pa itong ginunahan na lapungadaan. O, so yun, ipapakianan natin kung kay ano nga 30 pesos, naging 50 pesos naman ang entrance ko nung ato carnival. O, so babalikan ito natin. Kasi rin ko pa, diriliwat maopay kay hingan damuan kumadto, oo, volume, isisingabuton natin ng increase, oo, han entrance, diriliwat maopay, di ba? Ngadto nga yan ang mga nagpakiana, kung may da pa mga pwesto nga available, iba man liwatan ka ng music festival, okay, may mga gate po inihangad to, mga kasangkayan, diri man ini natin pwede pagtrampuhon, oo, ibaan ka ng mga banda, oo, mga natukar, ibalaliwatan ka ng piriyahan, ibaliwatan ka ng carnival, ang mga joyrides. Oo, magburublag ko pa ito hiya. Pero usay ya ka compound. Oo, may mga gate kala, tas may mga bantay kita nga to. Para liwat diri magbugiot ang tao. Ngan ang parking area nga to, diri mahamper liwat nga to ang mga nasulod. Oo, so organized po ito nga to sulod. So para nga to nga yan mga kasangkayan, han aton, didiha, hanpiryahan ba? Oo. Ang mga may kuan nga to, concern, pwede man ka mo dumangop o nga doon in charge naton ada may gate. Ngan ang didaliwat han, may concern liwat nga dihan banda, han kanan music festival, ang mga tent. Oo, okay, may da ito dida, han una nagpakiana aton, didahan last week, kung may da pa bakante, open pa nga tent, kay magtitinda ko nuhira. Pwede po ka mo mag-coordinate. Hanaton city tourism officer, oo. Ada, may naman ito mga staffera, ada pagsulod. Oo, kung hain pwede makasarit. Kaya ang pagkabaro naton, close na. Oo, didapahan last week. Kay last month, gin-announce na ito namon nga aton mga magbabaligya nga daha sangyawan grounds naton mag-apply na hintimprano. Oo. Yan na, kay ano na, ika-second week na yan na, tikang hampag-abri. Oh, pero itry la po, kay bangin may da pa vacant slot o sa ordo ha, bangin makahabol pa ka mo, try lang. Kay, actually, may income talaga, ang mga nagbabaligya din ng barbecue. Kay puno ay ang tao, labi na kung Sabado, Domingo, sus, kay volume. Friday, Saturday, Sunday, damo talaga, ang napakadto.
ha aton sangyawan grounds. So parang atuhan mga gusto magnegosyo, hin barbecue, gusto pa humabol, i-coordinate la po niyo ha City Tourism Office. Oo, kay hirapuan baga designated naton nga da. O nga andidihan staff naton ni Sir Kaloy, hira ito nagmamanage nga da kung hirahinuan, papagtindahon di da sulod. Kaya diri po nga tanan nga gusto magbaligya, papasudlon naton. Oo, kay magbubugiot po ito nga tusulod. So, gimpipili la po ito naton, first come, first serve basis po ito hiya. So, yan. Ito no, ang aton mga updates para ito naton sangyawan. Utrohong ko, yan ang Domingo, no, maabot ang aton magpe-perform, ang aton banda nga Ilias JTV. O, ang sikat hininira, ito nga sabak ka diri. O, adihan Domingo, hi Ilias. So, nga ito mga fans, ada kay araandam na hiniparasahi. O, nga di hatakloban. Nga di kita mga kasangkayan, adi nga yan, in relation nga yan ini didahiton mga activities at fiesta. Kay di ba may gin-announce dati an aton didigihapon ha tourism office about han drum and lyre competition. So na-mention kasi yan una nga diri ato madadayon. So yan, nakaklaruhon ko lang, nga dayon po ini an aton drum and lyre competition. Oo, pagbubuhaton po ini. Yan ang nga maabot nga June 13. Yan ang nga Sabado. Oo. Habalyuan Amphitheater. Hain ito, Jeron. Andi da nga ni, may nag-viral yan nga adahan embankment. Ano ba ito? Nagba-viral yan na kadan embankment. Maaram na yun mga nakapalo sa social media. Kaya di gadliwat ini nga usang akoan. Ikaw ba naman magpalupad kan drone? Na-capture ni mo ini nga mag-uyab nga nakadtuhan embankment. Dimpost mo pagoda social media, dapat di rin nalaon tao. Nag-viral logod. Pero sa bagay, hindi man nakikita na nawong ano. Ginimuan na nga nin mga kuan, mimis, yan na Facebook. Ada na, ibang papansurat na nga to. Ano, makikita na lapuit niya social media. Di rin ko specific nga na mga kasangkayan. Kay rated PG po at tuya. Oo. An ibang mga medyo mature nga nagkukanan na Facebook, maaram na po ito hira. Di na kasi ato ito nga area na videoan ng drone. O ato nga mag-uyab nga nakadan embankment. So ini nga itong Balyuan Amphitheater, di na po ini haubos let City Hall grounds, di ba magsaysay. Balyuan ba? Di na may causeway, unhanla. Di rin po din na may causeway ha, kaya ada giniinayad may mga sand and gravel pangada o may mga heavy equipment, may amuit pa didaan mga tungodan paningayad ang causeway nga naundang. Oo. Waray natin igkada. Dito mismo ang balyuan. May mga hagdanan nga ni. O yan, dida. Kay haluag man ito, dida magpe-perform an aton drum and lyre competition. So, dayon po inihiya. Oo. Ngadtuhan mga nagsiring nga, Jeron, waray naman kuno karisyuhan nga dahatakloban para fiesta. Diri po ito tuod. Oo. Diba, dida nga nihan Grand Santa Cruzan, halagad. Kay mga bongga gayod at nga mga ginamit nga mga parol nga nin arko. Han kada barangay kay ang city government hadto nag-allocate hin 50,000 pesos o para han mga pagpaayad han mga arko ngan han aton pag-design han mga parol pati nagihapon ang gisusulot han aton mga Reyna Elena o gumasto talaga adto ang city government ginalalayan adto naton ang mga barangay kay para makagparada hira makagparade hira han procession I mean dinan Grand Santa Cruzan hindi rin kay kuan lang. Kumbaga, may dagod, may daranggat, kumbaga, nakikitan nga to an essence kay may daghihapon mga sulo. Oo, may mga parol. O, yun, nakita to. Ginastusan na to. Among nga mahusahiya kitaon. Yan na, ini nga drum and lyre competition kay didahan 3 weeks ago na mention ini nga diri kuno dayon. Dayon po ini. Tutukla ka mo. Ito mga announcement ko, mga kasangkayan. Ngandani, naposta ko akong Facebook page ngan ha Tacloban City Information Office nga FB page. Oo, ngadtuhan mga diri pa naka-follow, please like and follow han amon FB page han Tacloban City Information Office CIO. Kaya at ito namon ginpo-post itong mga latest nga update dinhi ha syudad han Tacloban. Opo, ayo kita pag tuod itong mga sumat-sumat lang waray mga karisyuhan, sugad hini, diri po ito tuod, mga kasangkayan. Oo, an hadilaad to kay, di ba, an tungod han pag-increase ang fuel, o medyo nagkuang kita,
ang trabaho nga ni di diha City Hall Lunes nga da Huwebes ladto kay sumunod gihap kitahan manduhan Office of the Malacañang han 4 days work week pero tapos na po adto yan na regular na iton panrabahoan ng gobyerno Monday to Friday na from 8 AM to 5 PM same gihapon di diha City Hall Friday may dana po opisina nga doha City Hall.

Sangyawan Festival Park. Ngan ini nga drum and bugle kuan, lyre competition, I mean. Oo. Dayon po, yan na po inihiya nga Sabado dito Habalyuan Amphitheater. So nga tuhan mga mahiligin kuan, no? Magkumbo-kumbo. O nga nini nga ng lyre. And usually, kung nagpaparade, mga elementary, high school, may mga lyrist. O, may dinira competition for Tacloban. So, ang nag-confirm nga mabulig, no? Pito. Pitong eskwilahan di diha syudad itong Tacloban ang nag-confirm nga mabulig hira hini nga drum and lyre competition. So usa ini itong mga highlight gihapon para itong kapiestahan ni Senior Santo Niño. Oo. So the public is advised to stay tuned for traffic advisories or okay magpaparade man ini hiraliwat malibot. Oo, expected ini magkamayadahin ipapagawas ang Tomeco nga traffic ko ano, plan. Yan nga Friday. Oo, Huwebes man yan na ano. So yan nga buwas or niyan nga kulup bahin magpagawas na ng Tomeco. Kay bangin mapausa ka mo nga gin one way or may mga areas nga duha downtown nga diri papasudlan. So tungod ini hiton kanan drum and lyre competition niya na nga Sabado. Sabagay, kay waray man klase, waray trabaho. Diri ko din idamo, di magbubugiot ang to downtown. Kay natatiming nga ni nga may klase, agidaw. Oo, matraffic naman Jeron nga Datacloban. Natural, kay balik ng klase. Oo, asay pa kung dumugang liwat mag-enrollment o tro o magtikang ang klasehan college. Mm-mm. Kay break pa ni Ryan na, ato hira hitong August. Oo, pagkabarutan no. August ma-resume utro ang school year 2026 to 2027 para han ang kanan Commission on Higher Education no mga state colleges and universities. So amo ito ma-traffic mga kasangkayan kay back to normal naman ang klase elementary and high school. O amo po nito hiran nakakadamo talaga diha downtown ang mga estudyante, mga nagko-commute ng mga estudyante. O so amo ito may dangayan nagpabutaton hing concern in relation hini Sir Gary no Hatumeco kung may nakaka-monitor aton niya na waray nak maka-text sir an atubangan han Gaisano Capital o di da may SM oo kay may dadidat an aton kuno ni da traffic lights an mga natabok ba atubangan han Gaisano Capital tigad to SM maiha man hinduro kuno kay gintatagan hin 70 o seconds ano tapos ang pagtatabok ko no 8 to 10 seconds la pagod so dani natatambak di dan mga tumarabok so in short nakikialayon po ha aton Tomeco o may concerned citizen nakikialayon i-adjust ta kuno an aton control box di dahiton atubangan hiton traffic lights sa may Gaisano Capital oo mga kasangkayan actually thank you nuhan mga nag-feedback hini kay gina-adjust la po ito may control ito hiya adet harigi di ba may didabusag nga kahon nga nakakuan di itong traffic lights ada po ito gina-adjust la ito itong oras ito same gihapon han didiha ibang area sa downtown area na itong mga traffic lights and iba jeron di ba't nagana dani nagana man ko no ito it istorya di dah downtown it traffic lights may mga times talaga ito gimpaparong po naton kaya no labi na kung rush hour, diri kaya na mga kasangkayan ang traffic lights nga da during rush hour. Kaya nung, nahalala ba? For example na lang, di da may Juricos. O may McDo ba? Iskina hiton Real nganhin Avenida Veteranos. May Juricos Bake Shop, ang tabok, ini nga Pure Gold. O di ba di da, iskina? Danay itong traffic lights di da, patay sindi. Danay umandar naman, danay diri. Rush hour nga, naging tutuyo po ito namon, naging paparong it namon. Kay diri nga nito parongon ngan andito may Paterno Avenida Veteranos tigad to Ilinyo naabot ang traffic ito ngan to may St. Paul's Hospital kay tungodhan volume talaga han kadamo gunan sarakyan na nga nasulod na pa downtown o diri kayaan kuan so ami to may Tomeco enforcer kita ging kakadabot nga nagigiyan na lahan mga motorista han mga driver no Jeron, nakakaulang mang kuno ito dani ngayon tumikulugod ko na adabot nga. Mga kasangkayan, di po ito nakakaulang. Oo, may da, tinugon na ito namun. May da ito oras. Oo, may da ito yung minuto la. Pagkikita niya nga adi halaba na, ang papok yun diniluyo, ang halaba, papagi unliwat otro. O, wala ito pinili hiya. Ngan ang

0: traffic lights dida. Paandaron nga ni naton hin kagawas alas 5. Abot ito nga tulid tuunhan pa nga ni. Tikadto na ito may Petron iskina na hiton electronics. Oh, tikadto ha Congressman Mati Avenue traffic ito. Oh, kung nagkaka-traffic dida may Paterno nga hin may dida may Juricos, Harial. Kay dudo ha may tuda nga traffic lights nga nagsusunod. Kay tungod good man han volume sa ringko pansarak yan. So ang gimbubuhat naton didi ha Tumeco, amito ginpaparong pero nan gagana po ito hiya. Oo. Pag normal hours na, diri na rush hour, like itong aga, it rush hour talaga, amito. Peak ito, 7 a.m. to 9 a.m. Pagkaka 9 a.m. to 12 noon, medyo okay man ang dalagan ng traffic ko, ginbabalik ito nga daan traffic lights. Oo, kutob nga dahil itong alauna, nga da alas 4. Dani nga ni alas 3 pala. Pagpatakit alas 3, gimpaparong na ito. Okay, pag usually ada natikang nalaut itong damo itong mga tigawas sa Tacloban. Oo, so pagkakalas 4, yan, waray na ito la traffic lights dida ha may Juricos nga hindi to may Paterno ginpaparong kay tungod nga nilagihan volume sa rakyan. Oo, kay butangan nga ni mo nagka-counting han traffic lights isus. Pila good, halaba good. So yan, at least na naklaruhan kita no. Ngan ito dida ang nagmamanage ito kita dida city government. Ito na ada downtown nga traffic lights. Ito na adto ha may apitong dito ha may Maharlika Highway tigadto ha EVMC ha Kabalawan, di ba may mga traffic lights na nga da. Oo, pati didi ha may bypass road paggawas tikadi ha Kaibaan, tigadto na ha Palo, di ba may traffic lights na nga da. Kanan Department of Public Works and Highways po ito hiya, kanan DPWH ito hiya. Oo, mag-iba ito nagmamanage si traffic lights di diha Tacloban. So ini para lang inihan kasayuran han nga tanan, no? Ibaan ha downtown area, kanan city government ito, andi diha ha highway, ha national highway, like for example, di diha may Kaibaan, apitong, tigadto ha EVMC Kabalawan, ang mga traffic lights di nga naagian niyo, kanan DPWH po ito, hira ito nagmamanage ito. So kung may mga concern ka mo, han nambiring, o malaksi, mahinay, pwede niyo i-contact ang Tumeco, kay ang Tumeco nalaan magsisiring ang DPWH, nga ang control box, didahan postihan traffic lights, siga-adjust, o gina-adjust na po ito hiya. Sugadhan, ginpaabot nga concern ha aton, handi diha may atubangan hanggay Sano Capital. Oo, binantayanta ito mga kasangkayan. Siring ko pa, may dangani kita Tacloban Action Group, iningatag. Oo, ano pisina hini naton, adi sulod mismo itong City Hall. Habus building. Ada ka mo itong main door maagi, no? O itong habus building. Ada hasulod itong opisina. Saragpit la ito han cashier naton. Han mga kuandida city licensing. Ini nga Tacloban Action Group. Ada ito hi Sir Eugene Ramirez. Ano aton gin in charge nga da. Hiya ito ang nagkikater. Nga ito han mga concerns, reklamo. O kung may da ka mo mga suggestion. O para sa Tacloban, nga kaupayan, improvement, pwede ka mo kumadto, dumangop kung may mga reklamo ka mo. Like for example, ini, wari na kuno namon igkadto Jeron kay makadto mga pasahay pa kuno kami sa City Hall. Imo na la kuno. Ini kuno nga traffic lights an parahan mga tawo an pagtatabok. Atubangan mismo han guys Sano Capital. May dadi da traffic lights ito nagsusulo. Nga andito han side han SM Waray, and didila may side hanggay Sano Capital and may dadanit mga tao, napakato pakalsada paghihiling, ano, green na ba? Oo, ala yun daw, Tumeco. Oo, kay baga, damit tumarabok ito nga da. O, dani nga ni kita, napapansin tayo ni, natabok kita gihap di da, tood good man. Kaya dito kaluyo, hantabok Waray. Oo, adilahan kalingit, so para makasabot ka, kung matabok na udiri, makadto ka ni kalsada, mahiling ka. O, ala yun daw, pagpanginano, good tigad lang ni nga butang. Tumeco, pero kay ginpaabot man ini nga concern ha aton, o sana mapanginano no, ngan kun ma-adjust at tunga nambiring, kay maiha kunong duro. Ang iba lugod, napipiritan, natabok na la. O, bisan red pa, kay maiha man hinduro. O, so amito na aton ging kakabarakan no, kay bangin may ma-side sweep na liwat, parehas didahan 2 months ago nga may na-side sweep na natabok. O, hinay po kita. Ngan nga tuhan mga motorista nga nagda-drive, magpa-downtown ka nga ni, labi na mga nagmamaneohin mga manual nga sarakyan, no? Ingat good kita, labi na kung nagta-traffic. Kay it makurit naka-manualin sarakyan nga nagta-traffic. Kay O sige itong tama ko nung clutch. O makuan. Either itong mga naka sarakyan hinkuan automatic kay madalila. O ang magpaka-clutch nga sarakyan namin ito kung nagta-traffic. O so ingat ka mo no. O kung mapa-downtown ka mo. Para iwas disgrasya kita. Nga naton mga natabok ta ginaton hinkuan. Iwag permi. May makita nga nakita nga natabok di da downtown area. Patabok ka po naton. Nga in relation gihapon hini doon ay kita pangalimot ha. May da kita mga city ordinances. O, ongoing nagapiton, anti-littering. Ayaw po ka mo paglabog bisan la diin na downtown. Kaya bayan makita ka mo aton kanhoraw task force, an aton ang mga member di diha ang nag-i-issue mga citation ticket at tumeko, mamumultahan ka mo mga kasangkayan. Nga ang double parking ha. Ayaw po kita pag double park, nga hinpag parkin mga no parking area. Kaya ada, pagbalik niyo, masasabtan nalang niyo, may nakasipit ng windshield nga citation ticket. Kaya mo ito, naka-obstruct ka mo ang traffic, gintikitan ka mo, 500, ganda ito. Pero ba, mabugat na ito at 500. Ngan hindi mo nga na ito mabayaran. After a month, may mapatawagin mo nga sabpina, ipapatawag ka nga diha city court. Oo, kay kakasuhan ka ito, kay obstruction ito. Oo, kaya ito habalaod. Naka-obstruct ang traffic ang kalsada tas gintikitan ka, waray mo bayari kanina nga, ipagtikan hita kain ang ubusin ni kanan city court, ang igba opisina man naton, ha, city information office hindi city hall da, amungad to kung ang pagkita ko, ang ibahad to, amunad to ang mga na-issuehan na to hin citation ticket na may mga violation ng motor, kaya ang iba, may mga motorsiklo nga dara, mga kabataan pa nagpipila dito ha city court. Oo. So amo na ito, pag kuang kita, sunod kita itong mga balaod trapiko, kay para diri kita matikitan mga kasangkayan. So yan, going back ha, yan ang Sabado, bangin magka-traffic or ano. O, tungod dito na aton drum and lyre competition. O, nga pagbubuhaton, malibot ana inhira, then an ending hini ang competition, adan habalyuan amphitheater. Yan ang Sabado. Pagka Domingo liwat, amunad to, kan Ilyas JTV. O, mapakade, Hatakloban. Confirmed na po ito. Ma-perform hira, an Ilyas JTV. Ngan, Jerome, may damang kono, kuan, ini nga iyo Hiraya Night. O, may da, mga kasangkayan, dayon po gihapon ito. Usahan mga ma-perform nga dahi, Ili Bindeya, no? Oo, nga nan Rocksteady. Ngan, an Greenpeace. Oo, amin na rin magpe-perform. Ato gihapon ni JD, o, Hirasta Mike. O, ang mga sikat ini nga mga rapper, no? Nga ang mga singer. O, ang iba din hila, local naton nga banda, ang iba at ha, Manila. So, mapakan ni Hira, saan ito, Jeron? June 19. Aw, next week pa. O, Biyernes man buwas, sunod nga Biyernes. O, June 19. An aton, Hiraya Night. O, tigam ni niyo, picture nala. Naka-live kita ha, K5 News FM Digital, no? O, aday, picture rin nala. Kay bangin matayiming hito nga mga adlaw, bakanti ka mo. Amo itong mga ma-perform ha aton dito ha Sangyawan Music Festival Ground sa Anibong. So, ini nga aton Hiraya Night. O, kan Vice Mayor ini, no? Hey, Vice Mayor Raymond Romualdez. Usahan mga nagli-lead hini, no? Han Hiraya Night Foundation. Usa inihan mga foundation di diha Tacloban nga talaga nabulig good han mga nagkikinahanglan. Hadto pa ini. Oo, diri pa nga ni Sir Raymond, waray pa niya susunod na politika, waray pa niya magkapitan na San Jose, kutubya na Vice Mayor, nakada na po iniya hahiraya. Oo, so yun, upod nga yan, hi Vice Mayor Raymond Romualdez ini, no? Oo, iya kasi ini, hiyan usa nagpo-promote talaga hininga foundation, no? Anhiraya Foundation. So pagbubuhaton, Anhiraya Night, utrohon ko, hitong June 19, sunod nga Biyernes, haaton Sangyawan Festival Ground. Then may dapa usa. Oo, labot lahi na era kay an mga kuangya pininga urban dub, no? SM kanan SMB Night liwat ini music festival, pero hitong 26 paliwat ini. Ngan aside ini may nagpaka-post pa kami ha CIO FB page ngan ha Tacloban City Tourism Office nga FB page ngadtohan mga magpe-perform kada gabi nga mga banda di daha aton Sangyawan Music Festival. Damo kasi inihira. Oo, adi nga mga ginmention ko ang mga dagkula ini nga mga banda nga pagbubuhaton upod na ang kan Ilyas yan nga Domingo. Yan. Update naman kita mga kasangkayan. Hankuan no? Amo nga nito. Di good na iwasan. Hininga magnitude 7.8 no, nga nakaigo dito ha. Mindanao. O di dahan una nga adlaw. Actually, di lang anihan kakulup. Oo, nakato naton presidente. Personal talaga yan nga nanginano. Nga dito ha Mindanao no? Labi na nga dito ha Jensan. Oo, dito han place ni Manny Pacquiao. Kaya Manny Pacquiao pagoda ato ha states. Yan na. Oo, kaya may dito ha incoming kuan fight. Bahing gititinuhay siguro niya. Na timing paglinog. Nakato ya ha kuan. Pero nagpost man ha iya Facebook page si Manny Pacquiao. Nga naghika uligyap iya. Haira. Nga dito ha Jensan. Kaya para makabulig iya personal. Nga dito han mga nagkikinahanglan. Oo. Nga pasalamat gihapon kita no. Nga dito han mga pira nga mga hintutuinan nga ahensya no, labi na naton like a senate gihapon bisang baga may mga kontrobersya nga to era ang mga senador bagaan bati naton, may usang nga senador nga to nagpost ang ira sweldo hanbugos nira nga usaka bulan idudonate nira nga to ha han mga nalinugan no dito ha Mindanao nganda mo pa nga mga ahensya at gobyerno ang nagpatapod nga ma-donate nira nga to. Oo. Ngan andi diha aton ha city government ipapakian na pa naton kay an pagkasabot nato may kumadto na o ginpalayon na nga daan liwat ngan kun baga may dalot kita cash o ipapakian na tagihap from the city government liwat itong Tacloban kay damo ini mga kasangkayan o kada mga LGU nagkukanya na nagbuburublig diha kuan ha government para makahatag naman dahin bisan pira ngadtohan mga nalinugan kay kakulup. Based on report han kanan NDRRMC no 45 oh nadugangan pa nga ni oh an kakulop adto nga data diri pa man adto ya fixed good oh mga maabot 45 na unconfirmed dead no han linog tapos sobra 600 an samaran oh da mo gad nganhin may da pa 17 more or less nga missing. Siguro nga doon adtuhan mga rabul ang mga kuanba, ang mga nagdagko nga tipakan islaban semento, nagkatatakupan, wari pa katadi. Kay damo, mga kasangkayan ang narusdak dito nga building, mga tag 2-story building, 3-story. So yun, may dangan iskwilahan gihapon, o labot lahan mga food chain, mga establishment, may dagihapon iskwilahan. So yun, ang pakianahin ni kung di gad siguro nga nag-aaro kita anaton lahin ni o maging andam good la kita permi no o labi na nga ang ginreportan fee box di dahan una pa nga mga tuig nga may da kita fault line adi ha may unhan hiton Burawin tigadduha Urmok nga area o may fault line po nga da so ami to barantayan po ito naton kay anytime kumbaga may matabo man ini di man pag-aro no o at least andam la kita oo. Kaya ininlinog bang ko, di rin ni napipredict mga kasangkayan. Unlike itong bagyo, nga harayo pala, ato pala Pasipiko, outside Philippine Area of Responsibility, nababaruan na kung may bagyo nga tiabot, nga kung makusog o diri. Anlinog, waray po kasi ito. Oh, dit nasasabtan mga kasangkayan. Ang monitoring hanlinog, nasasabtan la, ipinaagihan aton FIVOX, nga nag-agency no, nga concerned din eh, kay an bagyo pag-asa man. Ang linog, adi man iniha, FIVOX, oo. Ang ira ni pag-monitor la, kung ada, bumayog na. Amo lang kasabtinira. Pero kung may dati abot nga linog, waray, waray ini na titigdala ini mga kasangkayan. Amo nga delikado po ini, nga every now and then, may dakita every quarter nga earthquake drill, nga gimbubuhat, labi na ha mga local government unit, no? O bisan itong mga empleyado at gobyerno. Kaya amo ini pangandaman ini ngayon kaso maigo kita hininlinog kay di man ini ni sinasabot la no. Oo, andam preparado kita kuna anon naton. Oo. So amo na ini natabo didto ha kuan no. Nakikisubo kita from the city government ngadtuhan mga nawadanin minhala kinabuhi no. Labi na didto ha party ton Jensan didto ha Mindanao. Tungodhan natabo nira nga makusog nga linog didan una nga adlaw. Oo. So amo ini na iton kuan hito. May da nga ni mga activity nga ni kuno dito ha Luzon nga na dililaan ay tungod nga unfocus yan na government adi ha Mindanao which is thankful kita nga ginpapanginano po. Oo, kay mamay mandidahan hantay miliwatan nyo landa, oo, din iha Tacloban, nakabangon dayon ang Tacloban, tungod gihapon ang tuhan pagburublig, no, han iba-iba nga nasyon. Oo, kay kung di nila, ang city government la, waray, kay patin, mga empleyado hadto, apiktado. Oo, so ini, same gihapon ini yan, ha, dito ha Mindanao, waray ang klase nga to, waray brown out pa nga to, opisina gobyerno, naapiktuhan, waray gihapkuan, klase, suspended ang klase nga to. So yun, amin yung epekto, no, itong mga disaster. So pag-pray na la kita, nga sana, makaalinggawas gap inhirahin nga kasakit, no, tungod din nga epektuhan linog, mga kasangkayan. Nga di kitahan aton ibang topic, no, may da pa kita oras. O paghinga dayi liwat naton utro, no, ini nga partihan construction naton han aton mga railings kay ongoing pa ini. Oo. So thankful kita ngadtuhan mga nagpaabot na han ira concern kay may dadto mga na-adjust na aside ang didahan atubangan han DBP. Oo. May da didto mga na-adjust na nga mga railings nga nakadahan sidewalk nga nakakaulang han ira gate. Oo, ginpan move na po ito naton. Ngan ito nga iyo gin mention nga kung pwede pananggalon, mga kasangkayan, di pwede panananggalon, hitsyodad. Kay for safety ito hiya. Oo, bisan diin nga mga labi na mga highly urbanized city. Bisan nga ni Manila, dito idsa, di ba may mga railings man, ito nira sidewalk nga dito. O anaton hito kay paraan mga nagbabaktas, ato ha sidewalk la. Di rihira maglulusad-lusad nga dihiton kalsada, kay may tendency ito nga mas side sweep. Oo. Ini nga yan, kung magbabaktas nga yan kamo, tigam ni po inihiya. Kung tikad to kamo hini nga direksyon na atubang kamo, dapat ang sarakyan nakikita niyo. Ada kamo nga area, ito nakakatapo niyo at sarakyan. Oo, kay makakita kamo nga mapaligid kamo. Oo. Kay kung nagbabaktas ka ang mga sarakyan, adihali imuluyo, oo, di mo nakikita, possible ma-sideswip ka. So kung kuntikain ka nga area, kung nagbabaktas ka, naglalakaton ka, labi na kung ada ka downtown area, dito nga side itong kalsada, nga ang mga sarakyan, nakikitan mo, nakakatapo mo ba? Oo, kung two-way ito yan yung nga dalan. Kaya para, diri ka madarahigan. Ayaw dito itong right side. Kaya usually, itong mga nagpapasakay, labi na yung mga PUJ, mga multicab, mga pampasahero nga sarakyan ba natin, upunan mga jeep. Itpagpapasakahit nira, di man ito atuo. Siyempre, napaligid ito nga dito. Bae, matiming nga ada, nagbabaktas ka. O pagpaligid nira, masaside sweep ka. So mas maupay, dito ka left side magbabaktas. Kung ito nga kalsada dida, one way. Oo, or two way man. O, basta dapat nakakatapo ni mo. Para malikay kita ha, disgrasya itong ka side sweep. Kaya usainin mga concern naton, mga talagod digad lang ni mga sangkayan, reminder la ini ngadto iton mga napa downtown para safe po kita nga naglalakaton. So going back, ito nga mga railings naton, no. Adiri ito para nang galon. Ada na talaga ito ya. May dala ito iba ito dida nagre-request, ito gimbabalhin naton. Kaya naton talaga ito purpose nga mga railings para ito safety. Ngan ibala po ini ngadto han mga gimpipinamutang liwat Hamarasbaras, San Jose, o dito sa gahan ng mga railings. Ibalaliwat inan di diha downtown area. Kay more or less, o imemention ta nala, no? Kay hanhadi, nahimo pa ini nga issue. Dako man kunong budget ito, Jeron. Mga kasangkayan, ada, kinikita man ito nga project. Nganhin may daman ito, naagi man ito ha Phil Jeps, may daman ito bidding, ginbibid man ito, o naka-itemized man ito ang mga papaliton nga materyales. Ngan parahan mga gusto pumakiana, aside itong project information board nga ginbubutang, no? Dida itong kada project, dida city government, may lista gyap kami ito, ato city hall. O may da kami ito citizen charter, nga dihaligid, pagsulod pala niyem itong city hall, ada, nakabutang tanan nga proyekto, nga ongoing, ngan katatapos pala Tacloban. Ato ito nakabutang, open to public ito. Kaya ano? Kaya may nga ni gusto kumita, mag-scrutinize, ada, kung nahingayin ang budget. Oo, kay dako man kuno zero ng 20 million pesos, actually, more or less gadla ang ginabutan ng downtown. Kay mahal gadliwat ito, kay mga steel bar ito, ngan pagsiminto, ngan ang labor pa. Diba? Parehas ito han giniinayad yan ng Rizal Park, na nag-abot man kuno zero ng 50 million, ano yung pag-ayad ng Rizal Park? Natural, gaging pahusay. Oo, may mga building ito nga da. Dirito kaging pinamutangan lang tanom. Oo, hiling daw ka mo, ito nakaalad nga trapal. Oo. Nasiring manager, pwede man ko no humiling. Pwede, ay lang ato paglabot, kay ongoing pa ito. Oo. Actually, bisan ka nga dire humiling di dan trapal. Magkikita nito kay nalapos na ang mga building. Ada ka Rizal Central School. Oo, di ba tabok itong San Antonio Church, ada man na ato Rizal Park. Oo. Hangad daw, makita nit niyo, uy, may mga structure naman, tagduha ka anda na naman dito sulod. Kay major kuan po ito, ya, renovation, han Rizal Park. Dirito mga kasangkayan nga nagbutang lakitan landscaping, hin mga tanumla. Oo, pwede ka mo humiling, pwede ka mo kumita. Ngadtuhan, kung may mga kasagabay kita ngayon na local media, nga gusto nga to mag-video, adaman hi City Engineering nato, ni Engineer Donny De Paz, sarit la po kamo kay may dito yung mga tao dito sulod ba di kamo pasudlon kaba may magkawarang adto nga mga steel bar semento may bantay talaga ito pero kung makadto kamo for documentation makita kamo wala ito problema kay government money ito kanan publiko ito pondo nga impapayad nga da oo para for transparency la dit namon ging kakahalot mga kasangkayan ito nga 50 million pesos kay may usang kung ano, nga nag-post sa Facebook. Adaman, kinita man. May daman Project Information Board na Rizal Park. Oo, hino ang kontraktor, amo ini. Oo, nga itemized ito nga detail, adiha City Hall. Pwede makamuumarong kopya. Oo, pwede gap ka ni Engineer De Paz. Ato pati ang kumpira nga steel bar ang ginamit, nga ng hollow blocks. O, ato naka-itemized ito, kaya may POW po ito ya. Yeah. May program of works ito. Oo, nga siring ko pa, kung gumastuhin 50 million pesos, it's because nga nagtindog kitan mga structure, nga tagduha ka andana. Oo, nga building. Ah, dasulod itong Rizal Park. Amo nga maihe itong giniinaya dyan na. Oo, damo mga kasangkayan itong mga ongoing projects, mga tiabot pa nga project, has syudad hantakloban. Oo, klaro na ito. Nga hanuna, makuri kasi magbalik-balik kita, ginpan-mention ko na ito, ang pinakadag ko ito, ito nga ini nga international airport naton. Ito nga Causeway project nga na dilila tungod nga nagka-problema ang contractor no. Oh, kay Zaldico manggod an Sunwest Corporation amo manggod an nagkaput ito. Oh, ito na delay ang paghingayadhan Causeway pero ipapadayon po ito. Kay natikangan na ito dinhiton magsaysay nga side, may balyuan, nga hindi to may kataisan point nga side, natikangan naghihap ito, pagsumpay nala ito. Nga ang paghimo nalahin tulay, habot nga, kaya may tulay ito mga kasangkayan. Ang purpose ang tulay, Jeron, han Causeway, kay para na ato mga motorbangka, ang mga sakayan pandagat, nga ang free-flowing handagat akan Kabato Bay, kaya it is considered a marine protected area, makakaagilagihapon ng tubig. Ang aton mga sakayan pandagat nga mga fisherman kay upo din han aton pinaglaban. Kay diri ani ni aton tutugutan kon maapektuhan na aton mga parag-isda. Pagpakitahan national handi PWH nga adi ang plano ito. Aw, ang mga konsehal naton, mga sangguni ang member naton, aw konsehal okay man, may daman makakaagi man ang tubig, ang mga purupangisda naton makakalusot man. Sige, tuguti. Tuguti na lang ito. Amo ito. Oh, natugutan ito kay nagagi ito. Pero ito kap beses nga nag-session ana ihasanggunian before tugutan ito nga Causeway project naton. Oh, so gin tugutan ito hansanggunian nga magtrabaho kay nakakumply man hira ngan may daman an contractor no. Na had to dati nga gintapuran han DPWH nga yan naging liwanan. Oo, ay tungod nga amo ito na upod nga ng mga project ni Zaldico, amo ito nga nadilian Causeway. May daman nira Environmental Compliance Certificate kung ECC. Ito nga nakagrisyum hiya. So ang kulang na lahat Causeway, ang tulay. Nga ang pagsumpay, pag final touches, ang piling na didahan kalsada habot nga agian ng mga sarakyan. O, dakula ay pagganin nga project, pero upod ito. Nga ang aton, brick, oo. Benjamin Romualdez International Convention Center. Puro parehas inihan Philippine PICC nga ni Hapasay. Oo. Convention Center dito, Philippine International Convention Center kon PICC. Maghihimo kasi hin puro parehas siton PICC nga ibubutang di Haliti Park. Oo, amo nga nito nga naton sangyawan Waray na naton igbutangan aton Sangyawan Festival Park dito ha Leyte Park kay gintigangan na po. Oo, an construction hininga International Convention Center nga puro pareha sa PICC. Oh, pero la inihan mga dumag ko. Ini nga panhingayan ng Rizal Park, mga good deal ini nga construction. Pero kung kikitaon ni mo ba, damo man nga yung ipipinangay datakloban. Tapos, anhadi, may message nga, ano kuno itong takloban, wari man kuno improvement. Anong masisiring ko mga kasangkayan? Napi, yung gad ka mo. Oh, libot gad di datakloban, halagad. Oo. Oh, kada munduro gin-improve na, kada munduro ang ginaayad. Oo. Inilugod, aminado kami. Kay may budget na nga ni ini. Oo, ginuhuman laliwat nga mahuman ang fish section. Andi da ba natuwangan han fish port? Oo, di ba lubak-lubak ang kalsada? Da kinikita man ito. Mga kasangkayan, hadto pa ito. Gin-request na ito nato na DPWS Tacloban City District Engineering Office. Baga waray-waray man la ini. Di man inigin papansin itong DPWH. Amuan hadi, tungod nga na kuan man, di manggun ini ha may merkado, kita na lalugod, the city government, biling kitahin, sarit la kita sanggunian, no? Kaya nasarit ito permiya sanggunian. Kita na lalugod pagpaayad ini, nga kalsada di dito bangit fish port, kay lubak-lubak man ini. So amin to, according ka natin district engineer, no? Kan engineer Donnie Di Paz, may na nito budget, Jiron. Oo, magkakasurunod na ito pag-ayad, kahumanhan dito ha han meat section fish section ngan hang kanal upod na kun itong kalsada nga da didha may congressman adi rin ni congressman Mate Avenue may Quezon Boulevard. Oo, ito dida nga kalsada nga dalan dida ha merkado. Oo, may budget na gihapon ito. So ngadtuhan mga motorista nga naagi angan-angan la po kay adi itong fish section kinikita man ginaayad na. Oo, mga ma-inroll la ini ha, kaya ang major hini, pagbalhinggudan merkado nga dito yung lote na nga ginibahaluag ang atong Sangyawan Festival Park, naging gagamit yan na, ada talaga ang magiging future, oo, long-term solution para han bag-o nga merkado han syudad. So while waiting hito, kay magtitirok pa kitang budget, no, maaro kitang assistance gihapon, didihan national. Ngan sana before mahuman itong term ni President BBM, no, matikangan gud ini. Oo. Kay para mabuligan kita at national nga mapaupay ito na aton merkado. Ito, klaro na ito. Ginyakan ko na ito. Oo. Mapabulig kita national. Siring pa, kumbaga, nabulig nga ni aton presidente sa ibang lugar. Oo. Asay pa din, nga niya nanay, Himam Imelda, taga din niya Tacloban. Oo, klaro ito. Kuhan kita ito. Open kita ito. Nga kung haibangani nga lugar na ako sa natong presidente bumulig, how much more didiha Tacloban nga taga didihira? O, di ba? Oo. So, ito lamang good. Dirilot ito pwedeng palakasay la. Kinanglan man ito may mga document. Oo. So, yan ha. Natong city planning office, no? Since last month pa. Sige na itong meeting. Kaya ginpapadagmitan ini ni Mayor Alfred Romualdez. Oo, ni Mayor. Nga dapat matransfer na ang merkado nga doha ni Bong. Oo, di man ito pwede kay masering lang himeyor nga to ha, national nga mapabulig kami sugadini, tapos wari ka document, maki-question daw kita Commission on Audit, hitun COA, hitun DBM, ha budget. Oo, may din mga requirements, may papel po ini. So yan ha, ginihinay-hinay, no, ginkukuan hitun aton, diri, ginihinay-hinay, ginpapaspasan good. Hitun city planning officer naton, no, hitun mga staff di da city planning and design. Kaya aton hindi na-mention pa, hadto pa, nga upod dapat ang drainage, ang kanal. Kaya di dada siya nagkakaproblema. Dapat upod han plano good, han pagtindog, han bagong Amerikano, anibong, ang kanal, ang drainage system, ang kalsada, ang parking area, hain mamamarada ang mga namimerkado. Upod ito. So ada na kita itong stage yan na. Then by October, kaya usually itong pagsasubmit it mga project para implementation next year, ginsasubmit ito, yan ang atuig. So for 2026, by October, dapat masubmit ini ang plano naton mahabol. Kaya para for budget, matikangan, as much as possible, 2027, matikangan na good ang construction. O amin na naton goal. Oo, so may mga requirements ini, may mga document na ginggagather, nga ipipresent liwat naton in case kulangon ang punduhan syudad, mapabulig kita national government para maayad itong aton bagong merkado didiha ni Bong. Oo, yan. mga kasangkayan. So yun, damo ini nga mga construction di diha Tacloban. Nganhan una, siring ko pa, na-mention ko naman ini, makuri magbabalik-balik kita, ang klaro lahini, ini nga international airport, kaya ada, kinikita na good. Ang causeway, waray kita maka-update han last, no, kung nakabiling na rang contractor, kay supposed to be, pero nakabulan ito nga delay, maduhan nakabulan, oo, nga waray ito katatrabaho nga causeway, dapat matrabaho na ito, kaya may budget ito, allocated na download na ito, ada DPWH Central Office, ang implementing agency ito, ang DPWH Regional Office, ipinaagi kang Director Edgar Tabacon, oo, ang aton DPWH Regional Director, no? Oo, kaya hira talaga ang implementing agency ito para paninghayad ang causeway. Nga na aton International Convention Center, Halite Park, which is ongoing na gihapon. Oo, yan. Amin itong mga update naton. 3 minutes na lang. Igsisingit ko, no? Okay, nagkuhan na nga. Mahuman na. Kaya di na lang nag-iinin natin programa, no? Oo, nanghumanda yun. Adi, mga kasangkayan, may da kita ini nga 911 naton na natakil ko inindihan unang asimana, utrohon ko laliwat yan, ha? May da kita emergency hotline, no? Ini nga kanan 911 naton. So, in case of emergency, pwede na niyo i-contact. Oo, ini nga 911. Ita-type lang niyo, 911, tatawagan niyo in case of emergency, kay para unified na ang pagkukontak. Madali ba? Diri paresan unang adanay kung may emergency, may nanganganak, may nadidisgrasya or ano buyag, nakukurian kita pagtatawagin ambulance. So ini, once makontak ini niyo, kung diin ka mong area, tatawagan niya ang pinakaraning ambulance para mag-respondi po ha iyo. So dako ini nga gamit mga kasangkayan, kay unified na ang aton pagkontak. Anong bot sigunjero ni unified? Usala ba katawag, tapos may mga ma-respondi da yun ha imo, within seconds la. May ma-confirm ha imo kung pira kasigundos, kaminuto, aadan an ambulance or an emergency response team nga gindeploy para maghatagin first aid nga doon mga nagkikinahanglanhin emergency. So, dito Tacloban. It is manned by the Bureau of Fire Protection, no? Doon aton pinaka-command center hini. Ngan an aton mga fire officer, didiha BFP, amo an nagmaman hini nga mga equipment naton, mga gamit naton, para ngaduhan mga matawag for emergency, hira itong parabaton, mga fire officer naton, didiha BFP. So, thankful kita haira, no? O in coordination in han BFP, ngan han DALG. Sugaron tanalaan ay mga kasangkayan, tungod nga kinakablas naman kita hiton oras, hangaran, han lokal, nga pamunuan han Tacloban, hailaroman liderato ni Mayor Alfred Romualdez, kutub sunod nga adlaw, din hilagihapon hini nga programa, oras, han Tacloban.
1: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras, han Tacloban. Tubtuba sunod nga higayon han oras, han Tacloban.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa pamilyang protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Para sa bawat miyembro ng pamilya, ang sabon na hindi lang pampaganda, pamproteksyon din. DTX Beauty Soap. May antimicrobial power laban sa germs at pampakinis ng kutis. DTX Beauty Soap. Beauty Soap na antimicrobial pa. Para sa pamilyadong protektado at maganda, DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Soap. Mabibili sa iyong mga suking butika.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa Bugos sa Pilipinas, alas 11:02.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM, up of the hour news.

0: Maupay nga aga mga ka-K5, adi na ang mga magpasong notisya, yan ang atak na. Dungan ha pagsalin urog han ika 128 nga anibersaryo han araw ng kalayaan buwas ng adlaw Hunyo 12 magdudumara hindole trabaho aga job fair ang Department of Labor and Employment Region 8 ha Robinson's North Tacloban abukay Tacloban City. Apian 47 nga mga local employees ha maong nga job fair kundi ina 4312 nga mga posisyon in bakante ngan abrihatanan nga mga interesado mag-apply hin trabaho. Ang mga magpaplano nga mag-apply in agin papapagdara hinpira nga mga kopyahan ira resume o biodata sugad man hintubig ngan pagkaon nga na pagsulotin angay nga panulot para hatun on the spot nga interview. Samtang natatabunayan na ang parehas nga job fair ha Provincial Capital Gymnasium han Kataraman Northern Samar kundi iniin agin buligan hinbainte nga mga local employers ngan usang overseas employer. Para hamas malaksi nga proseso ang aplikasyon, ginaagatan ahensya nga mag-pre-register online ang mga aplikante. Samtang, lagos naman kita halain pa nga balita, utro nga nagtitikagrabe ang sitwasyon niya na ha Middle East, mahuman nga pabuthan han Iran ang mga base militar han Amerika ha Bahrain, ngan Kuwait, yan na nga adlaw. Iniin mahuman han panarhog ni US President Donald Trump nga makusog nga pag-atake ang ira iglalansar kontra ha Iran mahuman ang balyuay hin mga pambubomba ngan maihang nga baton han nasud ha mga kondisyones han Amerika agud hunungon na ang giyera. Mahitungod hini iginsaradhan na han Iran ang critical nga kadagatan han Strait of Hormuz hanga tanan nga mga mangangagi hini. Resulta ini hina pag-umento hina presyo han krudo ha $95 per bariles sa world market mahuman ang 2% nga pag-igbawhan presyo ha Asia. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso nga balita durot ha iyohan DTX 500 ang epektibo nga pangontra ha high blood pressure ng diabetes. Bantayan mga sulod nga programa 11 Mbps. Kaupo di ka K5, Kevin Shosana. Samtang ako naman ayon naging tagapagpasamwaga ka K5 Jean Piliño parahan kampyon ng mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad han Tacloban, ngan habugus nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: radio con.
1: Campione radio.
2: El 11 Mbps. A las 11, mga balitang bandera kag public service. El 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. El 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. El 11 Mbps.

Maupay nga aga mga K5, adik kita na aton programa 11 Mbps. Kada las 11 mga balita ang public service, ganyan ang adlaw, hoy bes na June 11, 2026. Ini ka K5 Kevin Susana, damo naliwat ini aton pag-iisgutan niya na nga adlaw nga aton mga topics. Parton impormasyon hiton nga tanan. Nero niyan mga ka K5 na aton ini paghihingadayan ini nga kontrobersyal nga anay vice mayor hinusa nga bungto dinhi Leyte. Na pinusil an ayam nga nakakaarimutaw haira. May da report ni Ronian ka K5 Jaime Gravador. Update liwat kita hiton panitabo dito ha Mindanao, nagpapadayon nga rescue relief operations effort tungod han makusog nga linog pero pala kaadlaw ang nakalabay. Update gihapon hiton adi na liwat binmalik na liwat ini nga giyera dito ha Iran mga ka K5. Ni Ronian hiton ato na las 11:30. Nga tanan kita hiniangay mamati an alagang PhilHealth sa Leyte, kundiin paghihimang rawan. Kaya na nga bulan, ginda sa urog manggo riton Cancer Awareness Month. O nga tanan kita hini, pwede duktan hini nga sakit nga cancer. Waray gad naghihingya pa aton hini, pero mas maupay kung may ada timprano nga kadidetect, kung may ada kita hini nga sakit, kay nakakahitaas it paglaom nga masasalbar kita. Waray hin exempted nga sakit bisan hin o pwede hin magkamayada nga cancer. Ngan, syempre, ada iton pagbulig iton PhilHealth haaton. Nero niyan mga ka K5, iton 11:30. Ato iton paghihingadayan ha, kung ano nga mga benepisyo antika nga PhilHealth, salit standby la mga ka K5, kaya

Report ni ka K5 Roger Tilana. Ngan sugod man gihapon ma-update kita hiton NBA nga nagmumulay patog tubyana. Dako iton lamang hiton San Antonio siguro mga 4 minutes na lang ka K5 Milton, 4 or 5 minutes siguro. Sige daw kita ang kuridi iton aton. Kay kun may dako live did iton akon gintatamdan pwede pa kini makag live kay 6 minutes pa garing la kay waray ko man nakikitan. Pwede pa unta, labi na kay 9 points na lang. Pwede ba kini mamatagan ka kay 5 Milton hin ko an didi? Waray la audio, ay waray la video. Itong iskorya na mga ka-K5, 99-90. San Antonio Spurs with a 9-point lead. Kanina mga ka-K5, 30 puntos ang lamang hinihan San Antonio han first half. Iyan na siyam nala, nakashoot pagod ang New York Knicks. It's 99-92.

New York. Pito na la iton abante han San Antonio mga ka K5 tikang 30 puntos nga lamang. Kasering kuhin ing igbabasura na pero yan na aade. It's a 7-point lead for the Spurs with 4 minutes and 52 seconds remaining.

Time out! Maanaw, delikado mga ka-K5. And another basket, that is a 3-point shot for New York. It's only a 4-point advantage for San Antonio. 99-95 from a high of 30-point lead. Now it's down to a 4-point advantage for San Antonio. Baa mga ka-K5, nag-iba man ang Surreyawan hangin. Iton mga amutan dida, ang mga nagpusta dida, agoy! Naguutok-utok yan na! Kaupay, believe ako yun nga era series, talagang down the wire iton era. Kuan hini, tikanghan first game, tub-tub yan na. Firme nag-close fight, pagla last 5 minutes iton mulay. Ano daw ulit magiging resulta niya ng mga ka-K5? Adigin tatamdan naton yan na ano. Kay didahan first quarter, lamang-lamang ang good ang San Antonio, 41-22. Nadugnan pa ini didan second quarter, salit naglamanghin 30 puntos. Pero didahan third quarter, naka-score ang New York in 26. 14 sila ang San Antonio. Yan na nga last quarter, 20 puntos na ang na-score ang New York. Siyam pala itong San Antonio. Nauubusan na din bala itong San Antonio Spurs. Kinahanglan maning kamot itong San Antonio kay magdaog nga ni itong New York yana. Magiging 3-1 itong advantage sa New York. Ngan waray pa ito nakakuha ha NBA hin 1-3 nga comeback except han Cleveland Cavaliers kontra han Golden State way back mga 7 or 8 years ago. Makurit pagkakambak tikang ha 1-3 deficit. 4 minutes and 32 seconds to go. Last quarter, mga ka-K5. Na si

aton DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Gintatanggal ang toxin sa aton lawas, ngan ginpapaupay ang kalidad han aton dugo. Ini ang ginahatag han DTX Coffee Mix na mapapalit sa Klinika de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. San Antonio,

0: 7, 3 minutes and 49 seconds left. Taon tari dito mga, it's a 2-point shot for San Antonio and gaining the upper hand for a 7-point advantage, 104-97. Nakagiroginhawa yan ah, it mga taga San Antonio. Magpipista pa naman di San Antonio di Padua na ada ang Sabado nga adlaw dito Hagiwan Eastern Samar. Hasulangan. Pito itong kalamangan mga ka-K5, 104-97, 3 minutes and 31 seconds left. Wow! It's a big time 3-point shot for New York. 104-100, baba sa 40 ang kalamangan ng San Antonio. Napakahabang oras pa nito. It's an eternity of basketball with 3 minutes and 7 seconds left. Na-chat silak di di ha? Pero ito naman ang mamati di da. Pamati lang ka mo ha? Kay maupa iton mulay di di. Di min asya nga king kikinitaan iton live. Ano ba ini? Kasi rin kuman ang kakulup man ini. May na ba kita live ka kay 5 Milton? Ha? Kuan? Waray man ngayon. Napausa ko nga di si Ruel Montes na apira na akong monitor king kikinitaan. Waray man ngayon. Anyway, mga K5 oras na ito, alas 11:19 na. Pero kay maabdan kita aton kanan PhilHealth nga oras, ato na linig a-update ni Ronian, mga ka-K5. Agie, now it's another 3-point shot for New York. It's a single point lead for San Antonio, 104-103. Ba daw, nagbabawi na mga ka-K5, ano ba yan? Waray na hini, it's anybody's ball game. Tigang hin 30 puntos na kalamangan, nakalanat na ang Knicks. It's a hell of a comeback for New York, 104-103. Alas 11:20 mga K5, magpapatalastas anay kita. Ha? Aton pagbalik, ang resulta hini nga game, sugad man ang aton alagang PhilHealth sa Leyte.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naibumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Harold.

0: 917 Abrihira, Lunes ng Biyernes ng Domingo, sarado pag Sabado.
1: Priguas Marketing and Marble Supply at nabaligyan na gihapon hin mga sea parlance ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa malusog na tay,
3: DTX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
2: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
5: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soul. Pamanit sa mga butika.
2: Xterm Food Superman for Men.
6: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!

0: oras, alas 11:30 mga ka-K5, ngan kada sugad hini nga oras sa kada Huwebes nga adlaw. An aton espesyal nga programa Alagang PhilHealth sa Leyte. Ngan yan ang adlaw Hunyo 11, aton pag-iristoryahan ang mga benepisyo para han mga pasyente nga may ada cancer. Kasumpay han pagtigaman han National Cancer Survivor Day. Dida ini han June 1, pero kay adi paketeton Hunyo, natural lang angay ini naton pag-iristoryahan. Okay? So, yung kakausa naton niya na ang Tacloban Local Health Insurance Office Information Officer Designate, si Ma'am Dayan Catherine Ablasa. Good morning, Ma'am Dayan.
1: Good morning, Sir Kevin. Welcome ha aton mga manmarati o magkarita han na programa Alagang PhilHealth sa Leyte. We are on our 7th episode and indeed, we would like to extend po our heartfelt congratulations to those mga cancer survivors natin. Sering pa ni Sir Kevin, han last June 1, aton gin papahinungdan ang National Cancer Survivor Day. So, ini nga programa, pag-iristoryahan natin in mahitungod ang mga program, hit PhilHealth, anot benefit nga makukuha kung ikaw magkamayada manhin cancer.
0: Mm-hmm. With your indulgence, ano Ma'am Dayan, iga-announce ko lang niyan kung maka-final score na didi. So, pamati lang ka mo mga ka-K5, basta kay suspense pa itong NBA Finals yan. Nagsarit na ako kan Ma'am Dayan, iga-announce ko niyan itong final score, diri pa human. Nagsingit la ako. Okay, sige. Para liwat, nanmamati ka mo hiton mga benepisyo hiton PhilHealth, nakabatiliwat ka mo itong NBA. Anyway, makausaman la ini. Okay. One sec. Oh, good. Okay, nakashoot on New York. One second na lang. Anyway, sige nga di kita, Ma'am Dayan.
1: Opo. So, aton i-share ang mga trivias, ano, mga facts nga angay masabdanhan aton mga manmarati kay pananglitan. Maaram ba kita? Nga ang breast cancer is the most common cancer among Filipinos, especially women.
0: Oo,
1: meaning, ang mga kalalakinan may posibilidad gihapon nga magkamayadahin breast cancer.
0: Kasering ko hini ma'am, or damot nakakasering itong breast cancer it, na nag-aantos na hini, adalit kababayinan.
1: Asya.
0: Pati nga init lalaki.
1: Opo. And other common cancers liwat po are lung, colon, liver, and cervical cancer.
0: Badaw.
1: Ha Philippines po nga senaryo, unfortunately, naobserbahan nga habubuit aton survival rate for cancer kung ikumpara ha mga developed countries due to late diagnosis.
0: Ano sinisiring ma'am nga late diagnosis?
1: Ada na nasasabtan kung advanced stage na ang sakit.
0: So, nauurhi, malala na kung nasasabtan.
1: Yes.
0: So, usain hitrason kung kay ano nga habubo iton kadamo hit nakakatalawa sit cancer din sa Pilipinas.
1: Yes po. Amo nga early detection and access to benefits like an aton Z benefit package is so important aton nga anhiya Philippines. In 2020 alone po, ang most availed nga Z benefit for cancer was breast cancer. Nagpapakita ini kung gaano ka importante ang impact hini nga programa labi na ha mga Filipino nga families.
0: Napapausa ako no. Ako ma'am, kaya ano nga ginginamit ini nga letter Z nga benefit?
1: Opo, so ang term nga Z benefits na API po, or it comes from the PhilHealth classification of diseases as to A to Z, with Z being the most catastrophic, meaning ang baga malalagod, ngahin na-require hin halaba, ngahin expensive, and specialized treatments. Oh,
0: tungod ka naman sakit, ano ma'am, ang ginbuhatan PhilHealth, may kung baga alphabet, and baga dirigod, ora-ora ka grabe nga sakit, letter A, B, C. And Z, amo na ini nga magkori, tambalon, magastos.
1: Yes.
0: So nahingad to hini ang cancer.
1: Opo.
0: Kay kuan mangdurin ka complex ini nga sakit.
1: Yes.
0: So indeed. Amo yung nga gingaranan nga nahingad to itong Z benefit kung kanang
1: yes,
0: cancer.
1: Po.
0: Okay, ma'am.
1: Kung makikita natin po, color lavender po it aton ginagamit, ini po na represent han nga tanan nga cancer. Mm. Pero, each type of cancer has its own ribbon color. So, for example, orange represents leukemia, light blue for prostate cancer, and teal liwat for ovarian cancer. globally, may da po 43 million cancer survivors nga buhi hapagkayana. However, 10 million people die from cancer each year. But at least one-third of common cancers are preventable through a healthy lifestyle, regular screening, and vaccination. So may da kita pwede pa mahimo.
0: Pwede mahimo, yes.
1: Yes.
0: Nalilipay ako kung pagkabasa ko hini nga may ada 43 milyones nga survivor hin cancer nga buhi tubtub yana ng mga panahon.
1: Yes.
0: Okay, adidiliwat, medyo nasusubo kita nga 10 milyones katawit na mamatay kada tuig. Pero ikatulo ka parte hini nga mga cancer nga common in mapupugnan. Ipinaagihin maupay nga istalit atong kinabuhi ngan regular screening and vaccination. Okay. Sige ma'am, okay. Padayon tit istoryahin eh.
1: Opo. So, ang Z benefit package naton, ang primary goal is financial risk protection kay serious illness ini and kailangan gud nirahin long-term nga treatment. So, PhilHealth po na enter hin contract with qualified accredited healthcare providers nga makakahatag hini nga serbisyo base ha established nga guidelines ha kada Z benefit package.
0: So ano ini ma'am nga ano it available nga Z benefit packages tikang PhilHealth nga pwede matagamtaman hiton aton igkasi tawo nga nagaantos sin cancer.
1: May da po kita acute lymphocytic leukemia for children and package rate po hin is 500,000. Breast cancer stage 0 to 4 na kutob 1.4 million pesos. Prostate cancer low to intermediate risk 100,000. Cervical cancer stage 1A1 hangtod 2A1, ma-range an iya package between 120,000 to 175,000. May dali hapon po, colon and rectum cancer, stage 1 to 3, ang ma-avail hini is 150,000 to 400,000. May dagi hapon po iba kita nga mga Z-benefit package like coronary artery bypass graft surgery or ANCAP-G, tetralogy of Fallot, ventricular septal defect surgery, end-stage renal disease requiring kidney transplantation, peritoneal dialysis or PD first, Z benefits for mobility, orthosis, rehabilitation, prosthesis help or in tinatawag nga Z-morph. Parahan mga bata po, may dakita Z benefits for premature or small newborns. Z benefits for children with developmental disability, Z benefits for children with mobility impairment, Z benefits for children with visual disabilities, Z benefits for children with hearing impairment, ngan may dakita po Z benefits for open heart surgeries and for heart valve repair and or replacement for valvular heart disease. Hapag kaya na po waray pa contracted facility. Pero bago gihapon kasi inhiya nga package of as of March
0: 1. Okay. Damo adi mamanong under hitong Z benefits kasi ring ko nga tubtublain yan cancer. Adi pangayaan hindi nga mga artery bypass, tapos ini nga kanan kabataan, ano nga may visual disabilities,
1: yes,
0: may problema hitong pamati. Okay. Sige. Inuman ang pwede hini makaagom nga mga benepisyo ha ilarom han Z benefit package san PhilHealth.
1: Ang tanan po nga PhilHealth members pati an era qualified dependents pwede maka-avail han aton Z benefit package kung era ma-meet an criteria or makakarawat han pre-authorization for the package nga era gina-applyan.
0: Mhm. Hain man ma'am it pag tagamtam hini nga mga benepisyo.
1: Ang Z benefit naton po available only at selected or contracted healthcare facilities. So these are hospitals and medical centers nga may formal agreement with PhilHealth to provide a treatment for serious illnesses like cancer. Ini nga mga facilities po nga aton nako-contract, these are called contracted healthcare institutions or Z benefit facilities, and may dahira mga trained staff, may dagihapon tinatawag nga Z benefits coordinator nga mag-assist para ha mga qualified patients all throughout the process.
0: Oo.
1: Dini po Eastern Visayas, waray pa kita facility nga naka-provide han Z benefit naton nga mga packages. And pinakaharani is the one at Cebu Vicente Soto Memorial Medical Center. Pero I'm glad and happy to inform everyone ano nga it EVMC Eastern Visayas Medical Center contracted facility here for Z-Ben, Z-Benefit nga na-offer han Z-Morph and PD First and Z-Benefit for children and premature and small newborns. Children nga may ada mobility impairment, may da developmental disability, nga hin visual disability. Ini po, available ha Eastern Visayas Medical Center.
0: Okay, so may da nga, diri nga tanan, aanhi ha aton, may da pira pala yung usado ha to, mga unom, nga under hiton Z-Benefit nga mga sakit nga pwede na pagtambalon din niya EVMC. So, amon nga yung pinangaranan ma'am, ini nga Z-Morph, PD First, premature and small newborns, and may da problema han mobility nga kabataan, kabataan nga may developmental disability and may visual papagkita an iya mata nga kabataan, so pwede ini ha EVMC.
1: Yes po.
0: Okay, an kanina nga aton pinangaranan ma'am nga mga cancer in waray pa din niya Eastern Visayas pero may didto ha.
1: And closest is Vicente Soto Memorial Medical Center.
0: Pero andin din na Visayas ma'am nga harani ha aton pero yes, may gyapin ni Manila.
1: Yes.
0: Okay,
1: po.
0: Bangin malit option ano nga mapa Manila itong pasyente.
1: Opo. And kumpleto po nga list han aton mga contracted healthcare institutions or Z benefit facilities available ha aton website at philhealth.gov.ph.
0: Okay. Aanhon man ang paagi ma'am nga makatagamtam man usa nga pasyente labi na kun may dagini inabat or na diagnose nga may ada hini magaano hiya
1: kun may da ka symptoms po ang cancer or na refer ka hin specialist during a yakap check up ang mga steps po in amo an masunod. Una, makadto ka hin contracted health facility, makikipag-coordinate ka ha Z benefits coordinator. And Z benefits coordinator amo ang responsable para ma-process and pre-authorization. So ini nga pre-authorization liwat po amo an approval process ni PhilHealth. I-submit ini han contracted hospital to ensure nga an patient has been assessed nga na-meet han criteria stated in the Z benefits policy. Once ma-approved an pre-authorization ni PhilHealth, required na ini before the Z benefit can be granted. Mm-hmm. This will be processed po by PhilHealth within 7 working days.
0: Mm-hmm.
1: And Z benefit coordinator po igdi-discuss gihapon niya pamaagi ha member empowerment form nga ig-ensure niya nga an aton pasyente makaintindi han ira responsibilidad pag-follow han treatment plan. Ha ikaupat liwat po an patient naton must also be informed nga kung may adaman co-payment, diri dapat mag-exceed ha amount han Z benefit package. Once an pre-authorization is approved, an aton pasyente po, pwede na maka-start pag-avail han mga essential and mandatory health services such as cardiology clearance, bone marrow aspiration, CBC creatinine, prothrombin time, and mga treatment like radiation and chemotherapy, biopsy, and preoperative antimicrobial prophylaxis, medications ngahin iba pa.
0: So, may adaman sinisiring ng mga criteria hini, ma'am. Ano it bubuhaton kung itong pasyente diri nakakatapo o di nakakabaton hini nga criteria or waray aprobare ang tinatawag nga pre-authorization?
1: Ang selection criteria po han kada Z benefit package varies depending on the
0: mag-iba-iba.
1: Case.
0: Opo. Okay.
1: So for example, an factor po like an edad ng pasyente, an laterality, an clinical staging ginko consider ini. So if they do not meet these criteria, makakaabil pa din hira, pero on regular case okay. rate na. Di rin na under the Z benefit. Okay. For example, ang chemotherapy administration, kada session, ang regular rate hindi po is 14,196 pesos. Ang radiation treatment liwat per session na range from 3,900 to 5,850. Regular case rate na inihiya.
0: Okay. So sigurado lagi hap nga, kung diri man maka-avail di dahan Z benefit package, makadtohan regular case rate nga benepisyo.
1: Yes.
0: Oh, diri bot sin yon nga bakay waray pa ka kuanhang criteria nga waray na matatagamtaman ti kang PhilHealth.
1: Opo.
0: Oh, sigurado gud nga may bumabalik la ko nga di ma'am. May daman naton naka-assign ha aton ano nga yakap center, di ba? Kitaan mapili kung haing kita mapa-check up nga
1: yes.
0: yakap center. Pwede ba kay pwede ba magpa-check up nga waray ka inaabat? Makadto kala.
1: Yes po, actually gini-encourage sa ito kay danay diri kita maaram nga may da na nga kita sakit, waray la naton aabata. So we inform everyone nga diri lan pagpa-check upin may da ka na inaabat.
0: Okay.
1: So kun waray pa, okay lagi hapon, pwede ka dumaopan imo na pili nga yakap clinic para hin consultation and laboratories kun may da makita nga kailangan mo ig-avail nga laboratory, ig-refer kahit-to-hit facility nga ka-partner kung diri available ay yakap clinic mo.
0: Okay. So, importante ko din nga pagpa-check up ano man para itong early detection kung may adaman sakit.
1: Yes po. Haaton po yakap nga package ang aton mga cancer screening tests, amo ang mga masunod, may dakata breast ultrasound, mammography, alpha fetoprotein, liver ultrasound, colonoscopy, and low-dose chest CT scan.
0: Okay. Oh, so ano ato ma'am ang CT scan nga nasasakop?
1: Low-dose chest CT scan.
0: How about ma'am ang mga x-ray?
1: Kuan po, api ang x-ray, ada na hiyahan list nga 15. Ato kasi hiya, Sir Kevin, ang cancer screening ato hiya.
0: Okay.
1: Pero, an api pohan laboratories may dakata 15 ka different laboratory and diagnostics included nga daan chest x-ray.
0: Okay. Anyway, ano ma'am, dito ti yakap center may daman hiton mag-guide, magi-inform ha imo nga amo ini nga mga procedure it nasasakop hit mga beneficyo ng PhilHealth.
1: Yes po. And iga-assess kahit doctor ti yakap
0: yes,
1: doctor.
0: Ma'am, okay.
1: Hiyakap doctor amo an mag refer kung ano ha 15 laboratories and diagnostics an imo kailangan i-avail kay kung diri mo kailangan i-avail an x-ray pananglitan diri i-refer ni
0: yes,
1: doctor
0: ma'am,
1: madepende ko da assessment gihapon.
0: Inin didto itong mga yakap center ma'am usala ito it naka-assign nga yakap doctor didto.
1: Diri po necessarily nga usala. Madepende
0: okay.
1: po ha agreement hit facility.
0: Okay.
1: Kay an usa ka doctor, it iya ratio po is 1 doctor to 20,000 ka-patients.
0: Okay.
1: So
0: okay,
1: I assume may da good more than one, hopefully nga, yakap doctor sa usa ka yakap clinic.
0: So bangin makasiring ito nato nan mamati nga iton nga mga yakap doctors in mga ha-private la or ha-public, nga tanan ini basta naka-accredit ha PhilHealth, ma'am. Ma-private
1: yes,
0: or government hospital.
1: Yes po.
0: Okay. Sige, so klaro na ha, mga ka-K5. Ito na mga namamati yan na nga adit aton mga beneficyo itong PhilHealth. Sige, ma'am. May ada ka pa igdudugang hininga aton topic yan na.
1: Well, i-mention ko na lang po aside an x-ray, an api po ha yakap ng mga laboratories and diagnostics, amo an CBC, lipid profile, fasting blood sugar, an oral glucose tolerance test or an OGTT, an glycosylated hemoglobin, creatinine, sputum microscopy, ECG, mammogram, ultrasound, urinalysis, pap smear, fecalysis ngan fecal occult blood test. Amo ini an 15 nga laboratory and diagnostics nga api ha aton yakap benefit.
0: Okay, so so kada akon pananglitan nga adi ako ha City Hospital kay didto ako nagpatambalan akong katukuban ayam. So pamati ko ginbalhin na ngadto ako anakon yakap center ha City Hospital tikang didhin private. So, pwede lang ito ko magtumam kung amot naka-assign na ako ng yakap center nga magpa-blood game ako.
1: Yes po.
0: Upod ito ang package.
1: Yes po.
0: Waray ko babaydan.
1: Waray. So, informan aton mga mamarati nga diri or waray ka babaydan han yakap nga program kung ada kahin o sa nga public facility.
0: Okay.
1: Pero, ang mga private nga yakap providers, they may charge a maximum co-payment of 900 pesos per member per year.
0: Okay. Oh, so madependian imo testing kon pagkikinahanglan nun han private clinic or hospital an co-payment.
1: Yes.
0: Kay bangin may liwat package ni ra nga amoy presyo nga di nakinahanglan han nga mabayad ka pa.
1: Opo.
0: Pero it maximum nga kumbaga imo ibabayad 900 pesos la.
1: Yes po. Ha private nga yakap providers naton.
0: Oh, importante gud man ini ma'am nga itiba kasi kay nahadlok pagpa-check up kay nasire nga masasabtan ni ta kon sakit. Imbis nga amoy paagi par kay di man kita makakaiwas it sakit waray man ini makakalikay. May da grabe nga sakit, may ada mga minor lang nga sakit.
1: Oh. Amo so it is best po nga ma-explore nato na aton community kung may ada harani nga yakap clinic ha aton. Make sure ta nga ma-avail ta inihera. Nganhi po hatakloban nga area, may ada po kita number of yakap clinics, ada na po kita ha 52 under Tacloban ini, pero diri laman ini ha Tacloban kay may da ini ha iba-iba nga mga LGUs.
0: Okay, it din hi ma'am Tacloban nga mga yakap medical centers, private and government nga mga medyo kilalado, ano it adit yung lista?
1: Ada po ang aton mga magkadurodilain nga district health center sa Tacloban, ang San Jose, ang Abukay, ang Diit, New Kawayan, BNG, Apito Hera. Ang ospital liwat po nga government under Tacloban is Tacloban City Health Office, multi-service and dito niya Kanhoraw Hill, pati ang Tacloban City Hospital.
0: Okay.
1: And private liwat po, may ada kita ha Divine Rays Family Healthcare Clinic, ha Abukay, and Divine Word Hospital, and Health Check ato niya San Jose, and Rafa Medical and Diagnostic Center, ha may Sagkahan, ada liwat po ang Quest and Reliance, ada may Marasbaras, ha Youth Plus,
0: Youth
1: Medical
0: Plus.
1: Group, ada Zamora,
0: Zamora. Okay.
1: And Syrian Healthcare Center, bago inihira. And R8 High Diagnostic Laboratory and Polyclinic, ngahin Gentle Care, Polymedic and Pharmacy. I might miss out kung ano ang iba pa nga aadi po. And complete nga list po ang aton mga yakap clinics and gamot pharmacies, ada aton website.
0: Pananglitan, ma'am, sugad ha? Ako, empleyado ako, bangin an amon employer ang nag-assign na laha amon hininga yakap clinic, higin panrehistro kami. Pwede ba ako pumakadto PhilHealth? Panginano hini kung hain, kung ano itong akon yakap center?
1: Yes po. Hauna nga bahin, may da po tinatawag nga settings-based empanelment. Kundiin, it could be nga ha workplace niyo, mag-enter ka mo hin agreement with a certain yakap clinic. Initiative na ini po han iyo office pananglitan. Yes, Sir Kevin, pwede ka bumisita opisina pag-check kung ano ang imo yakap clinic or you can do it also online. Ha, e-gov. So
0: e-gov,
1: makikita e-gov kung ano ang imo yakap clinic. Ngan kun makita nimo nga waray ka pa assigned yakap clinic, ha e-gov, pwede gihap magpili ka ngadto.
0: So how about ma'am kung diri ka employed? Pero member kay ton PhilHealth di ka pa maaram.
1: Kung diri ka man employed, basta PhilHealth member ka na, may daka tinatawag nga PhilHealth number,
0: yes, ma'am.
1: Pwede ka magpili lagi hapon kung anon imo yakap clinic.
0: Nga konbinyente ha imo.
1: Yes, so through e-gov or ha-opisina naton.
0: Kay iton iba, direlistuhin iba ya ang mga pagpaparehistro online, ma'am. Oh, so pwede dito ha iyo, ma-assist ka mo.
1: Yes po. So naton office, adaha number 21 Corner Queen of Peace and Real Streets, Barangay 76 Fatima Village, Tacloban City. Paupay na hinumduman ko po, holiday tomorrow.
0: Oo, ma'am.
1: So waray opisina po nga tanan nga government offices tomorrow. We expect nga by Monday, since may long weekend man, Friday, Saturday, Sunday, medyo heavy taton foot traffic at Monday. So, gini-encourage naton and may mga pasyente yan na bayan ka mo gumawas, hit holiday or weekend. It is best to get your records sa PhilHealth today. Kay bangin makaulanghan iyo availment.
0: Tama, oo. Ano itong, kuan, ano itong nga klase nga papel nga tika nga PhilHealth?
1: An aton member data ayun, record, MDR.
0: Oo, tama.
1: So, opo. Kay dako ini nga nakakaulang, labi na kun mga long weekends.
0: Oo. So, ini nga, ano yung opisina ma'am did, ha? Congressman Marti Avenue?
1: Ito hiya po, an aton regional office.
0: Ah, regional office.
1: Although they attend to inquiries, ang tanan nga transactions regarding pagkuha in MDR, gani ko dito ha, may Fatima.
0: Okay. So, ini nga pagkuha ma'am in MDR, diri na kinahanglan maghulat nga may ada pa magigin pasyente or makadto ka yakap kay may nimo giniinabat anytime nga gusto kahin print out an MDR pwede ka kumadto pag-aro hini.
1: Yes po, you can walk in anytime bisan waray kagaramitan na hospital.
0: Okay.
1: Or pwede gihapon po mag-create han tinatawag nga PhilHealth member portal ngadto maka-view and print ka han imo MDR member data record, ma-view gihapon nimo an imo contribution.
0: So, oh, okay. So pwede ka maglogaring through online.
1: Yes.
0: Okay.
1: Amoy to kun may da kami mga inquiries nga na aron MDR pero weekend or holiday.
0: Okay.
1: Gin-refer na la ito naton ha portal kay helpful godit portal pati an e-gov. So
0: yes, ma'am.
1: Sana ma explore naton ini nga tanan nga aton options.
0: Okay. Sige ma'am, ano pa iton imo samtang may ada pakita di 3 minutes nga nasasalin. Bangin may da ko nahingalimtan nga waray ko ikapakian na imo or may ada ka kadugangan nga information.
1: Remind tala po ang deadline han payment para han mga voluntary members and mga self-earning individuals naton is on the last working day of the month. So you may now pay your contributions online through the GCash app. Pwede gihapon po pag-login ha PhilHealth member portal nga makikita ni ha philhealth.gov.ph or gamit an aton mention ano nga e-gov super app. So pwede gihapon nga da magbayad. If you have inquiries or concerns, pwede gihapon po maka walk in ha Tacloban Local Health Insurance Office adamon na opisina sering ko pa kanina Fatima Village Tacloban City. Kuhaon ko na lagi hapon ini nga higayon pagpasalamat ha aton mga manmarati. Hangaran po ni Sir Ronald S. Habay an aton Regional Vice President. Kaupo di Sir Richard Mauro Arbugho an Local Health Insurance Office Tacloban Office Head. Ako po Hidayan. Gin-invite ko po kamo ha next naton nga episode next Thursday, June 18, 2026.
0: Okay mga ka-K5, so temporaryo naton nga sasadhan an aton alagang PhilHealth sa Leyte. Yan ang adlawhan Huwebes. So naliwat nga Huwebes, pamati ka mo kay para ini kaupayan itong aton panlawas nga itong aton bugos nga pamilya. Kay didaha PhilHealth, ha universal healthcare ang kada Pilipino nga tanan miyembro ngan sigurado ang benepisyo. Mabalik kita mga ka-K5 na aton programa 11 Mbps. Kataliwan lahan, Mighty C Network News.
2: Talaga ang DTX. Subukan nila ang DTX 500 kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
3: DTX 500, mapibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Harap mo ba ay kapeng hindi nakakahilab sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe. Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, pabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
4: DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Tagtag ng pimples?
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang na balat?
6: DTX Beauty Soap.
5: Gustong humuti?
6: DTX Beauty Soap.
5: Maraming kati-kati?
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
3: All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Gawa sa guava leaf extract, madrepe cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bili na sa mga butika.
7: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
8: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon,
9: K5 News Philippines.
8: Sumasa inyo ang MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
8: MyGC Network News.
9: MyGC Network News.
7: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Bilang naman nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, patuloy na tumataas sa mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas. Nakaalerto para sa Independence Day ayon sa PRO6. VP Sara Duterte kinakailangan ng 16 boto para ma-convict ayon kay Senator Gatchalian. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. 2 patay sa leptospirosis sa Antique, mga magsasaka madaling mahawa ng sakit. Samantala, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Obelete. 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, 2 arestado. Laborer na tulak ng droga sa Aklan, arestado rin sa bypass operation. At movable floating platform na mataan sa bahagi ng Scarborough Show sa WPS.
8: Network News.
9: Network News.
7: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zabak sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi matapos ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao at kamakailana. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD, umabot na sa 46 ang bilang ng mga nasawi habang mahigit 600 ang sugatan at 17 nawawala. Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation sa mga lugar na matinding naapektuhan ng kalamidad. Bumisita rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang personal na inspeksyonin ang mga nasirang infrastruktura at pangunahan ng mga relief operations. Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief, rescue at rehabilitation effort habang libo-libong pamilya naman sa Mindanao ang nagsisimulang bumangon mula sa isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa riyon sa mga nakalipas na taon. Samantala, mahigit 5,000 security personnel sa Western Visayas naka-alerto na para sa Independence Day ayon sa PRO6. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Kim Caluyo.
10: Naka-alerto na ang 5,292 na security deployment sa Western Visayas para sa 128 na Independence Day, Hunyo 12. Sa nasabing numero, 4,330 ang kapulisan, 761 ang force multipliers at 101 naman ang augmentation units na nakasentro sa police visibility, traffic management, checkpoint operations, border control, emergency response at iba pang law enforcement activities upang mapanatili ang seguridad ng publiko. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo na ang deployment ang bahagi ng kanilang patuloy na pagpapasiguro ng kaligtasan ng lahat habang inaalala ang araw ng kalayaan. Base pa sa Direktor, importante ang pagtutulong-tulungan ng buong komunidad, kabilang na ang iba pang government agencies at local government units o LGU. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News, FM.
11: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Samantala, kinakailangan ng 16 na boto para makonvika si Vice President Sara Duterte sa gagawing impeachment trial ayon mismo kay Acting Senate President Wing Gatchalyana. Anya, nakafix sa 44 ang bilang ng mga senador, mananatiling 16 naman ang kailangan kahit anuman ang bilang ng mga senador sa dadalo na trial. Sa ngayon ay 12 sa senador ang kasapi sa Gatchalyan Block, samantalang 10 sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, kung hindi sasama ang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada at ang nagtatagong si Senator Bato de la Rosa. Itinakda ng Senate Impeachment Court sa ilalim ng liderato naman ni Gatchalyan ang pre-trial conference sa June 18, kung saan inatasan ang parehong kampo ni Duterte at House Prosecution Panel na magsumite ng kanilang pre-trial briefs sa June 15 at sisimula naman ang trial proper sa July 6 taong kasalukuyan. Sa ilalim ng patakaran, ang Pangulo ng Senado ang dapat mamuno sa lahat ng impeachment trial maliban kung ang Pangulo ng Pilipinas ang lilitis.
11: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Fertility rate sa Region 2 bumaba ayon sa CPD. Detalye ng balita atin naman ni K5 Dan Chavez.
12: Tuloy ang pagbaba ng fertility rate o karaniwang bilang ng anak ng bawat babae sa Cagayan Valley sa nakalipas na 3 dekada. Ayon yan sa Commission on Population Development o CPD Region 2. Mula sa fertility rate na 4.2 noong 1993, bumaba ito sa replacement level na 2.1 noong 2022. Ibig sabihin, nasa 2 anak ang karaniwang ipinapanganak na ayon kay Ardi Soriano, isang bata ang pumapalit sa ina at isa naman sa ama, kaya tinawag itong replacement level fertility. Subalit, lalo pa itong bumaba sa 1.7 noong 2025 batay sa datos na inilatag ng CPD. Paliwanag ni Regional Director Teresa Soriano, kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagbaba ang pagbuti ng kalagayang pangkabuhayan, pagpapaliba ng pag-aasawa, mas malawak na paggamit ng contraceptives at pagbabago sa pananaw ng mga pamilya hinggil sa pagkakaroon ng anak. Sinabi rin ng CPD na inaasahang tataas ang bilang ng mga nasa working age population habang patuloy na bumababa ang populasyon ng mga kabataan sa rehiyon. Isang sitwasyong maaaring magbukas ng oportunidad para sa mas mabilis na paglago ng ekonomiya kung masusuportahan ng sapat na trabaho at maayos na serbisyong pangkalusugan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
9: MyTC Network News.
7: Gayun din, 2 patay sa leptospirosis sa Antique. Mga magsasaka, madaling mahawaan ng sakit. Balita hatid sa atin, Teka K5 Jojen Murillo.
13: Nakapagtalang Antique Provincial Health Office ng 2 nasawi dahil sa leptospirosis sa probinsya. Base sa pinakauling datos sa paniyam kay Ms. Irene Dolduco, Health Education and Promotion Officer ng APHO, ang bilang ay mula sa 20 kaso na naitala sa buong lalawigan. Mas mababa ito sa 22 kaso ngunit isang namatay noong nakaraang taon sa kaparehong panahon. Ayon kay Dolduco, madaling mahawaan ng leptospirosis ang mga magsasaka dahil madalas itong sumusulong sa mga sakahan lalo na kung wala silang suot na bota at may sugat sa paa. Tiniyak din ni Dolduco na sapat at libre ang gabot na doxycycline sa mga sentro. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
11: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: At sa iba pang detalye ng balita, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Kabo ang detalye ng balita. Atin sa atin ni ka K5 Carlo Arisgado.
11: YTC Network News.
9: YTC Network News.
7: Samantala, 28.6 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabas sa Puerto Princesa, 2 arestado. Balita hatid sa atin, Deka K5 Gilbert Basho.
14: God, ang tinatayang 26.6 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa isinagawang anti-smuggling operation sa Barangay Santa Monica dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa PNP, naharang ng pinagsanib na puwersa ng Police Station 2, City Mobile Force Company Task Force of Lotus at Bureau of Customs ang isang Isuzu ELF truck habang nagsasagawa ng offline sita sa kahabaan ng National Highway. Sa inspeksyon, natuklasan ang 188 master cases ng iba't ibang uri ng sigarilyo na illegal na ipinasok at biniyahin sa bansa. Tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo. Naaresto rin ang dalawang suspect na sakay na sasakyan at kasalukuyang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila dahil sa paglabag sa mga umiiral na batas kaugnay ng smuggling, pagbubuwis at economic sabotage. Ito si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
7: Muling mga K5, lalaki patay matapos pagtatagain ng stepfather sa Matag Oblate. Detalye ng balita hatid sa atin ng K5, Carlo Arisgado.
17: Nasawi ang isang 45 anyos na magsasaka matapos itong pagtatagain ng kanyang stepfather sa Barangay Naulayan, Matag Oblate. Nitong nakaraang araw, kinilala ng mga otoridad ang biktima na si alias Nilo, isang residente ng Barangay Kawayan, Kananga, Leyte. Samantala, nasa kustudiya na ng Matag Ob Municipal Police Station ang sospek na si alias Des, 62 anyos, matapos itong aristuhin. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakainom o nasa impluensya ng alak ang biktima nang mangyari ang insidente bandang alas 5 ng hapon. Sinubukan umanong pagtatagain ng biktima ang isang aso, kaya tinangkang awatin ito ng kanyang stepfather. Sa halip na huminahon, nagalit ang biktima at binalingan ng taga ang sospek na nagresulta sa pagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagawa namang maagaw ng 62 anyos na suspek ang itak na ginamit ng biktima, at dahil sa matinding galit at pagtatanggol sa sarili, ginantihan ng suspek ang biktima sa pamamagitan ng pagtataga sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Na-recover ng mga tumugong pulis ang 24 pulgadang itak na ginamit sa krimen, at kasalukuyan ng inihanda ang kaukulang kaso laban sa suspek habang nananatili siya sa himpilan ng pulisya para sa tamang disposisyon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 and News FM.
15: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
7: Samantala, laborer na tulak ng droga sa aklan na arestado sa bypass operation. Balita hatid sa atin ng K5 Leonard Viray.
18: Muling naaresto ang isang hinihinalang high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng Provincial Drug Enforcement Unit or PDEO Aklan sa may Barangay Pulo, New Washington. Kinilala ang suspect na si alias Tonete, 39 anyos, laborer at residente ng naturang barangay. Ayon sa pulisya, nahuli ito matapos manong bentahan ng hinihinalang shabu ang isang undercover operative. Nakumpiska mula sa suspect ang kabuang 5 sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng tinatayang 2 gramo at may halagang 13,600 pesos batay sa standard drug price. Narecover din ang bypassed money na nagkakahalaga ng 2,100 pesos. Batay sa investigasyon, nauna nang naaresto ang suspect noong 2019 sa kaparehong kaso, ngunit nakalaya matapos manong makapag-avail ng pre-bargaining. Sa ngayon, ay nahaharap ang nasabing suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
15: YTC Network News.
16: YTC Network News.
7: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, naglunsad ang malawakang manhunt ang mga kapulisan ng Johannesburg sa South Africa laban sa mga suspects sa pamamari na ikinasawi ng 12 individual. E hindi naman bababa sa 10 armadong suspect ang sangkot sa insidente na pumasok sa Jumpers Informal Settlements at biglang namarila. Tinawag na mga kapulisan ang insidente bilang barbaric at walang pusong krimen. Inaalam din ng otoridad ang naging motibo ng mga suspect sa nasabing insidente. Naniniwala naman ang ilang miyembro ng Jumpers community na maaaring may kinalaman ito o ang insidente sa alita nila sa ibang grupo dahil sa pagmimina sa naturang lugar.
19: YTC Network News. YTC Network News.
7: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Kalibo, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Romy Cahile, ka-K5 Kevin Shusana at ka-K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. Ka-K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
24: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya, yun ang kahatak o protein.

0: Aksyon, batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mapakas sa mga butika.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
3: Ach!
0: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatraya hiton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoy gumatray iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapu Okan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
6: Pagod sa maghamong trabaho? Mag-relax? Mag-DTX.
7: DTX.
6: Liniment Oil.
7: Sa bawat bahid,
6: mapapa sana oil ka.
7: DTX. Liniment Oil.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan
3: iwasan ang dry eyes.
9: Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
10: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX
11: Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mo'y hinundan sa ako ang body odor.
12: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At

0: lalong-lalo na makaibigan sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating programa, atin munang pakinggan ang isang kababayan na naman natin na napasaya at natulungan dahil sa pag-inom sa Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Tatay, pangalan po ninyo?
3: Rebel Belisario, sir.
2: Ilan taon na?
3: 56 years old.
2: Ilan taon na?
3: 56 years old.
2: Taga saan po?
3: San Fermin, Cavan City.
2: Ano po ang dati niyong karamdaman?
3: Masakit ang dibdib ko. Tapos pag umaga, masakit ang katawan. Tapos narinig ko sa radyo yung DTX 500 at sinubukan ko at maganda.
2: Ano po ang epekto sa inyo?
3: Matanggal natin yung mga sakit. Yung karamdaman ko, sumisikip ang dibdib.
2: Nawala na?
3: Nawala na, sakit ng katawan, natanggal na.
2: Yung palpitation po ninyo?
3: Palpitation, ganda na ngayon, wala na. Kaya tulit, tinutuloy ko lang yung DTX 500. Kaya mga kababayan, subukan nyo, para masubukan nyo magandang ang katawan niya.
2: Ano pong masasabi po ninyo sa DTX 500?
3: Bisang-bisa sir, maganda. Kaya tinutuloy ko na lang kwan, minom.
2: Okay po. Sa mga nakikinig, ano po ang payo ninyo?
3: At subukan nyo po sakaling yung sasakit mga katawan nyo ay maganda. Parang malaman nyo maganda ay yung DTX 500.
0: Nawala na ang pagkahapo, pananakit ng katawan at paninikip ng dibdib. Dahil yan sa patuloy na pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline Vitamin C, makaibigan, na kung saan si tatay marami pong nararamdaman na pananakit sa katawan. Dahil nga po makaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng napakataas na anti-inflammatory properties at antioxidant na tumutulong tanggalin ang mga pananakit at pamamaga sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, makaibigan, ang superior antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 Herbal Capsule ay tumutulong itong walisin ang mga nakabara sa daanan ng dugo, kaya napapalakas ang ating puso. Kaya sa mga kaibigan natin dyan na matagal na nagtitiis sa pananakit ng katawan, kasukasuhan at pamimigat ng dibdib, subukan ang superior antioxidant combination DTX 500 Herbal Capsule.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAP value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. Sa mga DTX 500.
4: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500. Sa mga butika.
0: DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, ay mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom, makaibigan, ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, especially kung may mga iniinda ka ng karamdaman. At kung gusto mo namang isabay sa iyong mga maintenance, lagyan lang ng pagitan na isang oras para makuha ang napakagandang epekto ng Superior Antioxidant DTX 500 Herbal Capsule. At syempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na naglilinis ng katawan. Dito ka na sa kape na mayaman sa vitamins, minerals, antioxidant, at lalong lalo na ang fiber galing sa chia seed at psyllium husk na naglilinis ng katawan. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa. Clinica DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

Mga ka-K5, na balik ka naton programa 11 Mbps. Din hilagi hapon ha 103.1 K5 News FM Tacloban. Kumusta na ito niyo paningod to? Okay ba ito niyo haro-haram pang dida? Agoy, ang mga perdido. May dapagodhan to nag-plus yan ang San Antonio kay... Nakadaog man ang San Antonio didahan kuan ang game 3. Siyempre yan ha, masaling adto. Oh, kita itpag plus. Orbisan pa pantay ang laban, ang pinurustahay. Kanina, ang third quarter, makalilisang adto ang singgit ang San Antonio, ngadtohan mga taga New York. Bangin nga ni may daanahad to taga New York kanina nga inmuli na nga to haira balay nga nagtinago nala kay maaram naman nga mapipirdihira. Bangin ang taga New York nga naugo poray na ilubhan siringgitay. Naglinook nala agin parong an iya ginkikinitaan nga cellphone. Nahibaro nalahiya nga nagdaog ngayon ang New York. Makalilis ang adto nga come from behind victory nga ginhimuhan New York mga ka-K5. Imagine from 30 points nga deficit nakadaog pahira kontrahan San Antonio 107-106. One of the greatest comeback in finals history ha NBA.

5 mil to ng video. Pero sige la, kaya at least na-update naton nga may daman naton liwat post sa Facebook. Pero konsumisyado ko dyan ang mga taga San Antonio. Dako nga konsumisyon mga ka-K5. Basta kay igbabas yan na Hiwim Binyama. Kay waray na makakashoot ko ng Hiwim Binyama, didahan mga last 3 minutes. Yung kinulba na. Hindi ka liwat mababasol itong San Antonio. Kay mga kabataan nini, ka itong era babad na babad, it playing time, ada laha, first, second, ngan ikatulo pala katuig ha NBA, ngan waray mga eksperyensya in championships. Dito ha New York, o sa manlet may eksperyensya in championship, Hiko Anla, Jalen Brunson. O garing la, kay mga battle-tested na ito, nan hi-playoffs na ito, kaorogan din itong mga players ito New York. Kumbaga, kulang na itong era kabag, ha, wala nang daga sa dibdib. Nga nothing to lose itong New York, kay pagtikang palahini, dihado inyan New York, han kita-kitahan mga expert. So, anira lagin buhat, mula yung tala ini, ngan kita unta didahiton nga tanan actually han upat nga games close fight dikitay good pag-aabot iton last 5 minutes ngan very interesting ini nga murumlay iton NBA finals. May dad tagi report ka K5 Jaime. Ready na sige daw ka K5 Milton. Kay bangi lugod kita mawarayan oras kay adin alas 12:32 na. May dato niya i-report mahitungod han pagpusilahin ayam. An ayam maging pusil dito ha kuan. Ha. Din ini ka ano ini matag-ob okay. An anay vice mayor han matag-ob late amon gintudlok nga suspitsado. Hapan mo silhin ayam. Mara naman kita mga ka K5 nga dako ini nga isyo itong animal cruelty yana. Kay may adeh ni balaod pagproteher itong kahayupan. Labi na kay ayam ini nga pinusil. Sige, una-tula itong ta itong report samtang gini-establish na ito itong aton linya ngadto kan ka K5 Jaime Gravador.

0: Kapag panigon ito na itong resistensya, Mighty Seed, the alkaline vitamin C. Ayaw kalimot, mga ka-K5 ha. Pagpadigon han aton resistensya, Mighty C, the alkaline vitamin C, mapapalit ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City, nga nagpapadayon han ira libre nga check-up, June 8 to June 16. Oras mga ka-K5, alas 12:33. Gigin irestoryahon ni nina mga ka-K5, hininga panmusilhin ayam, labi na kay prominente nga tawo, anay vice mayor, ang nahidabi hininga panmusilhin ayam, dito hamatag o blete. Aditon kadugangan nga detalye kan ka-K5 Jaime Grabador.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka-K5 Jaime, i-K5 mo.
2: Kakevet Kevin, o samang good nga diri maupay nga panitabo ito na ato na kuwati ka nga matagob late, ano? Pero magadamo ito ng gulo nga ginahatag nga ito. Salid gin, malakumat na ito nga magpakyana na ito may smerton ni investigador nga itong basihan in tikang ito na investigasyon itong kapulisan. Inin mahuman, Kakevet Kevin, ito nagsara nga social media nga naging pasa aton nga nagtatagiya ito na usang nga aspin nga ayam o kung asong Pinoy nga igin daw gin pusil ano nakaupat ka beses nga tuyton compound han gintutudlo ka anay vice mayor han matagob Leyte nga igin kilala ka na Bushi Torrevillas. So ato nini igin igin kumpirma nga tuyton kapulisan nga na manggod nakatoy mas mo iton era blatter nga tinuod nga nakatoy itong compound da ni Vice Mayor Bushi Torrevillas ito na maong ayam nga mismo itong anay naging Vice Mayor heto matagob ana nagpusil pero ato nagdunot ano nga lisensyado ana pusil nga gamitin ni anay Vice Mayor. At the same time sumala ito na information gihapon di ka nga kapulisan ini na ayam ngayon nga nagintatagiyahan liwat ni Sophia C. Smith nga kapit bahay lang itong compound ni anay Vice Mayor Torrevillas in Kevin Kevin?
0: Yes, go ahead.
2: Ini na nagsusulod-sulod ini labi na kung gabi ini nga ayam at ito na compound ni Torrevillas nga nakaduha ka beses nga may ada na kuno ini gintatahapan ini nga ayam nakaon nga tuyton kamanukan ni Torrevillas. Aman to nga didahan Domingo nga hanggap i hanggap i pakasulod ro ito nga ayam nga tuyton compound ni Torrevillas in iya na iniigin na labtan pinaagi ito na pagpusila. Sumalagya po nito nakakita nga mismo itong tagiya si Sophia C. Smith na kaupat ka beses sa rason para manggoda na matay ito na ayam nga na nagkamayada na ra itong baga pagibatunay. Actually, marikita ni video nga nakuha gyapon di ka nga nira pagbatunay nga napurot na han na tagiya itong ayam an aspin ano. Pero sumala naman itong aton itong report itong kapulisan manggod igin, una nga nagpa-blocker ito na tagiya itong ayam ni Sophia nga ditong kapulisan nga amoy ni ito na istorya. Pero sumalagya po nito nira na receive nag file of true gapon in complain ni Torrevillas tungod ito na napabayaan nga ayam ito hininga tagiya itong ayam at the same time ito na damages nga na commit hini dara kay duha itong iya mga manok ito na namatay. So as of this time na-file na ini nga mga cases. So ging kikita yan nga allowed man ito na hianay Vice Mayor Torrevillas magasampah itong kaso kung gusto niya on the ground nga lagi ito na pagbantay itong tagi itong ayam in waray kakita ito nga nakakasulod-sulod ng to daw itong ayam at itong compound.
0: Oo.
2: While inindesidido gihapon itong side ni Sophia dara ito na baga cruelty ano sa kumbaga
0: mag-consider
2: na pagpusila ito na iya ayam. So as of this time inin aadahabot nga ito natong kapulisan hiton mga gios nga pagbubuhaton hiton magkaluyo nga panig while as to the matter hiton disensyado nga posing nga gamit ni Torrevillas in era pa palga kukonsultahon itong sakto nga otoridad nga nanginginanong hini kaya kung makikitan itong diri maupay nga angulo in pwede tanggalan itong lisensya or diri pakaptan in bisan ano nga armas de fuego inihanay Mayor Torrevillas. As of this time, anugyapon in umiwas laanay itong Miss Sofia si Smith nga to itong nga barangay dito yun nga barangay man sa Haon na Habatag Oblate while hira inagahabla itong era kalugaringon mga legal na action.
0: Kakifive hay me damo na ba ka beses nga ini nga ayam han amyaw ni Torrevillas makadamo na ka beses nga nakapandistroso dito niya compound.
2: So malahi ton na aton nababatian ano nga dihiton video nga gimpadara aton nakaduha may ada manoki Torrevillas nga aniya ginsasala an ayam.
0: Okay.
2: Pero waray konkreto nga video or baga with eyewitness nga an ayam mismo ito nagkikinaon itong kamanukan.
0: Okay.
2: So amo iton nga mo sa itong angulo nga diri pa klaro pero as to the matter yung question kung sige ito na solid-solid or nakadamo na kabeses in usay ito nitong diri klaro kay pag claim hiton tagi iton ayam diri man kuno initigkad to kani kaduha gihapon ang claim ni Torrevillas diri man hiya luwat na kilala iton ayam kay kun maaram kuno hiya nga kan Sofia adto diri kuno niya nala paglalad tan sisibuon nala so makikita naton bangin diri pa madugay or diri talaga sige tigkad to ini nga ayam nagkataon lang nga na siguro na stress ini Torrevillas kaya niya kamanukan among kabutangan tapos sakto na katiton ayam di pa kita makakayakan kung namugod ito na dalagan pero amo iton ang disappointment itong tagiya iton ayam in nagre-resonate yapon nga diri rason ito na pagpusila hinupat ka beses aniya ayam tungod kaya nakatulang sulod ang compound.
0: Magsapit bet balay hininira kaki 5 Jaime?
2: Yes, oo. Though bagahalu agiton compound ni Torrevillas ano, pero itong pader, gawas itong pader, ada na luwat itong balay ni Sofia.
0: Oo, mag-amyaw lang ngayon. Aminado ba ang Sofia nga wari ni inihihigti nga iya ayam or nakalayaw la?
2: Usa ito na natin ipakian ano, nga sumalaluwat ito itong nakuha ng information, layaw liwat ini kung na ayam. Oo,
0: mula liwat.
2: Uli ko no itong ayam nga da kada adlaw kinikita nga dat balay ni Sofia pero manggo layaw-layaw la ini nga dihiton nagawas naman itong balay or sulod.
0: Amo iton pagpatay hiton ayam inin mga kasering kita nga pagtalapas ito nga balaod nga cruelty to animals pero kun aton liwat pagtitoro timbaw na K5 by me ano in the first place dirit matatabo kon wara iton pagpinalayawan tag iya nga iya ayam.
2: Oo, eksakto iton, kaya K5, Kevin, ano, amo iton nga, amo iton side yan ah, iton era paghabla iton mga legal nga action kay kunan side ni Sofia tungod ito na cruelty, ang side lipat ni Torrevillas, kaya yung pipinabayan mo liwat.
0: Mo baliho, di, magtitikang, mag-uugat it kaso, mag-uugat it istorya, it responsibilidad, hitag iya, hiton ayam.
2: Eksakto, kakifay ba, Kevin? So, as of this time, ano, baga waray naman, aringasa nga nahitabo, tikang ato, while yan na, in well-coordinated, itong magkaluyong panig, nga di itong kapulisan, amo nga itong kapulisan, naguhulat la, kaya itong kapulisan, bisan ka magsamok dida, itiris, pag-pacify la itong pasi-orden, pero kung hino itong mag-abla itong reklamo, amo laliwat itira pag-aaksyonan na. The regardless kung mo to proper or regardless kung ano situation. Pero ito niya na nga side, kaya nag-claim man nga duwain mga katungod, kailangan nira tikangan itong action. Kung yung ano't maabot istasyon itong kapulisan, amo liwat itong baga paggigiyahan itong aton MPS.
0: Okay. Thank you so much sa K5 Jaime, Hanimo Report.
2: Alright, K5 Kevin, ang ato na ito report nga tika nga gawas, durot naman ang ato itong DTX500 ang makusong nga pangontra kontra high pressure nga diabetes. Ako naman ay K5 Army Gabador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliawan, asyura ng takloban nga nabugo sa sinarangan na Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM. Live report. 11 Mbps.
0: Oras alas 12:42. Pa Kastilan. Amot aton sinisering anong yan na maklaim itong tag-iya nga ginbuhatan hinmaraot aniya ayam. Pero hanuna nga waray pa katatabuan panmusil o kilaha iya nga ginpipinalayaw-layaw aniya ayam. Amon tag sinisering nga kadamon na disgrasya tungod hinlayaw nga mga ayam. Yan na pananglitan kung nagmumotor ako, makatara ako hinayam, akon mabunggo, mabalikad ako, waray ako mamatay, nakatindog ako, nakakuha ako hin bato, tungulit akon kahangit, akin labay hin bato an ayam, namatay an ayam, ako'y pagsasalaon? Namit makuri hini. Urigan kita magtanding hin kinabuhi, magkumparar, kay nga duha ini may kinabuhi, pero dapat itugat, tit problema, itangay natun tutukan. Kay hindi rin matatabo, kundi rin pinalayaw nga ayam. Taka itawo, usahay, kung napupungot na, tungod hit binalik-balik, hin pagkadistroso, mahimo ka rito niya na nga mapapagarugaan kay nakamatay man yan ayam, may niya talaga barato nun. Pero tungod dito kay waray man papanginanuhan tag-iya, makakapagarugaan siguro ito itong sentensya kung sisirutan man hiya. Oras, alas 12:44 na, kakay Five Reboy the Wonder Boy!
3: Good noon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Thanks God! It's Thursday, mga kakay Five. Kumusta ka mo yung atak na unta baga nag-remedyo na ka mo? Kay alas 12 na pasado. Pero kung magawa rin na, ikaw ang 40 hours, ayaw ka kalibot, yan ikaw nanay ng tatay, lula nga lulo, ayaw good pagtagya kahit panahon, na utu-utu, nga natin dyan natin na pagtariti, so tik-tik anehan, DTX 500, ang makusog nga panguntra, han high blood pressure nga diabetes. Ang kinanglan, may padis ito, an mighty C, the alkaline vitamin C. Much better na doa, before ka mo kumaon, aga, udto, ngan gabi. Ngan, pasabot naman yun na ano, may napakita pre-check-up, may consultation na klinika and alternatibo, medicina and wellness center. Pakadto ka mo yun ha, kay nagulat tayo yung Dr. Carlito Balag. Dok-dok, mo pa yung on-time diha. Sir Yuli Tolido, mayong hapon, doon diha sa imuha, Ma'am Darlene Padilla, Ma'am Annie, yap, kumusta nila. Kakibab Kibin, kaya nag-birthday na adlaw, kanta kita naman.
0: Sige, para itong mga nagbo-birthday, yan ang adlaw, adina, naton sonata. Yay!

0: Kaki Five Given Susana at Busangkay Kaki Five Riboy The Wonder Boy. Don't forget ani pagkatosing bahan pagpasalamat good hit aton magarahom nga tanga panggrasya nga damo para tanga damo labaw nga tanan ti Given always good health di ba?
1: Okay.
0: Ito.
1: Oh, nawara na liwat. Oh, happy happy birthday nga dakan attorney Geraldine Cordero ha DNR. Happy happy birthday attorney Geraldine Cordero di daha DNR nga ito ni Bapanga. Nagbo-birthday yan. Ano yan? Ah, belated happy birthday nga doon akong kabats kan Engineer John Nadine Montaliana Season nga adaha Cebu City. Nag-birthday didahan June 9.
0: Ada, belated happy birthday gihapon ako binahal nga Lula. Hilula Christina Beltran Kapambi. Kakulok mga daw mahal ko. Happy happy belated happy birthday mo. Kakulok para mag-retkin mo. Kaya baga na busy ka man dito sing bahan. Ada, belated happy birthday na lahat mo Lula, ha?
1: Okay.
0: Okay.
1: Ano ito na tabo?
0: Ano ba yan? Siring parak nagkagitan ng TV.
1: Wow.
0: And, second quarter, labang heran 20 city.
1: 29.
0: Oh, 29. Imagine ka ito, nga nagwari na gunhini nga
1: nyo. Ah, mugi hapon pagkita ko halftime.
0: Go, baga, siyempre, nabisa kita mag-USGOs, nga nagsige, hindi na kita magdadahom. Oh, gino, pagka fourth quarter, kay Binoy, nasiba ni EGNOB, nga ni, Bronson,
1: wala agad na sunod-sunod nga 3 points sidahan last 5 minutes.
0: Oo! Nga, ang nakaganaan ba tayo kay Bindi da? Kay Hanna, kan ano biba? Ani, pera ka minuto sa to? Wang second supply nala?
1: 6 seconds.
0: O, 6 seconds. Kaya na, put up pa niya na
1: put back. Oo.
0: Kabili ba kini nga na kan ano bi?
1: Siring ko, wari na makakashoot liwatan San Antonio didahan last 5 minutes.
0: Kinukura talaga ng depensa ng New York Knicks.
1: Grabe ang ball movement liwatan New York.
0: It nakakabigos kay Nick Kevin kita ko. It sparse tagyandor kaya no. Lamang hirndor, di ba?
1: Oo, nagtagya hira.
0: Tumagya. Takita tayo na Bronson yan ko ani Rattown. Sta depensan mo pa eh.
1: Oo. Kasayang hadto eh. Nga lamang ang San Antonio pantabla na unta adto.
0: Oh, nakakatuto dapat hera.
1: Oh, yan na matatabo ito.
0: Ada kay 3-1 na.
1: Amo sini sir nga mission impossible.
0: Ada amo na itod dako pagkian nga ho kay Kevin niya na.
1: Ta kay usa pa lito nakahimo ha kuan ha NBA an Cleveland Cavaliers sa kontra ang Golden State.
0: Oh, correct. Ang LeBron James kina kapitan pa niya.
1: Takay iba man adto kay mga veterano man adto.
0: Correct nga ha, wala bang atik.
1: Sige la bangin magkamay adaliwatin comeback nga 1-3.
0: Ada. Balita na kangkon ni kon ano hi Jalen Brunson in 36 points.
1: Kalilis.
0: 5 rebounds ngan 7 assists tapos si iano biliwat 33 points 4 rebounds ngan 1 assist natin niya.
1: Oh.
0: Ginbuli kang kipayan ni Karl Anthony Towns 13 points gihapon niya 10 rebounds
1: gihapon. Oh, yan na nga si inigod hikuan ni Jalen Brunson. Ibago di tiyan minulayan niya na.
0: Oo, nagkuhan niya, naglip. Mati ko kay Kevin, hang over pa niya han last season, di ba? Kontra OKC.
1: Oh, kontra oo.
0: Ay, di lang to. Bagat nagdudumdum ko diyan, makakabalik maka-finals. Yan na, maka-finals na nga niya ko. Bibirahan ko na. Ano?
1: Amo adto ang follow-up ni Dano ni OG.
0: Han point, oh.
1: Oo. Oh.
0: 0.6 seconds.
1: Okay, desperation shot na lad to. Hade man din yun. Nag-desperation shot ni Dahikuan. Branson. Waray nag-box out.
0: 3.0. Man, ang naka-open din na. Kasi nagtungangal at inihimbi, dapat nung tama, iter nga upat nila, magbabaksin na mabaksin.
1: Pero kay makuri ni Liwat Adto ang pag-box out, kay haros matunog naman ang buzzer.
0: Oh.
1: So, naningalimot na nga, may mabox out.
0: Marang ka, kay Kibit, ano? Ang nakaupay, kay Igenobi, dumalagan dahil niya ito si Rung. Pagkita niya nga, kulang ang tao na kinabising nga din, both sides. Pumot niya dahil, umula.
1: Timing na timing. Nga dahil niya kamot pag-unto.
0: Yan.
1: Timing good nga, nga dahil niya kamot untol ang bula. Siring pa man, he was at the right place at the right time. Ala, nga rin, PBA naman.
0: Ba, liwat ni TV.
1: Tabla liwat.
0: Tabla liwat. Kinuriyan na tagabian, Hinibra San Miguel, bisan ang paniguro ni Justin Brawley. Kay naniguro din ito, trupang giga an era mga players. 2-2. I'm giving it standing nera. Tira mula ni boss, liwat it era, game 5. Tama. Biyernes nga na boss, it era game 5. It in Bilio Tip Gibin, siguro ni Rad Domingo pa. Ano yan, Biyernes? Sabado. Tama, Sabado.
1: Mm-hmm.
0: Ada.
1: 98, close fight gap actually. Pero may gap close fight ni tinibrangan itong tokan.
0: Context.
1: Unta, an kuan, he called si Ton San Antonio kanina, antes magmulay. Nagtawag anhiya kang Kutsut Reyes.
0: Ito!
1: Imagin ano, Kutsut ang pagpatabla.
0: Oo, pwede, pwede. Para at least baga, matagan ni idea kung ginaan diskarte.
1: Asya. Anyway, salit, very good naging malipayin yung ura-ura, hira RJ Barrientos kan Justin Brownlee, di ba?
0: Correct.
1: Kay kagabi, he RJ and Best Player of the Conference, samtang he Justin and Best Import.
0: Oh, correct.
1: Okay.
0: Ada kaya may tutato na PB Sports sa Noten B Sports. Ada buwas liwat, Game 5 hit PBA. Ada singto man mga tagi GSA man taga-turupang giga, kinang lambaga, inu-inuan niyo sa inyong mga darahonon. Shoutout tala, ada itong mga PDK drivers, MCs, drivers, labi na mga dispatchers. Habang katulayan ng mga terminal sa nato mga barbershop, kada kan Sir Coco Ilanunti, Sir Luz Ilanunti, labi na robot, Bib Obit, nga di may Cosme, barbershop, labi na may Sanusi, Hakilis, barbershop, Medinus, barbershop, pamitan, padahadagami, nga nga tanang barbershop na lang. Ano mga PWD, ada ang atak na nga dakan, Ma'am Jeannie, Nutal, bini ko, Ma'am Jeannie, kumusta ka? Himsir ko, kuyo, timistan, kitinawa na. Mapingaw to, tatubarang live 42 das, mga kasanggay nila. Nga, Dave Gibin, at atong gihapon ngayon mga lagaon, tiro guwapuhon, labi ito mga guards on duty, kada kan Sir Roger Pabi, nga sa katoto ka K5, kaya SD, adingin Sir Kuan, Lito, Abarundo, Kapangyan, Sintalas, Kuan Gibin.
1: Oh, permitan mamate.
0: Nakalad ang clear dito, Kapangyan.
1: Oh, permanente ito, Sir Lito.
0: Lito, Abarundo. Ngan bil ba kita radyo kita lagar portahan ng gate ya. Ada anaton mga teachers gap yun ang attack nam open out ma'am sir ngan mamano ada unta baga kun tapos ang pagremedyo pagkapian ni ka may benepisyo pan lawas an DTX coffee mix eh nagkape ka na detox ka pa pero kung baga kalim tanong ka naman man sir don't forget pagtikan D3 bio the superfood supplement nga iyo pagpupulsan handa mo nga benepisyo pan lawas mapapalipin ni ha klinika de alternatibo medicina and wellness center siyempre kahit oras halangan na pwede ka drama liwat an K5 Diaries katapos an balay ni Biloy damo nga salamat han pagupod ni hamon han na huibis nga adlaw ang tabang nagatagaming kalipay ini ka K5 Riboy the Wonderboy parang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kali awa na siyudad takluban ngan bugos nga sinirangan Bisayas K5 News FM.
1: Ala, sa nalakaan law, taton pagkarampang yan ng semana kay Huibis Dayana. Buwas naman kita magkaurusan aton programa 11 Mbps. Ini ka K5 Kevin Susana, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas, K5 News FM.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Dr. Jun Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
2: DTX 500 Health Alert.
4: At lalong-lalo na po makaibigan sa araw na ito, isang kababayan na po natin ang napasaya at natulungan dahil sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C.
2: DTX 500 Health Alert.
5: Karen, namamaga itong tuhod ko. Hirap maglakad. Pagising ko na lang umaga, namamaga na. Nagsimula sa malaking daliri sa paa. May nakapagsabi sa akin na DTX 500 Herbal Capsule daw ang gamitin. Parisan ko daw ng Mighty C. Health Alert na programa. Nagtanong ako at iwas daw ako sa lamang loob ng baboy, bangos at tilapia. Tapos nag-take ako ng DTX 500 at Mighty C. 3 times a day. Epektibo nga talaga. Unang araw pa lang, di na masyadong masakit. After 3 days, nakakalakad na ako. Gumupa na yung maga. Masasabi ko talaga, epektibo yung DTX 500 at Mighty C. Maganda. Tanggal talaga yung pamamaga. Nag-try din ako ng DTX Coffee. Maganda din. Effective sa akin. Nag-normal talaga ang pagdumi ko. Kaya yun, tinitake ko hanggang ngayon.
4: Subukan ng mapatunayan sa kababayan po natin na meron pong pamamaga sa kasukasuhan because of uric acid, mga kaibigan. Natulungan sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Kaya po sa mga kabayan po natin dyan na meron din pong iniindang karamdaman, pananakit ba yan or pamamaga, makaibigan, inuman ng Superior Antioxidant Combination DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Bakit nga ba nakakatulong ang DTX 500 Herbal Capsule sa mga pananakit at pamamaga? Kaya po mga kaibigan, ang DTX 500 Herbal Capsule ay nagtataglay ng pinakamataas na anti-inflammatory properties na nagtatanggal ng pamamaga at pananakit sa loob at labas ng katawan. At ang kagandahan, kapag sabayan ng Mighty C ang alkaline vitamin C, ito naman ang magtatanggal ng acidity at magpapatibay ng ating mga buto. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C Alkaline Vitamin C.
2: DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Ang DTX 500. Upang mapapagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Ang DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. DTX 500. Mighty C. The Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C. Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
4: At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa kape na nagdi-detox ng katawan. Kaya nga po mga kaibigan, according ni ma'am, nung sinabayan niya rin ng DTX o Clinica DTX Coffee Mix, nag-normal talaga ang bowel movement. Kaya sa mga laging constipated, dahil kulang sa fiber ang kinakain, palabas mo yan. Mag-Clinica DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: I-test mo ito, isang VHW ng Luna Isabela. Bago mag-umpisa ang trabaho, DTX Coffee Mix ang hinihigop ko. Masarap na, masustansya pa. Dito na tayo sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na? Na-detox ka pa? Mabili sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5
3: FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Hapaghagos hangkada oras.
9: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
8: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
9: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
8: Haduggan mabug-on kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
9: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
8: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alidagidhan iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
10: K-5.

0: Ha.
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihanta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fad News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon

0: Kay mangraw ko na hira Steven, Lucita.
1: Tanian, ano man ang siring? Sumugot ba hira?
0: Oo.
1: Ay, salamat. Salamat kung sugat.
0: Maramhira nga buutan ni Kimberly. Sa lito, wari ako kuriihin paghangyo hira. Naluluoy man nga ni hira haiya, labi na Steven.
1: Kay tinuod nga makaluluoy iya, wari man luwat iya sala. Kung pwede la, nadira ko nga umiwas din hihiya bala Enrico. Naging suok na hiya at haakon kasing-kasing.
0: Siya gihapon ito ta akong ginaabat. Pero kinahanglan igbulag naton hiya kan sawana. Sobra na itong pangastigo haiya itong aton anak.
1: Nasisina ko kan sawana. Waray ko hiya magbago ha paghagusan mga panahon. Dako ko itong iraging kaibahan nga ni Kimberly.
0: Bisan kung ato na hi Kimberly kanda Steven, ipapadayon naton itong pagbulig haiya. Tub-tub nga makatapos siya itong niya pag-eskwila.
1: Mas maupailiwat ada nga diri mahibabaro hi sawana. Nga aadto kanda Steven ni Kimberly para magmamurayaw hi Kimberly.
0: Oo, Lucita. Sisigmong ko ra Steven nga paningkamutan nga maging sekreto kan sawana iningatanan. Amo to nga bahin na natong ibayaan hanak kalabay ug san sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gin papadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Mga kakifive, may dakoy gistory haiyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.

0: Matapos ako i-frame up ni Savannah, pinagin pagtaguhan marahalon kwintas ni Ma'am Lucita. Haakon mga gamit. Duroy nga sumukoban kasi nahon ni Savannah haakon. Han makasabot hiya, nga nangunguyab haakon ang lalaki, ngayagin kakaruyan, hi Joseph. Sanglit, may isog ako ni nga ginsulong, ginpaululan, gindanas, tipagawa sa irabalay. Samtang gin aakusaran ako niya, nga mga ngagaw. Tungo din nga kasamog, nga nantarhog ni Savannah, nga malaya siya kundi ra ko papaiwaso. Mabaya na unta ko, kanda Sir Enrico ngan Ma'am Lucita, haakon kalugaringon kaburutuan. Pero ginpugan ako nera, tuon nga maaram hira, nga waray ako sala. Subay nagihapon ang pag-asoy, hanera la bandera. Base ako mahirayo, han kamadaraw hanera anak. Ngan base dirigi hapon maapektuhan, han akong pag-eskwela. Sekreto ako nga ginpabalhin, hin pag-ukoy. Hapan ni malay ni Ren Steven. Pero, padayon lagi hapon hira, nga nagsasaad ngan susuportahan lagi hapon ako nera, han akong pag-eskwela in college. Ngan igin sekreto lay ni kan Savannah. Your diary.
1: When it's late at night. Ay, ito. Natapos ko na panhugasin nga tanan na hirimusong din ako sina.
2: Kimberly. Kaya nga ikaw mo nito nagtatrabaho din ako sina?
1: Nagsaring manggod ako kan Manas Husay nga bubuligan ko iya. Ngunit sa pa, pasalamat ko na gihapon ni niya iyo. Ano yung pagtugot na umukoy ako din eh.
2: Buutan ka. Salit malipayon kami nga kaupod ka. Labi na ako.
1: Steven?
2: Kuan manggod? Mas agsob na kita magkistorya yan ha. Magmamamurayaw ka na gihapon din eh. Tungod kay dira ko matugot nga samukon ka pa ni Savannah din eh.

pero nakadlo nga waray ko yung kakistory kay Kimberly. Dili ko nakukontak itong niya cellphone. Naglilikay badawlay hakon. Umaydala na itabo. Mabay pakadoon ko yung yaira. Para di rin ako magpinanunahuna. Himso ka din eh.

0: kahon ako. Asya nga kung manikabalay pare ka istorya ko, Joseph. Ngayon pala, di para pakianan may tungkol itong buisit na Kimberly.
1: Pasensya na, Savannah. Pira namang good God long, waray ko yay kaka-istorya.
0: Joseph, Joseph, kalimti na itong babae. Ikadinala ako ito niyong pagtagad. Kaya ako ito nahigugmai mo.
1: Kung waray yan na din ni Kimberly, malakat na ako. Mabalik na lang akong ibang adlaw.
0: Waray na din niya.
1: Ano?
0: Gimpalayas na napon.
1: Napakain man niya.
0: Ambot. Sarabutan ko. Waray ko labot na iya. Hiyukot man nga nilugod kung madisgrasya iya.

0: Salamat. Makakauli na gyapon ako. Ay, kaguol. Ang magkulop. Lugarin la. Kay makuritong panakayan. Sayang. Dira ko masusundo ni Steven.
1: Kimberly?
0: Joseph? Ikaw man ngayon.
1: Mayan ako nagbibinantayay mo. Dinihagaw si itong hospital kung hain ka nag-OGT. Maupay nalang natsimpahan ko gihapon ikaw. Ano na itabuhay mo? Kaya nung nga mayan ako nga waray makakakontak itong imong CP.
0: Nagliwan ako ang SIM card. Tikanghan, umiwas ako kanda Sir Enrico ngan Ma'am Lucita. Para gihapon itong kamaroyawan naton nga tanan.
2: DTX Beauty Salon.
3: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itong-itong sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mapanit sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Kaya ano ba? Ano na itabo?
1: Ginpaulo-ulo na ko ni Savannah. Pakasabot niya nga nangunguyab ka akon. Mopay na lang ah. Padayong lagi hapon ako nga gimbubuligan ito niya parents. Gimpabalin ako kanda Steven.
0: Ang patod ni Savannah?
1: Oo.
0: Kimberly, pwede ko ba ikaw pamisitahon dito?
1: Ayaw na, Joseph.
0: Ha?
1: Kalimtin ako. Para magmamurayaw na kita nga tanan. Joseph, karuyag ko makabot ko ito na akong mga panganduy. Unta, makaintindi ka akong.
2: Tumahan na lang, Brad.
1: Steven?
2: Makaluloy, Kimberly. Iskandaluhon na liwat nga na. Papaululan niya ni Savannah.
1: Steven, nasa ring ka. Diri ka makakasundo ako niya na.
2: Temprano kami nga natapos sa namon meeting, salit ginkanhi ko ikaw. Let's go. Joseph, maglalaw mo ko ha. Tutumanon mo ito namon hangyo ni Kimberly.

0: Lucita, napalit mo ba ang nakon ginsisiri nga ato nagre-regalo kan Kimberly di dito niya graduation?
1: Oo, Enrico.
0: Maupay. Unta, maruyagan niya ito na aton regalo.
1: Maupay pa, Kimberly. Matatapos na hit iya kurso nga medicine. Samtang hisavana, 27 years old na. Waray lagi hapon makakagraduate ha college. Aanhon, nakaupat na pag-shift itong kurso. May mga back subject pagod.
0: Kay sige lang udugit lakwat siya. Plano ko nga ni nga kung mahulog pa ya this time, dirita na ya papaiskwilahon.
1: Eksakto gud na natong desisyon. Nga igbalhin ni Kimberly nga ito kanda Steven. Nga igsekreto ito kan Savannah.
2: Mga buhang ka mo!
1: Savannah?
2: Ano na ko? Kingpit na ninyo gimpala si Kimberly. Iyulo ngayon, ginuwat ako!
1: Savannah.
2: Nakuhulagod ngayon na ito nga maldita ito niyong paghigugma akon.
0: Hulong na dida, Savannah. Timarte dida. Baga kan bata. Gurang ka na. Unta nakakaintindi ka na itong amon mga ginyayakan hai mo.
1: Daddy, nadiri ka nga buligan namon itong ibang tao. Kay ano? Tungod kay insecure ka? Kay hira, may danaabot. Pero ikaw nga amon anak, waray lagi hapon.
2: Sige, bubligyan ko niyo! Bubligyan ko niyo!

0: Ano ba ito ngayon maging sisiring nga good news?
1: Tikang din nera, tito ng tita.
0: Oh? Ay, kasayang. Wari kami mag-abot. Ginka istorya manggod ako, han resident doctor hining hospital. Ano man ang sering? Kumusta man nera?
1: Papa, tukuran ka kung nanirahin clinic.
0: Ha? Tinood?
1: Ngan, siyempre, may igintot do ako hairang maupay nga lugar.
0: Kaupay lang itong balita, Steven. Lugaring la.
1: Ano na luwat? Baga na subo ka man.
0: Bangin kun, makaabot ini nga tanan kan savana. Masisina yung duro akon.
1: Insecure hay mo, naawa, salit na si Sina. Pero siguro panahon na para tumindog ka.
0: Steven?
1: Dirilot ako na siya rin nga awaya hiya. Igpakita lang hiya nga diri ka niya kaya paharukon hay hatuna. Tungod kay pareho na ka muna tungtong hatuna.

0: Ikaw?
1: Madak multi mo na wo!
0: Sabana!
1: Ginago mo nga nin akong kag-anak, pati Joseph! Tapos siya na. Pati tin mga kaurobdan ko! Ha? Waray kagudliwat awad! Waray alo!
0: Sakto na!
1: Asya ba itong gitag doha iman imo waray awad na nanay? Ha? Anman ngagaw?
0: Hos mo na, Sabana! Kinilob ko rin mo pag pinanahapa ako na to. Alin mo pag raog-daog. Pagtamay akon. Pero nasobra ka na. Hasta ka na yan, ha? Maraot na gihapon ako ay mo pagkita. Kaya ano? Tungod kay sorogoon ito na ako, nanay. Diri sa lay to'n maging anakin sorogoon!

0: Lucita, igin kay mangraw kay Steven. Ginkadto nga ni Savannah ni Kimberly kanda Steven, nga ginahoy na liwat.
1: Ano? Hinga babae, good man. Wala good magbabago.
0: Nadirigad ako pagbuhat hini. Pero pag-abat ko, asalinit paagi para may magotawan ni Savannah.
1: Aha. Ano ito na yung mukarag signon?
0: Igbubuyag-yag ta na ha, iya itong kamatuuran.
1: Ha? Susumatan na natin iya itong kamatuuran?
2: Ano ito nga kamatuuran? Mami? Daddy?
0: Savannah?
2: Sumati ako! Ano?

0: gihapon ng kasinahon gan selos ni Sabana. Bisan kung makapira na ako makalikay ngan igin sakripisyo ko pan feelings ni Joseph akon basi malikyan ang samog. During nga humilarom ang kasinahon ni Sabana akon ngan pati ang mga tao nga nabuliga akon iyagin sa selosan. Kundi hasyahan nga higayon warin ako magpakahilom pa. Nganigin ato ko anakon kalugarinon kontra niya pagminos ngan pakatamay hakon. Kundi ano bago dito maiha nga kintatago a kamatuuran nera Sir Enrico nga Ma'am Lucita ngan kayano nga bagayin asya man iton makakapahunong itong kasinahon ni Sabana.
1: Nandini natatapos ang ikaupat nga bahin ang eksperyensya kinabuhi nga padara ni Kimberly ang Barangay 91 Abukay, Tacloban City. Inin mga paypayan na kinabuhi ang ginpadarangan niya aton nga naging paanggit basi may pati ka aton
2: K5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hininga susumaton hapanguna nga papel ni Kimberly Joyce Katubaw, Kaupod Hira, Randolph Palacio, Edwin Torres, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, ngan Jael Yu, hapapel ni Savannah. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasi nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may dani yung mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat tayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbita mo ni email k5drama103.1@gmail.com. Dingani, padara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110 Utap Tacloban City. Amo ni mo aning drama, basi may patik kan maging kaparte hanatong
2: K5 Diaries. The boy
1: who's in your... Naigit maon nga haladayiwan K5 News FM Tacloban Drama Production Center. 103.1 hayo mga radio, ang kampiyon ng istasyon. The little things I say
3: and do. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karibu matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. Naimumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
6: Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo.
7: DGX 500.
8: Para sa marusog na tayo.
7: DGX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DGX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
8: DGX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako dahil si Zyro, usog kaya kumainom ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na kod ka mo DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Papalit sa mga butika.
8: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo.

0: You might get trangkaso. Kaya ngayon pa bago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C, DTX
1: Beauty Soul. Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Pamanit sa mga butika.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mga gabis gina extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: Pausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usa nga lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga tanan nga isyo, haiya na hataw!
10: Waray patinoon?
11: Kayo waray awas?
12: Waray gap bugas?
13: Kayo! Yungat!
14: Aray ko! Saba daw, Bianca!
9: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tika nga himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ng kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa mag-aabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana all ang balay ni Biloy.
10: Libat?
9: Manok-manokon. E giniliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban. Kampiyon na estasyon hin radio.
15: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haanuman nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw ko din ngalinti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karni at baboy, baka ng manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
16: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! My cool.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan Grace Abejo, Hampalo, Leyte, Layo Labada ng Cagayan de Oro City. Sugod man kan Robin Palimang Giwan Warayon Vloggers Adventure, Ligaya Klosang, Violeta Lisigis, han Zone 2 Barangay 110 Utap Tacloban City. Abri na ni mga Facebook ng radio, ngan uswag kita kay abri na, ang balay ni Biloy.
1: Iba!
0: Manuk-manukon. Ngan ini nga programa ging papadangat hayo ha maupay nga kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
2: Ano ni itanod bunjoy?
3: At siya nga ni Kap, parehas ba't itatang pagkita?
2: Nangihiman ni nga patay.
3: Baga dere patay, parang natutulog lang.
2: Amulik, tadaw lang. Baga nahigdaman lang ni.
3: Kay kundiri la, baga napiyungit ba ta? Tidak pa ko din patay.
2: Amo na. Oh, pero iya baga kamik aploy. Bakit? Sarang diri mo upay. Pero daw lang bayad din eh.
3: Baratun lang ulog ka.
2: Amo na. Mapay-pay din eh kung ako ang baga nagpamik apin eh. Badaw.
3: Tana kap. Lingkod na kita.
2: Tana. Total, nabutan ko na ang patalito at baso ang kuwan. 1-5.
3: Sige.
4: Ay, Kap! Salamat nga, Anhi ka, Kap!
2: Uy! Ay, congratulations! Condolence!
4: Salamat, Kap!
3: Ay, kuhan. BIF, Mrs.
2: Ano? BIF? Anong baloy? Kaya daw!
3: RIP, Mrs.
4: Saan ka ba? Dere para akon, para ito kan... Bonjoy!
3: R.I.P. Ano akong tawag nga tanong ba? Bonjoy, R.I.P.
4: Hala. Lingkod ka mo. Para liwat, makagkape. Hala, sige. Lingkod. Ito,
3: Duwara. Sige, Missus. Malingkod lang na kami ni Kapitan.
2: Lingkod kita. Loy!
3: Kaya na, Kap. Kaya na, Kapitan.
2: Ano natabuha atong dito sa merkado?
3: Ano natabo? Ato nga natabo, ada?
2: Ato ba nga natabo ato na merkado? Tigda ka malaging pusil, pero wari ka maigo. Kinala natin makilalan kunhin ubaya. Ngayon kunhin mayor, ex-mayor ato. Ay kinalan, madakob ko diya ato nga bayot.
3: Sakto ka, Kap. Tidi pwede nga ani payagawas. Wanti diya, darakpon hiton mga otoridad.
5: Uy! Ani na himiyor!
2: Uy! Ani na ko na himiyor!
3: Baga nabati kagawas, ani daw himiyor.
2: Amo!
5: Uy,
2: malamay aday niya, malam. Mayor, mapay nga gabi!
5: Ani ba't asawa ni Tanod Bonjoy?
2: Adi laya, mayor, adi!
5: Ha?
2: Adi man.
5: Ni asawa ni Bonjoy, itadat imo sapit,
3: ay, ako daw ito, Mayor.
2: Ibiloy man ade, ngayon gisisiring Mayor.
3: Nga sapit.
5: Ha? Ibiloy ito?
2: Mm-mm.
5: Kauna ko babae nga borod.
2: Pabataw.
3: Tsakban ako.
2: Ha, babae nga borod, Loy. Babae nga borod.
4: Ay, Mayor. Ani ka man, Mayor.
5: Mrs. Ani ako. Sugod na akong saad. Nga kung may dat na mamatay, may dat lungon. Ito naman itlungon.
4: Ay, oo, Mayor. Ay, aanhin na itman.
5: Oh, adihin kadugangan niya bulig itong munisipyo. Pundo in itong katawahan. Nga ginihatag ini itong munisipyo para lang ahawit akong mga constituents. Aditon kape.
4: Ay, kada mo manhin ni Mayor.
5: Hoy, oo ka. Wari ko pa nga nigahatag ha, Em.
4: Aw, kahon ako.
5: Burdagol ka. Ikaw yung usa, Bordagol! Ikaw ngayon ka ni Bordagol, ikaw din usa kabaks ka kape.
6: Yes, Mayor!
5: Ngan labot-lat kape, lungon, may daliwat cash, 10K, para itong pamilya.
4: Ay, wow, 10K. Salamat, Mayor, salamat.
5: Ngan katapusan, ako nagbahalat pagpalubong. Hindi ka pa ito. Salit! Kamo, pamati kamo, mga constituents. Konet gusto mamatay ha iyo, pamati. Ang gusto mamatay dida, pagkamatay na kamo, samtang libre pat kape, lungon, ng pansyon.
7: Ayun,
2: Nay! Nay!
4: Ano?
2: Makatok ka bababa sa school?
1: Balitaw, Nay. Kinalan ko matok ka buwas sa school. Brigada school na ba?
4: Ay, buwas na ba ito?
1: Ay, oo. Buwas na, Nay. Ang brigada eskwela. Usa ka semana yan, Nay. Maglilimpyo.
4: Ay, maglilimpyo ka eskwelahan.
1: Oo.
4: Uy, kaino nga? Maglilimpyo man.
2: Nay, okay, nanay. Asa to eskwelahan? May na brigada eskwela. Antes pa magtikang klase.
1: Diba, Nay, hanuna?
2: Diba,
1: ang magyapi to. Ang mga kagarakit maglilimpyo eskwel.
4: Kanay daw, kundi rin maglilimpyo.
1: Atara, matag ka nala. Hinpan...
2: Daspan!
1: Matag kang daspan o silhig. So, ganito.
2: Pwede liwat cash.
4: Ay, cash. So, kung haatag ng waray kita, cash.
1: Aw, kung waray, silhig.
2: Susnay, mas maupay papaglimpyo nala.
1: Balito!
4: Kailangan ba ito mga anak ka?
1: Ay, Nay, oo! Brigada Eskwela, bayanihan ito hiya, Nay!
2: Oo, may na nga ni mga volunteers.
1: Ika nga,
2: Half-Fire, BFP, PNP, private groups.
1: Balitaw! Ang mudod mga taga-K5 kung nakad to. Mga organisasyon, Nay. Dama pa kayo
4: ba? Ano man, may isnak ito ha, mga anak.
1: Ay, isnak. Ah, malati mo, Nay. Wala isnak ito na eskwela.
2: Ikaw na lang mapalitin mo isnak, Nay, katapos yung paglimpyo.
1: Oh, pwede ka man po malitin na iswater. Tinapay, so ganito.
2: Diri nga ni Nay, uli na lang ang ibalay ka man kam. Kau man ba paglimpyo? Kauning bahaw, suralawlaw, pakak!
1: Oh, diba? Basta, asya ito, Nay.
4: Hala, sige. Dilimpyo ako kung amo man. Magdadala kong bolo, kong silhig. Madali man lang ito. Ngan hiara ako maglimpyo din niya atong libong. Ah, sige, buwas na lang ito. Inin hapag kaya na. Anay do, ano na ba't oras?
2: Alas 8 p.m.
1: Oh, kino, Nay? May nakakagantoon, nagpakiana ka man hiton oras. Ah, di ka pinaman, Nay.
4: Ana, upod ka mo, upod.
2: Makain kita!
4: Wala, mayan talon nga na matay. Aato ni tatay. Makanto kita para makakaumba kita. May dalito kape. Ngan may inom. Nagbarubalik ka naman eh. Ngan, makakita ng biskwit.
2: Pakak, biskwit ni inon. Kape kakaunon.
1: Auna! Mainom yung kape. Makaon yung biskwit.
2: Barandot, nakakaanyan ka.
4: Kamu kay malamay kita. Tanda na.

0: Loy, matabang man yung kape. Ano ka chugat, Loy?
1: Wala yung sukat, Kap. Aamak, bati.
0: Kaya ano?
1: Diabetic ngayon ang asawa ni Tanod Bonchoy.
0: Kaya naman kung diabetic siya. Kita kay diri man, salit kinanglan natin hinbaga sugar and sugar.
2: Misis, diri na ako mag-iiha. Misis, asalito na akong tuyo, ha? Biloy, kapitan Bungyo.
1: Mayor. Ani adi mayor, iya kan ni mo gusto iya kan mayor.
0: An bayan ba to? Ano to? Loy?
1: Bayan na ton kaso. Pabulog kita nga masulbar ni dayon nga kaso nga malakopi mi ex mayor anita niya.
0: Au. Oo, sakto ka Loy, sakto ka.
2: May lid na baka mo kun hain ni anita niya?
1: Ha? Walay, bangin kamot may lead, Mayor. Otro na lang pagbasa.
0: Sige daw.
2: May lead.
1: Na kamo.
2: L-E-D. Mabasa ko spell L-E-D. Lead.
1: Oh, may lead na kami.
0: Kami? Mayor?
2: Na kami?
0: Ako. Ikaw nga ni
1: Mayor. Oo, mo. Kami.
2: Ayaw na mong kabaraka. Di rin mag-iha. Manadakop na ito nga anitanhiya.
1: Good.
3: Beauty Soul.
4: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.

0: Ang balay ni Biloy.
1: Diba?
0: Manok-manokon.
2: Ngayon?
3: Mailit ngayon ka mo, Mayor. Ay, salamat, Mayor.
2: Ay, ngayon, Mayor. Kay wanted ko niya. Ngan, may kasiya nga angay at bangon.
0: Tinood nga drug lord hiya. Killer, corrupt, antipatika. Ngan gimekera pilingera nga bayot.
3: Okay, makilala ka to, Mayor, nga bayot kay parehas manitiyo color green.
0: Oo. Nagsari night shift ha, kon. Madadakop gihapon na ito nga anitan hiya.
2: Ngayon?
4: Ngayon, gabitan.
2: Uy.
4: Chiptanod, Biloy.
2: Uy, kagawad.
3: Kagawad, Ral.
0: Kagawad, Ral.
4: Momo?
2: Mimi. Ano, kanding? Kanding nga masir nga Mimi.
4: Okay, diri ka.
2: Kanding mayor ngayon ito. Kanmayor ito lang niya. Sige, ikaw mayor niya.
0: Anay.
2: Tumawa ka man, mayor.
3: Ano ka, mayor?
0: Namin sagot ka, kagwapuhan ni Kagawad.
3: Amo, diri ka na nato, hay dida. Natakar natin pagkakuan. Lubad.
2: Sige. Sige.
3: Paya, Mayor. Paya, Mayor.
2: Otra, Mayor.
0: Kagawad, Ralph. Ano nga, Mimi? Kandi.
4: Ah, okay. Ay, very good. Mapay nga gabi. Didahay mo.
0: Uy, kumusta?
4: Okay lang ako. Baga, tapos pala kaon. Medyo busog. Busog pa.
0: An motor, kumusta?
4: Kawan motor. Adagawas, bago pa. Waray na silop, tanggal ko na.
0: Ano man, may gasolina pa. Kay kung waray na,
4: Awitan gasolina niya, usan na laka, baso.
0: Usan na laka, baso!
4: Amani, nga niya ko, Mayor, kay para madugangan nita akong gas.
0: Ah! Hmm.
3: Tapos, ano man kagawad?
4: Bisikad naman usa.
0: Usa ka baso.
4: Idudugan?
0: Oray problema, basta ikaw. Kay love ko good ikaw.
2: Kangilad.
3: Ngay. Bagay ba naman din
2: eh.
4: Mayor, ayaw din eh. Damot mata. Damot nagkikita.
0: Kay saan din at hira? Gagad ka man tayo ira.
4: Dog nito na akong gas niyan ha, Mayor ha.
0: Ayaw ka baraka, basta katapos it pagpagas it motor, diretso nila pagpa-change oil.
3: Ngaw.

0: kalalakat la ni Mayor Loy? Nikap?
1: Oh, wow. Loy, Loy na kay bitim ta. Wag pares kan kap, Loy.
0: Ay, kay okay man la ito, Loy.
1: Oh, kay Biloy, Baloy.
0: Loy. Ay, ay, singa daw. Pakapiha ka, paka...
1: Pakapihon.
0: Pakapiha ka, pitim.
1: Ano?
0: Ti mga anak, iba mga anak, pakapiha. Uy, yung mga anak ba pakapiha?
2: Gitatakwil na kami ni nanay.
3: Balita.
2: Pakapiha kami. Magkakape. Oo.
3: Magkakape na. Kay, magkakape na tayo ng biskwit.
2: Itkape ko nun nila din ni Matabang. Uy, ay, mga sukar.
3: Balita ko na ayo. Ikaw tayo.
0: Ay, ayaw na ito kung Matabang. Pait lagi hap.
2: Kapay na kita ng dara na sukar. Di ka nga balay na.
1: Balita ko. Sige, sige, sige. Wala ito problema. Anay, kay kakatuon ko hi. Guada, dida lani kamu hai? Katun kay guada.
2: Tay! Nay!
3: Taka, iro mo
2: ang tatay. Wala, nay, kita ang nagot kang tatay short pants.
3: Balitaw, kairo! Nagulay ni tatay.
0: Kailo nga buho mo itong iya short?
2: Kaluking, kalalaw siya ni tatay, nay!
3: Nakikita at brep! Yay, pulkadets pagod kayo!
0: Ay, sagdita, sagdita. Gabi man. Hmm?
4: Nginay!
0: Oy! Kap! Kap! Ani ka man!
4: Oy! Ani man nginan pagadwa nga imo baga mga chikiting.
0: Ay, oo, oh, kap.
2: Kapitan pong niyo, mapayagabi, maamin ako.
3: Mapayagabi, kap! Mabless, mabless!
4: Kaluyan, kamuhan mahal nga Diyos. Okay. And kaluyan, hit mga kalaga simenteryo.
0: Grabe ka man liwat, kap. Nirigad ha simenteryo. Kaluyan, hitun... Imo, aton makagarao. At Ginoo ba ha makagarao?
4: Amo na, inin, maiba daw kita ninay. Ninay, buwas may da brigada eskwela. Ang mga kaganak, obligado, baga, maglimpyo a eskol.
0: Ay amo nga di kap, ada kay makatugod ako. Magdadara akong bulo, silhig.
4: Kami ang mga barangay opisyalis, pati mga tanod, may dalot baga eskidulin baga paglimpyo. Maupay tiyo. Inin, buruglig nila kita itong baga dito eskwilahan ba? Antes baga mag-abri itong klase, para baga malimpyo na itira baga libo.
0: Inin, kailo nga sugad man ito, kap? Kaganakit maglilimpyo?
4: Sinisiring ito nga bayanihan ni nay.
0: Ay, kung di rin maglimpyo, maamot o mahatag.
4: Asya nga ni, maglilimpyo para dili ka na humatagin. Floor wax, silhig, sipid, amit dito.
0: Damo, lagapit di rin maglilimpyo nga kag-anak.
4: Ninay, ayaw na lahat ito baga pagtagihin baga isyo nga baga. Itong baga mga nadiri ba? Basta importante, may nagkagin si Siringa, spirit of voluntarism. Asya ito.
0: Spirit of voluntarism. Wow, kahalarong daw ito. Masalarong pa itong bubon.
4: Ninay, bubon. Amo nga ni, mas maupay paglimpyo nala. Di naman lahat.

0: Ala sige, problem kita, problem. Lalimpiyon tayo ito na eskwilahan kaya para pagsulod itatong mga kabataan. Malimpiyon na ini, ha? Sige na. Alayon la. Loy, agad idawaan na ito. Dito ka man natin lalimpiyon ito at nag-usahan ka man la. Biloy! Nakikinistoryaw ka dito at maestra. Pagkalihan ay.
1: Kap. Ito dito. Inin ko, han, inin. Tapos na kami dito, ha? Luyo, kap.
0: Uy, kapasyon na.
1: Grabe na kasi takbalas, oh.
0: Hoy, kagawad!
1: Pahit ko, Hem.
0: Kagawad! Pari ka man balhas, naglimpyo ka akong! Kuwang-kuwang kapalipado, ay kalada.
1: Kuwan yun, waray yung maglimpyo. Nagkinita laon, hankap, mag-chicks.
0: Chick, kagawad ka, ano pa mati, kumailig ka na. Kari ka baga maglimpyo na. Kagawad!
2: Mahatag nala ako. Hindi rin ako maglilimpyo. Magkakahurugaw ito na akong kulo. Kita, itak mga kulo. Nagpaka-cutics pala ako. Kano, gunitak ba yan?
1: Tama mo mga rason. Hopya good maglimpyo ka.
0: Sige. Basta sunod nga mga kuan. Pinalidad, kundiri maglilimpyo. Kay nag-meeting kita hindi, di ba? Nagka-restorya nga maglilimpyo kita. Diri kay magagagan kuan Fernando po Junior. Dita, napurma ka da, yun.
2: Kapitan, kalma la. Ako na gunini. Malakas ako kan Mayor. Imbis nga maglilimpyo ako.
1: Kita.
0: Ano man?
2: Kita kita budget para hiton natong pamahawon.
0: Uy!
2: Tapos sini, mangaong kita.
0: Wah, kagawad Ralph Rick ta. Tuhay!
1: Tuhay!

0: May mga istorya, papartikan biloy, mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ah!
0: Buwas na, hapag-abri utroy ton, ang balay ni biloy.
2: But...
0: Manok-manokon. Ini nga drama, gimumulay ng mga tingog ni Raja L.U., Ray Cabillas, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabelyangan, Edwin Torres. Hitseko mulon it nagduyog hindi riyabag nga sunata. Mga tunog ng karasikas, Ray Cabillas. Hapag surat ni Mang Tomas Palalabs kay bungahan niya tuyaw nga hunahuna. Para natong mga viewers and listeners sa natong Facebook Live, please follow our FB page, K5 Tacloban Drama. Pag-like and share ang natong podcast live para permi kamo updated it mga panitabo ha. Ang balay ni Biloy. Manuk-manukon. Ikin niliyaway yun yung paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyong estasyon in radio.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan o inom, duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
5: DTX 500!
8: Mapalit sa mga butika.
9: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
10: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle.
10: Mm.
9: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
10: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
9: Gusto.
10: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
9: Mm.
10: Kasagaran mangod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
9: Mm-hmm.
10: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
9: Kana.
10: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
9: Mm-hmm.
10: Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
9: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
10: Mm.
9: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
10: bad
9: sa cholesterol.
10: Bad cholesterol.
9: Mm. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
10: Mm.
9: Kundi sa medium sized arteries pod.
10: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
9: Mm-hmm.
10: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
9: Gusto.
10: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
5: DTX 500.
11: Kulay si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
11: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
10: Oh, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
9: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
10: Mm-hmm.
9: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka o tamis.
10: Mm.
9: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
10: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
9: Hmm.
10: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
9: Kampiyon.
10: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
9: Wala kay reserve.
10: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
9: Oh, kapat sa daha.
10: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning Mighty C ug ang DTX 500.
9: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na ta nga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
10: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud og DTX 500 ug Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
9: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan!
5: DTX 500!
1: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, Eye Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. Eye Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
3: Kasala, birthday, o bisan anong okasyon. Ka-Audio Tech, may dika high quality lights and sounds nga imo masasarig.

0: Anna, di kalidad ng gamit, maupay ang serbisyo. Para mas maging special, nimo adlaw. Para handbooking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. AudioTech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
1: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
2: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
4: Morning, we're right. Morning, we're right.
0: Mga KK5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Eli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Eli Luxury Villa. Eli Luxury Villa, luxury you deserve.
5: Hingi up pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya ang print options Tacloban. Namumutang, Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199, FB page, Print Options Tacloban.
0: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tubtub alas 4.30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tubtub alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum, nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Ako po eh, Helen Jericho. Nagamit ako ito nga di trebayo kay mao peton ta akong lawas, mao pet akong katurong amiton maganta akong lawas. Kung pwede, probare luat niyo iton nya product nga di trebayo.
10: Ang pahayag ni Lynn Jorico han Javier Leyte han maupay nga benepisyo haya panlawas han Klinika D3 Bio.
11: Para sa malinis na dugo,
12: DGX 500.
11: Para sa malusog na tay,
12: DGX 500.
11: Ayon sa mga eksperto,
12: ang DGX 500
11: ang may pinakamataas na antioxidants
12: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
11: DGX 500.
12: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
11: DGX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang kundi DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabalik sa mga butika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
15: DTX Beauty Soap.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga the best kid ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Welcome back to Chillax O'Clock Walk at K5. Time check muna tayo. It is now 2:37 in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by DTX Premium Coffee at ng DTX Coffee Mix. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa. And this time, mga ka-K5, ay atin ang i-reveal ang ating katanungan of the day na galing kay ka-K5, Erica Gwen. So, ang kanyang tanong sa atin ngayong hapon ay... Mga ka-K5, how to unlove a person? Nako naman talaga, wala siyang binigay na context or story time. Gusto niya lang talagang malaman ng ating opinion kung paano daw i-unlove ang isang tao. Meron bang ganun? Kaya ba talaga nating mag-unlove ng taong once nating minahal sa buhay natin? Diba parang ano? Parang it's hard. And sige, tignan natin kung ano yung magiging opinion ng ating mga K-5. I am so excited sa inyong mga sagot because I am also very curious if meron na ba kayong experience na ganito at naging successful ba kaya kayo na na-unlove nyo talaga ang taong ito. Anyway, if you have experiences or kung meron kayong mga kakilala, diba, na napagdaanan na yung ganitong klase ng struggle in unloving a person, pwede nyo talagang isend yan sa ating text line. At syempre, matulungan ang ating ka-K5 na si Erica Gwen. So, if you want to answer that question, mga ka-K5, just text us sa ating text line. That is 0977-144-5878. O hindi naman kaya ay mag-comment kayo sa aking Facebook live streaming. Hanapin nyo lang ang aking page, the K5 space Miss K, and you can also send me a personal message. So, ayan. Excited na ako mabasa ang inyong mga sagot dahil alam ko naman talaga na yung level of intelligence nyo talaga mga K5. Pagdating sa mga ganitong bagay, talagang kayo ay maaasahan. Kaya naman, while I am waiting excitedly sa inyong mga K-sagutan, syempre itutuloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with this song by Dionella. This is Musika. Ako ay magbabalik in a bit, mga ka-K5.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sub si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
4: Kay simintohon sila ni ini.
5: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
4: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
5: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
4: Naay problema.
5: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
4: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
5: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud nay problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka tong nya aging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imo nga doktor.
2: D3 Bio.
6: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
5: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyo ni dayon nimo.
4: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naa nay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
5: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
4: Oh, ngano man.
5: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa D3 Bio, nindot ka ang epekto sir GP.
4: Wa na igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
1: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 107.1 K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Welcome back to Chillax O'Clock, mga ka-K5. Time check tayo. It is now 3 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. And of course, the time check is brought to you by Clinica Deo Fresh Deo Roll-On at ng DTX Beauty Soap. Kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. And this time, atin nang babasahin ang mga kasagutan ng ating mga ka-K5 para sa ating K-Tanungan of the Day from ka-K5 Erica Gwen. Ang kanyang tanong, How can I unlove a person? Grabe naman talaga yung hugot niya, ano. So, eto na. Basahin natin ang mga kasagutan ng ating mga ka-K5. Unahin na natin itong sagot ni ka-K5 Jay Garcia. Sabi niya, the early phase is hard because we got used to that person, the routines, the moments we shared, the memories, the what ifs we had in mind. Consistency is the key. Small baby steps. Next thing you know it, months has passed. There are times you will relapse, break down, and cry, and you will have the urge to communicate with that person. Fight the urge if you can, but if you can't, you'll be starting over again to fix yourself. Oo nga naman. May stages yan eh. Parang ano, diba? Yung stages of grief. Parang ganun din ata pinagdadaanan mo if you in the process of unloving a person, diba? Maraming ano yan eh. Marami kang phase na dapat pagdaanan. Ang importante lang dun is, while going through all that, you will not lose yourself. Diba nga? Kasi, at the end of the day, ang dapat mong isipin, you're doing this because it is what you think what's best for you. Diba? So, ayun. Sabi pa nga nila, ang pinagdadaanan, daanan mo lang. Diba? Huwag mo tambayan. Oo. Diba? Para ano? Chill lang tayo. Masakit? Oo. Pero, sometimes you have to go through things. We have to experience things para, diba, matuto tayo. So, ayan. Eto. Another one from ka-K5. G. Abanilia. Sabi ni G, let time do its job. Love is not something you can't unlearn, lalo na if you loved that person genuinely. Oo nga naman. Ako personally, I don't think we can unlove a person na intentionally, na gagawin lang natin. Siguro, ano, it just happens naturally, diba? Pwede natin silang makalimutan, and kung makalimutan natin sila, in the process, we learn to like unlove them, diba? Pero syempre, hindi natin talaga totally ma-erase ang memories natin with them because they've been a part of our lives. But, I guess, for me to unlove someone is also to forgive that person. Kasi habang may grudge ka, diba? Andyan pa yan. Sabi pa nga, ang opposite ng love is not hate, it's indifference. So, hanggang umabot yung time na wala ka nang maramdaman towards that person, even anger or even hate, yun. Talagang dun mo masasabi na okay, wala na talaga siyang effect sa buhay ko. So ayun, parang yun yung sign na you already unloved that person. And eto naman eh, sabi ni KK5 Rose Me, you don't need to unlove. If the love is real despite things not working out between the both of you, you still wish for that other person to be happy even if it's not with you. Oo naman. Sabi ko nga kanina, di ba? Pag umabot na sa point na pag nakikita mo siyang masaya, parang okay ka na din, di ba? Wala ka nang maramdaman. Hindi na siya nakaka-apekto sa buhay mo. Wala ka nang naramdaman na galit, na ano tawag dito, kahit inis man lang, di ba? Talagang wala na siyang effect sa buhay mo. Parang he's just a person that you used to know. Parang ganun, di ba? So I guess for me, yun, oo. Just let the time do its thing. Oo. Parang hayaan mo na lang na lumipas yung panahon na mawala yung effect niya sa'yo. Parang huwag mong pilitin because it just happens naturally. Ayan. So there you go, KK5. Gwen, Erica Gwen, thank you so much for sharing in your katanungan dito sa ating programa. At syempre, sa ating ding mga KK5 na nagbigay ng kanilang mga kasagutan, maraming salamat sa inyong lahat. So, mamaya, abangan nyo naman ang aking daily K-tips o kalusugan tips para sa inyong lahat, mga KK5. With that said, syempre, ituloy-tuloy na muna natin ang ating tugtugan with a song by Justin. This is Surreal. I'll be right back, mga KK5.

0: ini in first come and first serve basis. Libring a checkup, han klinika di alternatibo medicina and wellness center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum, nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libring a checkup, han klinika di alternatibo medicina and wellness center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pag tumar ko ng TX500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, ini at mata akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
4: Han istorya ni Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 adura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Gina Magbanwa, isip usa ka nurse. Ang morning na ako extra special. Simple lang, tungod premix ko naka-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
1: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soul.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soul. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinundan sa ako ang body odor.
1: DTX Beauty Soul. Mapalit sa mga butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
1: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! Mike Pumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500,
3: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag,
4: duwa sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pa,
4: naayo na ako.
2: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
7: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle.
7: Mm.
6: Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
7: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
6: Gusto.
7: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit.
6: Mm.
7: Kasagaran magud nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
6: Mm-hmm.
7: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
6: Kana.
7: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
6: Mm-hmm.
7: Nya, mantikaon na sa gabi. Ug naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
6: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
7: Mm.
6: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
7: bad
6: sa
7: cholesterol,
6: bad cholesterol,
7: mm,
6: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries,
7: mm,
6: kundi sa medium sized arteries pod.
7: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
6: Mm-hmm.
7: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
6: Gusto.
7: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
2: DTX 500!
8: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
6: Ang DTX o Mighty C ang makatabang pod. Aron dili mudaot ang imuhang atay.
7: Wow, di gina madaot, Sir GP.
6: Oh,
7: labi na kung sige kag inom.
6: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
7: Mm-hmm.
6: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
7: Mm.
6: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
7: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
6: Hmm.
7: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
6: Kampiyon.
7: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
6: Wala kay reserve.
7: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
6: Oh.
7: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
6: Oh, kapatsadaha.
7: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
6: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
7: Mm.
6: Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
7: Importante gyud, Sir JP, nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
6: Mm-hmm.
7: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud na nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
6: Gusto. Apang wa na puntay panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy seeing maayong lawas ampingan.
6: Dili abusuhan!
2: TJX 500!
5: Ako si Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kusunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: TJX 500! Mabali sa mga butika. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras habugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM. Up of the Hour News.
9: Maoping ang kulup mga ka-K5. Di na naton mga magpasong notisya, hiningatak na. Siyahan, ginpasarang Tacloban City Police Office ang masobra 200 nga kapulisan haduro dilain nga parte han Tacloban agud masiguro ang taluwas ngan hapsay nga selebrasyon ng patron ha syudad. Sumalakan TCPO City Director Noel Getigan na gindeploy ang mga kapulisanti kang Mobile Patrol Unit ngan Drug Enforcement Unit habugos nga syudad. Labi na ha mga eskulahan para magpabilin ang seguridad ha pag-abre han klase. Makoordinasyon ng TCPO mga miyembro han SWAT ngan mga personales ang militar iginlansar ang Joint Task Force sa Tacloban para ang seguridad han Sangyaw o Sangyawan Grounds. Ginlalauman naman ang pagdamo han tawo ha Sangyawan Grounds ha anibong tungod han long weekend yan na nga semana. Samtang nagpalusa naman hinsab pina ang dole kontra kan Ateneo basketball head coach Tab Baldwin ngayong adlaw Hunyo 11. Inin kapartehan imbestigasyon ha pagkamatay han duha nga Ateneo basketball players Hera Rene Baterbonya nga Divine Adilia ha usang team building activity ha Dipakulaw Aurora. Mahangyog gihapon ang abogadohan pamilya ni Baterbonya ha DOJ nga magpagawas sin Immigration Lookout Bulletin kontra kan Baldwin base masiguro nga matambong ini ha mga imbestigasyon. Pero diri karuyag sidngon hini nga may da ini baratunon ha kaso. Ini nga mabalita induro tayo ana. DTX Coffee Mix nakapagkape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras. Sunding ang bantay, anamon mga magpasong nga balita. I-like nga ni-follow naman Facebook page. K5 News FM, Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano. Parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
2: K5 News
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May pungso!
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Para sa malinis na dugo.
4: DGX 500.
6: Para sa malusog na tay.
4: DGX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DGX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
6: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DGX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat kay TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: TTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
4: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
6: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
6: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
12: Oras at bugos ng Pilipinas, alas 4:30.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: El Castigador.
15: El Castigador.
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
15: El Castigador.
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katotohanan.

Castillo. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Mao pa nga kulup Eastern Visayas nga sugod gihapon ito na magkalain-lain nga probinsya no hito ni Eastern Visayas. Irman kamo nga parte itong sinirangan Visayas baka K5 maupay nga kulup ha iyo. Welcome kamo hiton aton taramdan yan nga kulupan El Castigador. Ang ngaran ni ka K5 Roger Tilana. Iton iyo makakaupod yan ako naman hi ka K5 Carlo Arisgado. Right, maupay ang nga kulupay yung mga K5. Ito na nanmamati yan na haaton mga radyo. Maupay nga kulupay iyo. Nga sugad gihapon, hiton aton mga K5. Nga nagkikita nga hiton aton na Facebook Live. Hiton aton official Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Nga ito nagkikita gihapon, nga diyan live han aton mga aton YouTube account. Oo, nahibaruan naton ano ka K5 Ray nga di na ito naglabay nga adlaw. And may ada kita ginbisita nga kaunan nga di ito na Tacloban nga wari hira radyo, wari gihapon hira Facebook. Pero adi nga ianhira hiton YouTube. Ayan, so maupay nga kulup ha iyo mga ka K5. Oo, mas maupay pa iton YouTube kay adi mismo ha TV. And maupay gihapon iton signal ano. Pero ito na adi good ha Facebook asya iton damo nga nagkikita nga diton aton live. Oo, kay biskain mo man na dadon iton imo cellphone and makakagkita ka. O, imula ini darad on mga ka K5, mapakusina, mapasala, o mapangain ka man. O, amo iton nga dakog yapon iton gamit nga dihiton aton cellphone. Well, iton aton mga radyo yan na nagpaka-tune in nga dihiton 103.1 K5 News FM Tacloban. Nga nanmamati nga di, masunod ang Tacloban. Nga sugad gihapon iton magkalain-lain nga bungto hiton na sinirangan Visayas. Nagtitika lapad ko no iton aton pagbabasa ko pa ka K5 Ray. Kay naabot na kita nga iton Tolosa, Tanawan, hay pa nga mga lugar ano nga dito na Leyte nga parte. And of course gihapon nga dito na Samar. O damo gihapon iton aton na sukitig pamati nga dito na Samar. Nabinayan na nga tigakulop na mga ka K5. Nagpaka-abri na yan na itong mga cellphone para magkita kung ano itong mga update, latest update. Ngayon itong K5 News FM Tacloban. No, itong aton mga lokal, mga national ngan sugat gihapon itong balita lang yawa. Kundi na, yes, damo kita itong paghihimagrawan yan ng mga ka K5. So stay tuned in la kamo nga dihiton aton official Facebook page. O nga sugad gihapon iton aton mga radyo. Oras naton mga K5 alas 4:35 na iton kulopa. Nga diton aton oras indoor tayo han DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na detox ka pa. Nga sugad gihapon iton DTX 500. An makusog nga pangontra iton high blood pressure nga diabetes. Nga of course kaupon na din mga K5 iton Mighty C, the alkaline vitamin C. Para gihapon iton aton maintenance han kada adlaw para magpapabilin nga mahimsog iton aton panlawas sa Magklinika D3 Bio, the superfood supplement.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Kamusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta na yung mga K5? O yan ang nga nagtitikakulob, nagtitikang maupay iton aton panahon. May na kita mga K5, yan ang nga naghihinay-hinay na pagsulot. Hiton ira mga sapatos kay bangin lang mag-workout yan na. Oo, so far di rin na mapingit iton aton oras yan na nga kulob mga K5, no? Kanina, di rin good maupay i-workout kay duro ka mapingit, duro ka mapaso. Pero yan na nga medyo nagtitika sunset na ano iton na adlaw. O nagtitika serum na iton aton na kulup mga ka K5. Maupay na yan na iniig jogging. Igwo-workout while nagmamating nga diton K5. Kay diri la iton lawas nga mawo-workout kundi pati gihapon iton aton mga critical thinking. No, iton mga issues nga diton local nga sugad gihapon iton national. Oo, nga diton aton na programa El Castigador. Sige, maupahinga kulo. Paano ba itong marasa yan ang sura ka K5 Carlo? While duro ka mapasok kanina, so kinahanglan gihapon naton itong mga masustansya nga pagkaon. Marasa yan ang mga K5 itong mga utanon. No, kadi itong public or Tacloban City Public Market. Pero balita ko in may ada kanina na sampulan, no? Nga di ito na Tacloban City Public Market, mga ka-K5, nagtitinda in duro kamahal itong presyo han bugasa. Kundi in waray ini sumunod dito na suggested retail price han Department of Agriculture Regional Office 8. Kundi in na sampulan ini mga ka-K5 na tikitan ini nga na suspend at itong era pagpaninda. Kaya yes, may ada mga nagbabaligya in sobra 50 itong mga imported rice. No, nga di itong ato na tindahan ng Tacloban City Public Market. Yes, so far is mayroon gihapon ganito paggawas. Ano itong statement sa Department of Agriculture nga igin-recommendar itong Department of Agriculture nga magkamayada yung 30-day extension na hinwa 50 pesos nga price cap para itong 5% broken imported rice. Makikigistorya itong Department of Agriculture ha iba pang mga miyembro itong National Price Coordinating Council. Agod nga paghingayadan ito na sabi nga rekomendasyon. Ngayon sumalah ito na DA bantay presyo itong premyohan imported rice sa Manila in igin babaligya hinatag 50 kada kilo. Samtang itong presyo naman han imported will milled rice inagmumulay hatag 46 nga 62 kada kilo and 45 nga 48 kada kilo han imported regular milled rice. Karuya gihapon igpabilin ano itong Department of Agriculture itong regulasyon ha presyohan retail imported rice. At samtang iginapahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel Dimisa nga an usa ka bulan nga extension han rice a price cap hindi rin makakaapektar ha mga retailer basta may da sufficient nga tubo o income. Okay, amo ini itong update ano nga to hito in the Department of Agriculture. Nga diyon, o kadiyon liwat naton mga ka-K5, kaya nabasa ko kanina, in yes, may ada na sampulan nga diyon aton mga nagbabaligyahin bugas nga diyon Tacloban City Public Market. So, ibig sabihin lang ni mga ka-K5 is still busy ball kaduro itong aton mga nag-check han bantay presyo nga dito aton mga papliton. You know what? Yan na itong aton na panahon. O, kung napapansin naton, although nag-tikang naliwat pag umento, ano, bisan dos, bisan peso, is, you know, is nakakapekto gihapon ini itong mga papliton. Adiman mga ka-K5, no, usang nga paragbaligyahin bugas sa merkado publiko itong syudad at Tacloban, in gintagan hin notice of violation han Department of Agriculture Region 8. Kundi in gin-issuehan hin notice of violation han Department of Agriculture. Itong usang nga paragbaligyahin bugas sa merkado publiko ang Tacloban City. At kakulup ini nga adlaw nga gin-aaligar nga gin-talapas hini iton maong nga paragbaligya ang gin-papatuman nga Executive Order Number 118 Series of 2026 nga nagmamando hina 50 pesos nga price ceiling han mga imported nga bugas sa Pilipinas sa sakubin 30 kaadlaw. Nakita nitong DA-8 ini nga durante han ira ginbuhat nga inspeksyon kaupod itong ira mga partner agencies nga mahugot itong ira pagbantay hana sunod ang EO or Executive Order agod temporaryo nga magina burubarato ang bugas para mga manmaralit nga naguno makitaan gihapon kung maupay ba ang pagbutanghan mga paragbaligya yung mga price label haira mga ginbabaligya nga produkto. Magandam ito na DA-8 in report kasumpay itong ira mga nakitaan haira ginbuhat nga inspeksyon ha merkado publiko ang Tacloban City nga nigpapasa nira ini nga report ha National Price Coordinating Council para itong angay nga legal nga aksyon. Ayan na mga ka-K5, K5, ibig sabihin ini, kinahanglan talaga naton masunod ano itong mando. Ito na pamresuhan ng aton mga produkto. Bisan ano nga klase itong produkto nga available nga dihiton merkado mga ka K5. Kaya may adat kita gintatawag nga suggested retail price. Noti kang hiton DA nga sugad gihapon itong Department of Trade and Industry. So that's why nga kung kamuya na nanmamati ano mga ka K5 nga dito aton mga magtirinda itong merkado. So ma-follow nala kita ano mga ma'am and sir itong mga pamirisuhan para waray kita mga violations nga na posible pa masuspend itong aton mga ginpapaninda. Right, aton oras mga ka K5 alas 4:42 sa ka K5 Ray, pagumustaon anay naton kung kamusta yan itong aton weather report. No, pinaagi itong aton weather forecaster tikang kito na PDRRMO kung yan na ba is kamusta na yan na itong monitoring ang DOST Pag-asa kung may ada ba nakikitaan nga mga potensyal nga maging bagyo, potensyal na maging LPA nga na posible ba ini nga makakaapekto nga dito aton panahon han sinirangan Bisayas or magdudurot inihin pag-uuran ano mga ka K5. Sige, tagantaan na. Itong aton oras alas 4:42. Sa pakadiliwat anay kita, itong aton weather forecast. Pangumusta itong aton panahon. Live from PDRRMO Leyte, KK5 Ruel, standby.
1: Sulat panahon.
0: KK5 Ruel, kamusta yan na itong aton panahon?
2: Maupay nga kulot sir, nga sugad man na naton mga ka-K5, nga nagkikita na aton Facebook Live, nga nanmamati hanira mga radio. Di naton ulagway, naton panahon. Para yan na nabibilin nga oras yan ng adlaw, han Webes, ika-unsi kadlaw, han Hunyo, 2026. Naton minayo yung minahal nga provincial Leyte, padayon kita nakakabat, in good weather, kayag singon, matindi nga sirak lang ihapon na natnabat. Kung may mga pag-uran man, tigdaay la ini, ang panalagsa, mahitungod la ini, labi na yan ang kulukusin niya na gabi, nga nabuhas magahon, tungod la ini yan sinisiring nga local thunderstorm. Nga usang na duha ka oras, ano man naboy niya local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at Pag-asa, ma-issue ang Pag-asa in thunderstorm advisory. Ngan kung nani barangay, bungto, or siyudad, malakbatan nini nga local thunderstorm, pwede ito magkaanan makusugay nga oran, makusugay nga hangin, ngan may kaupon nga pagkidlat, ngan mananabula ito, hasako, binusa nga na duha ka oras. Basar liwat ang pinakabago nga satellite animation ng Pag-asa, waray talagi hapon, nakikita alang managuhulat. Nung mahirin mo nga LPA o sino bagyo, asa kong gawas sa Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala yan na, ang sinisiring nga Southwest Monsoon o Rangin Habagat, nga nagdudominar hakaluran lang adapit ito Northern Luzon. Waray, Gale, warning nga giniisan Pag-asa para yan ang adlaw, din yan adapit. Salit na natin mga ka-K5 na nagpapakabuhi kadagatan, pinagin pagisda, talwas kumantuha dagat, pagpakabuhi, basta magikmat laheran maupay, para liwat hira makalikay, hinanong paman ng mga disgrasya nga posible manabu, samtang hira at kadagatan, nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahi yan na, niyan nga gabi, usinubuhas itong magahon, pinagin dagat, talawas gihap pagbiyahi kay siring ko paman kanina waray Gale warning nga ginisan Pag-asa diniat repeat ngan habugos nga sinirangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura di Tacloban ada kita ha 31 sentigrado kanina na aga inabot 32 sentigrado. Anaton adlaw sinilit kanina alas 5:16 matutunod diya nga kulog alas 6:02. Natong daylight time yan ang adlaw, may da kita 12 ka oras ngan 46 minutos. Tikang didi, PDRRMO Leyte, ini ni Roel Montesa, ni Weather Presenter, maupay nga kulupha itong natanan, ngan damo nga salamat.
1: Direkta, direkta.
0: Alright, damo nga salamat ka K5 Ruel para ito na imo weather forecast ano pangumusta nga dito na ato na panahon. O, biskain la ako nagpipin and mindun din ni ka K5 Ray. Oo, kay nagsasapit man nga di ito na balita ulat panahon. Akala ko gihapon, palarong pambansa ngayon inito na ako na-click. Oo, ayan. So, damang salamat again from live mismo. No? Ito na PDRRMO Leyte. Kundi in, ito nakaka-apekto lang yan ang mga K5. That's why nga danay, may ada mga oras. Ngayon may ada portion itong sinirangan Visayas nga nakaka-apekto. Ano or mas nagdadalumdum kay matungod ngayon ni hiton local thunderstorm. So ibig sabihin ni mga K5, that's normal. Normal na ini kay, you know, kadi hiton aton kadagatan is nabubuo di na hiton mga, kumbaga pa, is maulap ano. So that's why nga nakakakos inihin na talagunti nga pag-uran. Alright mga K5, oras naton alas 4:47. Good news ini para hiton aton mga ka-K5 nga nagbibiling hintrabaho. Mga job hunters, mga job seekers, kay buwas nga adlaw, ano mga K5? Itong Department of Labor and Industry, and may ada ini pagbubuhaton nga anong tawag niya? O, Araw ng Kalayaan Job Fair. O, dungan itong pagsalin orog, han ika 128 nga anibersaryo, itong Araw ng Kalayaan buwas. Buwas nga adlaw itong Hunyo 12, magdudumara hinduli trabaho agad Job Fair at Department of Labor and Employment, Region 8, Harubensons, North Tacloban, Haabukay, Tacloban City, mga ka-K5. Yan. So, para hiton aton mga ka-K5 nga hastaya na is padayo lagi hapon nga nagbibiling hintrabaho. O, pakado na hiton Harubensons, North Tacloban, Haabukay, buwas nga adlaw, kay may ada kita Job Fair, ano hiton dole. Ayan, 47 nga mga local employees ha mao nga job fairs, kundi in 4,312 nga mga posisyon ang bakantingan abri hatanan nga mga interesado nga mag-apply hintrabaho. Damo-damo ini nga mga slots, ano, 4,312. Pero damo lagi hapon itong mga nagbibiling hintrabaho, ano, kumpara itong mga slots. At ibang ani is diri na na-attend kay, na mastering pa era or sumala pa itong haera. In out of 413, or let's say na lang na damo kaduro, mga 5,000 itong mga job seekers na pakadto, adala ko ng mga K5, it's almost hundreds la itong mga na-hire. Okay, syempre, may adagyapon inihira itong ginbibiling mga qualities itong pagiging usang empleyado. Ang mga magpaplano nga mag-apply in ginpapadarala ini hina pirang a kopya ton era resume o bio data sugad man hiton tubig ngan pagkaon. Of course duro ka mapasu iton aton panahon niya na mga ka K5 ngan pagsulot hinangay nga bado para han mga on the spot nga interview. O kay mga apply nga ni kita ano mga job mga sugad hininga mga job fair in mag formal gihapon kita iton aton sulot kay iton iba once na nakitaan kahin potential ito ni mo mga papers, ito ni mo mga documents and credentials nga imo gin papadarama kay K5 is kakanda ka dayon hin on the job on the spot interview. So diri nga ni on the spot interview mga kay K5, of course may ada ini papamakiana regarding iton imo personalities ngayon sugad gihapon iton mga background nimo and mga experience. So yes, makaraud man gihapon nga maatubang kita ano mga future professional ba ya? Then diri kita formal or diri kita presentable kita on bisan simple lang pulong polo shirts or whatever maka K5 nga decente ka kita on waray ton problema kay you know iton aton na pag-present gihapon iton kalugaringo naton usa ini hiton ginbabasihan nan aton mga gina-applyan kay di da pala mga ka K5 makikita na kung gaano ka presentable iton imo kalugaringon. Ayan, ayaw kamo kang halimut itong mga K5. Samtang natatabo na yan na itong parihas nga job fair ha Provincial Capital Gymnasium han Katarma Northern Samar kundiin iniingin bubligan han binding local employers ngan usang overseas employer. Para itong malaksi nga pagproseso itong aplikasyon, ginaghat han ahensya nga magpre-register online na pinaagi itong link. No, han aton, adiha aton na Facebook page mga ka-K5. iton link. Bil nga lang niyo nga diton aton official Facebook page Tacloban K5 Station. Kaya aad to iton link maka K5 para gihapon aware nga mabaruan niyo kung makain ka mo pag register. Shoutout anay kan ka K5 Leopoldo B. Gardose. Have a blessed afternoon, sir. Watching from Don Salvador Benedicto Negros Occidental. Yan, medyo hurharayo pa ini ano eh, ka K5 Leopoldo. Mayong hapon ka K5 Carlos. Shoutout watching and listening from RE Glass Calubia Leyte. Ayan, maupay man gihapon nga kulub ka K5 Edmond Tabirara. Yan pa shoutout po Bertos family from Ana Marie Hugo. Yes, maupay nga kulub gihapon ha imo Runi Marie Upa. Hey, good afternoon, Sir Carlo. Kumusta na? Watching and listening. Ikaw gihapon ka, K5 Leonora Escalona Navarez. Maupay gihapon nga kulupha imo ka K5 Leonora. Ngan ito naton mga K5, yan nga nagkikita ito naton live. Maupay gihapon nga kulupha. Ngan ito naton mga K5, nga nan mamati ha aton mga radyo. Maupay gihapon nga kulupha iyo mga ka K5.
3: El Castigador!
0: Okay, so yana in may ada kita breaking news. O amo in iton website daw, hiton Senado, in ginhack. O damo na kaduro iton mga diri maupay nga nahihinabu ano nga diton Senado mga ka K5. Ika nga lumingkod, he is Senator Alan Peter Cayetano. Oo, then yan na is duha nga liderato yan na ito na nanmamangulong nga dito na Senado. Kundi in ito na pa liderato ni yes, ni Alan Peter Cayetano ngan sugad gihapon nito na hiwid na Gatchalian. So, I don't know kung hino la ito na matatapuran naton. You know, ito na akon la, waray man problema mga ka K5. Kung may adahira kalugaringon nga political views, no political color. Pero kay matungod nga adahira itong Senado, itong irala kinahanglan is maging united. Magkamay adahi, i-embrace itong unity. Kay amo yan na itong gingkikinahanglan itong mga Pilipino. You know what? Di na itong naglabay nga adlaw, panibagong nga problema. Let's say it's a problem. No, nga dihiton aton nasod kay kinahanglan hindako nga pundo kay kundi rin ako nagsasayo 500 million. No, ito na partial nga report ito na Office of the Civil Defense nga naging danyos hiton linog di na itong Lunes nga adlaw kundi in umigo ini hiton Southern Mindanao na 7.8 magnitude nga linog mga ka K5. O kundi ina, pipirang mga establishmento ito na narusdak. Mayroon gihapon mga kabubkiran nga nagparik. Ngayon, sugad gihapon mga let's say business establishment. No, ito na narumpag mga ka-K5. So, anay, pibil ko naton itong latest report. Han OCD ko na pira itong, pira na itong era na recover nga patay nga lawas. Tungod itong makusog nga pagbayog di dahil itong Lunes nga adlaw. O mga casualties. Yan, adiman itong latest mga ka-K5. Aada ha 47 an ihapan mga namatayan magnitude 7.8 nga linog nga bumayog ha sarangganing nga mga higraning nga lugar ha sur hiton Mindanao. Sumla ito National Disaster Risk Reduction and Management Council or NDRRMC. Aigin pagawas nga update hiton NDRRMC kanina hiton agay sumaka ha or sumaka ha 688 iton ihapan mga samaran samtang 31 naman ang nawawara. Ngayon, ito na confirmed ano mga ka-K5 nga naawat itong kinabuhi in umabot inihan 47 nga ihap mga ka-K5.
3: El Castigador! El Castigador!
0: So, na-remember niyo ito na hinabog yapon nga makusog nga linog nga dihiton Cebu o Habugo Cebu nga lumagos gihapon hinpira ka adlaw nga kuan no iton mga aftershocks no naabat iton mga aftershocks bisan nga ni kita mga ka-K5 o na naapektuhan gihapon kita nakaka-feel naabat gihapon naton iton pipira nga mga aftershocks. Diba? So that's why nga diri naton talaga matagya iton panahon. No, labi na kun diri naton mape-predict mga ka-K5 iton linog. Kun ako siguro mas pipiliin ko nala ito na bagyo. Kay kun bagyo is makakag temporary let's say na lang mga ka-K5 makag-evacuate pa kita. Makagbiling pa kita hin mas safer nga safer nga evacuation center or lugar or pwede pa gigani kita makagbiyahe in advance ano kun feeling naton makusog-kusog ini nga bagyo. So pero itong linog waray kita idea kung san o maigo san o mabayog ngan diri gihapon kita maaram kung ano ba iton o ano ba san o ba ano ba itong panahon iton na mag kamay-adahin na linog. O kanina lang nga ni itong aga is another naliwat awa 4.0 nga magnitude no iton ito na abat nga dihiton Sarangani, Habalut Island, Sarangani, Davao Occidental. So siguro is kuan pa iniya no mga ka-K5, mga aftershocks pa iniya no, ito na 7.8 nga linog. So balita ko gihapon no based on my research in my Ada Trench no nga dihiton Davao nga parte. So that's why nga amo ini ito na bumayog di dahiton Lunes on June 8. Ngayon hasta yun na mga ka-K5 in my Ada paghihapon mga talagudi. Pero itong pinaka makusog nga na natala or naitala ng aftershocks is umabot inihin 5.0 pataas mga ka-K5. So makusog-kusog yapon ini actually. So lagos naman kita nga di another update gihapon ano. Maabot haros 3,000 ito nahipatik nga aftershocks. Mahuman ito magnitude 7.8 nga linog Mindanao. Subay ito na, or subay han 7 a.m. nga update ito ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Yan na lang nga Huwebes ito na, o yan na lang adlaw mga ka-K5. So grabe nga aftershocks. Maabotin 2,000. So masobra na. Or maabot na 3,000 mga ka-K5. How much more? Yan ang mga oras ano kay amo man inito na 7 a.m. nga update. So yan na waray pa update ano mga ka-K5 gariton OCD kay still monitoring gihapon hira nga dito na sitwasyon. So tikang hito 777 itong plotted, 58 itong felt o ginabat. Nga naabat naman ang range han pagbayog han aftershocks. Tikang ha 1.2, tubdub ha 6.4 nga linog. O amo ini ito na pinakakusog nga naabat ano nga aftershocks. Kahumad ito na 7.8 magnitude nga linog. Amo ito 6.4 nga linog or aftershocks mga ka-K5. Samtang, damo ano, damo ito natala ito na PHIVOLCS. O itong PHIVOLCS kasi, bisan pa diri natin maabat, bisan pa mahinay lang ni mga ka-K5. Pero kay may adaira technology nga makadetect kung hain nga portion hitong lugar. O may adala ini hira mga ka-K5 point. No, kung ako na napapansin gihapon kay, yes, nagkamayada gihapon kami hin visualization kung paano madetect ano hitong era technology. O once na mag-wave inihin red mga ka-K5, no, itong circle. So ibig sabihin, dito nira na detect nga may ada linog nga nahihinabungan. So kagihapon, kung pira ka magnitude, itong ginabal. So kamusta ka ha itong aton mga ka-K5 dito itong Mindanao? Itong mga establishmento nga na nagparik. Damo ka duro mga ka-K5. So iton aton mga nakikitan nganhi dida good iton durante ano iton flag ceremony dida iton June 8 kay amo ini iton opening of classes or durante iton pag-abri iton klase no han Hunyo 8 amo ini iton shahan na nga adlaw para iton school year 2026-2027. Pero maupay nala kay durante itong flag ceremony, itong mga kabataan in aadi mismo itong gawas sa hanira mga skwilhan. So may ada pa nga ni kita mga nakuha nga mga materials or mga videos tikang mismo han Mindanao. No nga may ada mga skwilhan, second floor, to third floor, ito nagparik. Maupay na lang mga ka-K5 nga waray mga estudyante during hitong mga oras. No, kundi adto tanan ha na open area para itong era flag ceremony. So, may arangani nakatouch siya. Ito na akon kasing-kasing nga post nga, naligtas or napahirayo kita hiton na prataan, no, pinaagi ito na pag-arsa or ito na racing, flag racing ceremony. Tuod good man mga ka-K5 kay itong mga kabataan amo ini itong mga vulnerable gihapon pag-abot hini nga mga sitwasyon. Kaya pipirala ba itong mga teachers nga ada itong na mga eskwilahan? Elementary man ini, secondary or college, pirala ba itong mga eskwilahan? I mean itong mga teachers, no, dirigan ininira kaya gihapon nga matagan hin siguridad itong mga kabataan. That's why nga always naton ginre-remind itong mga kabataan for safety, no, awareness kung if ever man nga maka-experience kita itong linog, maaram na kita kung ano itong aton bubuhaton. Kaya you know, bisan nga nitong teacher, imagine, itong usang nga advisor, usang nga teacher, 40 sobrang nga mga estudyante itong iagin kakaptan. Usang gihapon itong teacher nga ada hakadilikaduhan kung sugad nga mga sitwasyon. So, maupay man ini kun bagyo kay pwede mag-suspend itong klase, no, para itong safety itong mga kabataan. Pero kung sugad hindi nga makakalasan ka na, so mararatol gihapon itong aton mga magturutdo. So, that's why nga maupay na lang nga flag ceremony during itong adlaw or itong oras itong alas 7 kay entalon good man kadamu-damuan itong mga kabataan, pipirala itong mga teacher. So far, waray casualty ano nga din itong mga estudyante, mga ka-K5. O, sumala itong report. Kay, may adala mga establishmento nga nagparik nga dito ang mga eskwilahan.
4: El Castigador! El Castigador!
0: Alright mga ka-K5, oras naton alas 5.3. Ganiyan, aton paghimangrawan kung ano pa itong aton mga lokal nga balita. Ngayon, sugad gihapon itong update. Update kita, itong mga sako naman. Itong mga kaso nga ginpapasakay, yan na itong mga parent. Han mga basketballista mga ka-K5 nga naawat itong kinabuhi matungod nga nalumos. No, dida itong Lunes sa aga adlaw. Update naton kung ano itong mga statement han mga kag-anak. Ngayon, sugad gihapon in pahayag gihapon itong mga nasabi or sangkot nga mga universidad hininga team building activity. Right mga ka-K5, mabalik itong atong taramdan El Castigadora matapos itong pipirang nga patalastas.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madangmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
6: Sala, birthday, o bisan anong okasyon, ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
6: the K5. Gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further. Adi na, it Ellie Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Hingiap pa ninyo ang mahusay ngan garantisado nga tarpaulin printing, signages, ngan full uniform sublimation, print options takloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ngan may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ngan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options takloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Takloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Takloban.
11: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimer Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caiban and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
12: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako, Celestina Sipara. 80 anyos na akong pangidaron niya na. Pagtumar ko ng TTX 500, baga nag-upay na akong lawas. Yan ikadua, iniak mata na akong babati nga. Malabo. Katumal ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
16: Ang istorya ni Celestina Sipara, han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
18: DTX 500 mapalit sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini ini the sugar sugarcane extract DTX coffee mix mao ni ang healthy nga kape
20: DTX coffee mix mapalit sa mga butika.
21: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
22: Ach!
21: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
23: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
25: DTX Beauty Soap.
26: Mapalit sa mga butika.
27: Extend food supplement for men.
28: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
29: Extend food supplement for men.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
32: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
33: Wow! May puso!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito ang aton taramdan, El Castigador. Nga of course, ako lagi hapon ito ng iyong makakaupo din ang kulop. Hika K5, Carlo Aris Gaduma ka K5.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Sige, so padayon kita ano hiton ato na pakighimang raw kung ano ba itong mga update iyan na. Actually mga ka-K5 kanina, hindi to ako ano hiton usang universidad nga di hiton Tacloban and Eastern Visayas State University. Kundi in yan ang adlaw iton siya hana nga adlaw ng mga ka-K5 nga bumisita for educational purposes iton ambassador han Ireland. Kundi ina kagimang raw gihapon naton kaya na yan na iton sahan nga adlaw iton na sini Europa kundi in iton mga Europe countries no iton era mga for example mga pelikula mga K5 ini iton mga palabasa nga nagpapakita iton kultura nga tradisyon iton usang nga nasod in gindadaran nira nga dihiton Tacloban City. Hanabugos nga nasod is may adala unom or diri ako ingin sayod kon pira nga mga universities arubaka K5 iton host hininga sini Europa. So aside from that in ato gihapon na presente iton dito gihapon mga K5 iton na iba-iba gihapon nga mga ambassador ikang hito nasod ha Europa or iton mga Europe countries. So iton era panuyuan din ni mga K5 aside nga ipakilala iton mga tradisyon nga niton kulturahan na usang nga nasod is bida gihapon nga to ito na Pilipino. May ada hiragin himuan nga usang nga film festival ini ginbuhat ini nga to ano ito na sudhan Ireland nga napagkaya na is iragin na gimpakita nga dito na sud Pilipinas no especially itong Tacloban City kay amo ini itong usang nga napili nira para ipakilala itong character no hiton paano ba nagkamayadahin interconnectedness itong kultura ng tradisyon hiton Filipino ngan itong Langyaw. O dako ini nga bulig mga ka-K5 actually kaya na itong EVSU is gin i-engage nero itong itong education halangyaw nga naso. That's why may ada kita gintatawag nga internationalization kay aside hini nga mga talents no hiton na Tacloban City nga iton mga filmmakers especially nga dito na EVSU no kay may ada mga filmmakers nga dito na Tacloban so mapopromote iton importansya iton arts nga nasugad gihapon iton talents han mga kabataan. So kanina is damo iton mga nag-attender o sa naganhi ano mga K5 iton na Bureau of Fire Protection so may ada nga ito mga personales tikang hiton BFP PNP gihapon ato gihapon nga sugat gihapon iton Coast Guard so damo iton mga authority nga gin-invite nga ito ano mga K5. So ato gihapon ito na pinakasyahan nga imbitado ang mga students. So far wala kita may nakitaan nga mga estudyante nga dito high school nga aadto kay matungod manggod yan na itong manduhan DepEd anong mga ka K5 amo ito na instructional block kundi in bawal ini madisturbo itong ira pag-aram tinikangan itong oras nga nakatalaan itong pagtutdo. So duro diretso bawal ini madisturbo matungod iton mga magkalain-lain nga mga program. So gindudumara ngayon yan na iton mga PTE meeting ano iton parent teachers nga mga meeting. So importante ni kaduro para mahibaruan nira kung ano ba yan na iton coverage mga activities iton eskwelahan yan nga tuig. Sige ka K5 Ray, kuhaon ta anay ha, kitaon ko anay ton report ni ka K5 Jerwin Del Calyara. Police report mga ka K5, kundiin usang nga lalaki ha, hiporlosa, dakop ha kaso nga child abuse. Alright ka K5 Jerwin, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Jerwin, i-K5 mo.
2: Kaso nga child abuse ang hinungdan ang pagkadakupan usang individual nga ginkilala kan alias Fortune hagin dumarang operasyon han Hiporlos Municipal Police Station kan pinag-usang operasyon kapulisan din ang nakalabay nga Hunyo 9, 2026 habarang gahiguso han nasabi nga bungto. Hagahom han warrant of arrest nga ginpalusad han RTC Branch 42 han Balanhiga dakup hi alias Fortune diin resulta ini hiton mas mahuruhugot pa na kampanya itong kapulisan kontra kriminalidad samtang kantidad 80,000 pesos naman han ito ginrekomendar nga piyansang korte para haton iya temporaryo nga kagawasan. Kadagmita naman ini nga gindarahi Porlos Municipal Police Station para han dokumentasyon ngan formal nga disposisyon. Ini nga notisya in Dorotayuhan DTX 500 and makusog kapangontra kontra high blood pressure ngan diabetes. Ini ka K5, Jerwin Asidre del Calial pangkampiyon nga balita serbisyo publiko. Yan kaliawan na siya ng taklawan nga nabugos nga sinarangan. Bisayas, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Alright, damo nga salamat ka K5 Jerwin Adil Calyara para hantong report. O damo initon mga police report ba ka K5. Kundi in is dominant lagi hapon niya na ano itong mga illegal nga droga. So nga dihito na aton mga police report, usa na din hima ka K5 itong masubra or balora 637,000 nga shabu nga armas ito na kumpiska at operasyon ng mga kapulisan na habugos nga sinirangan Bisayas. You know what mga ka-K5, ako gihapon na noon nagbabasa nga nagihimo itong mga police report, tikanghan mga police blatter. No, damo lang gihapon itong impluensya ng illegal nga droga nga diton sinirangan Bisayas. Itong pakiana din ni mga ka-K5 kung kay ano nga ini nga aton mga droga in waray gihapon ini kaubusan. Although yes, grabe itong ginhimo or gindumarang nga mga bypass operation ng anti-drug operation mga ka-K5, but still damo lagi hapon ito na mga droga nga nakukumpiskar hiton aton mga otoridad. So ginlilabel pa hindi hiton mga high value individual, street level individual gidaw. So ibig sabihin ini sugad na labaka dako iton influence iton illegal nga droga nga hiton aton nasud. Nga din diri good ini mabungkaga, diri good ini mapuy-puy mga ka-K5. So that's why damo iton mga pamilya na iya na ito nagkakaguba tungod iton illegal nga droga. No, di rin naton maano ini nga kumbaga pa iton na katutuhanan. Yan ay iton aton rehiyon mga ka-K5 nga mas ginpipili lugod iton adeksyona nga diton illegal nga droga kumpara iton maniniguro lugod iton ira kinabuhi. You know what? Matungod hini is damo nagkakadakop nga mga pamilya ano nga danay pangani mga padre di pamilya. So matungod hiton illegal nga droga, paano nala iton mahihinabo nga dihiton iya mga anak, iton iya pamilya. So kay napreso naman, nadakop naman hiton mga otoridad. So kairo iton na pamilya mga ka-K5. So that's why nga diri gud maupay ano iton illegal nga droga yana nga mga panahon. Kaya iton na pagpakabuhi pala nga ni naton is duro na kamakuri. So how much more ini nga mga nagamit hin mga illegal nga droga or ginaaligar nga illegal nga droga iton aton mga nababasa mostly waray mga trabaho, mga paraguma. Yan na sugad gihapon aadadla hini ano tambay. So paano nakaka-afford hiton pagpalitin illegal nga droga na to degrade ano mga ka-K5. Pero kun ako na nuha akong sitwasyon, kun diri man na supisyente do iton aton financial, diri man stable iton aton financial, kaya ano magwawalgas ka pa hinasalapi hiton mga bagay nga diri man maupay, iton igindudurot ha aton. So diba para iton aton kalugaringon nga enteresa nga aton nalay babaliwarayon mga ka-K5 iton aton pamilya. Pagan sugad, grabe itong pagiging selfish itong usang tao nga itong iya giniisip para la itong iya kalugaringon. Amo man ini itong magawas mga ka-K5, diba? Ito na usang nga amay, like for example, itong aton mga nabasa nga mga police report. Nanginginabuhi iya para itong iya pamilya, pero itong iya kwarta mga ka-K5, tikang itong iya sakripisyo. In nga ginpapalit lah itong illegal nga or ginaaligar illegal nga droga. So, mapakain ba iton sa lapi? Mapakain ba iton iya sakripisyo? Nga diri man nakakapanhimulos iton iya pamilya, kundi iton iya kalugaringon. So, that's why iton mga kapulisan, grabe, duro, damo kaduro iton ira mga by-bust operation. Nga iton mga anti-drug enforcement gihapon, anti-drug operation. So, naging buhat iton na mga kapulisan, mga otoridad, no, itong mga pedeya. So, hasta yan na mga K5, diri pagod ini na pupoy-poy, diri pa ini na bubungkaga. So, grabe. So, pira ba talaga itong ihap? Han mga individual nga aada ha itong impluensyahan na inaaligar illegal nga droga. Yan hinog gihapon itong mastermind hiniha aton rehiyon niya. Yan natubtob yan na is kay ano diri ini na pupuy-puy hiton aton mga otoridad. Kay ano itong na mga otoridad gihapon is madagmit makagrikupo in mga talagudi, mga street level individual. Pero itong top number one o top one nga mga wanted or mga buy or itong mga nagamitin illegal nga droga, mga pusher, mga buyer gihapon. So kay ano nga diri ini iton ira tatagan hin focus no before iton mga talagudti kay kun waray na ini panuplayan is oo diri na gihapon makakapalit iton mga talagudti mga K5. Pero tuod iton explanation hiton mga otoridad no kun dagko na ini kaduro mga K5 nga mga individual is makuri makag overtake iton mga PNP. Oh yes, to din ni mga K5 kay kumbaga nga di hiton sitwasyon hanaton mga kapulisan is sakto gihapon ano iton aton mga nakikitaan nga diton TV. Labi na iton ang probinsyano di dito naglabay nga mga tuig na kung dagko na nga ni nga tao iton iyo mababangga mga K5 iton iyo aatubangon.

0: Ngan permi gihapon ni ra gimpapahimatngon hiton katawhan na iton paggamit nin illegal nga droga in diri talaga maupay nga dihi aton na komunidad. Kay yes, diri ini legalize ngan gindadakop ngan maatubang hiton kaangayan nga kaso, no, kaangayan nga penalidad iton mga individual nga dagamitin illegal nga droga. Sad to say, lagi hapon na mga ka-K5, kay bisan itong mga kabataan niya na, no, may adan na naedad hindi si sa isa. Itong mga naitala naton dati, or di dahil itong mga naglabay nga mga adlaw nga mga nagamit hingin legal illegal nga droga, susugad na hiya ka-influential nga dihiton aton mga kabataan. Alright, aton oras mga ka-K5, alas 5.26 na nga itong aton oras, indurot ha Johanna, Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: El Castigador! El Castigador!
0: O, gadiliwat kita mga ka-K5 itong update. Oo, dahil mo na itong mga na-update. Kamusta yan na itong preparation han aton mga kapulisan. Ngadihan na kapatrunan itong Tacloban. Oo, by the way, magtikang yun nga Sabado nga adlaw, may ada kita live broadcast. Itong aton activity. Kaya yes, adako ini nga opportunity mga ka-K5. Ano nga, nalapid kita itong... Fiesta activity, yan na nga sangyaw, yan na nga tuig, ano hitong Tacloban City, yan na nga Sabado. O, may ada kita dalagan Tacloban, usa din hi iton partner, hitong K5 News FM Tacloban. Pero yes, niya na yun na, o paghimang round na ini, so pakadiane kita, kamusta yan na itong pangandaman. Hanaton mga kapulisan para yan ang ati arabot nga kapatrunan. Kundi in, kanina mga ka-K5 itong igin pasarangan Tacloban City Police Office. Itong masobra 200 nga kapulisan na haduro nilain nga party itong Tacloban. Agad nga masiguro ano itong talwas nga hapsay nga selebrasyon itong patron han Tacloban. Ngayon sumalakan na TCPO City Director Noel Gitigan. Igin deploy ang mga kapulisan tikang ha mobile patrol unit ngan drug enforcement unit habugos nga syudad labi na ha mga eskwelahan para ma-maintain na rin seguridad han pag-abri klase or pag-abri itong klase ngan ha-koordinasyon itong TCPO mga miyembro han SWAT ngan mga personalis han militar igin lansar ang Joint Task Force Tacloban para itong seguridad hasangyawan grounds. Ginlalauman naman ang pagdamuhan tao hasangyawan grounds ha anibong tungod itong long weekend yan na nga simana. Also, labi na buwas nga dalaw mga ka-K5 is holiday. Holiday mga ka-K5, araw ng kalayaan or Independence Day. So, damo gihapon itong mga malaya buwas nga adlaw mga ka-K5. No, malaya ha trabaho kay itong iba is yes, kay matungod holiday and waray gihapon ini trabaho mga ka-K5. Labi na itong mga government agencies, government offices. So that's why dako itong oras nga to itong sangyawan grounds. Pero don't you worry mga ka-K5. Kay visible kaduro itong aton mga otoridad. No, naka-experience ba ya gihapon ako di dahil itong last time han aton night watch. Kundiin may ada ko nakatarapo nga something. Ano ha iya mga ka-K5 nga diri ako komportable. Pero kay matungod nga damo itong mga securities. No, from Tacloban City Government. Ngayon sugad gihapon itong mga kapulisan. Is nag-approach ako nga to itong mga kapulisan to seek for guidance. Ngayon sugad gihapon for security. O may nalang kay damo itong mga kapulisan. So don't you worry, kay damo ito nagpapadara itong era comment nga dito aton comment section. Nga bangin ko no diri nalang hiramapaka dito sa ngyawan grounds kay delikado ko no itong anibong. Ayan mga ka-K5, itong mga kapulisan na dirgi hapon kita papabayan hini. Aside from that, may ragi hapon mga securities nga gin-deploy. Maabot ha 20 nga mga security personnel tikang ito na City of Tacloban or government, no? Ito na lokal nga panggobernuhan, itong syudad. May ada mga gin-deploy nga 20 nga mga security personnel. So, aside from that, ito gihapon itong mga SWAT. Ngayon sugad gihapon itong iba pang mga... otoridad, no, nga maghahatag haaton hin security nga di while nagpapadayon ito na pagsaurugan kapatrunan hiton syudad han Tacloban. Red mga ka-K5, aton oras alas 5:31 na. Ngan anuman yan na iton aton pangandaman para iton aton dinner, iton aton

0: Itong pipiraya na, nagluluto na itong ira sura. Nagtutuon na para itong ira panihapunon na. O, masaro na lang kami ni ka-K5 Ray, mga ka-K5. Sige mga ka-K5, mabalik ito na ato na taramdana. Matapos la ito na pipirang pahinomdom.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, mas pinaepektibo pa. Eye care gold, eye care gold, eye care gold. Ang eye care capsule na mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Kaya kung nanalabo na ang iyong paningin, may katarata, iridium, astigmatism, glaucoma, mag eye care gold ka. Eye care gold, eye care gold, eye care gold. Ang eye care capsule na pinalakas sa parehong presyo. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelens Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmin, maratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, haranila ha People Center. Tara na! I-Pixelens Printing and Supplies muna yan!
5: May kasala, birthday, o bisan anong okasyon, ka Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas magin special ni mo adlaw. Para hand booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo special nga okasyon.
6: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
7: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: Alka K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve.
1: Hingiap pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na Tacloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruha-duha, hindi in garantiya and print options Tacloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, Print Options Tacloban.
2: Ikaw ba ang suki hidon mga DTX products o kare bumatraya itong mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: E3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Ako si Celestina Sipara. 80 anyos na ang akong pangidaro niya na. Pag tumar ko ko TTX 500, baga nag-upay na akong lawas yung ikadua, inyak mata ang akong babati nga malabo. Katumar ko na ito, baga nakakita-kita na ako.
7: Ang istorya na Celestina Sipara han maupay nga benepisyo haya lawas han DTX 500.
8: Para sa malinis na dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa marusog na tay,
9: DTX 500.
8: Ayon sa mga eksperto,
9: ang DTX 500
8: ang may pinakamataas na antioxidant
9: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DTX 500.
9: Sumok na ng mga eksperto.
10: mabibili sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, DTX Coffee Mix nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
11: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
14: Ach!
13: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
16: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin ngayon bala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!

0: Alright mga ka-K5, nabalik ito na ato na taramdan na El Castigador.
1: El Castigador! El Castigador!
0: O, para ito na aton last ano kay we only have 20 minutes mga ka-K5. O, ngari-ari kita ito na aton update na aton na balita internasyonal. Kay you know what? Ayan ala ano umabot ito na nga balita mga ka-K5 nga... O, otro naliwat nga nagkamayadahin waray pagkakaintindihay ito na mga nasud han Amerika ngan sugad gihapon ito ni Iran. O, ito ni Middle East nagpapadayo lagi hapon nga daha ilarom hito na giyera mga ka-K5. Kaya na inaduro ini ka-importante nga mahibatian naton ini nga notisya kay hapag kaya na mga ka-K5 in utro na liwat nga ginsadhan itong critical nga kadagatan nga sakop mismo hiton Strait of Hormuz. No, so matungod hini nga nagtitika grabe na liwat itong sitwasyon yan na hiton Middle East. Mahuman ini nga pabuthan han Iran at mga base militar han Amerika habarin nga na Kuwait yan nga adlaw hiton Webes. Kundi mga ka-K5 ini and mahumanhan panarhog ni US President Donald Trump nga makusog na pag-atake itong ira iglalansar kontra ha Iran. Mahuman itong baliuayhin mga pambubomba ngan maihan nga bato na hanasod ha mga kondisyones han Amerika agud nga hunungon na itong giyera. Mahitungod hini mga ka-K5 in ginsadhan na itong Iran ang critical nga kadagatan itong Strait of Hormuz. Hatanan nga mga ragihini, apil na itong mga vessels, apil na itong mga nag-i-import ngan exports hin mga oils, ngan itong mga produkto petrolyo. Kundi nagresulta inihin pag-aumento ang presyo ang krudo, ha 95 dolyares per barilya sa world market. Mahuman ang 2% nga pag-igbaw han presyo ha Asya. Amo na ito ang aton ginsisiring mga ka-K5 nga danay. O matungod hini ito ng mga nasod ano. Nga yes, napektuhan kita kung may adaman na waray pagkaintindihay. Nga magtitika grabe itong sitwasyon nga dito ng Middle East. Labi na nga dito ang aton produkto petrolyo nga 98% ang ginkuha mismo naton halangyaw nga nasod. So, kung mahitaas itong porsyento, itong world market, no, ito na sugad gihapon na per barrels, in usa ito na Pilipinas hinaangkat mga barilis gihapon. So, daha ko talaga kaduro mga ka-K5 itong magiging epekto hinis. Siguro, by this Tuesday, no, yan ang Martes, maumento na liwat itong ato na presyo ang produkto petrolyo. So, yan na, diri pa ini maghatagin epekto. Labi na buwas nga adlaw. Kay of course, mayroon pa man kita mga stocks, tikang hiton mga naglabay nga pag-angkat. Pero itong problema hini, di na hiton Martes or next week. Kay yes, diri man pwede nga diri kita maangkat mga ka-K5. Diri man pwede nga diri kita mapalit itong produkto petrolyo kay damo nga mga operation, labi na itong mga business establishment ang maaapektuhan maapektuhan itong era operasyon kung waray mga produkto itong petrolyo. So, yes, bumato naman itong Department of Energy nga kung if ever man buwas mga ka-K5, may ada magpa-aumento itong presyo ang produkto petrolyo. No, buwas nga adlaw kay matungod nga damo itong ira mga rason is papasakahan hinihinkaso mga ka-K5 itong Department of Energy. Oo, naka-heightened alert gihapon itong era monitoring nga dihito na pipirang ang mga gasoline station habugos nga nasod kay bangin i-take advantage or opportunity ito naging na sitwasyon itong Middle East. No, nga ginsara itong Strait of Hormuz kundi indiri ini nakakapagpagawas sa hin mga produkto petrolyo. And that's why nga apektado hatanan nga nasod mga ka-K5 nga ritong bugos nga kalibutan. Oh, so hasta ngay anya na ano, danay diri na nato nababatian ito na issue no nga dihito ni Middle East. No, ito matungod manggo dihito mga nasapaw nga mga issues nga dito nasod Pilipinas. O dati kun aton ini babalikan mga ka-K5 nga waray pa ini nga mga issues nga dihito aton Senado no hanasod Pilipinas in updated kita permiton mga panhinabo nga dihan na langyaw nga nasod. Labi na nga dihito Middle East kay siguro ini ka mapasok nga himang rawon matungod hiton mga magkalain-lain nga mga issues iton giyera iton na Amerika, Iran nga na ano pa ini nga mga nasun mga K5 nga involve hini nga mga panhinabo. So nga diliwat kita hito nasud Pilipinas kundiin maari nga sa yun ang mga K5 kay nagpagawas na itong pahayag no or statement itong Ateneo de Manila may pagisumpay ini hito na pagkalumus pagkalumus na awat itong kinabuhi handuhang mga student athletes no han Ateneo de Manila duha nga mga estudyante mga ka K5 ka irugad manintalon. So iton ira gid dumarang nga team building activity di dayton mga naglabay nga adlaw nga naging kausa hinihiton ira pagkamatay kay matungod ni nalumos hira. So may ada mga CCTV footage nga ginpadara iton mga rescue team no di nakikit-an dito mga ka K5 nga makusog iton balo durante hiton nga mga takna. Ngayon, of course, gihapon, nagkalulumos itong duha. No, magsapit pagod inihira nga duha mga ka-K5. Ngayon, may adagin papanbutang nga dito ira mga tiil. Kay kuno, in training, para itong ira maging maupay pahiraan nga mga atleta. Ito na basketball. So, nagkamayada hirahin training. Pero you know what? When we say team building mga ka-K5, no, ato nala initagan hin rational nga mga explanations itong team building. So, when we say team building kasi is iba ini itong tema kung igkukumpara naton itong training. When we say training, inaka-focus ini mga ka-K5 itong pag-enhance do itong era capabilities. Pero when we say naman itong team building, ibaliwat itong tema din hi mga ka-K5, no? Itong akong experience ini in pagkakaurugpod o kaliawan itong aton like for example, ha, empleyado itong aton mga colleagues. So, balat sugad. So, yan na is na misinterpret hito na parent hinihan mga kabataan. Ano ba talaga itong ginbuhatan mga kabataan nga to? Ito na sabi nga area. Team building ba o training? So yan na itong mga kabataan, I mean itong parent mismo han nasabi nga mga bata is magpapasaka inihin kaso nga dihiton coach. Oo, while itong ano gihapon, diri gihapon hira kumbinsido itong statement itong universidad. So yes, yan na inagpoprotesta inin mga parent kundi in is andam hirang papa nagutona, no? Papagbato nun itong mga responsable hininga aksidente. Gatsugad gihapon is ginimbita na gihapon ito na sabi nga eskwilahan itong resort, itong tag-iya mismo itong resort, mga staffs. Ngayon kung hino pa itong pwede makag-witness mga ka-K5 itong mga panhinabo. Kapag kaya na ito na nakahold yan na ano itong era coach, kundiin is although nagpagawas na inihin ng mga pahayag, pero still diri lagi hapon kumbinsido itong mga kag-anak ito na hinabu mga ka-K5 kundi nalumos naawat itong kinabuhi handuhang ang mga basketballista. So amo ini nga duro ka kinahanglan nga kinahanglan gihapon naton mga ka-K5 makig-coordinate nga dito na aton parent kay nagawas nga di is iba itong panarit itong mga bata no kay team building man. So itong pagkaintindi gihapon itong mga kag-anak in team building puros kaliawan no kundi rin nga ni may adang mga seminar mga sugat part itong team building. Pero kung training ko no syempre is oo kadilikaduhan gihapon itong pwede maging durot ni mga ka-K5 nga digin question gihapon nga di itong parent kung na team build I mean kung training man itong ginbuhatan mga bata kay ano nga waray mga rescue team nga naka-standby hiton era activity. No, usag gihapon ini iton point, hiton parent. Kay ano nga waray nakag-rescue? Kay ano bagan sugad nala waray man care iton coach? Ngayon sugad gihapon iton skwilahan han mga nasabi nga mga atleta. So ayan mga ka-K5, basta yan na is rolling pa iton kaso. And of course gihapon while nagpapadayon iton kasubo ano iton pipira nga mga na idol iton pipira nga mga fans bisan nga ni itong DSWD kay usa din hi mga ka-K5 nga bata ano iton o namatay is usang ngayon nga 4-piece beneficiary. Ayan, so that's why yan na is rolling itong kaso, itong investigasyon ng mga otoridad. I hope itong resort in, ito na mamangulo ito na sabi nga resort in makabulig paghatag hin kadugangan nga impormasyon. Right mga ka-K5, itong aton oras alas 5.50 na.
1: El Castigador! El Castigador!
0: Oo, damo nga salamat ito niyo pag-upod. Yan ang adlaw. Huwebes nga adlaw itong aton programa El Castigador. Nga na, shoutout na lagi hapon nga dito na aton mga K5 nga nagkikita ha aton live. Ano ha, kikitaon ko kung hino itong mga nagkikita. Oo, adimani ka K5 Leonora Escalona, maupay gihapon nga kulupa. Ka K5 Leopoldo, ayan, maupay gihapon nga kulupa iyo mga ka K5. So again, para ito na aton mga nanmamati, damo nga salamat ito niyo pag-upod ha amon. Yan ang nga takna, yan ang nga kulupa para ito na aton na programa El Castigador. Pag-ibang raw kung ano yan na itong mga issues ka rito national, local, ngayon sugad gihapon ito international mga ka K5. Alright, diri na kita mag-ihano mga ka-K5. Temporary tala ini nga pagsadhan nga ato na programa. Of course, naka-open na ito. Ito na ato na technical department ka-K5. Rhea Varona. Nga sugad gihapon nga dito newsroom department ka-K5, Kim Soriano. Okay, sugad gihapon damo nga salamat mga ka-K5. Ito niyo pag-upod nga dito na ato na live. Nga panmamati nga dito na ato na programa El Castigador ha ato na mga radyo. Masunod na ito na D3 Bayo Evening Newscast. And of course, ang aran na ika K5 Roger Tilana, ako naman ika K5 Carlo Arisgado. Parahan kampiyo ng mga balita, serbisyo publiko ng kaliawan. Hasyo na natakloban ng bugos ng sinirangan, Bisayas. K5 News FM.
1: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4.30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kon usab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom niyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit ra nato unta ang dugang nga adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Kung daghan ra mga kwarta, palit na lang kay.
5: Sus kog na ara.
6: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
5: Husto. Chakto jud ka Dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 ug Mighty C.
6: Dili ra gid unta gamay kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pangutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
5: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to Dok, kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
2: DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
2: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
6: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular, Sir JP, mugamay pod ang telomeres.
5: Correct.
6: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Mm. Imagine, Sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres ug maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular ug mamahimong inactive.
5: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
6: Problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binuminom og MITC, kay mismo ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC, Sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir JP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress, dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
5: Muna'y kuyaw.
6: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuha na mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pang masakit.
5: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mo ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
6: Tagana.
5: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
6: Mo na, Sir JP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
5: Wow!
6: Nga naman. Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
5: Kalami.
6: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
5: Dok, wala tayong panahon. Ako si Jean Pauline Rosso.
6: Ako nasab si Dok Ramil Oy, sing mayong panglawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
10: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Dukong ang akong mga tiil o mga panakit. Ili na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y gulan. Nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
9: Mabali sa mga butika.
2: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras han bugos nga sinirangan Bisayas, impunto alas 6.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number 1, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Free Payo Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Payo Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Payo Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga ka-K5, adin na naton mga mapasung na mga notisya, haato na mga laray uluhan. Ato na balita lokal, siguridad hati arabot nga kapatrunan Hataklobana, ginpahuruhugot Hataklobana City Police Office.
9: Dole Regional Office 8 ang magdudumarahin job fair buwas nga adlawa.
0: Ato naman balita nasyonal, payroll checks had mga empleyado hasinado ginpirmahan ni Senador Win Gatchaliana.
9: Presiding officer ha impeachment trial ni VP Sara Duterte plano baliuan han Gatchalian block.
0: Ato naman balita internasyonal, Iran otro nga ginpasaradhan ang critical nga kadagatan han Strait of Hormuz.
9: 12 katawo patayhan magpauranin bala anwaray pamakilali nga mga suspect ha Johannesburg, South Africa.
0: Business report mga ka-K5, 30-day extension han 50 pesos nga price cap ha imported rice igin rekomendar han Department of Agriculture.
9: Kabalita kakaiba, babae nga nagkahuna may appendicitis la, burod ngayan nganti pag-aranak na.
0: Ato naman, balita pampaugnat kusog, never say die, New York, naghimuhin milagroso nga comeback victory, ha game 4, han NBA Finals.
9: Kabalita entertainment, relasyon ni Claudine Barreto ngan Milano Sanchez, usala kabulana, aktres, iginiwara ngan nagkabalikan hira.
0: Maupay nga gabi Pilipinas, maupay nga gabi Eastern Visayas. Sa ini ang D3 Bayo Evening Newscast, yan ang adlaw, Hunyo 11, 2026.
9: Live niyo nga mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian kan makikita kami diin man ha party ito na kalibutan na pinaagi ito na amon YouTube channel, TikTok, ngan Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
9: Ngan ha detalyehan aton mga balita.
0: Oras naton mga ka-K5, alas 6:03 na nga dito nato na siyahan nga balita lokal.
8: Balitang lokal.
0: Igin pasarangan ng Tacloban City Police Office ang masobra 200 nga kapulisan na haduro dilain nga parte ang Tacloban agud nga masiguro ang talwas ang hapsay nga selebrasyon na hanpatron ng Tacloban na. Sumalakan TCPO City Director Noel Gitigan, igin deploy ang mga kapulisan tigang ha mobile patrol unit ng drug enforcement unit ha bugos nga syudad labi na ha mga eskwelahan para mamintinar ang seguridad ha pag-abrihan klase. Ha koordinasyon han TCPO, mga miyembro han SWAT, ngayon mga personales han militar, igin lansar ang Joint Task Force Tacloban para han siguridad han Sangyawan Grounds. Ginlalauma naman ang pagdamo han tawo sa Sangyawan Grounds ha anibong tungod han long weekend yan nga simana.
9: Hakadugangan nga notisya lokal, dungan ha pagsalinurog han 128th anniversary han araw ng kalayaan buwas nga adlaw, Hunyo 12, magdudumarahin dole trabaho agad job fair ang Department of Labor and Employment Region 8 ha Robinson's Tacloban o Robinson's North Tacloban Abukay Tacloban City. Api ana 47 nga mga local employees ha maong job fairs kundi in 4,312 nga mga posisyon in bagkante ngan abrihatanan ng mga interesado mag-apply hin trabaho. Ana mga magpaplano nga mag-apply in ginpapapagdara hin pira nga kopyahan ira resume o biodata sugod man hin tubig ngan pagkaon ngan pagsulot hin angay nga bado para ha on the spot nga interview. Samtang natatabunay na ana parehas nga job fair ha Provincial Capital Gymnasium han Katarman Northern Samar kundi in iniingin buligan han 20 nga local employers ngan usa nga overseas employer. Para ha mas malaksing nga proseso ang aplikasyon na nag-aghat ang ahensya nga magpa-register anay online.
0: Kakay 5 haton iba pa nga balita lokal, siyam nga operasyon haduro dilain nga parte ha rehiyon ang durungan nga gindumara han Police Regional Office 8 nga nagresulta han pagkasakote han upat nga high value target nga pito nga street level individual or drug suspect. Arestado na usang nga alias Jujo, 40 anyos nga high value individual, mahuman makuhaan hin mas 56.8 kagramo hinggin tatahapan nga shabu nga may balora 386,000 lakip an usang nga kalibre 45 nga pusil nga mga bala. Hasudad naman han Ormoc magupod nga nadakop an usa pa nga paraguma nga listado ha regional priority target list nga hi alias Jana 46 anyos nga usa nga laborera nga hi alias Jaka 35 anyos nga nakuhaan naman hin masubra 20 ka gramo sin shabu nga nakantidad naman ini ha 139,876 pesos nga usa nga kalibre 38 nga revolvera. Padayon gihapon ang operasyon haunhan nga dapit han Leyte ngan Southern Leyte mahuman madakop pinaagyan bypass nga mga high value target nga hira alias Sama Hasan Isidro ngan alias Marha Southern Leyte dungan han kasikmit han duha pa nga street level suspect hamatag up ngan Bilyaba. Samtang upat nga kalagsan nga hira alias BB 61 anyos, ki alias Maya 55 anyos, alias Kenneth 52 anyos, ngan hi alias Jose 59 anyos, ang naaresto mahuman ang usang operasyon kontra droga hagin dumara at Tacloban City Police Office. Ang nasabi ng mga suspitsado in aada na kustodiyahan tagsa-tagsa nga operating units nga napapatubangon ha pinalidad at balaod kontra ha illegal nga droga.
9: Hakatapusan nga notisya lokal, formal nga igindeklarar ang tayaw ngan agricultural nga bungto han matuginaw summer hailarom han stable internal peace and security condition o an kagawasan na impluwensya han mga rebelde. Iniin ginrigunan han usang nga seremonyas tiraan Lunes, Hunyo 8, Haira Municipal Gymnasium. An matuginaw in anay naging sentro handugay ngan madugo nga kampanya ha seguridad kontra ha Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front nga kontrolado an haros tanan nga 20 nga mga barangay han bungto. Sumalahan pahayaghan mga lokal nga opisyales ha panguna ni Mayor Arana Boler ngan mga hitaas nga opisyales han militar nagtikang an pagbabag-o ngadto ha kamurayawan han igdeklarar nira nga persona non grata an mga miyembro han NPA didahan 2019 nagindako ini nga bulig ha kauswagan han bungto ay pinaagihan pagpapadayon han paghingayad han mga kalsada nga naging usa ka oras na laan biyahe tikang ha unom ka oras nga pagbaluto tikadto ha Gandara han mautod an recruitment han mga rebelde tungod han direkta nga pag-abot han serbisyo ngan merkado ha mga paraguma. Yan na nakatutok na ang mao nga bungto hakamurayawan na pinaagihin na paghahatag hinabang ha pagpakabuhi nga na pabahay para por lo menos 70 nga mga anay rebelde.
0: Mga ka-K5 na ato na balita lokal na indurot ay Johanna DTX Cofemix na kagkapi ka na detox ka pa.
11: Balitang National.
0: Lagos naman kita mga ka-K5 ganito na aton siyahan nga balita nasyonal kundi ena ginpirmahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalyana ang payroll checks han mga empleyado han Senado haluyuhan era pag-agaw han hinliderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagsiring Gatchalyan nga hiya ang ginkilala han mga financial institution nga autorisado pumirma han mga transaksyon na Senado nga ginsiguro hini nga diri maapektaran ang sweldo ngan benepisyo han maabot 2,000 nga mga empleyado haluyuhan issue haliderato. Hasta yan na indiri lagi hapo nagkakasabot hira Gatchalyan ngan Cayetano kun hino ang magmamangulo han Senado. Una nga nagsuhisyon hikayitanuhin power sharing agreement or arrangement basi mapabilin ang hapsay nga operasyon na Senado pero waray ini aprobari ni Gatchalyana.
9: Hakatapusan nga balita nasyonal, ginaadmanya na hankampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalyan ang pagbalyog ng pagpilihin bagong presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniin kasunod ang mga hurob-hurob nga si Senator Francis Cheese Escudero ang posible kumapot sa impeachment proceeding sa oras nga magkasarabot ang Senado kumo impeachment court. Kasagaran ang Senate President ang nagsiserbe nga presiding officer sa mga impeachment trial. Pero ginaprobaranhan kampo ni Gatchalyan ang mga pagbabago ha impeachment rules. Din pwede pumili ang mayorya hin magmamangulo ha hearing. Hailaroman konstitusyon ang Chief Justice ang magmamangulo han trial kung ang presidente han Pilipinas ang naatubang ha impeachment. Pero para ha ibang opisyal han gobyerno suganan vice-presidente ang Senado ang may gahom pumili hin magiging presiding officer.
0: Mga KK5, ang ato na balita national induro tayo han at DTX 500 ang makusog na pangontaran high blood pressure and diabetes.
12: Balita International. International.
0: Oras nato na alas sa 6:11 na nga nito ato na siyahan nga balita international. Otro nga nagtitika grabe ang sitwasyon niya na ha Middle East. Mahuman nga pabutan han Iran ang mga base militar han Amerika ha Bahrain ngan Kuwait. Yan ang adlaw hiton Huwebes, Hunyo 11. Iniin mahuman ang panarhog ni US President Donald Trump nga makusog nga pag-atake ang ira iglalansara kontra ha Iran. Mahuman ang balyo ay hin mga pangbubomba ngan maihang nga baton hanasod ha mga kondisyones han Amerika. Agod nga hunungan na or hunungna ang giyera. Matungod hini ginasaradhan or ginasaradhan na iton Iran ang kritikal nga kadagatan ng Strait of Hormuz hatanan nga mga ragihini. Nagresulta inihin pag-umento ang presyo ang krudo hanubintay $5 per bariles ha world market. Mahuman ang 2% nga pag-igbaw han presyo ha Asya.
9: Hakatapusan nga balita international, padayon iton manhunt operation han kapulisan agud matakop ang mga suspek han panmusil ha Johannesburg, South Africa diin 12 katawo ang namatay. Diri maubos ha napulong ang mga armado nga suspek ang dabi ha insidente mahuman sulungon ang jumpers informal settlements nga natigda nala nagpaarakin bala. Hapagkayanain giniimbestigaran pa han mga otoridad ang motibo han mga suspek han nasabi nga insidente pero nagtutuo naman ang pira nga miyembro han jumpers community nga posible ni may kalabutan han delito ha pagmimina han iba nga grupo. Naibaroan nga nahurak yan na ito ang illegal mining han nasabi nga lugar.
0: Mga K5 na ato na balita international, iduro tayo na Mighty Seed Alkaline Vitamin C.
12: Balita Negosyo, Negosyo, Negosyo.
9: Para naman ha Balita Negosyo, iginrekomendar han Department of Agriculture nga magkamayadahin 30-day extension han 50 pesos nga price ka para han 5% broken imported rice. Makikigistorya ang DA ha iba pa nga mga miyembro han National Price Coordinating Council agud paghingadayan ang nasabi nga rekomendasyon. Sumalaha DA bantay presyo ang premium imported rice sa Manila in igin babaligya hintag 50 pesos kada kilo samtang ang presyo han imported well milled rice in nagmumulay hatag 46 pesos ngadto ha 62 pesos kada kilo ngan 45 pesos naman ngadto ha 48 pesos ang kada kilo han imported regular milled rice. Karuya gihapon igpabilin han DA ang regulasyon ha presyo han retail imported rice samtang igin pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa ngan usa ka bulan nga extension han rice price cap indiri makakaapektar ha mga retailer basta may da sufficiente nga tubo o income.
0: Mga ka-K5, ang ato na balita negosyo induro tayo na D3 Bio, the superfood supplement.
12: Balita! Wow!
0: KK5, lagos naman kita itong aton na balitang wow nga imbis nga appendix ang tanggalon, bata ang gumawas tikang haiyatian han usang nga babae ha Scotland. Nahikalasan ni Anna Jackson, 22 anyos, han mahibaruan nga burod hiya matapos ini pumakadto ha ospital tungod kay kahuna niya nga bumutula ang iya appendix. Tigdala nga umabat ni Anna hinpag sinakit ang tiyan, pero kahuna niya in menstrual cramps lang. Tungod han grabe nga kaulol, pumakadto hi Anna ha ospital upod ang iya partner nga Smith, nga dito na nahisabutan nga positibo ang iya pregnancy test nga nagli-labor na ngay anhiya. Paghapdos lahan na haros 40 or paghagos lahin na haros 40 minutos, gumawas dayon ang bata. Ngan hasakubhan sa siyam kabulan, waray makasabot hiana nga burod ngay anhiya mga ka-K5. Kahuna niya ang iya irregular nga menstruation, inside effect lahan iya giniinom nga birth control, ngan ang tigda niya nga pagdako hina kahuna. Or kahuna niya nga simple lang nga panmamanas nga epektohan lactose intolerance. Pero haluyuhin ni mga ka-K5, hulos naman ang pagpasalamat han mag-asawa han unexpected blessings nga ira nakarawat. Mga ka-K5, na ato na balita nga kakaiba indurot ha iyohan, do you fresh, do you roll on?
13: Balitang Entertainment.
14: Balitang Entertainment.
9: Para naman ha Balita Entertainment, igindiwarahan ng tres nga hi Claudine Barreto ang mga spekulasyon nga nagkabalikirahan iya ex-boyfriend nga hi Milano Sanchez. Hi Milano in manghod ang broadcaster nga hi Corina Sanchez. Iginbuyag-yag gihapon ni Claudine nga usala ka bulan ang ira naging relasyon ni Milano. Siring hanag tres, bangin diri pa panahon para sumulod hiya utro hausa nga relasyon. Naging irestoryahon online ang relasyon ang duha tungodan ira mga igin popos nga sweet nga romantic photos. Dirahan December 2025, may mga nagkagawas nga chismis nga nagbulag na ang duha tungodan pira nga personal issues. Pero pagklaro ni Claudina, nagpapabilin lagi hapon hira nga magsangkay ni Milano.
0: Ka-K5 na ato na Balita Entertainment, indurot hay Johanna, DTX Beauty Soap, Kampantika sa alagang DTX Beauty Soap.
13: Balita Sports.
0: Lagos naman kita hiton ato na Balita Sports, kundiin na banhawa tikang halubnganan ang New York Knicks. Pinaagihan ira malapirit nga fightback kontra han San Antonio Spurs hagin of Game 4 han NBA Finals. High score nga 107-106. Tikang han 30 puntos nga lamang han Spurs hapag arangkada han mulay. Hinay-hinay hininga ginkat-kat han Knicks pag-abot ha 4th quarter. Hapag tikang palahan mulay, nag-arasusong dayon ang Spurs nga ginkurian na pag-insima ang Knicks tugtob ha third quarter. Pero hanabibilin nga 3 minutos, naubusan hinbala ang Spurs nga naging dirikitay ang inkwentro handuha nga team. Didahan katapusan nga 6 segundos, labaw ang San Antonio ha 106-105 nga hi OG naman or OG ang naka-score hin winning basket pinaagi hin putback. Kina Jalen Brunson ng OG ay nakapagpalaprak yung 36 ng 33 puntos para Knicks samtang waray umubra ang 24 puntos ni Victor Wembanyama or Wembanyama ng 21 puntos ni Dylan Harper para Spurs. Ginbuhat ang Game 4 kanina alas 8 or alas 8:30 na aga na home court han Knicks. Samtang pagbubuhato naman ang Game 5 dida itong Domingo, Hunyo 14, balik liwat ha teritoryo han Spurs. Tungod hini mga ka-K5, usa na lang nga daog ang kinahanglan han New York para makuha or magkuha ang kampyonado or kampyonato samtang ang Spurs and magkikinahanglan nga buhaton ang Mission Impossible nga makatindog tikang ha 1-3 deficit. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang mga katukiban na Handitri Bayo Evening Newscast. Yan ang adlawan Hunyo 11, 2026. Ako naman ika K5 Carlo Arisgado.
9: Ako naman ika K5 Kim Soriano.
0: Parahan kampiyon ang nga balita serbisyo publiko.
9: Ngan kaliawan na siyudad at takloban ngan bukos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
15: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan niyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
15: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
3: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulanhan Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad Han Tacloban.
18: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kanan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch, ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
21: Ako po eh, Helen Jurico, nagamit ako ito nga D3 Bio kay maupit ang akong lawas. Maupit akong katurong amo ito, maganta akong lawas. Kung pwede, probarilot niyo ito nga product nga D3 Bio.
3: Ang pahayag ni Lynn Jorico, Han Javier Leyte, Han maupay nga benepisyo haya panlawas, Han Klinika D3 Bio.
22: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
23: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
24: Grupong ang akong mga tiil o mga pagkakit. Ilih na pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Tuwa sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
22: DTX 500.
25: Pumali sa mga butika.
26: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
26: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
6: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag-adlaw equivalent na sa 270 calories.
26: Pagkataasa di ay no?
6: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
26: Daghan. Niantong tuig 2015 dok, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
6: Mauraunta na.
26: Ang musunod dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
6: Mao ginay epekto Sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
26: Muday na.
6: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og mighty si aron matagan og protection ang imuhang mga selula.
26: Husto.
6: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
26: wala kondisyon,
6: wala
26: no?
6: Kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay.

0: Intot decay. Ila binasa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moay makadaot sa atong mga tango.
1: Unya dok kini pong acne?
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto ka wala na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobra nga tambok.
1: Oh.
0: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobra ang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
1: Hosto. Ano tayong oras, Doc? Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
1: Dili! Pag-abusuhon.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix.
4: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man kuslim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
2: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-MyTC mo. Ang MyTC ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng MyTC na panlaban. MyTC, the mighty power of C. MyTC DTX Beauty Soul.
6: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
2: DTX Beauty Soul. Mabalit sa mga butika. Extend Food Superman
7: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega base gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Sakit sa buong katawan? Pahiran niya ng DTX Liniment Oil. Sa sarap at ginhawa na hati ng bawat pahid ng DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka. Sarap sa bawat haplos. Ginhawa ang hati ng DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
11: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Philippines. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang haa.

0: Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong gabi. Pilipinas, kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry, gabay ayuban sa atong tulumanon ug inyong tulumanon. Sa gihapon ato panag-uban mahigala hangtod sa alas 7 ug live kita mahigala sa ato din nga panag-uban dinhi sa Q5 News FM Digital Dumaguete City. Sa ngalan sa ato substation manager ngadto kang Q5 Sir Bernie Cabusao ug sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramel Oy. Sa ato higala engineer on duty karon sa pikas lawak sa atong master control K5 engineer Jonathan Kalbong. Sa tibok pwersa sa K5 News FM maayong gabi. Alang sa ato higala nga mga nag-uban karon nakahook up kita sa atong mga igsoong simbahan mahigala Visayas ug Mindanao maayong gabi alang kanato nga tanan labi na diha sa Tacloban mahigala sa K5 News FM Digital Tacloban City kaninyo nga tanan diha sa ato nga mga kaigsuonan din ha sa Leyte. Maayong gabi alang kaninyo o Dris Cabangkalan City usab sa ato nga mga kauban ng simbahan ni K5 News FM tibok probinsya Negros Oriental sa Cebu sa Negros Occidental o ngadtos Mindanao o sa ato pang mga silingan. Maayong gabi ini ay good evening, God bless Brother Jere Oter Miraflor. Maayong gabi usab alang kanimo alang sa atong panag-uban karon kaninyong atanan na asa inyohang mga nahimutangan. Magpadayon ta karon sa atong mga panaghisgot ilabi na sa ato mahigalang nasaksihan nga mga katumanan sa mga tagna. Maulagi ni basta na anagani higala mga kalamidad na anagani mo abot nga mga unnatural mahigala nga mga events ha dili nagyud ni pwede nga ato paning ibutang adto sa komedya o tiaw-tiaw nga mga pagsabot. Kay mao kini ang nakalatid ng daan sa balang kasulatan bisag wala pa kita mahigala na sayon sa atong pagkinabuhi. Boy na mahigala magkingsunan sa atong panag-uban, dalay good ang Diyos sa Japon nga tukang Rivarona sa K5 Tacloban. Live din po tayo. Thank you so much for being with us. For you there in Tacloban. K5. Ato mahigala magkingsunan nga kauban dito sa K5. Na sila karon sa ato nga linya usab sa gihapon. Okay, alang sa ato usab nga makigsunan nga tukang Kimonisa, good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya, happy preparation day. Wow, dalay gud ang Dios niya ta karon higala sa special preparation for Sabbath kay karon maaron ang pagsugod sa ikaunom kaadlaw sa semana. Ikaunom kaadlaw semana adlaw na kabirnes nga magsugod sa pagsaop sa adlaw hangtod sa pagsalop. So karon as apart na ron sa ato nga special preparation for Sabbath. So maghisgota na may galag unsa nang gitawag special preparation. Okay, di ta maglangam ni galam king sunan sa atong panag-uban sa gihapon ato karong padayon naghisgot ang ato may galang nahisgotan sa nang labay nato nga panag-uban. Oh, good evening, Brother Jerry. Nagtanaw ko dere sa barangay Kalikanan, Pamplona, Felipe Rimasog, Mangyao. Okay, may gabi alang kaninyo din ha sa Pamplona, barangay Kalikanan, ato mag-egsoonan din ha na nagsubaybay ka na to karon. Okay, mag-ampo ta mga hinigugman akong mag-egsoon sa di pa ta mag-isgot sa mga balaang pulong. Amahan among langit noon, una sa tanan, maayong gabi kanimo o Diyos. Mapasalamaton kami kanimog dako tungod kay matagkarunog unya. Ikaw yun ang naghatag na mo kapahigayunan nga mapadayo na mo kining buluhaton sa pagmantala sa kamatuoran nga walay lain sa Ginoong Hesus ang dalan kamatuoran kinabuhi ang manuluwas sa tanang mga makasasala ni ining kalibutan. Busa ikaw Dios ang among ginadayig sa tanan nga panahon. Salamat kayo nga pinaginig sibihan sa K5 News FM. Sibihan gipanag iya ni Doc Ramel Oy. Ikaw o Diyos, nangagagamit kanyang instrumento sa imong pagtawag, pagpili kanyang imong anak. Busa panalangini ang tanan niyang kabanayan. Gikan sa imang ginikanan, ngadto sa imang igsuon, sa iyang pamilya, asawa, mga kabataan, ug ilabi na sa tanang mga empleyado. Nining sibihan sa K5 News, FM Philippines, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Panalangini ang tanan usab nga mga higala, makigsuonan namo, nga nakaroon sa ilahang dapit, nagapatalinghog, ug magapaminaw. Niining tulumanon sa sibihan sa K5 News FM tanan nga programa gikan paskabuntagon hangtod sa gabi. Salamat sa inyong pagtubag kanunay sa among pag-ampo sa ngala naman ni Kristo Jesus nga among manuluwas. Amen. Okay, ato karong hisgutan mga hinigugman ako mahigala magkigsuonan dinita sa current event si Kristo ang sentro, ha? Nga naman nga ato bang yung isentro si Kristo. Siya ay nag-ingon yun. Sa Juan 15, versikulo 5, atong mabasa, alang ni atong doon ay mga balang kasulatan sa atong Christian textbook, Dias Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 15, versikulo 5, nag-iyos ginong Hesus, "Without me, ye can do nothing." Kung wala gani ko, wala gyud mo'y mahimo. Onsa may gipasabot anak ni ginong Hesus mahigalam kay igsoonan? Generally speaking, kita nga mga makasasala, kung wala si Kristo, wala nagyud tay mahimo. Ang aya nagyud tang pamatyon. Di ta matingala nga kita patyunon gyud da. Kay kitang tanan sa kalibutan, kaliwat na mantag mga makasasala nga mga ginikanan. Kinsa man di ay ang inahan sa tanan adunay kinabuhi. Inahan ato iskutan, ha. Atong basahon ang Hinesis kapitulo 3 para sa pagproiba gyud nato kining atong gisulti mahimong tinuod. Nag-ingon din sa Hinesis 3 versikulo 17 ngadto sa 20, ako ning basahon ang mga pulong. Og miingon siya kang Adan, tungod kay gipatalinghugan mo ang tingog sa imong asawa, og nagkaon ka sa kahoy nga gisugo ko kanimo sa pag-ingon dili ka magkaon niini, tinunglo ang yuta tungod kanimo. Pinaagi sa kahago magkaon ka gikan niini sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. 18. Kini magapaturok usab kanimo og mga sampinit og mga kadyapa og magakaon ka sa mga hilamon sa kapatagan. 19. Sa singot sa imong naong magakaon ikaw sa tinapay hangtod nga mo pauli ka sa yuta. Tungod kay gikan niini gikuha ikaw kay abog ka og sa abog ikaw mo pauli. 20. Og gihinganlan sa tao ang ngalan sa iyang asawa si Eva tungod kay siya mao ang inahan sa nga tanan nga adunay kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa mga balaang pulong nga atong gibasa sa basahon sa Hinesis kapitulo 3, mga bersikulo 17, 18, 19 ug 20. Ato ba ning nasabtan nga hinigugman ako mahigalam kay igsuonan? Tungod sa pagpakasala sa atong unang ginikanan. Mga ginikanan nga dili angayan nga matud pa mamatay. Tungod kay gibuhat sila sa Dios nga sama gyud sa Dios nga walay kamatayon. In the likeness of God, in the image of God. Unsa man ang likeness? Mingunta nga ang Dios dili mamatay, ang tao yang gibuhat dili gyud pud na mamatay. Dili pud na mamatay. Ang hinungdan ra nga nangamatay sila kay nag-ingon ang Ezekiel 18 versikulo 20, ang kalag nga makasala kini mamatay. Nagkasala man sila. Onsa may suhol sa sala? Roma 6:23, kay ang suhol sa sala maong kamatayon ug ang walay bayad nga gasa sa Dios ang kinabuhing dayon nga nagagikan kang ginong Hesukristo. Ang kinabuhi mga higala sa ato karong kahimtang, maavail lang nato na pagbalik ang kinabuhi nga mahimo tang dili mamatay, pinaagi lang kang Ginoong Hesukristo. Busa kung si Kristo dili nato himuon nga may kalabtanan sa atong kinabuhi, wala nagyud tay mahimo. Maghulat na lang ta kon kanus ata pati yon. Si Adan og si Eva bisan pag ipasaylo sila, kay ila mang giangkon ilang sala, naghinulsol man sila, ila mang gisugid, gidawat mang yud nila ang ilang kahimtang nga sila makasasala. Ingon ana manggod ang paagi sa Dios pagpasaylo sa sala mga kaigsoonan. Pareho ba ni Salmista David last night gabi atong isgutan kadto nga si David iyang ingon siya giilan ako ang akong sala. Giacknowledge sa ato pa wala siya mamakak na nakasala siya. Iyang giangkon nga nakasala siya. Unya iya pang gisugid ang iyang sala. Sugid gani kompisal kung ana ka ng particular na nga sala. Unsa man ang sala, ah. Sala na sa imong huna-huna, sala ba na sa imong kasing-kasing, sala ba na sa imong baba, yung pulong, o sala ba na sa imong mga buhat? Specific, nga matang sa kinaiya, nga maong kasalanan. Ingon ana si David, busa sa nakita na dunggan sa Dios, ngayon ana di ay, mga higala ang tao nga muangkon ganig sala, unya magpaubos, mga muyo, kung mahimo, muluhod, muhurar, nabitaw mo surrender ka sa gira, muhapa mangkaubin, muhurar ka, meaning wa na kay mahimo, surrender na lang. Ingon ana mga higalam kay sunan ang yanok ay masabdan nato. Kung kita dili ta mo angkon nga nakasala ta, pero si Adan o si iba bisan pag ning angkon, ha, ning angkon man sila. Pero ang gihatag sa Dios nila nga maghago na sila. Aron sila makakaon og tinapay, magpasingot sila. Aron sila mabuhi. Maghago, magpasingot. Mauni karon kita, kung di ta maghago, di ta kakwarta, di ta kakaon, mga matay yun gihapon ta. Ang uban, mga matay sa balatian. Naidagang balatian, nga hinungdan ang tao mamatay. Maunang si Adan o si Eva, bisan pa sila, giatimang yapos Ginoo, bisag ipapahawa na sila tanaman sa Eden sa ilahang nindot kayo nga pagkinabuhi, nga wala unta sila didto'y sakit, kay ang ilang pagkaon, tree of life man kadto, kahoy man to sa kinabuhi. Dili mang yun ang ayan silang mamatay. Motong giabog yun silas Ginoo, kay human sila nakasala, dili na pwede nga mukaon sila pagbalik sa kahoy sa kinabuhi. Maunang gipagawa silas tanaman sa Eden. Dito sila nagsugod na dayog nang inabuhi na lang sila. Pero ang yuta nahimo nang natunglo. Kining kalibutan higala, tunglo na tunglo na ni. Tanaw na gawin nato ning ato ang yuta mga higala o unsay itsura. Kay din hinahulog ang kaaway. Maunang nahimo na ning natunglo kay giangko ng puni sa yawa o satanas higala nga siya ang Dios dinis kalibutan. Buhi pamana karon. Di lang nato siya makita ka espiritu, pero kung tunan nato unsa may iyang trabaho, unsa may iyang buhat. Kung magbasa tag daghang mga sinulat nga mando sa balang espiritu, kining kalamidad, kining linog, kinsa may nagbugna ini. Kalamidad sa yuta o sa dagat. Si Satanas ang naghimo ana mga higala. Kayang gusto, pamatyon yun ding mga tao, tanan. Kay buot siya nga walay tao mahibilin, nga buhi kon moabot na manggaling si Ginoong Hesus, kay nahibaluman sa Satanas nga mobalik si Ginoong Hesus kalibutan. Pero nagtuo siya nga, mobalik kay mokonsad panis kalibutan sama sa iyang unang pag-anhi nga magsuroy-suroy pa, mangayo pagmasakiton, unyaon sa pa iyang buhaton dili, oy. Dili ni siya mutugkad ining kalibutan na siyang pagbalik. Mabasa nas 1 Tesalonica kapitulo 4 versikulo 16 o 17. Igo ra siya magbanhaw sa mga nangamatay nga mga matarong o mga balaan. Sumala siyang gisaad. O ang mga buhi usab nga mahibilin nga mga nagmatarong o nagbalaan sa kinabuhi. Iya nang tingubon sila pagdala dito sa ginarian sa langit. O kining kalibutan mahigala, mahimo ning mabiniyaan. Dunay tagal nga kining kalibutan na laglagon gyud ni mga higala, kay mawala na ning unang langit, unang yuta, wala na'y dagat. Mabasa sa Pinadiag 21, versikulo 1, versikulo 2, o dunay bagong langit o bagong yuta nga giandam sa Ginoo. Diin, magapuyo dito ang pagkamataro pagkabalaan. Good evening mga kapaglaom nga higala. Shout out. Shout kon nila ni Brother Agapito Navarro kauban sa iyang pamilya. Dalay gud ang Dios alang sa atong igsuon nga nagapaabot ini estudyanteng layman. Okay, salamat kayo kanimo alang sa atong igsuon estudyanteng layman. Dalay gud ang Dios og magpanalangin ang Dios kanimo. Mao ni mga higala o makaigsuonan. Kini ba ang kalamidad ato ning istoryahan? Kay usahay, maman po ninindot kayo o magpirmi po ning kalamidad?
1: Oh, naiuban umura, di ganahan aning pagkasultihan nga magpirmi. Kamurag makadisturbo sa ato ang pamuyo, magkadisturbo. Tinuod nyo, disturbance. Disturbo, bisan pa ang atong panggobyerno. Naagyoy mga murabag, gibati nga problema basta anay kalamidad. Tanawa ning mga krisis naturo, nagsugod ba dis kalamidad? Ogwa, higalay kalamidad, di may bawaan nga dunay corruptions. Mausab ni, all things work together for good. Roma 8:28, tanang butang matur pang San Pablo, masigtabang kanin nga ikaayo. Kay aron makahinulsol, pakita samtang wa pa mo abot ang dako kaayong pagpanglaglag mga higala sa kalibutan. Pinadaya Kapitulo 7, alang sa nagtuon og pulong sa tagna. Sa ato nang gisgotan din ni mga Seventh-day Adventist nako nga makaigsuonan nga dunay basahong espiritus tagna, nasayod ta ni ana nga gipapugngan gayud sa Dios ang upat ka mga hangin nga dili mohuyop sa yuta, gipapugngan sa upat ka mga manulunda nga naa dinha nagtindog sa upat ka mga iskina or corners of the earth. Pinadayag Kapitulo 7 mga bersikulo 1, bersikulo 2 o bersikulo 3 kon ato nang basahon. Onsa may tuyo nganong gipapugnan kay kun buhian kana mahigala nga wa nagyoy pugong-pugong malaglag ang tanan nga nias kalibutan. Pangutana, unsa man ang hangin nga gipapugnan? Mauba na siya ang bagyo? Mauba na siya ang typhoon, tempest? Kanang hangin nagdalangkob na sa daghan nga mga elemento. Ang elemento sa yuta mga higala nga makapalaglag usa ni ana kanang linog, earthquake. Kaning earthquakes mga higala makigsuonan usa kana sa pito ka mga hampak, kastigo, kasuko sa Dios ngadto sa mga tao nga wala maminaw sa katapusang pasindaan nga gidala sa ikatulong manulunda sa Pinadayag Kapitulo 14 mga bersikulo 9, 10 o bersikulo 11. Kadtong mga tao nga gipasidaan nga ayam og simbas mananap nga mapintas og sa iyang larawan og ayam mo pagdawat sa iyang marka nga ibutang sa agtang kundili sa agtang sa tuong kamot, kay kung mo dawat mo musimba mo ni anang mananap nga mapintas, makadawat yun mo pito ka mga panaksan sa kaligot-kot kasuko sa Dios nga iyang ipainom na nga walay sambog nga kalooy. O niya, pantuson pa yun sa kalayo og asopre. Kana Pinadayag 14, versikulo 9, 10 og 11. Busa ni ana nga hitabo, ang ikatulong manulunda sa versikulo 12 nag-ingon, ani-ani ini ang agda sa pagkamainang tuson sa mga balaan, silang na nagbantay sa makasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo nga iyan ni Jesus. Mauni ang mensahe sa ikatulong manulunda. Mauni ang gospel commission nga ipahatag sa Dios ngadto sa kalibutan pinaagi sa mga katawhan nga nagbantay sa kasuguan sa Dios og nagbaton sa paghimatuon ni Ginoong Hesus, Pinadayag 12 bersikulo 17. Kini mga higala o makigsuonan, dili ni ikatingala. Alang sa naibalo sa tagna, bulahan ta. Bulahan tang nagbasas nga pulong sa tagna, bulahan tang naminaw, bulahan tang nagatuman. Kay ang panahon ha duol na, busa alang ining mahibalo na, bisan ako mahigala makigsuonan, mong ingon yung ko nga, mas maayong na ay kalamidad siguro kada adlaw. Nailinog kada adlaw. Ang Dios tayo naibalo anak, kung saon niya pagluwas ng mga katawan, kay siya tang iyas kinabuhi. Juan 17:18, ingos Ginoong Hesus, ako ang may gahom sa paghatag sa kinabuhi o sa pagbawi niini. Munang wala yun tayo mahimog bawi o naning atong gininawas kinabuhi, may gala. Walay makababag anak, walay makabuot. Bisag kinsa nga taos kalibutan, bisag ang kunon panimunang tibok kalibutan nga ikaw tang iya. Ang kunon nato kita tang iya sa tanang bulawan sa kalibutan. Bisag ang kunon nato na ikaroon mag-ilog kinsay mahimong presidente sa kanasod, ang angay ilugan ka ng presidente sa United Nation. Kung mahimog yun, mao'y haris ni kalibutan, pero di na pwede sigala sa pawa na to ang Satanas. Kasi si Satanas na yun ang nag-angkon, ako'y Dios ining kalibutan na. Di na yun pwede. Kining mga hari, mo'y mga mananap na mapintas. Unsa man day karugas man napintas? Daniel 7 bersikulo 15, 16, 17 ug 23. Basahon ta ning pulong sa tagna. Nangutana si Daniel unsa may kulugan ining mga mananap nga mapintas kung nakita Ginoo sa panan-aon. Nga imong gipakita kanako nagkalain man ning hitsura ini. Ala-ala di maglain hitsura, di biya pagitsura ning mga tao mga higala, lain biya grasa. Lain biya grasa, di biya ang ato ang hitsura. Pareho si Tsura dito sa lain pun nga rasa sa mga tao. Lailay si Tsura. Pero ang gisulti sa Dios kanang mga hari, kanang mga nakita ng mga manapintas, mga hari na sila. Mga presidente na sila. Kings, doon na sila executive power. Wa may laing mo execute. Mingon gani ng presidente nga patiyon ka, presohon ka, adili ka, ka pangatarungan, di ka makingog, kinalampan ni Og, kwan, husayon sa ni, kay murag injustice. Dili pwede mga higalang kingsunan. Munang si Satanas, iyang ginas ginong Hesus, ihatag ko kanimo ang tibuok tanang ginharian sa kalibutan apil ang Pilipinas. Ihatag ko na nimo. Tanan mang ginharias kalibutan, di apil ang ato ang nasod sa Pilipinas. Hasta ng Amerika, tanan, Russia, China, mga dagko nga mga nasod nga mga makalilisang kayo mga higala og mauna na'y maggira ng mga nasura. Pero ingon Satanas, ihatag ko kanimo ang tanang kingdoms, tibuok kalibutan, basta mo hapa og musimba lang ka kanako. Mauna'y kondisyon. Kana nagsulti, kanang mga pulunga, nagpasabot nga si Satanas ang tag-iya tanan. Kining kwarta, kinsa tag-iya. Kining kalibutan, ang Diyos ang tag-iya, kaya siya nagbuhat. Mabasa na sa Juan 1, versikulo 11, Ngos Kristo, ako din hinakos kalibutan. Ang kalibutan na buhat ni pinagikan ako, pero ang kalibutan wa makailan ako. Naunsangon pag-ila na to, nga tuaman tang Satanas na ngalagan. Wa man ta magbantay nga kining tanang butang sa kalibutan, iya mani sa kaaway. Giangkon mani niya. Bosa Santiago 4, versikulo 4, mga maluibon. Kinibitaw niya, hibalo na ta, Kristiyan na ta, ningtuo na ta sa Dios, nagpabutismo na ta, nanumpa, nagyutang mga lagad ta nga to sa Dios, o niya makihigala patas kalibutan. Mga maluibon. Wa mo kay balong nga bisan kinsa nakihigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ang papakihigala sa kalibutan, nagahimo tas tong kagalingon nga kaaway ta sa Dios. Higala lang gani na. Sa 1 Juan 2, versikulo 15-17, wa ba mo mahibalo? Oh? Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan, dili lang kahigalaon, di yun ipahigugma ang kalibutan, bisan ang mabutang sa kalibutan. Sama sa mga pangibog sa unod, lust of the flesh, lust of the eyes, pangibog sa mata, pagpagarbo sa kinabuhi, dili na iya sa atong amahan nga langit nun. Iya na sa kalibutan. Now, kung dinis kalibutan, di nagyuta gusto mo biya din he, adi yuta malipay nga mubalik si Ginoong Hesus. Pero kay laglagon maning kalibutan na kay ilhanan man na nga mubalik si Ginoong Hesus basta naanan ning mga makita na tong kamatay. Linog, gubat, gutom, unsa pa nga magkamatay. Pagkadaghan kayo mga higala magkigsuunan. Katilaw na tag pandemic, pestilence. Angay tang malipay. Kaysa diha nga mga tuman kining tanan, muabot nas Ginoong Hesus ang dili malipay mahigala kanarang nakig-away sa Dios. Kanang yawa Satanas kay kaaway na sa Dios, di na sa malipay nga mobalik si Ginoong Hesus. Mao ning pamatyo niya kining mga tao nga dunay daghang sala bisag gamayng sala basta dili na mo alaga, di na maghinulsol. Iyan ang pamatyon kay aron dili na mabanhaw alang sa kinabuhi. Sa panahon mo balik na si Ginoong Hesus may gala magkaigsuunan. Kinirang ihulat. Nagtinguha ang Diyos ang tanang mga tao, mga luwas, unta o makakabot sa kebalos kamatuuran. Ang hinundan wa pa siya mo balik kay buot niya ang tanan nga makasala maghinulsol. Ikaw ang Peter 3, versikulo 9, og 1 Timoteo 2, versikulo 3 o 4. Apan, di man ta gusto nga may balos kamatuuran. Kay maura mag-iato higalang hunahuna nga kining kalibutan nindot ta mangin atong pamuyo dinhi labi na garuhay ta. Pero abot ang panahon may galam king suunan. Naapay kalisod nga antuson sa tanang mga tao. Bisan pag nangalagad sa Dios magantos. Bisan pag mga balaan magantos, mga matarong magantos. Ato ning padayon ng hisgot sa atong panag-uban mahigala sa ato nga panag-uban sunod. Ogma ato ning padayonon kay mauni ang maminungdanon kay karon nga matod pa the ultimate or ultimatum awakening message for God's people in these last days. Alang sa makatawas sa Diyos ang katapusang mga adlaw, mauni gala ang ato nga mga pagpamukaw ha. Salamat kayo sa ato mga kaigsuunan na kiguban ka na ito matagkaroon niya. O sa ato nga mga kaigsuunan sa ato nga mga panag-uban, dalagot ang Diyos sa iyang pagpanalangin na ito pinagis mga balaang polong. Boy, no, wala tayo kung panahon may gala magkaigsuunan sa ato panag-uban sa ngalan lamang sa ato dining station manager nga ito kang K5 Sir Bernie Cabusao. O sa ngalan sa atong CEO and President Doc Ramil Oy, o sa atong engineer on duty pikastawag sa atong master control, K5 engineer Jonathan Calbog. Sa Timok Pisa sa K5 News FM, kininalaman niyo higala igsuon sa kanunay sa gihapon, Brother Jerry Gabay Ayuban, magaingon na lamang ka natong tanan nga ang Diyos magapanalangin ka nato maayong gabi. Magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Wala mi magduha-duha o Diyos sa pagtuo. Ikaw ang naghatag kanamo og mga pulong nga among mapaminawan aron among mapamalandungan ang among tagsa-tagsa kakinabuhi ilabi na sa among espirituhanong kahimtang. Daghang salamat sa pagtuman nimo sa imuhang mga pulong nga sa kaduol na pagbalik ni Ginoong Hesus among masaksihan gyud ang katumanan nga makasinati mi og kasakitan. Nasayod mi nga dili pagyud kini mao ang katapusan o Dios. Apan hinaot unta. Maoni ang magadasig namo ngang among espirituhanon nga kahimtang nga nahikatulog mi tungod kay kining kalibutana among ginapuy-an anaay daghang mga suliran, daghang mga pagsulay, daghang kabug-at lulan nga gipas-an sa kinabuhi. Apan salamat sa imong gugmag kaluoy na pinaagi ning sibihan sa K5 News FM, sibihan gipanag-iya ni Doc Ramil Oy. Nagpanalangin ka kaniya. Aron mahimo siyang instrumento, pinaagi ning establisemento nga iyang gipanag-iya, mamantala ang maayong balita sa kaluwasan nga maos Ginoong Hesus. Salamat kayo o Diyos sa imong mabalaang pulong. Gidugangan ni mong kaalam o kahibalo alang sa among pag-alagan. Hinaot-unta nga pinagis imong gahom sa balang espiritu, matabangan nimo kami sa among mga paningkamot nga mahimo gyud mi makasunod sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Dios ang tanan nga maempleyado ini nga sibihan Luzon, Visayas ug Mindanao, ilabi na sa mga tanang naminaw ini nga sibihan sa tanang programa gikan Pasko buntagon hangtod sa gabi. Dalay gyud kasulay katapusan sa imong papakig-uban kanamong tanan og sa pagtubag nimo usab sa among tanang mga pagpangamuyo. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

5 News FM Philippine Standard Time, 15 minutes past 9 plus 7 o'clock, mga ka-K5. Checking in is Maring Louie for the program. Marites on air. Oo, nasanay tayo sa pang-alas 9, mga ka-K5. Anyway, happy Thursday. Kumusta, mga ka-K5? Webes na, ilang push na lang, ilang kembot na lang. Weekend na naman. June 11, 2026. Shoutout po sa lahat ng ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga bahay na. Yung mga ka-K5 naman natin na pauwi pa lamang on your way home. Nasa kanilang mga sasakyan. O di naman kaya ay nasa mga, nasa mga jeep, nasa mga bus, nasa mga tricycle, yung mga manong drivers natin na laging nakatutok sa K5 News FM. Maraming salamat. Good evening, mga ka-K5. Again, this is Maring Louie checking in for Marites on Air. Yes! Mga K5, grabe no ang mga pangyayari, diba? Talagang ngayong linggo, sunod-sunod na mga nakakalungkot na mga balita at pangyayari, mga ka-K5 na bumabalot no sa mundo ng news dahil nga pinag-uusapan ang mga pangyayari. Mamaya, mga ka-K5, i-recap po natin ang mga balita na maaaring hindi nyo po naabutan mula umaga hanggang hapon na ating mga programa na news program ng K5 News FM. But before that, ayan, shoutout muna na natin yung mga ka-K5 natin na nagsa-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday, mga ka-K5. Ilang taon na po kayo. Ang importante, hindi po tayo makalimot na magsimba. Wala talaga tayong live engineer or yung monitor lang yung problema. Monitor lang yung wala. Okay. Yes, mga ka-K5. Ayan, sa mga nanonood po sa atin via live streaming, don't forget to like and share our streaming. And of course, our Facebook page. Ayan, so yun na nga mga ka-K5, no? Yung mga nag-birthday ngayon. Happy birthday sa mga ka-K5 natin na nagsa-celebrate ng kanilang anniversary or kung ano man mga celebrations ang inyong isini-celebrate ngayong araw, mga ka-K5. Ayan, mabuhay po kayo and sana happy kayo ngayong araw. Sa lahat ng mga masisipag na mga ka-K5 natin, congratulations for surviving another tiring day. Alam ko po hindi madali, di ba, na yun pa lang, di ba, na parang itawid mo yung isang buong araw. You know, you're doing it tired, you're doing it scared, you're doing it na, alam mo yun, walang gana, or you're doing it na kahit hindi ka masaya pero wala kang choice dahil kailangan mong lumaban sa buhay at wala kang choice. Di ba, mga ka-K5? Dahil marami tayong mga bayarin. Ayan, so si Pagan, galingan lang natin, mga ka-K5. Kahit napapagod ka pa, kahit feeling mo parang gusto mo nang bumitaw, kahit nasasaktan ka na, ayun, nahugot. Ay, mga ka-K5, tuloy lang, laban lang, because hindi naman everyday ganon, di ba? Hindi naman everyday hindi tayo masaya, hindi naman everyday nahihirapan tayo. And kung nahihirapan ka man ngayon at maraming mga challenges na pinagdadaanan or marami kang na-experience, mga ka-K5, know that hindi ka nag-iisa and pansamantala lahat ng yan, mga ka-K5. Dahil ako po ay sigurado na magbubunga lahat ng pagod at sakripisyo nyo. Basta sasamahan mo yan lagi ng sipag at pagdarasal. Amen! Amen! Ayan, sa lahat ng ating mga ka-K5 na nasa kanilang mga barangay, yung may mga aradyo na grabe kakusog kaayo. And K5 News FM, damo-damo nga salamat, mga ka-K5. So ayun na nga, mga ka-K5, no, hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa marami ang pagkamatay ng basketball player or ng varsity player, mga ka-K5, na taga-Ateneo na si, kunin natin yung full name. Ni Baldwin, mga ka-K5, na magsalit, ayon nga, marami pa rin ang nalulungkot at marami ang tila hindi makapaniwala dahil nga sa pangyayari, no, iba't ibang version ng kwento at
sinabi nga dun sa examination na ginawa sa kanya ay wala daw foul play na nangyari o naganap mga ka-K5. Pero marami rin ang naniniwala no, na

yung training na ginawa, 'di ba, doon sa isang training camp or doon sa kanilang activity na ginawa dahil parang hindi siya agma or hindi siya nag-swak, 'di ba, doon sa mga players, mga ka-K5, and hanggang ngayon ay humihingi pa rin ng hustisya ang magulang at pamilya, no, ng mga nasawi, mga ka-K5 na players at mga estudyante ng Ateneo. Ayan. So, ayan nga mga ka-K5. Serene, but

nakaka-believe pa doon sa batang yun, kaya mo siyang mas hahangaan. Kasi napakagalang. Diba kung makikita mo sa lahat ng mga interviews niya, mga K-5, kabuutan talaga yung hininga bata. So, talagang, diba, no, kahit yung sa mga interviews ng mama niya, masasabi mo rin talaga na mabait at galing sa mabuting pamilya. Ayan na nga mga ka-K-5. So, ngayon ay talagang ipinagdarasal ng pamilya na sana mabigyan ng hustisya at managot ang dapat managot mga ka-K-5. Samantala, eto mga ka-K-5, breaking news to. Ayan, ilang minuto pa lang ang nakalipas. Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson arestado dahil sa kasong cyber libel. Pero pansamantala itong nakalaya matapos magpiyansa ng 60,000 pesos, mga ka-K5. Imagine mo, kanina medyo nagulat ako, no? Kahit pa paano, no, napabilib ako. Kasi, knowing Chavit Singson, isa to sa pinakamayaman, mga ka-K5. Powerful, diba? Sa isa sa mga pinakamakapangyarihan na opisyal, diba? Na nakaupo dati sa pwesto at may pera talaga. Diba? And, diba, parang napabilib lang ako, no? Na napakulong ang isang Chavit Singson.

So, na kinahaharap niya mga K-5. Samantala, isinara mga K-5 ng Iran sa lahat ng sasakyang pandagat ang Strait of Hormuz bilang gante sa pag-atake ng Amerika. Sabi ng Iran, tatargetin ang lahat ng magtatangkang tumawid. Ang epekto niya na sa presyo ng langis sa Pilipinas at iba pa. Nako mga ka-K-5, tutukan natin yan dahil baka wala na namang preno ang price hike ng gasolina. Nako, ito yung mga isa din sa mga kinakatakutan natin mga ka-K-5 na balita, no? Dahil grabe, horror talaga. Lahat ako talaga sa tuwing tumataas ang gasolina at ang krudo mga ka-K-5. Dahil alam naman natin na

apektado kasi talaga dyan mga kakipay. Yung mga ordinaryong mamamayan na nako, yung mga kinikita ay kakaperanggot lamang. Dahil hindi naman na pag nagtaas ang gasolina ay automatic, di ba? Or hindi automatic, talagang wala. Hindi naman yan mag-a-adjust or tataas din ang mga sahod. Diba? Pero, automatic yun, pag sunod-sunod, yung pagtaas ng presyo ng crude at gasolina, mga ka-K5, tataas ang mga bilihin at ang pamasahe. Anyway, yun mo yung ating first batch ng ating mga nagbabagang balita sa oras na ito, mga ka-K5. At, good news na muna tayo! Ayan, i-reflex lang ni Maring Lino. Ngayong linggo, ilang beses tayo umikot sa mga eskwelahan kung saan namigay po ng school supplies. Ang K5 News FM Tacloban kasama ang J&T Express sa iba't ibang paaralan, elementary school ng Tacloban City at ng Haro, Leyte, mga ka-K5. Kung saan marami po tayong natulungan ng mga estudyante at napasaya. Maraming salamat, J&T Express. And of course, ayan ang napakasarap na merienda halos araw-araw ng K5 News FM at ng ating mga guro, Elky's Bread House. Ayan, to C's Elky coming 40. Thank you so much mga K5 kung kayo ay naghahanap ng pangmalakasan na tinapay, na pastry, na cake na siguradong sobrang sarap at talagang affordable mga K5. Freshly baked every day. Elky's

bukas kasi ano na namin, set up na sa Sabado ng madaling araw. So, huwag kalimutan mga ka-K5 ha, sa mga babiyahe po mula sa ibang, you know, sa ibang lugar or yung mga galing pa po ng Samar, Southern Leyte, mag-iingat po lahat ng ating mga ka-K5. And of course, gusto ko lang din pasalamatan ng aming mga partners, ang aming mga makakasama sa Dalagan Tacloban na talagang todo-todo ang suporta mga ka-K5, Sky Direct, RBU, Dito Telecommunity, Converge, Trabajador, Velasco Pro Light and Sound, SM Save More Market, Tacloban, Metro Mall Tacloban, Rishon Printing, agaron na agaron mga ka-K5, Ganado Kapirmi, Elkis, Bread House, John Rinot Film, Sir John Rinot, thank you so much, Pet Zenia, S&B Hydration, JCI Matuginaw Makarato, and of course, JCI Senator Jonathan Calvara, Honorable Limwell Gentraya, Honorable Rumel Kapungkol, and Honorable Warren Eramano, maraming salamat po. Ito po talaga sila, yung mga partners namin na yung mga tents, yung mga ARC, mga ka-K5, yung mga volunteers natin, yung mga medics natin, PNP, BFP, City Health Office, maraming salamat. Of course, through Dr. Opinion, maraming salamat po. And gusto rin namin pasalamatan ang City of Tacloban, of course, and Leyte Capital. Maraming salamat po. Kami ay talagang natutuwa dahil this is in celebration of Independence Day, and kasama rin kami sa fiesta activities ng Tacloban City. Maraming salamat mga ka-K5. Alas 7:30 na natutulog sa Bugo sa Pilipinas. Samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Walang alas. Don't change your dial and keep it here on your favorite radio station, K5 News FM. Here is a song by BTS, Life Goes On.

KFIV News FM Filipinas Dinner Time 50 minutes past 7 o'clock now playing Sugar by Maroon 5. Bakakipim na dinner na ba? Shout out sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabi, yung mga kakipim natin na nagbabiyahe, pa-uwi, or maybe going somewhere mag-grocery. Ingat tayo mga K5 habang kasama po ang KFIV News FM. And huwag kakalimutan, kailangan yung mag-dinner. Bawal mag-skip ng meal, okay? At sa lahat ng mga kakipim din natin dyan na you know, excited ng mag-weekend, siguraduhin na uminom ng inyong mga vitamins, alright? Bawal magkasakit dahil mahal magkasakit, mga ka-K5. Tandaan, ito pong ating puhunan, health is wealth. Kaya naman kung kayo po ay naghahanap ng pangmalakasan na food supplements, kung ikaw ay gusto mong inaalagahan at pinoprotektahan ka araw-araw, yung ayaw mo nang magkaroon agad-agad, or wait, let me rephrase it. Kung ayaw mong mabilis kapitan ng ubo, sipon at lagnat, mga ka-K5, i-mightisin mo na yan dahil sigurado nga alagaan at poprotektahan ka araw-araw. Oh, sa mga hindi na mga inaalagaan at hindi na pa rin poprotektahan dyan, i-mightisin mo na yan. At kung kayo naman ay may diabetes o diabetica, mga ka-K5, o di naman kaya ay may high blood pressure, alam nyo ba na isa po ito sa pinaka hindi mag-

at sa problema ninyo, ang DTX 500 ang malakas pang kontra high blood. May bonus pa po ito dahil ilalayo kayo sa nakamamatay na sakit na cancer at ang kinaganda pa sa food supplement na ito mga K5 dahil proven and tested na po. Marami tayong mga K5 na nagsasabi, may mga testimonies tayo na sila po ay natulungan at talagang hiyang sa food supplement na ito. Again, DTX 500 ang malakas pangontra high blood. Kung kayo naman ay may high blood, kung kayo naman ay hindi lang high blood pressure mga K5, dito naman tayo sa mga K5 natin na makakalimutin tulad ko. Nako, ganun talaga tayo pag nagkakaedad na. Pag tumatanda, tapos lagi tayong stress. Nako, iwasan nating, alam mo yun mga K5, magpadala sa mga problema dahil ang stress hindi talaga nawawala yan, di ba? Everyday talagang meron at merong magpapastress sa'yo mga K5. Pero dapat, alam mong i-handle at i-control yung sarili mo, okay? Ayan, kung kayo ay makakalimutin na at gusto nyong enhance ang inyong memory at may allergy or may allergic kayo sa maraming bagay mga K5 o maraming pagkain, i-Clinica D3 Bio muna yan. The superfood supplement na may virgin coconut oil at may vitamin D3. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center located yan sa downtown area tapat ng punong Bose John at Bose Coffee sa Avenida Veteranos. Uy, ilang araw na lang payday na. Huwag kalimutan na isali ito sa inyong budget, mga K5. Okay? And of course, siguraduhin na mag-like at follow po sa aming Facebook page. At sa lahat po ng mga K5 natin na nag-pa-register sa Dalagang Tacloban, maraming salamat, mga K5. Kita-kits po tayo ngayong Sabado dahil siguradong magiging masaya ito at talaga namang marami tayong mga runners na makakasama and of course marami rin pong mga papremyo ang nag-aantay sa inyo. For shoutouts and song requests, mga K5, pwede pa pong kumabol sa ating Facebook page o di naman kaya mag-comment sa ating live streaming at samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. Walang alas, don't change your dial, keep it here in your favorite radio station. K5 News FM. Here's Anis, mga K5 with the song Sun and Moon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
6: Correct.
5: Kasagaran, Sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
6: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
5: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan,
6: correct,
5: kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma o saka form of allergic reaction. Ug ang pinaka-worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
6: Delikado.
5: May pana nga ang panit kay katol raman ug nagalabak-labak nga pula.
6: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong ig-on jud niini ang imong baga.
5: Naigitawag, Sir GP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
6: Dili ka ginhawa?
5: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir GP, secondary respiratory failure.
6: Unay kuyaw.
5: Simple ra man ang management sa allergy, Sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
6: Pusto.
5: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
6: Mojo Doc,
5: dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
6: Oh.
5: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nagka-develop og allergic reaction.
6: Bitaw sa
5: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
0: DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga kuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500. 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Manay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 ug Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan ug prutas.
6: Gusto.
5: Kung sa may ato makuha sa utan ug prutas gawa sa nutrition ug fiber, syempre antioxidants. Gihatag nis Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tagutan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
6: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa desugared sugarcane extract, ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
5: Naadyud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
6: Correct.
5: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
6: Bitaw sa.
5: Kaon pa jud ka? Kay lami. Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapag gusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Mao nang dili nimo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imong allergy.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C.
8: Mapali sa mga butika.
1: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
5: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
5: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
5: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mao untay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
5: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Og kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
5: Ang problema sa diabetic retinopathy sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
5: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibaw.
1: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
1: DTX 500.
8: Mapali sa mga butika.
6: Makaguol jud kaayo paminawon Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
5: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500 sir GP pagpamubo sa imong blood sugar level. Daghan nang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom sir GP ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon unsaon man pagtabang ni Mighty C, paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure.
5: Mm.
6: Triple jud ang risgo nga mabuta correct ka tungod sa diabetes o hypertension.
5: Ang nakamaayo lang yun aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot sa GP. Kung practical ka sa RGP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha
5: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
6: Dili
5: mag-uba ang imong kidneys o ilabios tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
5: Iyay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Giyod, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct.
12: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
12: DTX 500.
13: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka siman. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali sa mga butika.
12: Mighty C.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
6: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
6: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay ng circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: of
5: pa.
6: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detox coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
15: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayin na yung gamay. Epektibo ka ang D3 Bio.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
6: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang cholesterol. Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
5: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fat.
6: Correct.
5: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
6: Cholesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
5: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
6: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si cholesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
5: Correct.
6: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
5: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
6: Oh.
5: Duha na iyang trabaho. Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
6: Oh.
5: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
15: D3 Bio.
17: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
15: nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
6: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
5: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
6: Wala.
5: Wala gyud. Makita ra jud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa cholesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
6: Correct jud, Dr. Ramil.
5: Kay ihatod man niya ni while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay og pagabuhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
6: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
5: Siyempre, D3 Bio gyud, nindot na, Sir JP.
6: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
5: Sa busy ora gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
6: So unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
5: dako ang tsansa mahimong gallstone.
6: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
5: Pasabot Sir JP, ang D3 makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
6: Pusto.
5: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
6: Wala.
5: So D3 jud ang maayo. Di ba Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
18: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
19: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio
19: nga may D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
19: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
6: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct jud na doc, gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
6: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
19: D3 Bio Health News. D3 Bio.
22: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan ron akong regla.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3 Sir GP wala.
6: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
5: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
6: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
5: Maujud na superstar diha Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid niya, MCT, i-convert niya into monolaurin nga mao'y mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
6: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
5: Grabe sa.
6: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
5: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata, it's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
6: Wala.
5: may monolaw rin ba ang imong plan D3?
6: Wala.
5: D3 bayo ra ang naa. Pasabot Sir GP, nga kung gainom ka og D3 bayo, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 bayo ka.
2: D3 bayo.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 bayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Apalit sa mga butika.
2: D3 bayo.
6: Kadaghanan sa medium chain triglycerides, no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, ug naapay capric acid.
5: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa Visio Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 bayo?
6: Wala.
5: Kaya ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3 bayo ka na lang.
6: Sa padyod, lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 bayo, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione. Aron masuklan, ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kaya jud kaayo ng kuhaon ni D3 bayo ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 bayo gapahait sa imong panguna-huna tungod sa ketones. Kay kung naakay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
5: Ang ketones Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pasagdaya ang imuhang utok, samot na kung dugay na Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 oras, wala pa kay kaon.
6: Gutom na.
5: Kinahangla na adyugay D3 bayo. Aron ang ketones nga naa sa D3 bayo, mao'y kaunon sa imong utok.
6: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
5: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mufasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 bayo. Mag-D3 bayo ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, maudyo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
6: Very
5: question.
6: Efficient.
5: Ang imong D3, nabay ketones?
6: Wala.
5: D3 bayo lang, Jud, ang naay ketones. D3 bayo lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana, Jud, na ang kinabuhi.
6: What? Natay oras, Doko? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
20: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya. Kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugalan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap po okan Leyte. Tara na, mag DTX products na.
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumi ang mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugto palas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugto palas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Martang Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang panghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio, kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan na ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga, kaya subukan nyo na rin.
5: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng mayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko pong subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan.
6: DTX Coffee Mix, always number one.
8: DTX Coffee Mix, purong-purong natural.
6: DTX Coffee Mix,
8: the healthy coffee.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health buddy. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
10: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
18: Number one.
17: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, 말 고소.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganun DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmacia Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
4: Si Jared, mamaga ang lalamunan ko. Hirap na akong lumunok dahil sa tunsi. Kahit paglunok lang ng laway, ang sakit. So sinusubukan ko ang D3 Bio bago ako matulog. Nag-take ako to soft chill. Kinagat ko lang yung soft chill niya at yung laman lang ang hinihingi ko dahil hirap na akong lumunok. Kinabukasan, lumuluwag talaga kaagad ang lalamunan. Di na masakit kapag lumunok ako. Kaya, nakakain ako ng maayos. At pati yung lagnat ko na parang nasa loob lang, ayun, natanggal din talaga. Masasabi ko, epektibo talaga ang D3 Bio.
5: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
6: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape, nasakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugarcane extract.
6: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Sa dami ng mga produkto, marami ang nagsasabi na sila ang pinakamaganda. Pero Mitesi, kahit pilit tularan, hindi mapapantayan. Sa bawat araw, kailangan mo ng proteksyon. At ang Mighty C, laging handa. Mighty C, isang vitamin C na alkaline base. Walang halong kemikal, puro natural. Kahit gaano pa kabigat ang araw mo, hindi ka bibiguin. Mighty C, ang vitamin C na laging available. Mula ngayon, mag-Mighty C. Walang makatatalo sa lakas mo.
11: DTX Beauty Zone, para sa confidence sa bawat hugas. Dahil sa mundo ngayon, hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. Ang DTX Beauty Zone may antimicrobial formula na nagbibigay ng dagdag na proteksyon habang inaalagaan ang kutis. Doble alaga para sa iyo. DTX Beauty Zone. DTX Beauty Zone. Beauty Zone na antimicrobial pa. Confidence sa bawat hugas. Hindi sapat ang kagandahan lang. Kailangan ng proteksyon. DTX Beauty Zone. Ang DTX Beauty Soap, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho? O kaya naman, galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil, pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil, gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects, kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga suking butika nasaan ka man. Nationwide.
13: iGergo. Ayokong bumagal ang kilos ko dahil sa panlalabo ng mata, kaya araw-araw ako nag-iCare Gold at gamit ko ang iCare Drops kapag pagod ang mata. Simple lang pero epektibo. iCare Gold at iCare Drops, subok na na maaasahan pang araw-araw.
14: iCare Gold, ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman.
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa.
17: Kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
22: Number one,
21: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: DTX 500 Health Alert.
4: Kasama si Dr. Jun Alquizar, isang doktor of naturopathy, DOH PITAC Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
3: DTX 500 Health Alert.
5: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo. Hatid sa atin sa Superior Antioxidant Combination na DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Alkaline na Vitamin C, na kung saan napakarami na po ang napasaya at natulungan Luzon, Visayas at Mindanao. Saan, mga kaibigan, available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Muling nagbabalik ang inyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alquizar, upang magtalakay na naman ng mga impormasyon patungkol sa ating kalusugan. Kasi nga po, sabi ng mga eksperto that more health information, less medication, and less suffering. Para hindi na tayo magtitiis. Para makaibigan, hindi ka na magtitiis sa mga karamdaman. Symptoms pa lang, nasolusyonan na kaagad. At lalong-lalo na, pag-aaralan din po natin ang mga dapat kainin at dapat iwasan, kasi naniwala tayo sa sinabi ni Dr. Hushin that if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor. Ayan po, makaibigan, ang ating pinaniniwalaan. Kaya nabuo ang programang Health Alert, mga suking tagapakinig. Hatid ng DTX 500 Durable Capsule at ng Mighty C Alkaline Vitamin C, ang mga kapsula na gawa sa Klinika di Alternativo Medicina. Alam niyo ba, makaibigan, na ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, kapag nainom mo ito araw-araw, ang super antioxidant nito, makaibigan, ay tumutulong labanan ang mga free radicals upang hindi atakihin ang ating mga body tissue. At lalong-lalo pa, makaibigan, according pa sa pag-aaral, nagre-reduce din ito ng chance sa pagkakaroon ng heart disease, mga kaibigan. Dahil po, ang antioxidant ingestion, o galing po sa DTX 500, Mighty C, or sa mga prutas at gulay, tumutulong itong i-increase ang productivity and energy, makaibigan, sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong puso. Ganyan kaganda ang DTX 500 at Mighty C. Kaya inumin na ang Superior Antioxidant Combination para protektado ang ating puso at katawan. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. At lalong-lalo na kung mahilig ka naman sa kape, dito ka na sa Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix. Sa mga kabayan po natin na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 mga suking tagapakinig. At lalong-lalo na sa pagpatuloy sa ating programa, sagutin muna natin ang mga nagtitext in advance, mga kaibigan, sa ating programa para mabasa natin. Kasi minsan nagkukulang tayo sa oras kaya hindi natin nababasa ang inyong mga katanungan. Galing kay 5904. Hi Doc, good morning. Ask ko lang, ano po ang magandang lunas sa breast na may tumutubo na mga nana at ng aking piniga, iba ang amoy. Please Doc, help me. Ano ang dapat gawin sa ganitong problema? Uy, pag ganito makaibigan ha? Lalong-lalo na pag nag-change na po yung formation ng inyong nipple. Sa mga kabayan natin na nagkakaroon ng mabukol, nagkulay orange ang breast, nag-change ang nipple, para bang na-dislocate ang nipple, mas mainam ipa-check up nyo na po yan mga kaibigan. At iwasan na ang mga poultry products, iwasan muna ang mga processed meats, mga red meat, kasi pwede pong symptoms yan ng mas mabigat na problema. Kaya mga kaibigan, mas maganda ipa-check up ha ang ganyang problema, or mag-take ka ng DTX 500 herbal capsule, 2 capsule 3 times a day mo for 15 days. Para ma-detox ang iyong katawan at lalong-lalo na, no, makaibigan, mapunan ka agad ng mas maraming antioxidant para ma-repair ang mga selula. Especially dyan po sa breast, mga suking tagapakinig. Galing po kay 180. Good morning po. Tanong ko lang, kung pwede ba ang DTX 500 sa kidney stone? Salamat po. Yes, makaibigan, pwedeng pwede. Dahil po makaibigan ng anti-calculic properties na nandyan sa DTX 500, yan ang tumutulong sa makabayan po natin na may bato sa kidney. Anong lalo na pagsabayan mo pa ng ano, nilaga na sambong. Diba? Inom ka ng one glass morning and evening, kasamahan mo ng superior antioxidant, mighty C, alkaline vitamin C at DTX 500 herbal capsule. Napakaganda po ang epekto. Lalong-lalo na kapag lagi nang sumasakit ang balakang, makaibigan, dahil po sa pagkakaroon ng bato sa kidney. Galing po kay 6313. Ano po ang gamot sa bukol sa tiyan? Please, ano po ang dapat gawin? Pag bukol, makaibigan, ang pag-uusapan, the best talaga, antioxidant. Ang superior antioxidant, makaibigan, at anti-tumor properties na makukuha nyo po sa DTX 500 Herbal Capsule. Subukan nyo po sa mga may mga bukol ha, sa breast man yan, sa tiyan, o sa ang parte ng katawan. Subukan po, 1 capsule 3 times a day ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Makikita mo talaga na unti-unting nawawala ang bukol, mga kaibigan. Sa mga kabayan ha, na gustong sumali pa sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117.
1: DTX Coffee Mix.
0: Si Ben po ito ng San Mateo, Isabela. Kung naghahanap po kayo ng kape na sakto ang tapang, tamis at creamy pa, DTX Coffee Mix. Masarap na, may benepisyo pa sa kulusugan. Dahil lang DTX Coffee Mix ay may chia seeds, ampalaya at sugar cane extract.
1: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C, DTX 500.
6: Salina Hernandez, ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit nitong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
7: At sa Panginoon.
1: DTX 500. Mapibig sa mga butika.
5: Yes, makaibigan, DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert.
5: At syempre pa makaibigan, health information po muna tayo sa pagpatuloy ng ating programang Health Alert, mga kaibigan. At lalong-lalo na sa araw na ito, pag-uusapan muna natin ang ating red blood cells. Ano ba itong red blood cells, mga kaibigan? Kasi nga po ang ating katawan is composed of cells. And even our blood is composed of cells. Ang red blood cells, mga kaibigan. Pag-usapan muna natin ito. Actually, ang ating dugo ay may maraming mga components. Isa na dito ay ang red blood cells. Ang red blood cells ay ang nagdadala ng oxygen galing sa lungs papunta sa lahat ng mga selula sa ating katawan. At bit-bit naman ito, pabalik ang carbon dioxide na waste product of metabolism at pinapalabas ito sa katawan every time nag-i-exhale tayo. Kaya napaka-critical ang trabaho ng red blood cells. Kaya dapat siguraduhin healthy ang red blood cells dahil na-i-expose ito sa oxidation. Kaya napakalaking tulong ang pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw upang maproteksyonan ang red blood cells laban sa oxidative stress. May taglay kasi ito na superior antioxidant na lumalaban sa free radicals na siyang dahilan ng oxidation at pagkasira ng red blood cells.
7: DTX 500.
8: Mananalaman ang gulubot sa iyong mukha?
7: Madalas nanghihina at nagkakasakit.
8: Baka kulang ka sa antioxidant.
7: Mag-DTX 500 ka
8: para hindi maging sakitin
7: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
8: Mag-DTX 500. Araw-araw.
7: Bibili sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Ako si Juana, isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
8: DTX 500.
7: Bibili sa mga butika.
8: DTX 500.
10: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas ina-absorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MITC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. ITC, ang alkaline vitamin C.
5: Sa circulation naman, ang red blood cells ay patuloy na na-i-expose sa endogenous at exogenous source ng reactive oxygen species o ROS na sumisira sa function nito. Sa pag-aaral, napatunayan na ang pag-inom ng super antioxidant gaya ng DTX 500 Herbal Capsule at Alkaline Vitamin C na Mighty C ay nagmi-minimize sa effect ng reactive oxygen species at resulta ng oxidative stress. Kaya para maprotektahan ang red blood cells, mag-DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
8: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika.
7: DTX 500,
8: DTX 500.
11: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko, nahirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko.
8: DTX 500, bibili sa mga butika.
10: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika.
8: Mighty C, the alkaline vitamin C.
5: Ang red blood cells ay nadideform dahil pumapasok ito sa maliliit na daanan ng capillaries. Ang oxidative stress ang nakakaapekto sa deformality ng red blood cells kaya hindi ito makalusot sa capillaries. At ang resulta is impaired ang oxygen delivery at ayon sa pag-aaral, ito ang nagkukontribute sa pathology ng maraming karamdaman. Ilan nga sa mga laboratory study ay nagpapakita na ang oxidative stress ang sumisira sa red blood cells membrane causing more damage. Luckily, ang ating katawan is relatively prepared sa ganyang sitwasyon dahil ang red blood cells ay may sariling antioxidant system catalyst. Ito ang glutathione peroxidase at glutathione reductase. Ito sila ang pumoprotekta sa erythrocyte biomacromolecules laban sa free radicals. Imagine kung dagdagan mo pa ng super antioxidant ng DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, masusulid talaga ang defense mechanism ng katawan. Kaya mas mainam, naka-DTX 500 Herbal Capsule ka at Mighty C araw-araw. Ang benepisyo kapag wala kang bisyo, may healthy lifestyle, kaya ng innate antioxidant na dipinsahan ang red blood cells. Pero may mga certain condition na nagiging ineffective ang antioxidant system ng red blood cells. Ito ay nasisira kaya nakakaramdam ka ng laging pananakit ng ulo, nagiging anemic, nanghihina at walang ganang kumain kaya pumapayat. Kaya kapag nararamdaman mo ang mga sintomas na ito, mas magandang suplayan ng antioxidant ang katawan. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Nakita kasi sa pag-aaral na nagtataglay ito ng pinakamataas na antioxidant na nung sinukat ito ng mga scientist, umabot sa 1.3 million scale ang antioxidant na kailangan ng red blood cells upang hindi masira dahil sa mga free radicals.
7: DTX 500, lagi ka bumuhaw, gutom at lagi na

0: ng diabetes, mag DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline, vitamin C, ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline, vitamin C.
3: Isa sa seryoso na health issue na problema sa red blood cells ay ang kakulangan ng red blood cells. Ibig sabihin, kapag kulang ka sa red blood cells, kulang din ang oxygen ang mahahatid sa mga selula. Anemia ang resulta kung hindi gumagawa ang katawan ng red blood cells. At pwedeng masira ang mga organs kapag may problema ang red blood cells production. Dahil kapag meron kang anemia, mas doble ang trabaho ng puso para makompensate ang kakulangan ng red blood cells or hemoglobin. At ang extra effort na ito ay nakakasira sa cardiovascular health in general. Kaya mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C dahil nagpo-provide ito ng steady supply ng essential antioxidant sa ating katawan na pumoprotekta sa mga selula. Kasama na dyan ang red blood cells. Kaya iwasan ang pananamlay ng katawan at pagkahilo dahil sa kakulangan ng red blood cells. Mag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C araw-araw.
0: DTX 500.
1: Ulang bangkay mo sa prutas at gulay.
0: Umawi ka na lang
1: sa DTX 500.
0: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
1: pang laban sa mga free radicals
0: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
0: Mag DTX 500.
1: DTX 500.
4: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
0: DTX 500.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibigay sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: At kung kape naman ang nakahiligan mo, dito ka na sa Super Antioxidant Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. Ang kape na may taglay na antioxidant at detoxifying properties. Kaya kung ito ang nahigop mo pagising pa lang sa umaga, siguradong mapupunan ng essential antioxidant ang katawan. At ang kagandahan, kapag naka-Clinica DTX Coffee Mix tuwing umaga at gabi, magno-normalize ang bowel movements dahil sa taglay nito na detoxifying properties. Clinica DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Ang kapeng nakakabata sa gana sa polyphenols, phenolic compounds, at antioxidants na nagpro-protekta sa katawan laban sa mga paninirang free radicals. Basta't kape, DTX Coffee Mix ka. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Teacher Jenny ng Santiago City. May acid reflux po ako, kaya bawal sa akin ang kape. Pero nang pinasubok sa akin ng kaibigan ko ang DTX Coffee Mix, wala akong asin na na-feel at napakaswabe nito sa lalamunan.
5: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa sa mga butika.
3: Ang original na DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C Alkaline Vitamin C at lalong-lalo na ang Clinica DTX Coffee Mix, ang mga FDA-approved na produkto ng Clinica Di Alternativo ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At para hindi mapeke, para original at ang epektibo na DTX 500 Herbal Capsule ang mabili, puntahan lang ang mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar para makasigurado na legit at ang epektibo na mga produkto ng Clinica Di Alternativo ang iyong mabili.
0: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pagdevelop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata.
7: Mighty C. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline Vitamin C.
8: DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
10: Dosis sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinance na gamot galing sa doktor. Pero hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
11: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
10: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
11: Okay.
9: DTX 500.
10: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
9: DTX 500.
12: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal na nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
13: Sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
9: DTX 500.
14: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng ang mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
9: DTX 500.
15: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
9: DTX 500.
15: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
9: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamtama. DTX 500.
3: Yan po mga kaibigan, ang mga napasaya at natulungan sa legit, epektibo at FDA approved na DTX 500 herbal capsule at Mighty C, ang alkaline vitamin C. Kaya lagi nating ina-advise na kapag bumili ng ating mga produkto, iwasan pong bumili online para hindi po tayo mapeke. At kung online naman, puntahan lang ang legit store ng Clinica di Alternativo sa Shopee at Lazada. Para sigurado talaga kung meron namang pharmacy dyan sa inyo, ay puntahan na lang ang mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Sa mga kabayan po ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At lalong-lalo na, pag-uusapan muna natin itong Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na isa ito sa pinakaligtas ligtas at pinaka-epektibong vitamin C. Nagbibigay kasi ito ng sapat na proteksyon laban sa paghina ng iyong kaligtasan sa sakit, paglitaw ng mga sakit sa puso, heartburn at paglitaw ng mga wrinkles. Ang alkaline vitamin C kasi o sodium ascorbate na ibinibigay ng Mighty C ay mahalaga para sa paglaki ng isang individual dahil ang vitamin C ay ginagamit ng ating katawan upang gumana at mag-repair ang mga tissue sa katawan, katulad ng pagbuo ng collagen sa katawan upang mapanatili ang malakas na paglaki ng buto, kasukasuhan at ngipin. Kaya po sa makabayan po natin dyan na parang lumalambot ang mga ngipin. Laging dumudugo ang mga gilagid kapag nagtututbrush. Nako, mag-alkaline vitamin C. Mighty C, makaibigan. At ang kagandahan, hindi lang po pinapalakas ang buto dahil gumagawa ito ng collagen. Pinapalakas pa, makaibigan, ang ating resistensya. Kaya maiwasan natin na madapuan ng mga invaders at maiwasan ang problema sa baga. Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Ang pinaka-mainam at epektibo na kombinasyon, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C. Lalong-lalo na kapag sabayan mo pa sa Healthy Coffee, ang Detox Coffee, Klinika DTX Coffee Mix.
13: DTX 500. Lagi ka bang wow, guto at laging naihihi. Ito ay sintoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon tea na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
2: Ako si Renato. Na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
13: DTX 500.
16: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C. The Mighty Power of C! Mighty C!
17: DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
18: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress, sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood. At sigla, mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Mighty C, the alkaline vitamin C. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo po makibigan sa mga nanglalabo na po ang mata. Baka kulang ka lang sa vitamin C. Sa mga laging nagka-cramps, baka kulang ka lang sa vitamin C. Dito ka na sa alkaline vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic. Pinapalakas ang buto at pinapaiwas pa tayo sa acidity. Mabibili na po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At magandang pakikinig ha sa lahat ng naka-simulcast ngayon sa ating programa. At lalong-lalo na sa mga nanonood ngayon sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. O, DTX 500 Luzon page. Pero mga kaibigan, wala na talaga tayong time sa pagpatuloy pa sa ating programang Health Alert hatid ng Klinika di Alternativo Medicina. Abangan na lang ito makaibigan daily para mapuno tayo sa mga kaalamang pangkalusugan. At lagi nating tandaan na ingatan natin lagi ang ating katawan dahil ito ang ating puhunan. At para ma-achieve ang optimum health, iwasan mo na ang bisyo, lalong-lalo na kapag meron ng mga sintomas na nararamdaman. Agahan ang tulog, makaibigan. Huwag baliktarin na gawing araw ang gabi at gabi nagiging araw. kasi isa po yan sa problema. At huwag kalimutang mag-exercise at kumain ng prutas at gulay para masuplayan ng super antioxidant ang ating katawan. At kung kulang tayo sa gulay at prutas, mas magandang makapag DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C para mapunan ang antioxidant na hindi natin nakukuha sa ating mga kinakain. DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, available na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. God bless sa ating lahat, makaibigan, at doon po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang malusog na pangangatawan.
19: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C.
20: DTX Coffee Mix. May aroma kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Michelle, isang bank teller from Ilagan City, Isabela. Everyday, sobrang stress ko sa trabaho. Pero nagpapalak sa akin, DTX Coffee Mix. Sa aroma at lasa, talagang may in-love ka. Hindi lang yan, may pang benefits sa kalusugan.
20: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabibili sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! My
23: Ora sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 4:30.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
24: Number one,
20: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

independence. Araw ng kalayaan. Regular holiday kita mga ka-K5, ano? Yan ang adlaw, long weekend. O ganit aton mga estudyante, mga nagtatrabaho, gobyerno. Tungod kay regular holiday yan na, ano? Ang mga masulod na trabaho, labi na't mga pribadong mga magtatrabaho in daan na, ano, nagpahimatngon itong DOLE, Department of Labor and Employment. O itong saktong computation, itong imo yan na makakarawat ng sweldo sumulod kaya na ang holiday, no? Oh, so amo ito, mga K5, thank God it's Friday. Angan sireng ko pangani, aton igin titigaman yan na kinada tuig actually, yan na nga tuig 2026. Ikasinto 28 anyos na ang aton pag salinurog, pagsilibrar, ano, ito na araw ng kalayaan. Ikadusi ini, ano, ito na bulan, ito Hunyo, mga ka-K5, dida, nagtikang 1898, ano, gindeklara ni General Emilio Aguinaldo, mga ka-K5, nga malaya na it Pilipinas, ano, after in time, mga ka-K5, nga gin wagayway ang aton bandira, no? Mamalaya na kita, ha, mga kamot han Kastila. Pananakop maiha nga panahon. Nating isigaw. Ug pagsakop pa aton, ano? So kun ano it kun ano it aton nya na natagamtaman, tinatamasa sa ringin tagad. Nakakagbuhat kita hin mga bruhaton nga waray nagsasaway, waray nagsisita, nakakagawas kita aton mga panimalay. Mga kakaibab, labot namang good luck kung magbuhat kan diri maupay kan ikapepreso mo. Tungkot ito ang paningkamot na aton mga kaapoy-apoyan, mga bayani, anong aton gingkikilala. Nakipagbisog para hiton kalayaan, ano, hiton Pilipinas. Makamotan mga mananakop singpa. O, salit nagpapasalamat, dakot aton pagpasalamat ito. Hadto nga panahon, makuri, mga ka-K5, ano? Mohan na nakadapakitahan kamot han mga mananakop. Haros di magpakagawas ang mga tao. Mga ka-K5, ano? Limitado ang gios sangkay. Pero dakot pagkakaiba na yan. So, amo ini, dako nga pasalamat nato, ano? Ka-K5, 128 years na ngayon. Hindi pa kita hadto. Kita... Hindi pa kita hadto. Wala pa kita pagkukuno-kunohan din habang kalibutan. So, amay ito, mga K5. Hining adlaw. Aton gin tatagan din importansya. Mga ka-K5, aton gin kikilala. Itong naging sakripisyo. Buhis na kinabuhi. Aton mga kaapoy-apoyan, aton mga bayani, aton makabot naton ining nga independence, ano, ining nga kalayaan. Biyernes, mga ka-K5. So, amo ito, amo gihapon ini, aton gihapon igin titigaman, igin sa salinurog. Yan ang adlaw, iton na siyahan nga pagwagayway han bandera han Pilipinas. Ngan ang pagpatukar, pagpatunog han pambansang awit. Mga ka-K5, ano? So, sige. Maupay na lang pag salinurog. O ito na Independence Day, ano, araw ng kalayaan. Ika 128 na ang anibersaryo, mga ka-K5. Sana diri na maotro, ano, hadto nga tayo. Na diri kita malaya. Sa himig ng umaga, hatiray sigla. Sige, balitaw, good morning na lang, ano, malibayo niya pagpamati, ha, itong mga namamati, di na? Kay saya! Maupay nga Biyernes nga adlaw, waray lasab na itong Hunyo. Sunod nga simana, makatunga na itong bulan. Ano? Sige, good morning nila ha, itong mga namamati na dati, yung mga radio, ano? Itong mga suki nga tigpamati. Malipayon nga aga ha iyo. Mag-comment kung may dati yung mga pa-shoutout, may niyo yung mga greetings, aadto ko binabasa itong aton.

0: live. O ha Facebook sangkay, ano? O para dito ko ma shout out iton iyo naman mga pa shout out. Okay? Umagang puno ng saya't kulay ng pag-asa. Alright, that's what the time day. Otso na mga K5. Sige! Ay, mga nakatorong panida. O, madana. O, kumusta ang siyahan nga si Mana, haniyo, kung anan iyo klase. Ang mga estudyante, no? Baupay na la kay Holiday na. Makakaparupahuway ka mo. Sunod naman nga ho nga si Mana, no? Unta, naging malipayo, naging maupay ang iyo pag ang iyo siyahan nga si Mana. Mahuman mag-abring klase, didahan Lunes, ano? O, ang mga kabataan, ang mga estudyante, pag-upaya la. O, pag-upaya la, ito niyo pag-eskwela. Kay amo mang goodla ini. Ako natuod akong amo ini iton amo init dalan iton maupay nga kabubuason. Pinaagi pagtikang, pinaagi ito pag-eskwel. Ano? Mga K5. Damo na akong baga nasaksihan nga mga istorya, ano? Hinpira nga mga estudyante ang sugad kadako ang irasak sakripisyo han pag iniskwelahon labi na antikang naggatikang han kablas pobrila nga pamilya hat meron na ngan yana mahuman an anira pag estudyo anira pag iniskwelahon han napakamaihang nga panahon nagin manilampuson an ira kinabuhi ano nakabot an ira mga inup adihan na nanging eskwela pala ano so sana sugad kita nga tanan mga estudyante, pag-upilot yung pag-eskwela, mga kag-anak, punon naton hin mag-upay ng mga sagdon, advices, ano, idon aton mga anak para diri malihis. So, gantuhan diri maupay ng singpantag-alog landas. Idon aton mga anak. Giyahin naton idon aton mga anak. Ano. Yan, salamat idon mga teachers, mga magturudo, idon na pagtindog ko mo ikaduhang nga kag-anak, ikaduhang nga nanay, ikaduhang tatay. Lunes hiton adon naman mga anak, ano? So, school lala, it mga anak, ay kamo ka baraka. Maaram ako idon iyo mga kag-anak sugad gihapon nga nagsasakripisyo. So, hiton pan adlaw-adlaw, maihatag la idon maupay nga kabubwason para ha iyo. So, sukli ila niyo hin maupay nga pag-eskwela. Para tigakadto nga panahon na nabulig kita hidon aton mga kag-anak. Okay? Alright, last one ng warinta na mga K5. Good morning, Anay Mateo Bantola. Good morning, K5 Ogs. Kapin ako nung kita itong DTX Coffee Mix. O, nagagapi ka na, na-detox ka pa, or nakapika ka pa, sirang ni Mateo. Oo, adi, shoutout naman ko nung adi ha, CLN Hotel. Salamat, ngan, God bless you always. Good morning. O, kan Mateo Bantola, ngan ha, mga namamati dito. Tama ito, ano? Before ni mo, tika nga, itong imo mga buruhaton. Lahat meron. O, itong kinadaadlaw, dapat na DTX coffee mix ka naton antioxidant coffee herbal coffee healthy coffee nakagapi ka na detox ka pa napaka maupay hiton DTX coffee mix labi na iton iya iton benepisyo ano nga aton makukuha benepisyo ito naton panlawas iton DTX coffee o nabulig ini iton pag detoxify ito naton lawas pag flush out hini nga mga toxins hini nga mga hugaw nga aadit aton lawas o tikang hiton aton na mga lunlun laki na kaon. Kaya di rin kita yan na nagpipili. It iba, kadaman ha aton, di rin nagpipili. Kaka-5 doon ko dito na makorea na iton panginabuhi. Ano? May mga iba ha aton, gabisan kung bawal talaga. Maray na iba nga pagpipilian na kaon na inom. O ano man di da. So napaka maupay, kung may da kita adlaw-adlaw iniinom na kape, o nga nagdi-detoxify. Nagpa-flash out, ano? Hindi nga mga toxin sugaw nga dit aton lawas. Ngan DTX Coffee Mix ito, sangkay. Number one.
1: yun.
0: Kining aton herbal, healthy coffee. Napaka maupay, napakadakot bulig, ano? Hapag atiman, ano? Ha, maupay nga pag-atiman nito aton panlawas. Para mas maging healthy pa kita, dapat naka DTX coffee mix ka sangga. Alright, the Anuer Zongnet. Good morning, kanong kagay 5, Sir Ogsimer. Rizal de Perez. Good morning, Consihal Og. Okay. Sir Will Ariza. Good morning, Sir Ogs. Shout out naman kunong kan Mikay nga parang tinapay. O, didi ha may kaibaan. Damo nga salamat itong imo pagbasa. Good morning. Ogan ma'am Mikay nga parang tinapay. Didi ha may kaibaan. Di maihat fiesta kaibaan, ano? Lunes, sunod nga simana. Ika-15 kung nagsasayop itong piyesta. Hibaldimar Campuzano, good morning. Haaton nga tanan, Consihal Ogsimer. Ang habalitang K5 sa umaga. Hi, Shena Gabani. Good. Ano nga good? Siguro, waray lahi upod and morning. Good morning. Nga barangay Nagbak. Yabong Samar kan Marivic Gabani Salvacion. Maylin Del Monte, Florencio Gabani. Oh, salamat po Ogsimer Asidre. Kompleto. Hey Edwin Logson Abia, maupay ko nung aga, balitang K5 sa umaga. Mapagreet ako kan Edgar De La Cruz. Yeah. At Barangay Mercado, Basay Samar, happy birthday haimo. Hinigod ko nung adlaw hun yudose. Good health and God bless. Tikang kan imo sangkay. Edwin Logson Abia. Yon. Hey Ken Hinakay, Sir Ken, good morning. Sir Ken, good morning kuno pre. Good morning. Sir Ken, ganito na mga miyembro ng Paro-Paro G. Good morning, ganda Sir Rex Manawataw. Din niya out up, maging ganda Sir Long. Maupay nga pagpamati ha iyo, maupay nga morning. Happy long weekend. Hey, Sir Lugania, siya kagawad si Loy inihiton Barangay Ginuban. Dito halawaan Eastern Summer. Good morning, kay Five Ogs. Nga hangatanan nga pagpamati. Ha iyo station. Salamat. O sige, good morning kagawan si Loy. O, happy listening. Ano? Nga sugod man itong barangay council. Ito ang barangay Ginuban. Ito ang Lawaan, Eastern Samar. Alas 1:45 na. Good morning gihapon. Ito ang San Jose. Ganda Kuya Lando Rijes. O, ganda atin na net. Hamay M&A Bakery. Kanina naagian ko abrido na. O, at temprano pa dahil nga nag-aabri. Ano? Kay kada pag-aagi ko dida. Hamay Kugon Banda. Abdi do not era bakery. Good morning. Okay na Kuya Lando Rijes. Sugid man ni Papaya Resort. Siyempre kanda Kuya Jigo Alcaraz, kanda Ate Daday. Hello, good morning. Kanda Kuya Jewel, Ate Vicky. O ganaton mga staff di daha may papaya, mao pa nga pagpamati ha iyo ano. Sugid man aton mga suki gihapon na ikaw sangkay nga namamati na. O hatod mga vendors di daha taglob ang public market, hatod mga driver. Yan. O, ang mga nagpapakabuhin na yan, mga MCH drivers, maglain-lain ng mga terminal. O, ha, may downtown area, naka-tune in nga itong programa, maupay nga pagbamati ha iyo sa kay. Atong gihapon mga barangay tanod, mga barangay officials, nga namamati yan na, nagmamata na yan na, kay yan na, nga timprano nga oras, yan nga aga, may the program. Itong EU LGU, ano, may the parade, may the flag raising, mga kagayfab, yan ang Independence Day. At iba nagmamata na, nag-aandam na, kahit temprano pa kunot parade, para diri mapaso, maupay nga pagpamata EU sangkay. Alas 4:46, o sige, ha, mga nagbe-birthday na, my birthday, June 12, 2026, happy birthday sangkay. Arit akong halad, halipot tayo lang ang birthday song para sa iyo. Happy birthday ha! Maligayang bati po sa iyong kaarawan. Hey!

0: Yun! Happy, happy, happy birthday! Oh, happy, happy birthday sa iyo, Sangkay. Ikaw na mamati na, ikaw may birthday na. Happy, happy birthday! Dagan ka pauntahin na maupay ka panlawas. Oo, hilawig nga kinabuhi, mga Kagay 5. Ano? Nga, damo pauntahin ka kwarta. Ito na mabuti, ito mo naman na kinabuhi, Sangkay. Imo makarawat, yan ang tuig. O, pagbutan lang kita, ha? O, pagbutan lang kita, kay damo yan at baga maglabad-labad. Alright, let's go to rin tayo. Sana, Sangkay. Sige. Weather update, anay kita, mga Kagay 5. Sa malat pag-asa, Haira update, yan ang alas 4, itong maagahon. Itong Esterlis, nakaka-apekto yun ha, Eastern Sections and Southern Luzon. Visayas ngan Mindanao. Oo, so sa malat itong pag-asa, mga Kagay 5, yan ang adlaw, yan ang Birnes. Apektado kita itong Esterlis. Ini nga mga lugar, Bicol Region, Eastern Visayas, anong Caraga ngan Davao Region. So kita nga mga, ini nga mga lugar nga ako na-mention na sumalat pag-asa makaka-experience kita hin maupay nga panahon, masirak, mapaso nga panahon. Yan na ang adlaw ito na Biyernes, mga Kagay 5. Ano? Samtang din Doha Metro, Manila, nga nanabibilin pa ang paratit aton nasod. Mga Kagay 5, magiging maupay gihapon itong panahon. Pero tungod itong local thunderstorm, posible maka-experience at mga pag-uran na labinahin kulop or gabi. Di nga na ikon maagahon sumalahin itong pag-asa. So amay ni so far, ha, kabugusan. Good weather. May da kita. Yan ang adlaw. Habugos nga Pilipinas. Ayun nga ni ato naman rehiyon Sangkay. Salita. Ayun. O kung na anot imo plano yan na kay holiday. Ayaw hingalimti. Ano? Gumawa, may plano ka nga ni gumawa sa iyo panimalay. Maglalakat. Kay damo pat im na nahisalin nga kwarta. Ngan mag-fuel duman ko ng sunod nga simana. Kay ayla pag kalimtin imo payong na imo tumbler. Yeah! Balutangan ni imong tubig, ano? Bata pag uuhawa haim, diretso ka nala baga inom hitong tubig. Sige, good morning, Rogelio Martinez. Good morning, kuno Ogs. Dinaliwan kuno ako, nagkikita permit imo programa. Kada aga, adi ako ang may budget hotel. Naguhulat hin pasaheros. Oh, salamat kuno at pagbasa. Good morning, Kagay 5, Rogelio Martinez. Sir Lon Loigo. Good morning, Kagay 5, Consihal Ogs. Oh, thank God kuno, it's Friday. Coffee or kapi nala. Mintas waray pa customer. Salamat. Sige, maupay ito. Babatasan na ninyo. Pero may pag-iinom ito na kape. Ang kape naton, an herbal healthy coffee. DPX coffee mix. Ay na ka mo pagpaibahin brandin kape. Kaya sigurado ako makatilaw, makatisting gangan at DPX coffee mix. Makulig na itong pagbaya. Talaga adlaw-adlawon mo ini. Sangkay. Diri, nga diri ka matugot, nga di ka makakainom ini adlaw-adlaw. Sangkay. No? So ganda ako. Kung pinalak ka iha din na K5, so good man liwat kaiha ko na magpag-ininom hindi nga kape. Buyag-buyag, Sangkay. No? Okay! Okay, K5, Oximer, ang atatong mga balita. Yan ang adlaw. O, yan ang adlaw. May eda job fair, K5 Milton, din niya Tacloban. Good news sa mga nagbibiling hiton na trabaho. May da itong dole, ano, Department of Labor and Employment. May da yun na ginorganisang job fair. Ito yun ni Hakuan. Robinson's North, Tacloban, mga Kagay 5. Sige, atong mga Kagay 5 dito ha. Dungan, itong pagsilin orog, itong ni Kasinto 28, anibersaryo han araw ng kalayaan. Magdudumara itong dole, hin trabaho agad. Job fair, mga Kagay 5, ano? Dito ha, Robinson's North. Ito ni Abukay, ha? Kagay 5, aapihan ini or may dahil ni mga maaping maabot 47 ang mga local employees. kundiin 4,000, no? 4,312 nga mga posisyon iton bakante nga abri ini hangatanan nga mga interesado mag-apply hin trabaho. So amay ni it mga magplaplano nga mag-apply gin papapagdira kamo hin pila nga kopya han resume o bio data. Sugad man na kakay-five. Pagdira na laliwat kamo kuno hin tubig ngan pagkaon. Ngan pagsulot hinangay nga bado para hidon on the spot nga interview casual pwede ano. So, ayaw pagkadto pag-apply nga nakasando kala nga naka-short. So, itbaga formal gad liwat nga attire mga kakay-five. Bisan lining nga mga naka saruwal, sapatos, or nga naka pulohin t-shirt. Halina't makinig. Parego eh, ngan pag pamada. Sige, balita mo ito ha. Market report. May daliwat kon na harayo ka taga dito ka Northern Samar. May daliwat dito. Job fair ha, Provincial Capital Gymnasium dito ini ha Katerman. Northern Samar gondiin na iniingin buligan liwat hin binding local employers. Yan usang overseas employer kakay 5. Oo, para iton mas malaksi daw nga proseso iton aplikasyon. Ginaaghat iton ahensya hit dole nga mag pre-register online pinaagi iton link. Didto't amon Tacloban K5 station, may da kami didto gin post adto didto iton link. Sangkay ano? Pero mga walk-in magdala ka mo to yung resume, ano, mga kakay 5. Itiba ito kay matimprano. Maupay na ito, maupay na ito. 4,000 plus. Itong ginbibiling hindi. Maupay kung on the spot, mahahire ka sangkay. Ano? Itong K5, bulig kita dito. Kakay 5 match. Hiring ba't K5 engineer? Parang may kunabasa ng hiring, ano? Reporter nga, ano pa? Sila? Ano hiring na doon? Ha? Technician? Ah, researcher. Oo, tama. Itong K5, Tacloban. K5, ikaw na mamati yun, ha? Graduar ka, hin anuman nga upat katuig nga kurso, labi na kung communication graduate ka, MASCOM, K5, pag-apply ka reporter. Talent mo nga ni pag-report, mga K5, di ka nga ni bagahubsak, apply di. Mga K5, it reporter, ginahanglan hini, mababagsik, makasikasi, dire ka hubyaon, kay bakit sumiring ka, may bagyo, di ka mahinig ka report, may kalamidad, or ano, dire ka ito pwede, kung magahubyaon, kung hubsak ka. Kahit ka ba to, real talk ba, real talk, sangkay? Pero kung amugudit imo kuan, amot imo talent, ano? Reporting, reportorial, mga ka-K5, labi na kung communication grad ka, or bisan, ano, basta, interesado ka hindi nga trabaho, mas maupay iton kuan hini, iton hihigugmaon mo kunin nga trabaho ha, it hihigugmaon mo hiya mga K5. Diri ka mareklamo kay amot mga reporter, diri na reklamo, hiya ko nang hiasay lakin bagyo, nahingantong han bagyo ha Northern Samar, han reporter pa ako, usak kasimana dito mga K5. Waray kuryente, waray wife, waray internet. Oo, nga nakatla kami han eskwelahan naman, o dit naman han munisipyo. Magasugad ba ito, mga ka-K5, ano? Kung may bagyo, dire ka sigun nga, kay mauli ako, kay matago ako. Inahanglan ka ito, ano? Balik daw, apply, hiring itong K5. Researcher, nga kinahanglan kita. Researcher, statistician. Ano? Bisa ko ang graduar hin hininga kurso ang kan ka K5 Jericho ini. mga kagay 5 position. O sige, so amo ito na sangkay. Ano pat mga balita yan na kagay 5 Oxymer? Ngatit aton iba pang mga balita. Yeah. Market report. Nakalimut na lugod ako. Ano, kikitaan ko didi ang mga police report. Ni kagay 5 Jaime, kagay 5 Himes. Yung totoo. Oh, may nakantidad hinna. Sobra katungan milyon nga kantidad hin droga o nga armas na kumpis kaini hiton aton mga kapulisan. Samtang lima nga wanted persons na sikmit liwat hamanhan operasyon. O han LPPO nga usang lalaki halitilate arestado mahuman mabaruan ang pagpanag-iyahin illegal nga pusil. O nga adi, maiba kita speaking hiton trabaho liwat ang Department of Education Regional Office 8 makarawat na hingkadugangan nga masobra 2,000 nga bag-o nga mga magtrutdo para hitong school year 2026-2027. Ano na ini? May mga kuan na hini? May mga nag-apply na hini? Oray pa. O sige, bangin na kuan ka na. Let passer. Pag pa-ranking na, no? Pag-apply na. Sobra 2,000. Kinahanglan din ni Harry June 8. Mga kaka-K5. Mau pa ini, ha? Malabi na kung may name ko nung backer. Pormida ko nung kaka-K5. O, siya backer. May kombinati ng school division superintendent ba ito ang nagyakan o sa nga-interview. Di na hiyata ka din na aton nakalimut lang kundi na itong eskwelahan. Di ko na't maiwasan nga may mga backer, may mga narekomenda. Bisan nga ni ko na't mga politiko. Pero, hindi may mga endorsement ba? Pero gin kikita, before ko no, gin kikita nanay ko na't nira. Kaka-K5, dito ko reaksin ko niya, may da backer, may da nag-i-endorso, ipasok na. May da ko no, hiton, baga di rin nakakasulod. Pero kasagaran, ada, kung politik. Balita mo mga K5, sige lang. Kung para haaton, pastilan, manggad kay inyong mga sistema, danay, mga playan, yung trabaho. Danay, gad baga nakakabido, ano? Okay, sige, ano ba't mga balita yun na ito? Chavit Singson. Chavit Singson, former Governor Luis Chavit Singson, dina sa social media gin may mga nagkakantsawa iya kay gin pagawas it aton mga otoridad an iya magshot kay roman intalon hinini itay Chavit Singson kay nagpiansa iniya voluntarya dahil iya nga nagkadto nala ano waray na iniya masulod na presuhan yun no Chavit Singson ma-impluwensya ini billionaryo ini mga kaka-K5. May na niya kaso, cyber libel. Ano niya kaso, ngan, I think kung nagsasayop, ang nagkiha iya, ilagihapon kalugaringon bugto. Former mayor, mga kaka-K5, dito ha, ira lugar. So, amo ito, nakagpiansa ini, ha, cyber libel nga kaso. Amo ang pinaka, nakahabol kakulop. Kapag medyo dako nga balita mga kaka-K5, mga kulop na ini magsisirom. Kumita kini nga mag-shot ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Sa liwat inihiya nga makusog nga kritiko itong administrasyon niya na ano ni Presidente Marcos. Pero diri, kadhi Marcos adan nagpreso in haiya kay iya man bugto. Kung nagsasayop ang mga nagkaso haiyan cyber libel. Kung nagsasayop, may kung nabasahan nga artikulo sa nga matatapuran nga surok nga parang bugto lagihap niya. Itong nagfile itong kaso haiya sangkay. Anyway, so amo ito. Mga kaka-K5. Ganun yan, iba pa nga mga balita nato. Ano't mga balita pa kaka-K5? Ogs! Ganun yan, ito nato mga kasagabay gihapon sangkay. So far, amo man lang. Nga diha kauluhan. Ito natong presidente, Pangulong Marcos. Nagpahayag, naghataghin mandato, ano, nga imbestigahan. Imbestigahan dayon itong pagkamatay ni nga duha nga Ateneo athlete, ano? Ang mga basketball player hiton Ateneo nga nagkalulumos didan era team building nga naglabay nga si Mana. Sigurado. Kan ka-call of liwat ang mga veterano nga private prosecutor makakabulig ini hiton House prosecution panel. Oha impeachment trial ni VP Sara Duterte. Naging presenter na ini ka-call of mga ka-K5 ano ini nga mga veterano nga mga kilala nga mga abogado. Para hiton impeachment trial ni VP Sara Duterte. Okay, dito liwat itong depensa, nag-aandam na liwat ito. May naliwat dito, mga Batikan, veterano, nga mga abogado. So, maupad magpagsubaybay hini, ano? Pag pinanmati, hit magkarit ng mga abogado. Mga K-5, ano? Ano itong, labi na itong depensa ba? Depensa. Talaga, siguraduhan ninyo nga may mga magbugat ka mga ebidensya. Oo, nga mga kontra, hindi nga mga akusasyon. Nga di kan VP Sara Duterte, no? May mga magmag-upay liwat ng mga abogado di ditong prosekusyon. Mga K-5. Sige, usay rin anong ginaabangan mga K-5. Ito ang impeachment trial. Kan VP Sara Duterte. Hey! Sige! Alas 5:03 hatong pagbalik niyan to kay Bonte ning aton mga headlines. Ngan i-check ta niyan ni kay 5 times at to ha merkado. Ano bag kabutangan sitwasyon dito. Standby sang kay alas 5:03 na. Mabalik kita mamala tra ang mga pahinumdom.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na! Mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Thalurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na! Mag-DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 iton kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga tugtog alas 3 iton kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DGX-500.
7: Para sa malusog na tayo,
8: DGX-500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DGX-500
7: ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
8: DGX-500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Ach!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
11: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soul.
13: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
12: DTX Beauty Soul.
7: Mapalit sa mga butika.
14: Mrs., kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa manghita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sa inyong mga suking butika nationwide.
15: Eye Care Drops.
16: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
15: Eye Care Drops.
16: Problema sa mata.
15: Simple lang.
16: Isang patak ng
15: Eye Care Drops.
16: Mabisa.
15: Malakas.
16: Instant na pampalinaw ng paningin.
15: Eye Care Drops.
17: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
18: Extend. Food Superman.
19: For men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngayon bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
18: Extend Food Supplement for men.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman.
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Dayo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Dayo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!

0: balik na ka kay Five. May ano tiramdan, balik na kay Five sa umaga. Oras na talaga 5:11 na. Good morning, Anay. Ni Erwin Kahimat. Happy birthday ko no to Librado Araza, 70th birthday. Ni Ate Annabelle Parilla Ilyema, good morning. O nga na haton na mga nagkikita at aton live. An oras, dito naman hang Johan. O DTX nga sabon. Kung may na kami DTX na kape, may na kami DTX 500, may naman liwat kami DTX nga sabon. Aming init mag papaupay hit im dagway. Hit imo aming init baton, ano, honey. Hit imo may henang ambisyon. Nga madugnat im kamahusay. Madugnat im kagwapo, nga madugnat im kamalaom-laom. Gamit lang itong DTX beauty soap, ha? Adlaw-adlaw sangkay. Ngayon, syempre, it maupay nga pa din sini. Ang atong liwat produkto nga Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Dire ni kinakaon. Kahuman ng parego, ipahid liwat dat im kilikili. O nga magmabusag nga magmahamot. Hamot iya purpose sangkay. Maging presko ka, habugos nga adlaw. Bisan ka pa magliniya, bis ka pa magpinahulas, magpinabalhason. Magawas lagi hap nga alis nga hitim lawas, mahamot. Kakay Five, oo. Kasi magdinikit-dikit, hitim manager. Importante mahamot ka. Balita o DTX Beauty Soap, ha? Ang Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Mapapalit niyo ini haton Clinica, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Dito Tacloban, mahimumutang ini, ha? Avenida Veteranos Ngadalan. Naanggihas la, itong main entrance, itong Divine World Hospital. Or former St. Paul's Hospital, ano? Ining aton Clinica, the Alternativo Medicine and Wellness Center. Alright, alas 5:13 na. Engineer Robert Daniel, higa kay Five Himes, atin na itong linya. Mangumusta kita ng merkado, ano? Itong sitwasyon, labi na may karnihan nga seksyon. O, natagpira na yan at kilo itong karni. Mga kay Five, nga na kumusta't pamalitan niya na. Sugod ba kagin susurong ini? Ay, adi, bulan pa man yan at Hunyo, damo pat barangay. Damo pat baga may piyesta, no? Mga kakay-five, labi na din na Tacloban. Magpipiesta kita, bugos nga Tacloban. Itong katapusan, hininga bulan ni Tunyo, no? Sige, kakay-five, Himes!
1: K-5, Balantay, Merkado!
0: Kakay-five, Himes, good morning! K-5 mo.
2: K-5, Ogs, good morning! Ngayon kita taton, Bantay Merkado update naman yan ng adlaw. Ngayon kita mid-section. Magamami nga man yan na K-5, Ogs, bisan man inin holiday, ano? Kay Independence Day. Pero, good day na. Ito itong kinikita nga nagpakalya merkado publiko. Pero, at least yan na nadugan. K-5, Ogs, nga dito ng mga walk-in kontra ito ng mga usual day, nga weekday. Siguro yan na nakagayong kay Warag klase ng trabaho. Pero, nga dikita ito na ito na klase itong supply, wala yung problema at K-5 Ogs kay kada adlaw, hindi may ada supply ito na ito mga vendors. At the same time, hindi na di rin nagbabago lagi hapon ito na itong presyo. Nagpapabilin na 380 pesos itong kilo ito na ito na baboy. Samtang 390 naman, nga dito may karabaw, nga dito baka na abot ang 420 pesos ito na kilo. Pero gurugutiya na ito na supply ito ng karabaw, diri because kay nagkukulang, but because gintatan siya la kay K-5 Bogs ito, kaya lang maubos ito na sa kaadlaw. May adaman kay K-5 Bogs sa presente nga din nga baka, pero ito ng karabaw, apilas ko na kita, hindi na kumita ito ng dorda mo nga supply. Nga na selected, duhala na ito kinita kanina nga may ada karabaw, pero the rest ni na kababuyan lagi hapon ito naging babalik niya. Well, nga di ka K-5 Bogs, ano ito na situation nga diha merkado publiko, and last time na feature nato nga okay na nga diha ubos itong tiles nga ito na pwesto ito naton mga vendors, pero may ada nga di concern ito naton mga vendors kay ini nga proyekto nga dito mid section April 2026 dapat ini mauhuman yan na mauhuman na liwat ito Hunyo na la anaton na bayaan gihapon nga report nga nakadinahiton kaluyuan na construction as of today or as of May pa. Waray na ini na padayon. Takay kay kinikita naton, buho-buho nagyapon. So kumbaga yan ang tag-uran, ini na apektado lagi hapon. Plus pa kay mga tiles madalo, not kun na uran-uran. So may ada nga di concern itong aton mga vendors kay apektado ra hinduro gihapon bisan kuno tiles itong era nga kamutangan. Kay ambaga gyud pabay-an na liwat. Oo, dapat April 2026 pero so, katunga na kita. Itong tuig, di-repay nila gihapon na nahuhumantya kay Fibog. Ito na situation nga dyan, no? Nga, as of this time, makikita natin, limitado itong mga nagtitindala. Kay tungod, though wala mga pagbabago itong era fleet, itong era renta, it's such that kay mahinay good itong pamalitan, dara kay makusog. Ito natali pa pang existing sa gawas, nga labi pa itong mga meat shop nga available even itong walking distance la nga di mismo ito na meat section itong merkado publiko.
0: Ayun, oo. Sige, so saan ko na ini? Saan ko kuhan ini kay Five Himes nga matapos? Saan target ba ini?
2: Ining 2.5 million ini itong budget nga dapat mauhuman ini April, hanya na nga tuig.
0: Kuhan na, tapos na.
2: Tapos na dapat ya kay Fibog. Pangani dito itong na transparency board construction board na nakabutang. Lapid na ito itong pan tiles on floor, itong tiles itong era pwesto, itong pag-adop. Itong bugos nga mid section. Lapid na ito itong April 2026 nga tenure or timeline. Pero as of today, baga katunga almost katunga nakita itong Hunyo nga nitong tuig adaware pa ini ka kay Five Bucks ka human last ini nga na May 2026 lapos na nga ni gihapon pero baka katabok pala nga nitong pikas pero pakatabok ka nawara na gihapon ito ni reconstruction as of this time waray na inihirapan kikita amo itong concern nga itong aton mga vendor kay apektado pre inen nga mga stunting nga nagpakatindog in naghinay hinahira ito ni era paglagos-lagos libot-libot itong merkado kay delikado.
0: Oh.
2: So sometimes nagtitikado gay nagtitika mga dumog nagtitika mga tao iti ba nalus nga dirhera nga umabot itong punto nga bagay may mataktak na la nga ano dida nga samtang matao itong misaksyon.
0: Asya, oo. Tama, kay Five Hands. Dapat bangin na noon din eh. Kaya bangin naglalapos na ini ang timeline, bangin mo rin na inimpundo, ta?
2: Oo. Amo ito na mo, sa ito ni Papa Makiana, liwat niya kay Five Bogs, kay ito na pundo nga 2.5, adiman nga in Transparency Board, in kutla inihin April 2026, tanana. Date of issue in February 11, 2026. Ngan ito niya hini timeline is April 2026. Adi nakabutang. April 27, 2026. Ginti ka nga nini, January 28, 2026. Ngan may 2,536,599 pesos nga budget. Ngan ilarom ini, itong contractor nga Maddox Construction. Ito rin nagkakapot ini. Atong panginanoon, ini nga Maddox Construction, nga ilarong gihapon ini, itong implementing agency nga city government of Tacloban.
0: Sige, okay, Five Himes, sana matagan inirahin saktong kabatunan ini nga atong mga na-occupy din ang mga vendors. Damong kasalamat, kay Five Himes. Go ahead.
2: Gagay Febog, stick ka nga din Merkado Publiko ng Tacloban para natong bantay Merkado Blitin ng Adlaw. Durot naman na ato nitong DTX Coffee Mix na kapag kapikanan, na-detox ka pa. Ako naman na K5M, Gavador, kapag K5M, Ronny Tambal, parang campaign ng balita, servisyo publiko ng kaliawan, asyudan ng Tacloban, yung nabugos sa sinurangan ng Visayas, K5 News FM. Lahat meron ba, Oximer
0: Asidre. Alright, damos naman yung K5 Jaime Gravador, kapo ni K5 Ronnie Tambal. Live ha, Tacloban Public Market. Sige, resulta kita ng loto, K5 match. Sige, katang kakulop ining resulta, mga K5 Loto 642. Ang jackpot prize, 23 million pesos. Winning number combination, 12, 22, 24, 38, 7, ngan 13. Kakay 5, sa malat pieces. Oh, waray! Nagdaog. Haloto! Super Lotto 649 na may 25 million pesos nga jackpot prize. Ani man ito winning number combination numero 40, 13, 14, 24, 8, 21. Oh, sabi ng pieces, walang nanalo. Sa balitang happy. Third race kita mga kakay 5, alas 2 ka kolob ha, 096. Alas 5 kolob, 395. Ngayon alas 9 kagab, ito 51. Oh, slide, dinadon hearing ka kolob, nga 976 mga kakay 5. Okay, alas 2 nga bula, 096 ha. So, nakaslide kita ka kolob, so yan ang adlaw, alit aton hearing, yan ang weekend. Oh, yan ang holiday, mga kakay 5, 610. 077 ngan 261 ha. O, mga maghilig that's where tres at itatlong hearing yun ang weekend 610 077 ngan 261 yun sige alas 5 22 ay engineer i-check natin balikan ni kakay 5 Haim sino niya naman mga police report mga na sumata police blatter mga kakay 5 kumusta ho natin ano yun ang adlaw ano't mga naisumat niya na haton police blatter sige Kakay 5 Himes
1: Kakay 5 News FM Police Report
0: Kakay 5 Himes Kakay 5 mo Kakay 5 Himes hello
2: Kakay 5 Bogs hello
0: sige go ahead
2: alright Kakay 5 Bogs ito aton mga police reports kanay kay pare ng aga nga di kita hito na siyam nga operasyon han na magkadurlay nga parte itong rehiyon. Ang durong nga naging dumara itong Police Regional Office 8 nga nagresulta naman itong pagkasakot eh. Itong upat nga high value target ngan pito nga street level drug suspect. Arestado ito no Sangahi alias Jojo, 41 anyo, so sa nga high value individual. Mauman nga makuhaan itong 56.8 kagram itong itatahapan nga shabu nga may balor naman nga 386,000 lalakip na. Ito no sa kalibre 45 nga pusil ngan mga bala. Hasyudad naman itong Ormoc, mag-upod nga nadakup. Ano sa nga paraguma nga listado? Itong regional priority target list nga hi alias sa John, 46 anyos, ngan no sa nga laborera. Nga hi alias sa Jack, 35 anyos, nga nakuhaan hin masobra 20 gramos hinagintutuhan shabu. Nga nagkakantidad naman itong 139,876 pesos. Nga nusa naman nga kalibre 38 nga revolver. Padayon gyapon itong operasyon na haunhan nga dapit ito na Leyte ng Southern Leyte. Mauman madakop itong pinaagi itong bypass operation ang mga high value target. Nga alias Sam, Han San Isidro, nga alias Mar, itong Southern Leyte, Dungan. Han kasikmit itong duha pa nga street level individual nga diha may matag-uba nga Villaba naman. Samtang upat nga kalagsan liwata ito na Hira alias BB 71 years old, alias Maya 65 years old, alias Kenneth 62 years old nga alias Jose 69 years old ito na aresto. Mahuman ito usang operasyon kontra illegal nga droga di naman hiton syudad hiton Tacloban. Ang nasabi nga mga suspensyado na tunayan na itong kustriya itong tagsa-tagsa ng operating units ang papagpatubangon itong penalidad, habalaod, ala kontra, han illegal nga droga. Kadugang ang panaman nato, Police Blatter Report, limang nga wanted persons, itong dungan nga nagkaridakupa, nga na itong iba, in kusa nga sumurinder, autoridad, mahuman ilunsara, han Lalite Police of Provincial Office, sa kon LPPO, ang bublag nga manhunt operations ang dorilay nga mga lugar, Halite, dito naglabay nga mga adlaw. Gimpangunahan itong First Lady Provincial Mobile Force Company, a koordinasyon itong mga estasyon ng pulisya, han alang-alang ng San Miguel, nga umabot Ormoc gihapon yan bye-bye ang mga operasyon. Ormoc City, dakop naman, Ormoc ng bye-bye City, bulag nga nadakop alias Christian, han iya pakatalapas sa ordinansa syudad, ang hi alias Clev naman, naatubang itong warrant itong pakatalapas itong Omnibus Election Code tungkol itong mga sayop ng impormasyon at mga dokumento ang naglabay ng mga piniliaya. Samtang, sumarinder naman na San Miguel Municipal Police Station hi alias Jason nga may warrant of arrest at iya pakatalapas itong Chainsaw Act nga naaresto naman alang-alang hi alias Janjan nga alias Celso han era kaso nga tupada. Paslak naman na plus one itong maong akusado ha iratag sa tagsa ng mga operating unit para itong dokumentasyon o siya regatubang itong mga korte para itong pagpagawas in a warrant of arrest Hayra. Ngayon katapusan natin ang police blotter report, iginapusasan ng mga otoridad. Ano sa nga 53 anyos naman ng lalaki mahuman ng pagbuhaton? Ano sa nga search o warrant kontra ito na panag-iya? Ano ito ng illegal ng armas? Dito naman inihalite-lite dito naglabay ng adlaw. Ginkilala ito na Lite Police sa Provincial Office ng Angindakop ng alias Ricky. Waray trabaho ng residente ito ng sitio kasagingan barangay poblasyon. Iginadumara ito na Lite Municipal Police Station and warrant an operasyon habisa hiton warat yagin pagawas hiton regional trial court ng Carigara Lite. Narecoverhan mga operatiba ang ebidensya nga nakasurat ng warrant sa ko mismo ito na panimalayan suspensyado ng dayon nga gindokumento na nag-inventaryo at tubangan ito magkikinahanglan ng saksi. Hapag yan na, paslak na ito na suspensyado, hakarzel hiton Lite Municipal Police Station. Kaka-5 Ogs, sa mga tunatong kalugan ng mga blood-blatter reports nga nahikay para yan ang aga. Durot naman na ito nitong DTX-500 ang makusunod pang kontra high blood pressure ng diabetes. Ako naman ng K5, I'm Rick Evador, parang kampiyon ng balita sa servisyo publiko ng Kaliawan, ang syuna ng Takulaban ng nabugos sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM.
0: Okay, damos na ako ng A5 Jaime Gravador para natin mga police report alas 5.27 na Maring Louie na lang engineer natin na pasudlon ano? Mangumusta kita mahionong hitong seguridad din na Tacloban ha tiarabot nga kapatronan gin pahuruhugot ini hitong Tacloban City Police Office ano? Maring Louie, good morning AK5 mo.
3: Igin pasarang ang Tacloban City Police Office o TCPO an mas obra 200 nga kapulisan haduro dilain nga parte han Tacloban agud masiguro ang taluwas nga hapsay nga selebrasyon han patron han Tacloban. Sumalak ang TCPO City Director Noel Gitigan igin deploy ang mga kapulisan tikang ha Mobile Patrol Unit o MPU ng Drug Enforcement Unit habugos nga syudad labi na ha mga eskwelahan para mamintiner ang seguridad han pag-abrihan klase. Ha-koordinasyon ng TCPO, mga miyembro ng SWAT, ng mga personal sa militar, iginlansar ang Joint Task Force Tacloban para ang seguridad ng sangyawan grounds. Ginlalaumo naman ang pagdamo ng tao sa sangyawan grounds sa anibong tungod ng long weekend ginang simana. Ining abalitan, duro sa iyo ang DDX Coffee Mix na kapag kapikan na, na-detox ka pa. Ako'y ka K5 Maring Louie para balitang K5 sa umaga. Para kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaliawan. Hasudad ang Tacloban ng bugos ng Sarang Visayas, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa... Alright, that was naman yung K5 Maring Louie. Okay, Tacloban natin ka regional liwat yan na buyag tungod kay natin ka haranin at patron. Oh, inang adlaw nga na, inang adlaw buwas ngayon. Oh, buwas, damot activities buwas, ano? Dalagang Tacloban fun run. Pagbubuhato ni buwas, sangyaw dublikara, ngan sangyaw drum and lyre competition, hiton kulop, alas 3. O, tapos pagka kinabuwasan, hiton Domingo, bisig klita, and fun run. Sangyaw let's do it, ngan enigma night. Amoy ni nga anihikuan, hi Ilyas. Ito na ika-14 hit Domingo. Ano niya hinisikat? Hahay! Yun! Ilyas mga K5. Ano niya sikat nga dance move? Mga K5. Amo ito mo ha. Damot na kaabang-abang yan ang weekend. Buwas nga itong Domingo. Tinatakloban sa ngayon. Lipay lang ha. Paglipay lang kita. Dindot aton parayawan. Labi na dindot aton parayawan. Ano? Ha mga mabisita ka na Tacloban. Kaya hindi na maihabuyag it at fiesta. Alright, masunod na ang K5. Kumustahan? Kapun natin mga sister stations. Pangumustahan natin mga dagong ang mga balita. Ang dito aton mga sister stations. Ano? Ha Santiago, K5 Santiago, ha Isabela Province. May da 2.3 million na kantidad ng droga. Dakop! Oh, iton mga otoridad. Dito ha Palawan, grand opening yun ha. Iton Barangayan Festival, Palawan, mga kaka-5. Oo, nga na, mangumusta liwat kita nga diha, CDO. Kagayan di urot, irang mga daggo dito nga balita sangkay. Alas 5, imidya na. So yan, sinya-sinala ako, Engineer Robert Daniel Dapugi. Oo, ito ang kunada na hasulod dito na ito na mga nagwagwapuhan ng mga anchor man. Ito ang K5 tandem, ano? K5 kumustahan. K5 Palawan, Santiago, Cagayan de Oro. Adi na, ito ang K5 kumustahan.
4: Tinatawag, no? Magandang umaga. Okay po yung signal dito sa Cagayan de Oro. K5 Conrad, 5x5. Back to you, sir.
5: Thank you, Daddy. Thank you, Daddy Martin. At ngayon naman po, mga K5.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
5: K5 Tacloban, K5 Oximer, magandang umaga. Kumusta?
0: Opo, maraming salamat kay K5 Conrad. Happy Independence sa ating lahat. Dito po sa Tacloban, okay pa sa all right ang ating signal. Good morning!
5: Maraming salamat sa K5 Oximer. Dumako naman tayo kay SM John Paul mula po dyan sa K5 Palawan.
1: K5 Palawan, 103.9.
5: Good morning, SM. How are you?
6: Ay, magandang umaga mga ka-K5! Happy Independence Day! Napakalakas ng signal ninyo dito kahit medyo maulan-ulan. Back to you, K5! Santiago!
5: Happy 128th Independence Day sa ating pong lahat. Mga ka-K5, umpisa na po natin ang mga paghahatid po sa inyo ng mga maiinit na mga balita at kwentuhan mula po sa ating mga ka-K5. Unahin natin ang K5 Palawan sapagkat magiging makulay

0: Simula pa nung umaga, parang maagang pamasko sa amin ng paleko, yung parang Christmas tree. Mayat maya, nawawala yung daloy ng kuryente, pero inaasahan ng mga kakipipe namin na hindi naman sana mangyari iyan ngayong araw na ito dahil inaasahan na magiging bongga mga kakipipe itong pagbubukas. So yung grand opening ng Baragatan Festival ngayong umaga, alas 8 ng umaga sisimulan yung parada kung saan itatampok yung mga nagagandahang mga floats mula sa iba't iba o 23 munisipyo ng lalawigan ng Palawan. At mamayang gabi ay ingranding fireworks display naman gaganapin sa sports complex dito sa Barangay Santa Monica sa lungsod ng Puerto Princesa kasabay yung mga kaidara natin dahil paliligayahin at pasasayahin ng sex bomb dancers yung mga kakipag natin dito bahagi yan ng Baragatan Festival. Magtatapos yung Baragatan Festival hanggang sa ikahuling linggo ng Hunyo. Ito naman ay ginaganap taon-taon bilang selebrasyon na rin sa pagkakatatag ng gobyerno sibil ng lalawigan ng Palawan. Yan lang yung isa sa inaabangan at na trending na mga balita ngayon dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Back to you, K-5 Conrad.
1: Maraming salamat, K5 John Paul Dagoko, ang ating pong station manager mula po dyan sa may Palawan.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Dumako naman po tayo sa Cagayan de Oro. Aba, ano itong Vice Mayor at apang na lalaki, hindi niya kaya naisip na maaari siyang makasuhan ng animal cruelty. Abay, alamin nga natin itong detalye nito o itong pag-aatid po sa atin ng istorya ni K5 Oximer. At meron pang isang lalaki ang pinatay naman dyan po sa may bayan ng Matag-ob, Leyte. K5 Oximer, K5 muna!
3: Opo, K5 Conrad, mga K5 ano, dito mga dalawang insidente na sangkot ang aso ang nangyari sa bayan ng Matag-ob, Leyte. Una, noong June 7 sa may barangay Mansahaon, Matag-ob, Leyte, patay ang isang aso o nang barilin ito nang hindi pa nang hindi na pinangalan ng former vice mayor o nang nasabing bayan. Ayon sa may-ari ng aso na si Mona Lisa Ronia, ang asong ito ay napa padpad sa bahay nitong former vice mayor. Kinalaunan, laking gulat lang niya nang makarinig ng apat na putok ng baril at dali-dali niya itong pinuntahan itong bahay ni former VM at doon nga kinumpronta niya ito at umamin naman ito na kanyang binaril nga itong aso ni Runya. Ayon sa dating opisyal, binaril niya ito dahil nakapreperwisyo ito sa kanyang mga alagang hayop doon sa area niya. Mga K5, so lubos naman ang galit nitong may-ari ng aso dahil sinabihan siya ni former vice mayor na wala daw siyang pakialam sa nangyari at ang patay na aso pa ay itinali di umano para ipakain sa mga alagang isda nitong si former vice mayor. So sa ngayon, mga K5, patuloy ang ginagawang investigasyon ng ating mga kapulisan o hinggil sa nangyaring ito. O samantala, mga K5, isa ring insidente ng dahil lang sa aso ay may pinagtataga. O dun rin ito nangyari sa bayan ng Matag-ob, Leyte, pero sa barangay na Ulayan noong June 9. Ano? Isang kalunos-lunos ang nangyari na sa isang lalaki sa kamay ng kanyang stepfather matapos itong pagtatagain nung nakaraang araw. So itong suspect, kinilalang si alias Des sa 62 anyos, may live-in partner, residente ng barangay na Ulayan, Matag-ob, Leyte. At ito namang biktima, kinilalang si alias Nilo, 45 anyos, binata at isang magsasaka, residente ng Kananga, Leyte. Ayon sa investigasyon, ano nakakuha ng K5 News FM Tacloban, itong biktima ay sinita ni suspect, itong stepfather, dahil

0: Mumunti ka nang tagain ang aso, ang aso nila nitong biktima. So inaawat siya ni suspect, pero imbis na maniwala at hindi na ituloy ang pagtaga sa aso, o itong si stepfather ang pinagtataga niya, ano, sa kamay, sa at sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ngunit nung kalaunan na nagkagrian na, naagaw nitong stepfather ang itak ni biktima, at doon na nga, hindi na pinatawad ni stepfather itong kanyang anak-anakan, at pinagtataga hanggang sa ito ay mamatay. So yan, mga kakay-vibe, ang ating mga malalaking police report dito sa Matag Oblate, at mga pinag-uusapan, ano, lalong-lalo na sa social media. So yan po, kakay-vibe Conrad, back to you, kakay-vibe Conrad.
1: Thank you very much, kakay-vibe Oksimir. Abangan ng mga taga-Tacloban mamaya, meron din tayong ibabahagi, may kaugnayan pa rin po dyan sa usapin ng aso. Dumako muna tayo sa Cagayan na de Oro.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
1: Okay, from Tacloban to Cagayan de Oro tayo. K5 Martin, good morning. Iggy,
3: yes, balita pa. Bigay tayo ng latest update lang, no, sa nangyari na lindol doon sa Jansan na K5. Ano naman, may aftershock na naman na sa Jansan, 4.5 daw ang lakas na aftershock. Dalawang aftershock base sa report ni K5 Jonathan. Kahapon lang nangyari ito ka K5 News FM Philippines. Sa ngayon, hindi pa operational daw yung airport nila, sa especially yung mga commercial flights, no, sa General sa Santos City. And then nasa 80% ang hindi pa totally nagbalik yung kuryente nila sa General Santos City hanggang ngayon, mga kakifive. And then yung mga ibang daanan nila, may rerouting na ginawa dahil may iba daw mga daanan sa Jansan na until now ay hindi pa pwedeng madaanan ng mga sasakyan, mga kakifive. Patuloy ang pagbibigay ng mga relief operation o mga tulong sa iba't ibang sektor at mga pang-pribadong sektor din na nagbigay ng tulong sa mga biktima ng lindol, mga kakifab dyan sa General Santos City. Yan lang ang pinakalitis ngayon lang na natanggap natin mula sa ating reporter na nandyan pa ngayon sa General Santos City. Dito naman sa amin sa Cagayan de Oro, mga kakifab, aabot ng 700 na mga pulis ang inideploy ngayon sa Region 10 sa pag-celebrate itong Independence Day, mga kakay-five. Dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro, dyan sa may Cusco de Visoria, wala namang mga reported na may mga protesta ang mga nangyayari kayo ngayon sa may iganap na programa dyan sa de Visoria Cusco, dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Yan lang po, mga kakay-five, K5 Conrad, ang mga balita mula po dito sa Mindanao, particular na dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, sir. Back to you, K5 Conrad.
1: Thank you very much, K5 Martin. Dito naman po sa Region 2, particular dito po sa ating lambakan ng Cagayan. Sa loob po ng isang linggong operasyon ng ating mga otoridad, particular ng members ng mga Philippine National Police, at pinagsahin the person ng PNP PEDEA, abay nakadikom sila or umabot sa mahigit 2 milyong piso or 2.3 milyon peso ang halaga ng mga ilegal na droga ang kanilang nakumpiska. Nasamsam sa kabungang 136 na individual na naaresto in connection ito sa kanilang mahigpit na kampanya laban sa kriminalidad. At sa illegal droga, nagsagawa nga ang ating mga otoridad ng 15 operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng 20 suspek. Nasamsam dito ang sinasabing 335.4 na gramo ng shabu na may halagang 2,280,000 pesos at 650 naman na gramo ng marijuana na nagkakalaga ng 78 million pesos na may kabuang halaga na 2,358,630,000 pesos. So yan yung resto ng kanilang one-week operation dito po sa buong Region 2, Cagayan, Isabela, Vizcaya, Batanes, and Quirino Province, mga kaki-five. So yan yung pinagmamalaking accomplishment ng PNP Police Regional Office 2. So, K5, at mga kaki-five, yung vice mayor mo, baka yung dating vice mayor dyan, baka maharap siya rito katulad nitong isang taga Sadanga Mountain Province na nahatulang guilty because of sa kanyang animal cruelty na ginawa. Dahil nung malala nyo noong December 2025, isang driver ng local government unit ng Sadanga Mountain Province ang pumatay ng isang American bully. Walang awa niya itong pinagpapalo hanggang sa mamatay. Abay, dahil doon sa mga dog lovers dito, nagkaisa silang sampahan ng kaso. And yesterday, lumabas ang verdict na guilty yung driver. At ito nga ay... ang kanyang ano lang, ano, bali siya pinagbabayad lamang ng 100,000 piso, 100,000 pesos, mga ka-K5. So, K5 Oksimer, baka yung BM mo dyan, dahil kung matuloy siya sampahan ng kaso, baka malaki ang multa kasi binaril eh.
0: Correct, ka-K5 Conrad, ano? Pero sabi ni former VM, ito lang ay aspin daw, kaya wala daw siyang pakialam. Pero tingnan natin kung anong mangyayari sa ginagawang investigasyon at kung magsasama ba ng kaso talaga itong si may-ari, si Mrs. Ronia, o sa former vice mayor.
1: Sana, no? Yung nga napakahirap sa mga ganyang mga insidente. Meron bang ganyang kaso dyan sa inyo kay 5SM?
4: Sa akin, ang iniisip ko, yung mga misis natin, pag tinawag tayong animal at sinampal, ano kang kaso nun? Diba? Animal cruelty din.
0: Pwede rin magsampan ng kaso.
4: Okay, lang ang masakit na katotohanan, pag yung mga babae pumunta ng police station at sinabing sinaktan ng mga mister, pati yung mga police gustong bumulot ng baril at akin yung mga mister eh. Pero bakit pag tayo may karmot na, pumunta ng pulis, ang sasabihin lang sa'yo ng pulis, sir, nagpahuli ka kasi. Di ba? O si K5 Martin, parang may gustong sabihin.
1: Daddy Martin. K5, Daddy Martin, go ahead.
3: unfair yung Bossy Ak eh. Para okay, lang sa mga kababayanan, sa atin, talagang bubog sarado tayo, wala tayong magawa. Sipan papi na lang tayo, mga lalaki.
4: Huwag ka lang daw magpapahuli kay Pai Martin.
3: Ah, of course.
4: Oh. At pag nahuli,
3: ay, delikado. Delikado.
4: Wag aamin. Pag nahuli, huwag aamin.
3: Yeah.
1: parang talking with experience ng dalawa kay Five Boxing Man.
4: nakikita ko pinipigil ni kay Five Boxing Man yung tawa niya eh. Parang malalim eh. Sino ba dito yung kilabot kay Pai Martin?
3: Of course, si Gardo Bersosa ng Tacloban. Himig yan, ngunit mapanganim.
0: Hindi na ako magsasalita kasi laging nakikinig yung misis ko.
3: Malikado yan, hindi magsasalita. Silence means yes.
4: Ito rin, magkakataon para patunayan mo na hindi totoo yung mga bintang.
1: Mag-oximer, araw ng kalayaan ngayon. Malaya tayo, pwede sabihin ko. Pero mamaya, pag-uwi natin, patay kang bata ka.
4: Di bali, malapit na rin yung Father's Day. Babawi na lang tayo.
1: Oo nga naman. So advance happy Mother's Day to each and every one of us, especially sa ating big boss. Baka naman, uli.
4: Pero usually, yung mga ganitong mga pagdiriwang, kagaya nitong araw ng kalayaan, paano pinagdiriwang dyan sa mga lugar ninyo, mga kakaypay?
1: Dito sa Isabela, simple ano lang magbibigay ng mga flowers or red laying sa mga monumento ng aming mga bayani, especially si Dr. Jose Rizal.
0: Dito sa Tacloban, bukod sa red laying, may ano kami, may job fair dito sa Tacloban. Yung Dole, mag-hire sila ng 4,000 plus.
1: Okay.
3: Sabay ba rin ko lang. Pare-pareho lang mga pare-pareho lang mga programa.
4: Sa amin dito bukod sa mga programa, binubola nila yung mga veterano. Kasi sikat lang pag June 12.
3: Guys.
4: Pero mabuhay ang mga bayani. Mabuhay ang Pilipinas. Kay Pai Martin.
3: Okay, bye-bye na tayo?
1: Yes!
0: Yes!
3: Sige.
4: Kung gusto nyo, hati-hatiin natin.
3: Kita tayo next week, mga kakay-five, no? Mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po, si kakay-five Martin Rapanot, nagsasabing, Mayong buntag! Kanatuntunan!
1: Okay, K5 Oxymel, go ahead.
0: Opo, at mula po dito sa K5 News FM Tacloban, City of Hope and Home of Resilient People. K5 Oxymel, Asidre, maupay ng aga.
1: K5 SM.
4: Siyempre, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, the City of the Living God. Happy weekend, mga K5. K5 John Paul Dacoco, back to you, K5 Santiago.
1: Thank you guys, see you again Monday. Good morning to all of us. Bumbay, bumbay. K5 News FM. K5.

0: Alright, damong salamat natin mga kasagabay, mga sister stations, natin mga anchorman, ng K5 Palawan, K5 CDO, K5 Santiago, oha Isabela Province. Okay, alas 5:50 na, engineer, contact nila si Ruel ano, para taton weather report. Roger Fabi, good morning. Hi na Adora Orlaza, good morning. Hey Carlos Jr. Siguros Galarido, good morning. Hey Jack Galang, good morning, sir. From Taguig, musta po yung summer? Edmond Tabirara, maayong buntag, from Kalubian, Leyte. May R.E. Glass. Sige, alas 5:51 na. Mangumusta liwag kita at magiging lakad itong panahon yun ang weekend. Si Roel Montes, pangumusta honta? Nasolba rin ba ang problema ni si Roel pag taga tubig kakulong? Oo, ni postan na kawaray awas ang tubig. Si Roel, good morning!
1: Sulat panahon!
0: Oo, mapahinga aga si Roel. IK5 mo.
2: Maumpay na nga ka K5 Konsyal Oksimer.
0: Yes, sir.
2: Nansugad mo na natin mga ka K5 na nagkikita na natin Facebook Live nga nanmamati hanira mga radio. Di natin ulagway, yan natin panahon. Para yan ang anlawahan na Biyernes, ikadusi kadlawahan na Hunyo, 2026. Happy Independence Day. At natin pinayuyungan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita na makakaabat inusahay madampog ang kalangitan na pwede magdarahin mga panalagsa lang ang pagtarithing at pagdalugdog na din mahinay ang pagkuran ba itong liwatan Easterlies o ang hangin yung mapasong at tikang hadagat Pasipiko. Basar liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, waray ta nakikita nga mahirin mo nga LPA o sino bagyo sa kub ng gawasan Philippine Area of Responsibility, iyan ang adlaw. Ito na adala ang Easterlies liwat, linuyan na ang Southwest Monsoon, Easterlies liwat tada nga nakakapikto o ginuduminar niya ang sinirangan nga dapit ang Southern Luzon, Visayas, ng Mindanao. Waray, gale warning ang giniisan pag-asa para yan ang adlaw din niya atong dapit. Ang kabugusan, may mapakita niya po ng bagasirak, pagkakakulo pa na itong bagatsansa, ang tingda ay nga pagtarithingan mga nanmahinay ang pag-uran.
0: Ayon, oo. Sige, good weather kita. Yan na ang adlaw si Ruel. Mapasok lagi hap.
2: Oo, baga mapasok. Pero baga di rinurunit so ada kay ining Easterlies rain generating gihapon.
0: Sige. Okay naman si Ruel. Ano yung problema tubig? Kakulop?
2: Oo, papasalamat ako. Shout out ngayon ng tan na Prime Water. Baga kakulop. Inin baga nakakuan na inawas na. Yan ang aaga mo, gabumpisan lang maloy. Yan ang aaga, baga kinusugay hingkot.
0: Okay, sige. Thank you so much, Roel. Happy long weekend.
2: Damo nga salamat. Kan maupay nga aga late. Happy long weekend. Gihapon na ito na tanan.
3: Servisyong totoo, balitang sigurado.
0: Alright, damos lang mga si Roel Montes para natin weather update. Masunod ng DDX 500 Morning Newscast. Mga K5, ako naman yung naging anchorman. K5 Oksimer Asidre. Parang kampiyon nga balita. Servisyo publiko ng kalayawan na siyudad ng Tacloban yung nabugos nga Sirangan, Visayas. K5 News FM.
4: K5 News FM. Tacloban City 103.1.
5: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Pio Health News.
7: D3
1: 3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
8: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil, especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
8: Wow.
9: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
8: Oh.
9: Kung ang imong small intestine Sir GP, kampiyon og dili irritated. Dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
8: O dili ra mauna dok. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugaw.
9: Tinuod.
8: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
9: Dili yun.
8: Dili matrap ang gas. Kay padayon ang pagawa sa imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
9: Yaw,
8: pero
9: ano?
8: Dili kaya ni plain D3.
9: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok, mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
8: Ah, syempre. Correct.
9: Nga naman, daghan man kang ipasulong load nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize radyo aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin is
8: man.
9: Ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio. Ang plain nga vitamin D3, dili ingon anak kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan jud ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
8: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa jud na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpleto sa Ricardo's jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
9: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
8: Siyempre.
9: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Kalas kayo na.
8: Kalas
9: kayo. Mas maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
8: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
9: Correct.
1: D3 Bio.
10: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
7: Ang Vizio
1: nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
9: Manang bintaha ra jud Sir JP kung naka D3 Bio ka.
8: Bintaha.
9: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
8: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay. Nasa breast milk ang lauric acid, pero kaniadto pa to, karong dako na ka, wala na.
9: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
8: Of course.
9: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
8: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3. Nga naman, kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
9: Gipangkaon.
8: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
9: Murag yung kusina.
8: Oh, mura yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
9: Wow.
8: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
9: Yes.
8: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
9: Correct.
8: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
9: Yes.
8: Maunay rason nga nung gusto jud nako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
9: So, kita mo kung unsa gid kanindot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
8: Oo,
9: so
8: oo.
9: D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabangkrap.
8: Correct.
9: Ang imong pancreas.
8: Dili ka magka-diabetes.
9: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
8: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
8: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
11: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: At on oras sa K5 News FM Tacloban, alas 6:01 na ngan oras, durot naman natin itong DTX Health MX na kapag kape ka na, na-detox ka pa.
5: Live mula sa Bulwagang Balita.

0: entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mga ka-K5, bali na ang magpasok ang mga notisya, hatun mga laray, uluhan. Now naroon niya K5 ton balita lokal, LGU Tacloban, waray pa klaro nga plano. Kunaan hon ito nasunog nga annex building nga merkado publiko.
2: Samtanga, usa nga paragbaligyahin buga sa merkado publiko han Tacloban, gintagan hin notice of violation han Department of Agriculture Regional Field Office 8.
1: Balita national naman, 9.25 million ka pesos igdodonara han mga magbaralaoda kanhan kamara para iton mga biktima han linog ha Mindanao.
2: Samtang Chavez Singson agin aresto matungodan kaso nga cyber libel.
1: Para to balita international, Estados Unidos sa otro nga naglunsar iton pag-atak kay Iran habot nga iton nagtitikaluyang nga ceasefire.
2: Samtang Strait of Hormuz agin saradohan Iran matungodan otro pag-atake han Amerika.
1: Balita negosyo naman, Department of Agriculture igindudoso itong pagpahilawig itong nagipapatuman nga 50 pesos nga price cap ha mga imported nga bugas.
2: Nga nato naman, balitang wow, babay nga kahuna may appendicitis na, burod nga yan, nganti pag-aranak na.
1: Samtang ato naman balita sports, head coach ng team manager itong Ateneo, nag-leave habot nga itong investigasyon hang kalumosa, handuha nga player.
2: Nga nato naman na balita entertainment, Vice Aganda, may baton ha nagpasarangan fake news nga pumalitiyahin 50 ticket para han BTS concert. Zainab Harakin na biktima limat han fake news.
1: Maupay nga aga Pilipinas, sa maupay nga aga Eastern Visayas. Sa ini, ang DTX Variety Morning Newscast, yan ang adlaw, hiton Biyernes, Hunyo 12, 2026.
2: Ako'y ka K5 Carol Medino.
1: Ako naman ay ka K5 Jaime Gavador.
2: Live ang iyong mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
1: Mababatian, yan makikita kami din ang mga parte ito kalibutan. Ipinagi ito natin YouTube channel, TikTok, and Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital.
2: Nan ang detalye hanaton mga balita.
1: Unahon natin balita lokal ka K5, usa nga paragbaligayan bugas sa merkado publiko ang Tacloban. Gintaga din notice sa violation ang Department of Agriculture Regional Field Office 8. Para itong detalye ka K5 Jean Pilinio, IK5 mo.
3: Inisyuan hin notice of violation ang Department of Agriculture Regional Office 8 ano sa nga paragbaligayin bugas sa merkado publiko ang Tacloban didahan Miyerkules, Hunyo 10. Ginaaligar nga gintatalapasan maong nga paragbaligya ang ginpapatuman nga Executive Order 118 Series of 2026 nga nagmamanduhan 50 pesos como price ceiling ang mga imported nga bugas sa Pilipinas sa COVID-19 dias. Ini, inakitan ng DA8 han iragin buhat nga inspeksyon kaupodan ira mga partner agencies. Mahugutan ira pagbantay nga nasusunod ang EO118 agud temporaryo nga maging buru barato para haman maralit ngan agud makitaan gihapon kun maupay ba ang pagbutang nira hin mga price label ha ira mga ginbabaligya. Magaandam ngan magsusubmit ra DA18 report kasumpayan ira mga nakitaan ha ira ginbuhat nga inspeksyon ha merkado publiko han Tacloban City. Igpapasa nira ining report han National Price Coordinating Council para han angay nga legal nga aksyon. Para ha DTX 500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Jean Pilinio para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban nga nabugos nga sinira ang Visayas. K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, LGU Tacloban, waray pa klaro nga plano kung naanhon ang nasunog na annex building ha merkado publiko. Ka K5 Jaime Gravador, IK5 mo.
4: Ini ang pahay gito sa nga vendor nga waray magpangaran kumo pagpahayag yung kabaraka han matuig na nga abandonado nga annex building itong merkado publiko ang sulad ng Tacloban tikang han nasunog ini han Hulyo 2025. Sumala itong mga nagtitindaharan itong lugar diri maupay nga pangaradol nga usahay may natataktak nga mga materyales tikang itong sulod han nasunog nga building anira binabati ilabi na kung nahanginin makusog o kung nabunok itong uran. Hapagbato naman itong City Engineering Office, ipinagikan office head ang engineer Donnie De Paz, tub-tub yan ang adlaw, waray pa klaro ng plano, ang nasabi nga building, inintungod han duro dilaan nga rason, sugad nila itong plano nga pagbalhin ng pwesto, han pagtitindugod nga bago nga merkado publiko.
5: Uri pa ko kasi gihap-update itong building nasunogan ano kay uri paghihap kami or update han kung ano bubuhaton ito pa kay kami nasun malalat kita kung ano itong plan nahan sudah itong area nila itong building kung ipapadimolis na la or i-rehab lanay para oray pa kami update kaya pito yan na.
1: Parang dito is one morning newscast. Ini, Hika K5, Jaime Gavador. Parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan at syurid ang taklobang inabugo sa sinarangan ng Visayas. K5 News FM. Apag parang patatong mga balita lokal, sobra 2,000 nga magturot do. Planong egg-hire handep at regional office 8. Yan nga school year 2026-2027. Para itong detalye, ka K5 Kim Soriano, e-K5 mo.
6: Ginkikitayanahan Department of Education Regional Office 8 ang pag-hire in 2046 ng mga bagong nga magturot do para hanya ng school year 2026-2027. Sumulakan DepEd Regional Director Salustiano Jimenez panuyuhin nga masolusyonan ang problema ha student to teacher nga ratio o ihapan mga estudyante kontra ha ihapan mga magturot do. Dugang pa niya iniin makakabulig ihapon nga maibanan ang kabugat han trabaho han mga teachers. Hamao nga ihap sobra 1,200 ha mga hini in magtutot do ha kindergarten ngan elementary nga mga estudyante. Sobra 200 naman para junior high school, 440 ha senior high school, ngan 37 ha alternative learning system. Ginlalauman nga tubtob Setyembre yan nga tuigan ira pagkarawat in aplikante, kundiin ang mga aplikante in kinahanglan lakip han mga nakarehistro nga qualified candidates sanglit o waray priority list. Para DTX 500 Morning News Cast, ako ika K5 Kim Soriano. Para han kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na siya dadang takloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas sa K5 News FM.
2: Kadugangan pa nga balita lokal, Dole Regional Office 8 magdudumarahin job fair yan ang adlaw hiton Hunyo 12. Kaka Film Carlo Arisgado, IK5 mo.
7: Dungan han pagsalinurog han ika-128 nga anibersaryo na araw ng kalayaan yan ang adlaw han Hunyo 12, magdudumara hinduli trabaho agad job fair ang Department of Labor and Employment Region 8 ha Robinson's North ha Abukaita, Cloban City. Nagpartisipar ang 47 nga mga local employees habao nga job fairs kundiin 4,312 ang mga posisyon nga bakantingan abrihatanan nga mga interesado nga mag-apply hin trabaho. Ang mga magpaplano nga mag-apply hindi papadarala hin pirang nga kopyahan era resume o biodata sugad man hin tubig nga pagkaon ngan pagsulot hin angay nga bado para han on the spot nga interview. Samtang natabo naman na parehos nga job fair kakulup nga adlaw ha Provincial Capital Gymnasium han Katarman Northern Summer kundiin iniingin buligan han 20 nga local employers ngan usang nga overseas employer. Ngan para han DTX 500 Morning Newscast, ini ka K5 Carlo Arisgado para han kampiyon ng mga balita sa bisyo publiko ngan kaliawan na sulad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
1: Para naman na itong katapusan nga balita lokal, masobra 1.1 milyones nga mga estudyante ang nanulod ha opisyal nga pagtikang itong klase na pampublikong eskulahan para ito na bago nga tuig han panutduan. Sumalain ito Department of Education na Eastern Visayas. Labaw ini ito 980,000 nga mga estudyante nga nagpa-enroll nga nanulod han pareho nga panahon hapag abro itong klase na kalabay nga tuig. Sumalakan DepEd Regional Office 8 Information Officer Jasmine Calzita, ira na ginlauman itong paghitaasan ihapa ang mga estudyante salit may mga programa na nga nakabutang agud suportahan nga makalanat mapahabol pagpa-enroll. Iging pahayag naman ni Regional Director Salustiano Jimenez na ginhapsay nga may lampuso ng pag-abre itong klase dito naglabay nga Lunes. Habulig yapon itong kamaestrahan, mga kag-anak, lokal nga panggobernuhan ng mga kapulisan. Ano itong mga balita lokal, indurot naman na aton itong DTX Coffee Mix na kapag kape ka na, na-detox ka pa.
2: Samtanga, lagos naman kita haton mga balita regional. Unahon ta itong K5 News FM Iloilo. patrolmana nga ginaaligara nan molestya hausang Staffan Pension House sa Iloilo, arestado ngan sasampahan hinkaso. Kakifab Karen Badilla, IK5 Mo.
8: Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang patrolman na nagtangkang gahasain ng isang empleyada ng pension house sa Barangay Villa Anita City proper sa lungsod ng Iloilo noong Hunyo 10 ng hapon. Sa panayam ng K5 News FM Iloilo kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director ng Iloilo City Police Office o ICPO, sinabi nito na kapag naisampa na ang kasong kriminal, susunod naman nilang ihahain ang kasong administratibo laban sa sospek. Nakilala ang sospek na si alias Liv, 29 anyos, residente ng Purok 4 ng Kabaluay, Lanao del Norte at nakatalaga sa 602nd Company ng Regional Mobile Force Battalion sa bayan ng Kalinog. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM Iloilo, inasikaso ng biktima ang sospek sa Room 18 na matatagpuan sa ikatatlong palapag ng pension house. Pagdating sa silid, naglinis muna ang biktima at pansamantalang lumabas ang sospek. Makalipas ang ilang sandali, bumalik umano ito sa loob ng kwarto at itinandado ang pinto. Habang ipinapaliwanag ng biktima ang room rate, bigla umano siyang niyakap ng sospek at pilit na iniga sa kama. Nakiusap pa umano ang babae sa sospek na sinabi na kailangan niyang magpasuso sa kanyang anak at babalikan na lamang ito. Agad namang ipinaalam ng biktima ang insidente sa kanyang live-in partner at nagsampa na ng reklamo sa Iloilo City Police Station 7. Naaresto ng mga otoridad si alias Lee at kasalukuyan nang nakapiit habang isinasagawa ang kaukulang proseso ng investigasyon.
2: Nag-uulat para sa K5 Network News, ito si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: Ang katapusan naman natin ng mga balita regional, lagos naman kita ha, K5 News FM Longa po. Diin tulong a high-value drug suspect. Arestado itong ginadumarang a bypass operation ha Pampanga. Ka-K5 Eileen Cuevas Sanchez, IK5 Mo.
9: High-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Police Regional Office 3 o PRO 3 sa Barangay Del Pilar, lungsod ng San Fernando, Pampanga nitong Hunyo 10. Kinilala ang mga suspects sa mga alias na Ambek, 35 anyos mula sa Maynila, Bert, 45 anyos mula Dasmariñas City, Cavite, at Nini, 47 anyos mula sa Taguig City. Na-recover sa operasyon ang humigit kumulang 4 na kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 27.2 milyong piso at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride na tinatayang nagkakahalaga ng 11.3 milyong piso. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 38.5 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga. Nasamsam din ang 900,000 pisong bypass money, mga cellphone, identification cards, digital weighing scale, mga paper bag na ginamit sa transaksyon at isang puting Nissan Almera na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na operasyon. Ayon kay PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patunay ito ng patuloy na maigting na kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga upang mapanatiling ligtas at drug-free ang mga komunidad sa Central Luzon. Balita mula sa Pampanga, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Alas 6:14 na ka-K5 na itong mga balita regional. Indurot naman na ato itong DTX 500 ang makusong pangontra kontra high blood pressure ng diabetes.
0: Balita National.
2: Samtang hato naman siyahan nga balita national, maabot han 9.25 milyon pesos ang ginusang donasyon han sobra siya ng mga magbaralaod han kamara para mga biktima han 7.8 magnitude nga linog ha Mindanao. Sumalakan House Assistant Minority Leader nga Nakbayan Party List Representative Chel Jokno, igpapadangat ni Raini nga donasyon para mga residente han Sarangani ngan kahigani nga mga probinsya nga duro na apektaran han linog didahan Lunes, Hunyo 8. Dugang paniya ini nga kantidad intikang han 139 nga mga magbaralaod hayra institusyon lakip na an napulong House Prosecutors para han impeachment trial kontra kana Vice Presidente Sara Duterte. Saringan kongresista agin papakita hini nga diri nangangalimot an mga magbaralaod nga bumulig ha mga biktima han linog ha Mindanao. Samtang iginanunsyo naman ni House Speaker Faustino Bongidi III nga ang kamara an magastos para pagpatambal han mga nasamaran durante han linog.
1: Panugaw nga pa naman natin nga balita national, ginserbihan, hinwarrant of arrest ang negosyante ng anay politiko ni Luis Chavez Singzona na kung napinig nga adlaw Webes Hunyo 11. Tungkol ito niya kaso nga cyber libel Havigan Ilocos Sur. Ginarestuan mga kapulisan han Estwood Police Station ni Singzona. Dito mismo ito niya balay Habarangay Ugong Norte, Quezon City. Ginaaligar nga gintalapas han 84 anyos nga negosyante ang Section 4-C ng Section 4 nga konektado ang Section 6 gapon ila Rumitong Republic Act number 10175 o kung Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang warrant of arrest ang gin-issue itong Regional Trial Court itong Vigan City Branch 21 nga may pitch signing nga Hunyo 2026. Pero mauman na itong booking dokumentasyon nga iba pang legal nga proseso ang iya nag-haiya inagbayad niya itong 60,000 pesos kumo piyansa para itong iya temporaryo nga kagawasan. Hapag kena, waray pa higin sumatan mga otoridad kasumpay itong cyber libel na kaso nga higin salawad kontra kan Singzona. Hagtong 2006, si Singzona naman inagpasakin kaso nga libel. Ala kontra gihapon itong pera nga mga journalists nga miyembro itong award-winning magazine nga Newsbreak. Pero higin basura ini itong korte, mauman itong 11 katuig. Anaton mga balita national, indurot naman haaton itong Klinika D3 Bio.
2: International. Samtang hato naman na siyahan nga balita international. Otro ginpabuthanan ni Estados Unidos san Iran. Yan nga simana. Habot nga nagtitikaluyang nga ceasefire. Handuha nga nasod. Inintin buhat ang Amerika. Mauman maghulgahi U.S. President Donald Trump. Nga papagbaydon ni Iran. Matungod hanwaray klarong negosasyon para untahan peace deal. Waray naman magpagawasan Iran hininpormasyon kasumpay handanyo sa mahumanan mas grabing at mas haluag na pag-atake ang Amerika ha ira kakulopa Hunyo 11. Manunumduman nga didahan Domingo tub-tub Lunes nagbatunahin pag-atake ang Iran ngan Israel ngan ginsundan naman na handuha kabeses nga pagbumbahayhan Amerika ngan Tirana. Samtang may dalagihapon hulga ha mga tripulante ng mga barko kundiin ginkumpirmar han India nga ginatake ang Amerika ang usang oil tanker nga ginaligar nagprobar talapason ang Iran blockade nga nagresultahan pagkamatay han tulong ang mga Indiano nga sakay hini.
1: Nakatapusan natin nga balita international, otro nga ginsarado ang Iran, ang Strait of Hormuz. Mahuman itong pag-atake itong Amerika, haira, di na itong naglabay ng adlaw. Igin-anunsyo ini itong Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC. Itong Iran, ipinaagi ito nero official nga Telegram channel nga sarado na itong Hormuz sanglit. Waray bisan ano nga mga barko, lakip na itong oil tankers nga commercial ships ang makakaagi dito. Kung hinuman itong magprobar nga umagi dito in mayiging target hiton Iran. Nagresulta ini hiton pag-umento hiton presyo ang krudo ang $95 kada bariles ang world market mahuman ito na 2% nga pagigbaw ang presyo ha Asia. Pero sumala itong militar itong Estados Unidos nga makakaagilagyapon na Hormuz ang mga commercial shipping. Aratun mga balita international, indurot naman na aton ka K5 ito na Mighty C, the alkaline of vitamin C.
2: Balitang negosyo. Samtang hato naman na balita negosyo, iginduduso yan ang Department of Agriculture kon DA ang pagpahilawig han Executive Order Number 118 nga nagmamandohan 50 pesos nga price cap para mga imported nga bugas. Ginhang yunira ang National Price Coordinating Council kon NPCC nga pahilawigon ini nga balaod matungod kay matatapos na inisunod nga duha ka semana. Pero sumalakan Communications Undersecretary Claire Castro, kikitaon anay han NPCC kung mauyon ba inihahangyo han DA. Samtang, mahugot naman ang ginbubuhat na pagbabantay han DA kung nasusunod bahan mga paragbaligya ang price cap nga 50 pesos ha mga imported nga bugas. Ginagat pa ni Castro ang publiko nga kung may daman nira makitana nga paragbaligya nga nagbabaligyahin imported nga bugas nga lapos sa price cap, pwede ni nira i-report sa DA agad maimbestigaran nga mataganhin ka ngayon nga sirota.
1: Aratong balita negosyo, indurot naman na atong K5 ito na DTX Premium Coffee.
0: Balitan! Wow!
1: Alas 6:21 na ka K5 para aton balita kakaibayan ng oras. Imbes nga appendix ang tatanggalon, bata ang gumawas di kanghatian ito sa nga babae Scotland. Naikalasan ni Anna Jackson, 22 anyos, han may baruan nga burod hiya. Matapos din pumakad to hospital tungod kay kahunan niya nga bumutula ito niya appendix. Tigdalang umabat ni Anna, hinapag sinakit ito niya tiyana, pero kahunan niya nga menstrual cramps la. Tungod itong grabe nga kaul-ul, bumakad to inihiana hospital upon ito niya partner nga Smith. Ngandito dito na isabutan nga positibo ang iya pregnancy test nga naglilibor na ngayon hiya. Paghagos ito na 40 minutos la, gumawas dayon itong bata. Asa ko bitong siyem kabulan, waray makasabot ni Anna nga burod ngayon hiya. Pero haloyuhin ni, hulos naman ito niya pasalamat or hulos itong pasalamat tayara nga mag-asawa, an unexpected blessing nga iran nakarawat. Anaton balita kakaiba, indurot naman na aton kay K5, hito na DTX Liniment Oil.
0: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Alas 6:22 na para ato na Balita Entertainment. Vice Ganda, may baton han nagpasaranghan fake news na pumalitiyahin 50 ticket para han BTS concert. Zain Barake na biktima liwat han fake news. Aritong chika ni ka K5, Maring Louie. I-K5 mo.
10: Waray makalikay ha mga issue maker an komedyante ngan an kabogable star ngay Vice Ganda mahuman nga may usang netizen nga nagpasaranghin fake news. Sa mula post ng netizen ginbabasol niya hi Vice nga pumalit kuno hin 50 tickets para han most awaited nga BTS concert ha Pilipinas. Dugang pa han netizen na maawud unta kuno an komedyante hayagin buhat. Pero waray mapugnan ni Vice ang iya kalugaringon nga magbuyayaw ha iya dating account tungod hini nga fake news. Sumala iya, diri nga ni kuno ya maaram kung ano ang iya schedule or ano ang schedule han concert day han BTS. Samtang ging klaro gihapon ang content creator nga Zainab Harake nga waray niya ginpalit nga 50 ticket para han pareho nga concert. Ngan kung pwede man nga ni kuno pumalit lugod, sugad kada mo nga ticket in igpapanhatag nila niya haligit ng mga BTS Army. Dayon nga na-sold out ang general on sale ang ticket para han today BTS World Tour Arira nga Bulacan Philippine Sports Stadium nga pagdudumaraon ha March 2027. Para ha showbiz news sa Quick K5 Maring Louie para ha kampiyon nga balita, serbisyo publiko nga kaliyawan na siya na natakloban nga bugos sa Strangang Visayas. K5 News FM.
2: Mga K5, ang Balita Entertainment, tinduro tayihan DTX sa Beauty Soap, kampante ka sa alagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
1: Alas 6:24 na ka K5.
0: Balita Sports.
1: Para naman naton Balita Sports, yan ang aga. Igin anunsyo ito na Ateneo de Manila University nga opisyal nga nag-leave hair ang mga posisyon na ang head coach nga Tab Baldwin ngang team manager nga Epo Campo. Ini nga desisyon indungan itong paglunsar itong mga eskulahan informal nga investigasyon hiunong itong trahedya nga pagkalumusa ang mga atleta nga hira Rene Baterbonia or kung na yes Baterbonia nga Divine Adile. Ginmando na Board of Trustees sa eskulahan iniini nga investigasyon agud nga magpabili na ng integridad han proseso ngan masiguro nga dire maimpluwensyahan na an makooperar hini. Sumala naman itong unang nga pahayag itong Ateneo igin ano din dagko nga balod an sulugan duha samtang nagiinsayo dito Aurora hadto naglabay nga Lunes. Magut naman nga igin panhimuan eskulahan an mga hurob-hurob iunong itong insidente nga igin klaro nga waray ging gamit nga mga weights upang pabugat samtang nag-iinsayo ang kupunan habay bayon. Ang aton balita sports, indurot naman na aton itong extend food supplement for men. Sigurado kung kukulang ito sa ka-round pag naka-extend food supplement for men ka. Sa K5, aton oras ng alas 6:25. Iyo pala nabatihan mga katukiban ng DTX Favari Morning Newscast. Yan ang adlaw itong Biyernes, Hunyo 12, 2026.
2: Ako'y ka K5, Carol Medino.
1: Ako naman ay ka K5, Jaime Gavador, parang kampanya balita serbisyo publiko.
2: Ngan kaliawan ang syudad ng Tacloban, ngan bugos ka sinirangan Visayas. K5 News FM.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Narito na ang 5 minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News, kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na tangkaso at lagdan, mag D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa virus na nagdudulot ng pabalik-balik na tangkaso at lagdan. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio. D3 Bio Health News.
12: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Kasama pa rin ninyo isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. Jun Alcazar, na walang sawang maghahatid sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na.
12: At syempre, para protektado ang ating katawan laban sa mga karamdaman, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3, napakayaman sa capric acid, caprylic acid at monolaurin na kailangan para protektahan ang ating kabuuang kalusugan. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, mas kailangan mong uminom ng D3 Bio.
11: D3 Bio Health News. Mabalik-balik na ubod sipon, mag D3 Bio pa. Sagana sa bioactive compounds na monolaurin na nagpapalakas ng iyong resistensya laban sa mikrobyo na nagdudulot ng ubod sipon. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag D3 Bio, araw-araw. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio.
12: Ang D3 Bio kasi ay nagtataglay ng cold compress extra virgin coconut oil, isang kapaki-pakinabang na oil para sa pangkalahatang kalusugan at lalong kapaki-pakinabang sa mga matatanda o nagkakaedad na. Pinipigilan kasi nito ang iba't ibang mga malalang sakit at tinutulungan ang mga nakakatanda na mamuhay ng masaya at malusog.
11: D3 Bio Health News.
12: At narito ang ilang mga benepisyo para sa mga nagkakaedad na naibibigay ng D3 Bio sa pamamagitan ng extra virgin coconut oil na isa sa main ingredients nito. Ang D3 Bio ay nagpapabuti ng digestive health. Ito ay tinuturing na isa sa mga pinaka-epektibong oil in terms sa pagpapalakas ng digestive system. Naulat nga na ang pag-inom ng mga food supplements na may extra virgin coconut oil ay maaring makapagpabuti ng digestive system ng mga nagkakaedad na. Kaya sa mga nagkakaedad na dyan, na lagi ng bloated, laging puno ang tiyan at uneasy lagi ang pakiramdam sa iyong sikmura, mag D3 Bio ka.
11: D3 Bio Health News. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist.
13: D3 Bio. Dito na tayo sa subok na.
14: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio, mga kaibigan, available yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Ang tamang pag-inom ng D3 Bio ay one soft gel 3 times a day, especially kapag meron ka ng mga iniindang mga karamdaman. Mabibili na yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
13: D3 Bio Health News.
15: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio Health News. Nakasama niyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sa muli dito sa K5 News FM.
13: D3 Bio Health, Health News.
16: Mga ka-K5, a 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan, iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
17: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, ngan Borongan City.
18: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan.
19: Gusto mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
20: Mga kakifive, magpipindog ka ba hin balay, opisina, or ano?

the 2026 Ninyo ka K5, Edward Sanyagang. Welcome, hiningi kinadagang ang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta mga hinigugmag kong mga manmarati habugos nga sinirangan Visayas? Dinya sa Dalhan Tagloban, tanatong mga nagkikitabay ang Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinagit na natin official Facebook page and YouTube channel K5 News FM Tagloban Digital. Nagpaka-remedyo na ba mga K5? Sige na at magkapag-remedyo o magkatipag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyo ho niya ng adlaw? Ang kung baga nag-remedyo na kamuhin, ano niyo baga ikin ka-remedyo? Kung baga tipag ni remedyo palahin, ito niyo baga nakatalaan ngayon ka-remedyo? Ngan kung sige na itong remedyo, hino, ito niyo baga ikin kikina-remedyo yan ang mga tat na mga kakipaib, ha? Ikaw, kakipaib Edward, naka-remedyo na, mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Kani-anay kita mga kakipaib, hiton magiging kartan, hiton panahon yan ang adlaw, bisan kon regular holiday, fiesta official. Yan ang adlaw, atong kintitigam ng inin Independence Day mga kakipaib. Medyo long weekend ini. Para hiton kadamaan, labi na itong mga nagtatrabaho wa gobyerno, ano, kaya na, waray trabaho, buwas, Sabado, Domingo, waray trabaho. Katapos masiklib hiton Lunes mga kakipaib, oo, so upat ka adlaw mga kakipaib, ha? Pero dili ha K5 News FM at Tacloban na adi kami para maghatag hayon serbisyo publiko. Pagpadangat hinin mga balita ano na hinanabuhinin na sinirangan Visaya sa Pilipinas. Nga hinin bugos nga kalibutan mga ka-K5. O adi kami waray dili holiday. Pero may da holiday pay. Nga kung kikikinahanglan may da overtime pay. Yan. Pero madalot iba didihamon niya na nga waray magtrabaho kay diri man baga vital or diri man importante itong era dignasiring diri importante but di man hira kinahanglan niya nga adlaw yan. Pero kami nga kinahanglan didi, mga announcer, mga newscaster, mga reporter, mga technician. Ada kaya ani kami ha K5 yan na mga K5 para magpadangat itong serbisyo publiko bisan kung usang regular holiday Independence Day. So, kung ano man ito na yung mga lakat yan ng adlaw, importante nga mahibaruan luwat anay niyo itong baga magiging kartan itong panahon yan ng adlaw, itong na Biyernes. Thanks God, it's Friday, mga ka-K5. Kariyon natin pinaka-latest sa weather forecast, itong pag-asa, itong Easterlies, apektado itong Eastern Section, itong Southern Luzon, Visayas, ganyan Mindanao. Dinihaton, sinirangan Visayas. Apektado kita, mga ka-K5, hininga Easterlies. Itong Bicol Region, Eastern Visayas, Caragang and Davao Region. May mga higayon nga magiging madampo ganyan ato na kalangitan mga ka-K5 nga may paghulgan, patsara nga pagtarhiting at paguran.

0: May tungod din itong Esterly, samtang itong Metro Manila. Ibang apart, ito na itong nasod mga KK5 localized thunderstorm naman. Itong weather system nga magkakapekto ay na dito may puruhan, liwatin ng patsara nga pagdarahiting at paguran. May mga higayon nga magiging madampo gihapon tira kalangitan, ha? Ngan para ito mabiyahi ang kadagatan niya ng adlaw, ang aton mga mangirisda, ang mga pirmina sa kahinim baluto. Kung napakadiyat takloban, napakadto ay mga lugar ito na ito na rehiyon na sa kahinin sa kayan pandagat. Aan dito ang forecast, ito na coastal water condition, yan ang adlaw na siring didi. Ito ang Visayas ng Mindanao, magkaka-experience kita ng slight to moderate lang ang magiging kartan ito na ito na kalalaudan. Pabor para ito mabiyahi ha kadagatan yan ang adlaw ng labi ng ato mga mangiris na nga mapalawod mga kakipay ba? Oo, so ito na itong temperatura, liwat yan ang adlaw, magmumulay 34 degrees Celsius. And itong pinakahabubong na temperatura na i-record ganin alas 5 ang magahon, 26.2 degrees Celsius. Ha? Anadon adlaw, sumidlit, nagpakita yan ang aga alas 5.27 kanina ang magahon. Matutunod liwat niyan alas 6.25, hapit itong kagabihon mga kakipay. Dinya Tacloban! Doon nagpakita itong haring araw badaw. Mga 70%. Ito na itong kalangitan. Inin madampog. May mga puro-puro nga mga dampog mga kakipay. Ba? Ito na itong temperatura. Yan ang mga takna na 28 degrees Celsius. Ito na cloud cover. Saring ko pa 70%. And ito na itong air quality. Itong kalidad. Itong hangin ngayon ginihinang gabi yan na didagawas. Labi na itong mga na mag-exercise, kaya adi holiday mga K5, ay kamukabaraga kay fair, itong air quality yan ng adlaw. Kung baga mapakiana ka mo yun yung chance at patsara nga pagtarahitingan paguran yan ng adlaw, may the 50-50 mga K5, pero ini, siring pa, mga puro-purungan, mga pakalas la, okay? But magkaka-experience kita, magbabarubalyo itong panahon yan ng adlaw, dahil ay madampog, masirak, madampog, masirak, but karoyan ko ipahibaruhay yung mga kakipab, yan ang nga adlaw itong Independence Day. Magkakada kita in fair weather conditions, sanglit enjoy, ngayon mantan yung mga lakat. Yan ang adlaw, mga kakipab! Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 6.41 na. Oras, aging padangat tayo ang The Power Trio ang natulong ang mga pinaka importante nga mga herbal products nga hinimuan na Clinica de Alternativo Medicina nga naglalakip ang DTX-500 ang pinaka-superior nga source ng antioxidant ang Mighty CD Alkaline Vitamin C ng Clinica D3 Bio. May Vitamin D3 ka na, may virgin, extra virgin coconut oil ka pa. Ngayon oras gin padangat gyapon na iyon, sikat na yan ang kape. At doon kape nga nagkagkape ka na, na-detox ka pa, DTX Coffee Mix. May da pinugang dahon ng ampalaya, may da disugard sugar cane, ngayon may adad chia seeds. Nga puno mga kakifive, hinin fiber. Yan, hinin chia seeds. Ang nakakaupahin ng kape, hinin DTX sa Coffee Mix kay Diri Gudhia Matamis mga kakifive. Pabor para doon nalikay ng humataas ang ira blood sugar or ma-maintain nira ang ira blood sugar level. Ngan pabor para doon naghihingyap nga ma-stabilize itong ira mga blood pressure. Labi na ko na 140 over 90, 140 over 100, but daw. Hypertensive ka na. Oo, kanina nagkuha ko na akong blood pressure. Kanina aga mga kakipay. 110 over 70 mga kakipay. Oh, din nga ni mga 110 over 60. Oo, natong blood pressure gidaw, nagdag gidaw, kahuna ako kanina, kay naglubat na nakselpon mga kakipaib. Asya daw, nagkikinaskas na ako na ayam, din ang amportahan ng kwarto, nagkikinaskas na. Nagagidaw naman ini, mga alas 3 pala naman ini yan na. Bangin gini-ihi-ihi ini. Agi daw kay naggalubat na nakselpon warik makabantay mga kakipay balasing ko ng ihan aga. Hala hala mga kakipay warik makagpreparahan ako na usual nga breakfast nga bunay yan nga aga. Kay mali late liwat ako pagkan niya opisina na kanina lugod ako mga alas 5.35 wala mga kakipay. Warik makagpreparahan ako na high protein nga ininremedyuhon yan nga aga kay waray na time. But at least nagkirita liwat kami ang akong mga sangkay dinat a kinakaunan nga karinderiya kung nakaon ako, okay? Oo, dito sula itiri mga kakipayap ada kay inin pira nakasimana nga wari kita kaong kaon hining kanon nakakaon kita kanina hin one cup mo pigad lang sa kakap kaya bagaguti ay ang bagatakos. Ah, anganhin, you know, na-miss ko good ini mga kakipay. Oo, ana, linaga, nga tiil, hanbaboy, mga kakipay. Oo, maihan na kiniwari makakarimidyo nga mga pagkaon kaya na baguinin akong diet, but it's okay. Sang libaga medyo mabugat taktiyan niya na, oh, baga humitol nga ni Nakbuya, nakita ka, baga humitol. Ala niyan kay kuan na matiaka uno naton lumpia siyang lumpia fresh Chinese lumpia lagi tanian. Ano daw lang kun abri dito Reyna's food stop yan ano may Santo Niño nga nagumis ng mga dalan mga kakipay. Oo, dito kanda pa di Henry Elnas ha. Oo, ano daw lang kun baga abri hiraya na kay regular holiday man kay kun abri mapapalit ako niyan hinin inin fresh Chinese lumpia. Ano, kompleto ko din eh. Kompleto sa Ricardo's ko din eh. Kaya may mga utan, may mani, may pasayan, may da tofu. Oo, ginaw, ginaw. Sige, kitaon natin ito niyan mga kakipayap. Oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 6.45 na naglalao mo kung akamon. Nagpakarimedyo naghihapon niya ng adlaw at tumbaga nagkamata na. Samtang at tumbaga nagmumuo at pagkamata na kamo. Ako, ma-holiday, ma-domingo, ma-birthday, or ano, namata ko itong akong imarata nga oras. Kanina, good man, kay naparong na cellphone, waray mag-alarm. Nga nakagid daw kung na ano daw lang ito din, kung baga kay ikakipip kibin, nakalibliwat yan na. Hino daw nagtatawagan, nga baga maliwan ha akong din, kung baga diridiritso nagpagkaturo, nga dat alas 6 ang aga, mga ikakipip. Pero kay dirigod ko mananabu kay sayo kita nga namata, okay? Sakto lang ito kanina, mga 5 minutes to 5. O, ba daw, karahibo dayon. But you know, kay meda ko regular nga routine. Pag mamot at aga, gina-adjust ko nalat baga speed, okay? O, para ba't nabiyahe ka bang ito itong imo destinasyon nga baga harapit ka naman late, okay? Oo, sa baga gindodunan mo hin baga gamay, oo, gindodugangan mo itong imo speed para makaabot ka nga itong imo baga destination na eksakto nga oras. So ako, kung baga mga sugad hito nga mga panic kuan na, situation, ha? Ginpapaspasan ko't pag alimugmog, ginpapaspasan ko't pag inumit mapasong at ubig. Ha? Katapos, adamo good man ito, hindi nagnagagrimidyo. But it's okay. Wala itong problema, nakaabot man kita nga di opisina mga alas 5.35 or alas 5.40 siguro. At least ahead of time. Amo ito tinatawag nga original nga Filipino time, on time or ahead of time mga kakipay. Alas 6.47 na. Ano't mga balita kakipay Edward? Yan na nga adlo. O ginugin aristo man hi bata Chavit Singh Sun Kakulup. Nakita niyo ang mga mag-shot ni Chavit. Nagpa-cute pa iya actually. Di na hini nga, oh, kita katusan niya nga, susintawon man, hini nga lagas. Sugad na nga, nito na ako mga pangindaron hini nga, 80 anyos na, maukoy na good luck mga kakipay. Di nagmagikisawon sa hinin politika hinin Pilipinas. Ambat kung baga ano't karuyag nga pamatudan pa hini ni bata Chavit Singh Sun. Nga tanan aada na haiya mga kakipayap, okay? Fame, fortune. Ngan nga tanan, ano daw lang ang mga nagkikisaw sa upahiya? Lately, puro pakaraot na niya mga istorya kontra hinin administrasyon na ni Presidente Bongbong Marcos. Parehas inihira mga Ilocano, okay? Kay Bongbong Marcos is an Ilocano. May tungod kay former President Ferdinand Marcos, Ilocano. Dito natawo ha, Ilocos. Good man, inihira Bongbong ato Ilocos Norte or Unhan pa ito, okay? Kung tikang ka, I mean, samtang he Governor Singh Sun, governor, naging mayor, naging congressman. Okay? Aadiya Ilocos Sur, okay? Itong capital hit Ilocos Sur inin na siyudad itong Vigan. The heritage sa city and the capital naman itong Ilocos Norte is Lawag City, okay? sa mga sobra pa usa ka oras at biyahe from Vigan to Ilocos Norte, Halawag, the capital city. For ini ra mga Ilocano ano, but ano daw lat baga buti pa sa buti ni Manong Chavit mga kakipay, maging kikinuntra man ni iyaig ka sa Ilocano mga kakipay. Labo tatak na ibabaruan nga anak ba niya or apo, baga na uuyab ni Kitty Duterte mga kakipay. Mag-aamo siguro link ni Haira, no? Ba't kung baga akong pangidaron sugad ni Haira, no? Sobrang chintaan yun na maokoy na ako, mag-i-enjoy na ako tak kinabuhi, di na kina magkikisaw-sawin yung politika. Ada kay siguro na sobrahan ng istorya ni Manong Chavit mga kakipay, kinasuhan yan cyber libel. Siguro didahan baga paghimay-himay mga ebidensya amot nakakakurihin in cyber libel ha kay inin madali hiya makakuha hin ebidensya labi na kun naipapublish mo na demo na di-delete okay na screenshot it iba nga imo mga post either video iton hiya picture or imo mismo mga statement okay madali it pag proiba kung may daba inin probable cause, may daba rason para kasuhan ka, kaya da online. Okay, so ano daw ulit baga motibo ni Manong Chavit? Ano? Kinasuhan yan cyber libel, gin-aristo hiya amin yung mga magshot ngayon nakikita mga kakipap. Kinagang, nakaob na nga niya. Parang magkamu ko nanot nakaob, inin baga na, kung ano ba, nagagang ke na mga kakipap. Oo, sige lagi hapon hiya kung ako ma-okay na kini at doon nalang kitong pag-organize ninyo mga Miss Universe. Miss Universe sa beauty pageant mga kakipay. Pero nakagawas na yun ni Chavit, nag-post siya in bail nga 60,000 pesos. Actually, guti ay lini nga 60 mil kay ni Chavit, bilyonaryo. Okay? Guti ay para iya, ini nga 60 mil. Pero para aton nga mga ordinaryo nga mga Pilipino, kung baga may magkaso aton ng cyber libel, mabugat-bugatan na inin 60 mil pesos nga aton huhukaron ha aton na bursa. Kung baga may naman kita huhukaron mga kakipay. Para la kita magkaadahin na temporaryo nga kagawasan while ginaatubang naton inin asunto nga cyber libel mga kakipay. Pero maluoy ang Diyos, pero nakita katuig nga nag-aartista din niya kahanginan. Wari, gadman baga may nag-interest pa pagkason cyber libel. Bangin kawaray pala kakipay Edward. Igo-upon ko man in Hamilton, mati. Kaya mo't nagpapagawa sinin mga video. Ha? Oo, kitaon natin yan. Ano ban background mga kakipay? Hininga cyber libel, ngayon file. Kontra ka na Manong Chavit Singson. Siyempre, bisang pa yan nakapiansa, normal man ito, itong proseso. Nga, ginaaristo nga ni Tao, ay bubuk ka. Okay? Dadadungkat polis ka to presinto. Kukuhaan ka itong mugshot, atubang. Okay? Matakilid ka, left, nga diha right, okay? And, smile. May da ibang nanging smile lagi hapon, mga kakipay. Maging kukuhaanin mag-shot. Kukuhaan ka ito imo mga fingerprint, okay? Kaparte ito, ito na booking hain mo kung na-aristo ka. And kung man ito, kung magagpiansa ka, pag-agawson ka, tob-tob nga, makonvict ka. Hito na asunto nga imo mga kakipay gin atubang. Ha? Oh, sige, oras mga kakipay! Alas sa 1:52 na ano pati mga balita mga kakipay. Makasurubo ini nga nag-aumento dayon hindi pinaka-porsyento ang presyo ang petroleum products sa world market. Darahining pagbalik niliwat hinin away, hinin Amerika, nga hinin Iran. Nagpa-full tank ako the other day kay na, nakita ko ini nga mga situation nga may dahiniporuhan nga maghataas ang presyo hinin petroleum products. Sunod nga semana darahin nga balik nga naliwat nga pag-atakit Amerika Iran nga pagbulos it Iran nga pag-atake diri man hirat direkta nga maka-atake nga to Amerika kay harayon duro mga kakipay pero may daman mga extension inin Amerika, inin era per sa armada, okay? Pinagin nga era mga battle group, it era mga US bases dito sa Middle East, mga kakipay. Damo ito, so amot era gin tatarget. Ginsara na liwat itong Strait of Hormuz, itong mga Iranian. Dogin diwar inin Amerika, pero siring itong Iran, ginsara namon Strait of Hormuz. Now, anot mo tsigun nito kung isara nira itong Strait of Hormuz, mga kakaybay? Di ba? Permanente ginihinga dayan ng mga 20 to 21%. Hiton krudo, nagtitikang din ha Middle East na agi din ha Strait of Hormuz. Mga ikalima kaparte, hiton supply, hiton oil na kalibutan. Na agi hiton din nga lugar. So kung maagi ito din ang lugar, itong ikalima kaparte itong world supply, itong oil, dako itong nga bagay. Ang presyo han Brent, ngan han Dubai oil, mga kakipaib kakulop, kung man hining nga baliway, hining missile, hining Amerika, ngan hining Iran, naghataas na liwat, mga kakipaib. And ako, gini-expect ko ining hamasunod nga mga simana, kundi ini ma-patch up na liwat nga problema, mahataas na liwat inin presyo, inin produkto ng petrolyo, and maaraw naman kita nga tanan, nga every time na hataas it presyo at petroleum products, nagkakaada inin domino effect sa mga pamresyuhan, itong mga produkto nga atong ginpapalit, ngan mga serbisyo nga atong ginkukonsumo on a regular basis. And the dear ini pabor aton na Pilipinas kay siring ko pa haros 100% diton aton oil requirement aton gini import to world market. So sugad hini ka importante ini nga panhitabo dito harayo gad kita hini, we are not a party to the war between America and Iran, but it epekto hini nga giyera labi nat pamresyuhan it petroleum products gulpi. Mang nila tini umabot tag 150 gidong maginoo nagpa full tank ako the other day anak sa rakyan 5,258 pesos full tank. Waray ko lay sagad nga ni kay anak ay lay sagad tubtub la din at baga pag click nga full tank na 5,258. Now tagpira ba yan na, ano, kumbaga maging double ini nga presyo, mga kakipaib, okay? Kumbaga mag-double ini nga presyo, yan na, tag-ada mga 80. Kung mag-double ini, maging 160, kundi rin mahuman ini nga gira dito. So, tag-full tank, kaada na mga 10,500, mga kakipaib. Ay, Ginoo, ano ba nga kabutangan, hinin kalibutan, mga kakipaib. Oy, alas 6:56 na ang mga nagbabaligya, hinabugas din ang merkado publiko hinintagloban, ha? Or diin man nga lugar. Baga seryoso, yan at Department of Agriculture, kay haira paglibot ha mga nagbabaligyan bugas kakulop. May danira, gintagan hinin notice of violation. Kay gisingan na kamong may mga imported rice nga tuptup good la 50 it kada pagbaligyan niyo kada kilo. Diri ka mo pwede magpanunubra. Maram ka din sa Pilipinas, kung matutuhay la ini, kung inin ipapatuman good ban eksakto ba, stricto, inin aton mga balaod. Ngan madagmit in pagpataw, hinin na pinalidad, di na kinhanglan man matay. Kaya kung di na Pilipinas nga tanan, patas, it pagtratar, regardless kung artista ka, regardless kung media personality ka, regardless kung rico ka or politiko ka, nga kung magbuhat kahin mga bagay nga talapas itong balaod, kakasuhan ka, dadakpon ka, nga pripresuhon ka kung mapamatudan ka nga nakasala, magkakahadlok man tao, madidisiplin naman mga tao, mga gagipay. Okay? Oo, kay patas it pagtratar itong pamalaod naton. Inin mga politiko, kumbaga for example, plunder. Okay? Kasuhan dayon kung mapamatud ang priso. Waray na ay napagtinagin yun mga pardon, pardon. Kay kung itpagbiste itong kaso, tag-usa la kabulan, tag-duha la kabulan, ngang kung mapamatud ang inin mga politiko nga nangawat yung kwarta mga kakipay, magkaban itong gobyerno. Katapos, hirain magkakapripreso dayon in life imprisonment or reclusion perpetua. Damot magtutuhay na nga mga politiko. Nga damot mga politiko, nga mga kwartahan, nga mga negosyante at the same time, nga di rin naman magkandidato. Kay ano, di naman din magpapakakawat. Kaya kung mangawat hira mga kakaibay, magkakapripreso hira dayon. Diba? O di nahira maulad, sumunod ka nga maulad, di nahira maupan, di nahira ma-otro pagkandidato. kung kwarta lat ira kapital kay magiginasto sira nga diri ra makakabawi kay kung bumawi ra itong kwarta nga mapamatudan ira priso ira Foro de los Pueblos. Mamay ka na ito na no. So aada ito hiton patas consistent nga pag-implement hiton aton mga balaod mga gagipad. Kay kunit nga tanan nga involved itong droga, ma-politiko ka, ma-negosyante ka, o mahino ka man, kung mapamatudan ka nga involved kat illegal nga droga, priso ka, pareha sinin ordinaryo nga mga Pilipino nga nagbabaligyan droga, pamati ko. Waray na hiton mga gakipay, or ma-minus good iton. Diba? Kung mag-adto ka at mga developed countries mga gakipay, nga kita kahit Donald Trump nga era presidente, convicted nga felon iton mga gakipay. Ugaring la kay nagpresidente may dagihapon difference at era dito sistema but di good sugad din ni aton mga kakipay Foro de los Pueblos. Nakabilingin maopen nga mga abogado ada kay ada presidente hetong Amerika Foro de los Pueblos. Pero kun din niya Pilipinas patas lat pagpatuman hinin balaod mga kakipay. Waray good on tayo ni damo nga mga pasasawayon. Waray kita problemahon nga mga politiko. Kay una, kung preprisohon inin mga magpapakasalang nga mga politiko, magtutuha ito pagtrabaho. Di naman nga ngawat. Kaya, adik ito, delikado, magkakapripreso kita dayon. Oh, nga nitong iba, di naman magkandidato kung kwartal at era kapital. Kaya di nga makapangawat pag ako na din nga puder, kaya pamimresohon man dayon. Di ba? Oh, di mali-level na playing field. Hiton larangan, hiton politika. Bisan atun waray mga kwarta, di rigod mga popular, pero maupay't irak may mga kapas. Ngan may tinuod nga gugma pagservisyo ang mga tao, matatagan niran higayon. Kaya ano, ang mga kwartahan nga mga sikat nga mga kandidato, di naman mga kandidato, kaya di naman nga magpapakakawatin dali-dali, kaya madali nga magkapripriso. Ay, naku mga kakipay, ba? Niyan, magkikibalita kita itong latest development kahuman matabuan linog dito ha Mindanao. Ipinagito na itong sister station itong K5 News FM ha Cagayan de Oro kay amo itong baga masarani dito hininga lugar General Santos. Makikichika kita niyan kay Kakipay Kevin na nakalibya na. I don't know kung later baga magpaabat iya, i-check nato ni Ronian, ba't di nato na dahil baga pagdisturbuhon kay para makagbakasyon manliwat iya? Foro de los Pueblos. Oh. So, ano pat ibang mga balita? Kakipay, Edwardian ng Adlaw, Independence Day yan na, may the flag raising ceremony, may the mga ceremonyat at mga lokal ng mga panggobyernuhan. Opod na Tacloban, yan na alas 7, itira assembly time, and by 7:30, itong ira formal nga programa. Ika-cover natin ito niyan. Ipinakit ng report ni K5 Jaime Gravador. And may daliwat yan na magdudumaraon nga job fair. Inin, bantay ka mo hinibangin, wari ka mo mga trabaho, pwede ka mo mag-apply hining mga job fair. Dad ang atanan ang iyong mga dokumento. Ha? Dito iniha Tacloban City Convention Center. Astrodome, dadangadaan na niyo yung mga dokumento, ano yung mga application letter niyo, ano yung mga resume o biodata, iba pa nga mga, ano yung mga clearances, NBI, police clearance. Ngan iba pa nga mga kinahanglan para ikbangin la ikaw, inin ma-employ dayon, okay? So, magkakada yan na in June 12, diri nga andin to a convention center. Ha second floor itong Robinson's North sa Tacloban. Okay? Sorry, ginko correct naton diri ha Astrodome but dito ha second floor itong Robinson's North sa Tacloban. Hindi ini ha may abukay nga Robinson's, okay? So, alas 7 itong registration magtitikang. And tubtub ini niyan nga kulop. Karigo, pagpahusay, pagpagwapo. Pagdarahan maupay ni mga panapton kay para ma-impress at mga employer nga bangin ipailarom ka dayon hinin interview ngan ma-hire ka. Ngan kung di ka mo ma-hire dito ngan karuyag niyo maging broadcaster, maging reporter, ha? Nanginginhanglan kami ng reporter. Yan. Oh, kung ikaw in graduado in communication relate mass communication, development communication, journalism or any related course or bisan diri ka graduado in communication related nga mga courses, but hapag kita mo you are passionate about tinin trabaho hapag igin reporter ha. And hey, mapagkita may deka talent and diri la kay talented ka, diri ka skilled la, kundi ikaw in passionate, okay? Hini nga trabaho nga you are willing to learn, kay tututuan ko ikaw. Pag-apply, didiya K5, nakinanglan kami hinin reporter. Ha, malalaki, mababaye, mabinabaye, malinalaki. Wala di discrimination as long as makakomply kay itong mga inin qualification and may naka passion inin trabaho ha media. Pwede ka mag-apply diya K5 by News FM. Pwede ka kumadi personal pag submitin itong imo resume, itong imo application letter. Ipapailarom ka itong amon hiring process, itong amon human resources department. And kung ma-qualify ka, di namon pa ihaon, iha-hire ka namon dayon mga kakipay, ha? Okay? So, nakinang lang kami reporter. Bangin lang may dani yung mga pariente, kasangkayan, nga bag-interesado. Kaya diri ni harumamay, diri, you know, inin trabaho pagiging media man, diri ini parin nga tanan. Tinuod lang ang storya, nagtikagutin na kami. Okay, so kadhaamon nga aada na kami hitbaga hapit na hinin baga sunset or sundown. Ha? Oh. Karuyag ko ako personally, nagtutuo paghihapon ako nga inin radio, maiha pa inhiya mawara. Kay bis nga niya mga developed countries, ngadto ka Europe, ngadto ka Amerika, ngadto ka Japan, Korea, or din man nga lugar ha kalibutan, aada pa radyo buhi pa ya. Okay, asay pa din na Pilipinas nga we are a developing country, okay? So, bisan haluyuhin nga tinatawag nga technological shift, tubdub na hiniya na nga pagtaga artificial intelligence, di lagi hapon pwede mabalyuan inin mga komentarista, mga newscaster, nga diri pa mawawara inin radyo. So, karuyag kong kaming maiha na hinidining industriya nga maging instrumento paghurma hinbago nga mga talent nga maliwan haamon pag-abot hinin panahon. Ba't ay ka mukha baraka? Gintatansya ko, siguro mga 10 years from now, pwede pa ako. Basta la, di rin magdiferensya inin akong boses. Okay? Oo, di la magdiferensya inin akong boses, makabasa pa ako, makapamati pa ako. Kaya mo ito importante, hit pagre-report, hinin na nanabo, nga nakita ka. Kung di ka na nakita, harap ka na, magkukuri ka na paghatag yung description. Kung ano't nananabo, miss ka pa may da boses, kaya ano, harap ka na. Yeah, di ka liwat makakabatihin mga chika, mga kakipay, ba? Di ka na may babarinin mga chika kung bungol ka, miss ka pa may da boses. So, ining trabaho, may dahil ni retirement, but hit pagiging, so ako, manager ako yun na. Oh, didihaan mo na K5, dapat pag 60, kaya di ko private sector. Dapat retire ka na. Okay, 60. Kaya amot at mandatory retirement age sa private sector. So kami didi, pag 60, and then retired na. Now, mag-ina naman ako, kaya pwede pa man ako mag-inakan kahit di man inidadlagan mga K5. Ha? Bis nga, ni ako, yan ang pangidaro, nakailo pa akong diretso nga 10 kilometers nga dalagan. So, asay pa pag saisinta mga kakipay, basta, okay pat boses, pipe ini nga mga lawas. Kaya ano, naliliaw kita hini, nalilibang kita. Naliliaw na kita, nalilibang kita, sinisilduhan pa kita mga kakipay. Ay, nago mga kakipay, oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7:08 na oras gin padangat ayuhan 5-7-8 Emporium ang tindahan nga batunhan mga mahal nga papliton. Babalikon nato ni nga na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Anay daw, kay Biyernes yan na ano't baga maupay yan nga sonata nga pagtitirahon naman naton kay basta Biyernes. It's a karaoke day mga kakipay. Oo, anay ha? Hello kan Jeffrey? Hi Francis, nagkikita aton, hi Jackie Lowe, Berdeda Obera, hi Eden Urbano as usual, hi Padi Dennis Bautista, good morning. It problem maghihapon din hi aton Sir Edward, kay it magkawat, hero lagi hapon. Agi mga kakipay, Bibilin Lanzarote, good morning Sir Edward, shout out din hi CHO watching and listening, hit emo program, to Ricardo Reyna, Jason Rodriguez, and thank you, Sir Rayboy the Wonder Boy, kay naka-follow na kami yan na iyo, sir. Kay gin, mimingaw na ako iyo, Sir Edward. Happy Independence Day. I miss you gihapon. Okay, hi, Rochelle, Sir Edward. As yaman la ito, hi Chabit Singson, di rin nanganin niya mapuslan, tratrahidoro na niya. Parehas adikan Joseph Estrada, balita, may din history, in hi Chabit, hinin pa magtrahidor. Kay kumpadre niya ni hi Joseph Estrada, you know, instrumento ini Manong Chabit, han kapriso ni Joseph Estrada. Kahiya naging istorya hining, hi Joseph Estrada, nakarawat han waiting payola, nga usahihan mga player, mga kakipay, han na waiting. You know, it usang nga sikat nga murumlay, Huruigo, dito north, okay? Kaya dito ako hin na tirakatuig. Waiting. And it's by the billions of pesos. Mami ka na, nakatulod bulat waiting kada adlaw nito yun yung mga lugar na Ilocos. Ha? Oo. May na kung ano, nanumduman nga story hato parte ng pagtaga-waiting. Ano, kay ginakusaran ako dito, nga nanamon istasyon, nga nakarawat, hinin payola, tikanghan mga waitingero. Oo. And then, madali man lahat pag ako sa mga kakipad. Again, report pa kami nga to management had doon aking tatrabahoan nga radio network. Ha? Wala ko kagiging investigahan kami mga kakipab. Kung hanggang laudog, mag-istorya na ba? Kasi ginliwatan ang birahan waiting had nga panahon dito ang lugar. Oo. Opo dito din na Ilocos kay covered ko ang 3 regions dito ang North Luzon. Dito na mamayagpag ang waiting had nga panahon. Ginimbestigahan na kami. Alaga dito kaya amon naging testigo mga kakipayb kay Archbishop Oscar Cruz, mga kakipayb. An amon testigos nga pabura amon nga ditinood kay Hira Edward, kaupod na amon itong kampanya kontra itong waiting din niya North Luzon. Usalaan ang testigos mga kakipayb. An Archbishop han na Lingayen Dagupan Archdiocese, he Archbishop Oscar Cruz. Nagsiringan ti Archbishop Oscar Cruz. Pakanin Edward ha, kuan ha, Palacio. Ha, ato na ko Palacio. Kay, anong problema? Nga nakamo ka din ni Archbishop. Aw, wari problema. Kay sayod ako nga, ininbulig kamot kampanya kontra hindi nga illegal nga sugal. Ha, siring ni Archbishop. Okay, ano anak ko sa Sion? Amo ini Archbishop. Aw, wari problema. Ako maghihimon affidavit nga magbabatuon nga inin kaparte kamot kampanya naton din ni Archdiocese pagpoy-poy hining Horigo. Ano man, bubutang ang kababat silyo hiton Archdiocese nga nag-ikaw la inin Archbishop. Dismiss ang kaso. Archbishop Oscar Cruz na namon na numero uno nga testigo. Ay, naku, kay madali lang pag-akusar mga kakipayb. Ang iba na kwan man nga naigumang gayod. Himu-himu ang tarin istorya. Baray ni magkawagra din he. Mamay kala, ang siring ako, Edward, mga 6 months kala dito. 10 years ako. Ay, naku mga kakipayb, oras sa Bugos nga Pilipinas. Alas 7.13 na. Hello, Canpas Castro Verde. Ngan iba pa nga mga namamagkita na mamati atong hiningatan na programa yan ng Adlaw Independence Day. Babalikan natin hiningatong programa. Stand by. Hato pagbalik at check anin natin mga rigo-digo hininga Independence Day yan ng Adlaw. Mga kaupod natin ni Kakipay Bahay Migrabador. Stand by. Good luck. Kaman lang pipira nga mga pahibaro. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!
1: Bye, Puso.
2: E3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
5: An 578 Emporium in may mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Friends, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry hiton mga produkto? Han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Valurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakiri mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pangudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mga butika.
11: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
9: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatid mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga ka-K5, alas 7:19 na balik atin nga doon na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. May danato naging presidente, Anay Presidente Manuel Quezon. You know, may da mga poplungano niya nga mga panahon na siguro para balikan nato niya mga poplungano niya ito nga mga panahon. Ano, for example, kaya atong ititigam na niya na ininikasintubintuotsong adlaw han kagawasan, celebration han adlaw han kagawasan or Philippine Independence Day. Hey, Manuel Quezon nga naging presidente ay laruman Commonwealth government han mga Amerikano. Di ba ginbaligya kitahan na mga Amerikano han 1898. Okay, ginbaligya kitahan 1 million US dollars labad to na ang kabaligya aton mga gagay-vibe. Nga ton mga Amerikano, kahuman han to nga giyera naton han mga Espanyol, ginbaligya kitahan mga Espanyol nga dihan mga Amerikano dinan 1898. And napailaram liwat kitahan pagdumarahan mga Amerikano, nagkadaliwatin na gear habot ngan mga Pilipino ngan mga Amerikano. Tubtob ang paghitindog ang tinatawag na Commonwealth Government din na Pilipinas. And tubtob nga dahan paghatagi nagunhaato ng kagawasan ng mga Amerikano din na 1946, okay? Kauman han na World War II mga K-5. President Manuel Quezon, the first president of the Philippine Commonwealth, okay? Kilala ito hiya, para niya panindugan ba han aton sovereignty, han aton sovereignty nga dapat kita in magin gawas nun nga mga tao hinin mga mananakop, okay? Labi na ito nga mga panahon han Commonwealth nga nakadakita pagdumarahan na mga Amerikano. And usad ito hiya nga na tindog para nationalism durante han iya panahon. May da mga poplungano ni Manuel L. Quezon han iya paan presidente nga na-reflect han iya panindugan para hin malayang Pilipinas. For example, on sovereignty and self-governance, I remember usahan iya mga sikat nga mga poplunganon amuan nasiring na I prefer a government run like hell by Filipinos to a government run like heaven by Americans. And nasiring iya nga because no matter how bad a Filipino government might be, it can always be improved. Hubaron naton ini mga ka-K-5 nga usahan mga pamuso nga poplunganon ni Manuel L. Quezon naniya panahon. Mas maupay ko pa ining gobyerno nga pagdudumaraon hinin mga Pilipino bisan bagahin na ato impyerno. Purbida nga hawa no. Mas maupay ko pa inin panggobyernuhan bisan bagayang sugad nga adto kita impyerno nga basta gindudumarahinin mga Pilipino kontra ning gobyerno nga bagay na adto kita himaya pero gindudumara naman liwat hinin mga Amerikano. Kay nasiring hiya nga bisan tipo bisan ano kamaraot at pagdumara hinin mga Pilipino hinin aton gobyerno may daman tapuruhan nga ini pag-abotit panahon ini in magiging maupay mga gagipay. So, amo ito ang pamuso nga pahayag ni President Manuel Quezon. I prefer a government run like hell by Filipinos to a government run like heaven by Americans. Because no matter how bad a Filipino government might be, it can always be improved.
19: Foro de los Pueblos.
0: Hayo baga pagkitabay ni nga aton kabutangan niya na under hini nga liderato nga ini nga pagkabirubingkil iton aton mga politiko labi na Senado mga kakipay ini nga mga issues parte hinin gulping nga corruption labi na ang nakabulgar hini nga pagtaga flood control project anomaly mga kakipay. Makakasiring ba ka mo nga aada kita ha impyerno na yan ang mga, I mean, miserable nga kamutangan. Ano yung mga pagkitahin ni mga kakipay? Oo, nga gindudumaraman kita mga Pilipino, pero aminit at kabutangan yan na. Okay? Oo. And, kumbaga kamugintagan hinigayon nga kinasakop kitahan mga Hapon, hin mga 3 years, han sulongon kita di dahan 1940s, nga dahan katalwa sa ato mga Amerikano, han mga 1944. Kumbaga ang mga Hapon ang mga nagdumara ha aton mga kakipip. Ano daw lang mga kabutangan hinin Pilipinas? Kay inin Japan o saan ay pinakadakong ekonomiya mga kakipip ha kalibutan. Bisan kun haluyong ay ginagin hin gulping problema kahumanhan Gyera Mundial numero 2. Agin pailaram lo atirang pagdumarahan Amerikan. Amerikano pa nga niya nag-introduce ang era constitution nga o sa ito nga provision ng era constitution, ang pag-renounce an war as an instrument hinin pagsulbar, hinin problema, hinin ibang nasod. Ha? Oh, ano daw lang kung baga kita napailarom hinin mga Hapon, kung baga nagiging maupay ba aton kinabuhi, kontra hinin aton kinabuhi yan ang aging dudumara kita mga Pilipino. Ha? Oh. Now, kaya napailarom dito kita Japan, purbi na mga kasiring kagod na Japan nga mga tao kinaiya nira ang mga magkugi, mga hardworking ba, nga klase hinin mga tao. Puro nagdadagmit nga mga tao, disiplinado nga mga tao, di man nga tanan, kay bisman kumain nga nasod, may mga tuyaw man gihapon, mga kakipay, ano? But generally speaking, diri ito masusugad inin mga Hapon nga usan hirang pinakadakong ekonomiya hinin na kalibutan. Okay, yan ang mga siguro kay number one, Amerika. Number two is China. In terms of gross domestic product, mga kakipay, kaya mo't pagsukol hiton, you know, kaasinsado hinin usang nasod. So, hadto ang ranking hiton, Amerika, Japan, China. Yan ang nagbalyo na. It's America, number one. Number two, China. Di rin nga nilag na number three na itong Japan. Either India or Germany. Inadala number five inin ekonomiya itong Japan. But dako lagi Hapon, mga kakibay, mga ekonomiya inin mga Hapon. Okay, dito kami Japan one time. Dintuhan mga unom kami kaadlaw nga nakadto makapoy gada na. But I learned a lot from the Japanese people and the way they govern kay progresibo manggo din nga nasod. Okay? Technologically advanced and mga magkugi nga mga tao, mga kakipay, maglimpyo, disiplinado. Kay dito lang ka Japan, andito kami Japan, mga kakipay ba? Inin Pilipino, nadidisiplina naman kung naadto ay ibang mga nasod, kung nagpapatuman hirahin in mga traffic rules and regulation. Kaya bisla inin pananabok, ha? Hining kalsada, nagkakarabputay kami tingat. Pagkanto lang pedestrian lane, hindi ka pwede tumabok mga kakipay, bisla diin. Karaya pa namang imbabaktasan, mahingadto lang kami mga kakipay, mga pedestrian lane, kay aadu kagod lamat tabok ngan mahulat kagod han oras han pagtabok. Kay kon tumabok ka hindi ri eksakto nga tabukan tawaray. Or dirik or mat dirik kadito pedestrian lane to kung makaarawo dahil ni nga ato ra Edward Sanyagan nagkatadakop na jaywalking dito Tokyo. Nadidisiplina naman dito mga Pilipino, nadidisiplina naman kung naadto ay ibang lugar. Aani man la Pilipinas, di rin nadidisiplina kay di rin man igin papatuman nin eksakto ngan consistent ngan inin may pinili man la din hitong pagpatuman hinin balaod. Baman kita nga mga Pilipino, kung naadto kita ibang mga nasod, nasunod man kita tira mga patakaran mga kakipay. Ano daw lang kung baga nangatukitan baga mga mga Hapon? O kung nangatukitan baga mga Amerikano kay igin pagigbisog manggo din yan atong mga patriots at nga panahon nga maging gawas nun inin Pilipinas. Pikanghan mga mananakop ng Espanyol. Amo nga nito nga nagpatahira Jose Rizal nga nirahirahin o pang mga naging bayani natin at nga mga panahon kay ginraog daog kitahan mga mananakop ng mga Espanyol. karuyag naton maging gawas nun, magkaada kita hining kalugaring na pagdumarinin aton gobyerno, self-determination ko mga Pilipino. Ano daw lang kung nangadukitan mga Espanyol liwat onin maihang nga panahon? Okay? Inin Spain, doon naging conquistadores sirahan to nga mga panahon. Ano? Kita adon era liwat mga nasod nga igin pa ilaro man era pagdumara. Mexico, inin Pilipinas, nga iba pa. Mare man lang to mga umurs, mare man to umurs sa liwat nga mga nasod. Kung bagaan hapon ang nagdumara ato, ano daw lang baga kabutangan inin Pilipinas yan ang mga kakipaib? Or kung baga mga Amerikano ang nagdumara ato, naging usakit na nga estado or US territory, nga mga US citizen kita, din kita ko Korean pagkuhanin US visa para kung madula Amerika, mapila kita dito at interview ha, Rojas Bolivar mga kakipaib. Pag dadakob-dakopon kahit yung mga baton, hinin console, kung ano daw lang nga ma-apply, hinin visa nga to Amerika, kung diri ini magtitinago-tago dito, ano dala ko may pakabuhin din niya Pilipinas. Kaibangin ko mad to ni Amerika, nga tanan nga na-apply hinin US visa Amerika, bisan kung kuan la, hinin tourist, suspitsado ito nga mag-TNT dito, Amerika. Kay pobre pa man kita nga naso, tatahapan kita nga ini, kay warin ng kabilinggan ini Pilipinas, makatoy ni Amerika, magtatrabaho ini, magtitinagotago ini dito. Ano daw lang kung baga mga Amerikano, lahat na baga nagpakadaraha aton, kung baga umur sabayin aton panginabuhi din na Pilipinas, mga kakipab, kay... Tub-tub yan ang panahon. Okay, waray to question. We are a sovereign country. Waray na nagdudumaraha aton nga nasod. Naglugaring na kita mga kakipay. But you know, kung baga pag-istoryahan mo itong istoryahon partin pagiging gawas nun, nag-iibay mamanggod panlantaw hinin mga tao, okay? Amin kita nga mga Pilipino, okay? So, may napausang pahayag ni... President Manuel L. Quezon hanya kapanahonan, okay, nasa ring pahiya. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Kan Manuel L. Quezon gihapon itong nga mga puplunganon mga gakipaib. An akon loyalty o nakpag-ugup han akon partido in matatapos kun an akon pag-ugup han ako nasod itong pag-iristoryahan na. Bagasugan ito mga kakipay. Nga baga papaburan ko itak loyalty nga dahit ako na mga constituents or itong ako nasod contract loyalty ko ha akon partido. But yan nga panahon, baliktad inin sitwasyon itong karuyag unta nga matabo or ini nga poplunganon ni President Manuel Quezon. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Hay, hayo pagkita kay nasiring manin ni Manuel Quezon nga okay labisan bagahin adto kita impyerno o makurit pagdumarin ng Pilipinas. Anay. Okay la basta mga Pilipino tagdudumara ngan dirila at mga Amerikano bisan pa kahimayaan itirigaha taga aton. Itong question itong yana mga kakipay. Okay la ba iyo ining aton sitwasyon yana? Okay? Pilipino at mga nagdudumara, Pilipino liwat at mga nangangawat, itong ikasi Pilipino. Okay ba iyo ining kabutangan? Or hayo baga pagkita, may da pa ba ni panahon nga mag-improve pa ini maayad pa ini niya? Kay pira nito katuig nga igin pahayag ni Manuel Quezon. Kay mga 1930s adto, oo, early 30s, mga prominente na inhirang, late 30s, nga dahan na early 40s. During the war, han Japan ngan han Pilipinas ngan Amerika. So hayo pagkita marupay ba nga gindudumara hinin mga Pilipino iyana nga panahon. May da pa mahigayon nga magigin mas maayad pa ini nga aton kabutangan niya na. Golpe nga corruption, sobra nga pamulitika mga kakipay. Pag-idolize hinin mga personalidad nga naging baga naging kulto na inin pa mag hapit pag-diyoson na inin mga politiko, mga kakipay. Hayo baga pagkita, may na pa ba panahon nga ma-improve ini? Hayo pagkita, ano nga mga pamaagi nga mag-improve ini niya? Ini nga... kumbaga impyerno ini nga aton kinamumutangan niya ng mga kakipay. Hayo pagkita, it problema ba it mga itong mga tao nga nagdudumara itong aton gobyerno? Kahit gobyerno at mga tao. Hayo pagkita at hayt may problema at mga nagugobyerno ato niya at ito na ito ba mga administrador, presidente, vice-presidente, senador, congressman, down to the

And la ano ka raot inin pagdumarahin mga Pilipino, may damanta higayon nga magiging maupay ini. Hayo baga pagkita, may da pa ba mananabo nga kaupayan or pagbag-o hining aton kabutangan niya na? Ngan kun may da, hirahin o iton na dapat nga maging instrumento para mabago ini. Inin aton ba naman maggobyerno yan na nagrerenda aton or kita nga nagbubutang haira pwesto? Sige daw. Amo tut pakiana adi pa. My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. Baliktad ini kay iton nananabuyan na may tungod nga multi-party system and in aton pamulitika damo iton mga partido, political parties. And it pag-ugop it mga politiko ha mga political parties, it's not all about political party principles, but platform of government, ideology or doctrine dire. It's all about personal convenience, promote pag-promote itong dira personal nga mga interest. It pagbubulig it partido. Yan ang panahon din na Pilipinas. Diri, may tungod kinabilibira itong prinsipyo itong partido. It platform of government itong partido. Itong filosofiya itong partido, diri. Kung hino it na lingkod dida nga personalidad, aadto it haros nga tanan nga mga politiko na ugot. Diri man tanto nga bumalhin gayod yung political party from nationalist People's Coalition nga dot Partidong Liberal ng Pilipinas ni Bongbong Marcos. Pero mabulig hira ito nga gobyerno ipinagit tinatawag nga coalition government. Diri kami mabalihin ng political party, adila kami, but kaugop mo kami, kabulig mo kami, kaalyado mo kami, kay ikaw mat presidente, yan na. Pero na ito katuig, tigang pagkada ko yung buot, hinin dalaga din yung pamulitika din sa Pilipinas. Personality-based. Kung hino ito nalingkod din ang hagamhanan, aadtong atanan magkakaurusa, aadtong atanan madapig, aadtong atanan maugop, bisan ware klaro itong partido, itong iya plataforma di gobyerno, or di rin maupot aging papakita nga inin pamaagi ito niya pagdumara kay ikaw't aada, ikaw't amon di Diyos Diyoson, mga kakipay. Waray na partid, waray na ang pag-ugop nga dahan mga tao, amo nga mabalhin kahini nga partido. Waray, or kaya ano nga mabulig kahini nga partido, or kaya ano nga magpapabilin kahini nga partido, diri. Diri na itong amo. Baliktad ini. Kung nagkumbuhi pa yan, ha, makakayakan ni Manuel L. Quezon. Pamamaglambahon ko rin ingat mga politiko, mga kakipad. Ha? My loyalty to my party ends where my loyalty to my country begins. May daba mga politiko nga bumuli o hininira mga political party or coalition of political parties darakay na diri na hira hiton pagdumara hiton nga coalition government, mga kakipad? May da pa ba? Ha? Mga politiko nga mabayan o sa nga partido, mahitungod kay itong nga partido, diri nagtutuman kung ano ang mga inimpilosopiya or mga rason kung kaya naging tindog itong nga political party, dara kayo rin makatuman, gumawas. It nananabuha Pilipinas, inimpirang ang mga prominent political personalities. Diri nga ni nagugustuhan, hiton mga patakaran or pagdumara hiton era mga leader na bulag na himo hiton era political party. Makadamo na iton mga kakipay matabo. And usahan mga prominent nga personality nga nagbuhat hini mga kakipay. The late President Fidel Valdez Ramos, as far as I can remember, if my memory serves me right, diba ito nga panahon kahuman ni Cory Aquino? Okay, matatapos na ang termino ni Cory Aquino as president after the fall of the dictatorship ni Marcos. Kung hino ang pinaburan ni Presidente Cory Aquino nga iyagin manok nga presidente, si Ramon Mitra Jr. nga that time naging Speaker of the House han panahon ni Presidente Cory Aquino. So ikaw naman, Fidel Valdez Ramos, nga naging Defense Secretary han Aquino Administration. Kay san o maging presidente si Fidel Ramos,
sa panahon ni

0: Marcos naging Vice Chief of Staff ini ni Fabian Ver. Bumaliktad man ini Enrile ngan ni Ramos kadin pabor ang grupo ni Cory Aquino. So pag-abot nga pag-abot ito nga panahon da kuan sakripisyo ni Ramos naging instrumentalihan pag bag-ohan liderato ang Pilipinas nga naging presidente hi Cory Aquino kay kunwari hira bumaliktad hirangan ni Juan Ponce Enrile din ang People Power Revolution. Bangin diri pa nagbago ang gobyerno and diri pa naging presidente hi Cory Aquino. So nag-iisip ikaw, Presidente Ramos, ngahiya ang bagatatagan hinigayon nga baga mamanukon ha administrasyon ni Cory Aquino nga maging presidente. And waray itong matabo, mga kakipay, kay ang ginpaboran ni Presidente Aquino, mga kakipay, ni Ramon Mitra, nga naging Speaker ng House of Representatives hadto nga panahon. So, ikaw liwat Ramos, kay diskontento ka man hadto, nagtindugian iya lakas party. Amo ito niya na, nga tumtubiyan na, may lakas party, lakas NU City, tapos pag-abot ni Glory Arroyo, naging lakas kampi. Purbida. So, amo itong pinaka-prominenteng personalidad at itong politika nga waray magustuhi ang naging desisyon ni Cory Aquino nga hiyan baga manukon kundi Ramon Mitra at itong panahon. Nag-gumawa si Fidel Ramos, naghimo niya kalugaringon nga political party. Ngayon na, aada pa ito niya ng partido. Nag-iba-ibala ang mga personalidad ng mga nagadudumara. Okay? So, amod at nananabo din niya Pilipinas. It loyalty hit at mga politiko diri ha mga tao. Kundi ha mga personalidad. Okay? Diri pang kalahatan, kundi ha mga personalidad la. Okay, ini nga kay ako naging membro ko dakuhan sang guni anamon dito buong tuan haro ano and for several occasion. Ang switching han partido nananabugod iton depende kun hino ito na adiha igbaw mga kakipan. It's a proof nga sugan iton. Sanglit para ako na napagtantsa ko hadto nga panahon. Wara hinipulos nga mga partido. Okay? Kung baga nahingangato kitang partido, huyob ang hangin, pero ako diak bilib. Oo. Waray hinipulos nga mga puro partido. Gagamit lang kita hini, Nadia Igbaw. Pag abutin yung panahon, waray man nga ni nira baga na ibubulig gayon. Ako, magkakag-testigo sa kito mga kipad na pagkadamuda mga partido. Green naman, orange, pula. Waray good. Ganak waray ini. Sanglit waray ini gamit ng mga partido, political party din sa Pilipinas. Kita kaya na. Ang panahon ni Noy-Noy, kay Hinoy-Noy ang presidente, ngadto nga tanan ang huyob ang mga politiko. Pagka presidente ni Digong liwat mga kakipab, waray anay may napansin kan Digong, waray nga pira labad to nga mayor, gobernador, ngan congressman, ang baga na ogop kandigong. Aniya pagkandidato, mga kakipay, pagka-presidente din 2016. Ha? Oh. Ang nanabo, pagka-lingkod na ni Digong, nagdaog hiya mga kakipay, ang pipira-pira lang iya mga kapitan. Uri nga niya na kapitan ni Digong, mga kakipay, ang pagdaog. Uri nga, amot nga niyo kung may magnapulong ang mayor or congressman na mali or senador, waray good kabulig itigong. Pero pagdaog na niya mga kakipay, kay PDP laban na niya gindara, pati ang breakaway group ang PDP laban, nga to ay iyang atanan mga kakipay. Ay nako mga kakipay, kita ka ito, yan na. Bisa ni Bongbong Marcos, ini nga mga Marcos, kung gimaldisyon ko din yung gulpi na rahan isyon, corruption, human rights violation, han panahon, han iya tatay, pag paniguro ni rang makadaog hira, han na presidency, nagkasaragbo tirang han mga Duterte, han mga Arroyo, han mga Estrada, tigang ito rahan iba-iba nga era, hinin pamulitika din na Pilipinas, ngan ira-ira laliwat hadun ira mga panahon, nagkaurosehan unity mga kakipay, baha usa nga panapanuyo perdihon lang kaluyo mga kakipay. Oh, daog hira mga kakipay. Kahuman waray magkaarasya, buroblag na liwat yan na mga kakipay. kita ka, nagkatitirog dito kan Marcos, but ito nga tanan haros nga mga naka na ito nga unit team, may diri maupay nga mga pinanyakan or pagtratuhan mga Marcoses kahuman mga mapukan ang lideratuhan ira tatay mga kakipay. So, amo ito. Yan ang ginitigam na nato ni Kasinto 28 Philippine Independence Day. Mag-aaton daw balikan inin nakaraan hinin Pilipinas. Nagigbiso ganaton mga bayani para maging gawas nun kita ha, mapanraog-daog nga rehimen han mga Espanyol, nangadakitahan mga Amerikano, nangadakitahan mga Hapon, nagabalyo an iginbalik eh, July 4 ini naton na Independence Day pero katuig, tapos iginbalik nga dahan June 12 kay ang June 12 manggod amo ini an original nga pagdeklara hana grupo ni Ra Aguinaldo, okay, araw ng kalayaan, okay, dito Kawit Cavite hadton 1898 mga kaki 5 June 12. So anot iyo baga pagkita yan na gawas nun na ba kita kay damot nagi istorya nagi iba-iba iton pananaw hinin gawas nun. Gawas nun, okay, we are a sovereign country. Waray na kita mananakop. Di na kita aging pailarumin anuman nga inin ibang nasod. Unlike ang panahon ng Espanyol, mga Hapon, and mga Amerikano, we are a sovereign country. Di rin na kita aging papailarumin anuman nga nasod, mga kakipip, or colony, or territory, ibang nasod. Okay, but question. Gawas nun na ba kita hitun kakurian? Okay. Gawas nun na ba kita hinin panginlabot, hinin ibang nasod? Kay sovereign country man ada kita, mga kakipan. So, amit at pakiana kay, for example, economic independence, di kita pwedeng kita gudla, unlike hinin ibang mga nasod, Japan, Korea, nga. Di na kita magpapadarahit at mga overseas Filipino workers abroad para magtrabaho ngan makabulig gitong ira mga pamilya dinha Pilipinas. It Pilipinas usang exporter hinin labor. Ha panahon hinin tinatawag nga globalization mga gakipay. It usa nato na gani export kita nga mga Pilipino in mga tao, human capital. Okay? It at reliance in exporting our Filipino, kasi Pilipino, dako yung duro. And it reliance natin but economy at Pilipinas, kay by the billions of dollars, it aton remittances, it mga overseas Filipino workers. So, hini nga sektor di na palangadaan, di rin kita totally nga independent, kay kunwaray ini nga mga overseas Filipino workers, nga aadto halang yaw nga mga nasod, mga gagipay. Nagpapakabuhi, nagpapauripon ni mga tao nga din naton kalahi. Nagbabantahin ng mga kabataan nga diri manira nga ni kaano-ano. Ngan iton ir aging papadarangan niya aton dako induro nga bagay para aton ekonomiya. And gawas nun na ba kita iton influence iton Western countries? Labi na iton Amerika. Okay? Dako panduro tira influence aton kay masging papatronize pa nga ni naton ng mga Pilipino inin mga hinimong mga bagay, mga butang hinin mga Amerikano kontra hinin aton kalugaringon, okay? Heavy influence of Western culture, particularly America. May tungod gihapon ito ang aton, you know, colonial past nga naging parte kita ng Amerika hin mga 50 years. Haros nga tanan nga aton ging kukonsum, dakon duro nga porsyento. Bisla ini nga social media, okay? Lugar, protektado ba natin itong aton privacy while using Google, using Facebook or YouTube or ano nga mga bagay nga pagkita natin secure, diri, kay nagkikinita, nagpipinamati aton mga Amerikano, kay hiratag iya, hininga tanan nga mga haros ini nga social media platform. Tahu na mga baga secret ito nga iyo mga micro cheating sa ring panikakipay Kevin. Grabe, grabe pa. Nga tanan, dako nga porsyento na natin panginabuhi influence in Western countries. Labi na nin Amerika, mga kakipag. Ay, nga dawa pat pobre ha mga Pilipino, di pa kita mga gawas nun, mga kakipag. Bis nga ni inin mga external security threat ha aton. So, ganito China, for example, ito yung bullying ha aton ng mga Pilipino. Di rin ato nito akos nga dipinsahan inin Philippine sovereignty without the help of the international community, labi na inin Amerika. Sanglit, hindi pa mo kita gihapon tanto, mga kakipipe, nga independent. Matatawag lang kitang independent kay waray na mananakop nga nagdudumara ha aton. Unlike ang mga Espanyol, Hapon, nga Amerika, kita na nga mga Pilipino. But amo ito't baga sitwasyon niya na hinin Pilipinas, mga kakipipe. I hope ining aton 128 anniversary, hinin Philippine Independence Day, mapagtanto nato iningatanan, okay? Gobyerno kita't Pilipinas, but it it gobyerno't mga tao. It at mga leader, tiga nga presidente, nga dit pinakahabubo nga posisyon na pagiging barangay kagawad ha mga barangay, mga administrador hira hiton aton gobyerno. Hinumat nagpipili ha ira para hira maging administrador, ngan mahinga dahiton dida nga mga posisyon, kita nga mga Pilipino, kay demokrasya kita nga nasod. Sanglit, nagpakiana kanina nasiring, kun nasiring hi Manuel L. Quezon, nga mas maupay pa nga pagdumaraon inin Pilipinas in mga Pilipino bisan bagin ato kita impyerno kontra pagdudumaraon kita ng mga Amerikano nga inin bagan himaya itat kabutangan. Kay bis pa kuno ano kamaraot inin pagdumara inin gobyerno inin Pilipinas magmamaupay man ta inin pag-abotin panahon. Mga 80 anyos na, sobra 80 anyos na ito nga pahayag ni Manuel Quezon. O, hadon mga 1940s, mga kakipipe. Ano man yan ang kilit? Sobra 80 anyos na! Ang naglabay mga kakipipe. Baga may naman na bagyo. May naman ba paglaom in Pilipinas, mga kakipipe? Alas 7.52 na. Ay, nako. Good morning, Kose Janito. Good morning, Sir Edward. Watching and listening from Sitio Maritana, Barangay Palaraw, Leyte-Leyte. Salamat. Wow. Hi Caroline Jane Bodanio. Good morning, Kakipipe Edward. Hi Vian Carol Montilla. Waray na panahon maayad. Magtitikakad to na good luck. Kaludlud inin Pilipinas. Haakon pagkita, Ramil Nasiring. Hapagkayanan, nagpaloyo pa kasi hi Satanas nga yawa. Yawa hi Satanas. Hanggat na eksister pa ini nga yawa, diri mababag-o ang kahimtang. Kay hiyait nagpapaluyo ha mga politiko, krimen, korupsyon, sakit ngan kamatayon. Nasiring Francis Liwat, pareho both. Ang nabutos ngan ang ginbubutos. Habang buhay, may pag-asa, siring pa. Asya na Sir Edward, kung buhi pa hi Manuel Quezon, panlalambahon niya ang mga politiko, tikang haigbaw, kotob ha barangay. Panguwat han unit team sunod ano nga team dawla damo na uwat ini nga unit team I Francis Astilla, happy 128 Independence Day kababayan. Kumusta kamo dira Japan? Anot baga rigodigo hinikon ma Independence Day dito Amerika kay millions it mga Pilipino nga adto mga kakipad. May dako hindi nga selebrasyon. For example, ha New York, nagkakaadya ni rin Independence Day Parade. Ilak sigurado yan ang atuin kung ano't magaganapit mga Pilipino dito abroad. Ano? Adamo manggut mga Pilipino hindi nga mga lugar, New York, California, State of California, State of New York, kay ginko considerain hira as mga protector, labi na hinin mga illegal nga mga immigrant, mga kakipay. Amo ito nga ha. Itong presidente nga nagdadaog permihin nga mga estado han New York nga na California nga mga vote rich state ini hiton era electoral college votes mga kakipay mga Democrat nga nakandidato pagka presidente kay lenient ini nga mga estado hinin mga questionable inin mga status ba nga mga nangungukoy nga mga taga iba nga mga nasod diri la Pilipinas. Sanctuary ini hinin mga questionable ba ito ni status hit pangukoy nga mga alien dito Amerika mga kakipipe. Sanglit, Mga sugan hini nga mga daggo nga mga okasyon na Pilipinas nagakada ni Paris, na California and but itong prominente gud ni New York. City of New York. Yan gamay da siyudad hit New York ngan may daliwat estado mga gaki five hiton New York. Okay, oras sa bugos nga Pilipinas. Alas 7:54 na. Babalikan naton ina na atong programa ato pagbalik kay Kaki 5 Jaime Grabador anay mga Independence Day related activities yan ang adlaw. And ano ba't mo pa yung baga kantahon hini Independence Day? Babalikan naton ini atong programa. Standby, kamalang pipirang ang mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
5: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
6: May kasal, birthday, ubisan o nung okasyon. Ha Audio Tech, may di ka high quality lights and sounds nga imo masasarigan. Di kalidad ang gamit, maupay ang serbisyo para mas maging espesyal nimo adlaw. Para han booking o pakiana, tawag at text na kan Mr. Alapasana ha 0917-721-9691. Audio Tech, high quality lights and sounds para ha imo espesyal nga okasyon.
7: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
8: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering, siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
9: Mga ka-K5, gusto mo ba i-level up ang iyong private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Bilirubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.
10: Para sa malinis na dugo,
11: DJX 500.
10: Para sa malusog na tay,
11: DJX 500.
10: Ayon sa mga eksperto,
11: ang DJX 500
10: ang may pinakamataas na antioxidant
11: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
10: DJX 500.
11: Sumok na ng mga eksperto.
12: mabibili sa mga butika.
13: EDX Coffee Mix.
14: Ako dahil si Zyro, busog kayo kung may namakapi sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang EDX Coffee Mix na may nakaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na po ka mo EDX Coffee Mix.
13: EDX Coffee Mix.
12: Papalit sa mga butika.
13: EDX 500 Health Alert.
5: Kasama si Dr. Jun Alcazar, isang doktor of naturopathy. DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa Philippine Academy of Naturopathic Medicine at sa ANA, American Naturopathic Association.
13: DTX 500 Health Health Alert. DTX 500.
15: Alam mo ba na ang ating katawan ay binubuo ng mga selula? At kahit nga ang ating dugo ay gawa sa mga cells, ang red blood cells at white blood cells. At sa matagal na pagsasaliksik ng mga eksperto, kanilang natuklasan na ang pagpapanatili na healthy ang mga cells sa loob ng katawan ang isa sa susi upang maiwasan ang dumadaming karamdaman na nagpapahirap sa mga tao sa buong mundo. Ngunit dahil sa free radicals na makukuha sa maduming hangin, maduming tubig, processed foods na sinabayan pa ng stress sa araw-araw na buhay, ay sinisira nito ang mga healthy cells sa ating katawan na nagre-resulta sa pagkakaroon ng karamdaman. Dito pumapasok ang antioxidants, ang hero ng mga cell sa loob ng katawan. Isang substance na makukuha sa mga prutas at gulay na pumoprotekta sa mga selula laban sa free radicals. At yan ang dahilan kung bakit ang Klinika de Alternativo Medicina ay gumawa ng Superior Antioxidants Combination. Ito ang DTX 500 Herbal Capsule. Isang herbal composition na may pinakamataas na antioxidants na nung sinukat ng mga eksperto, umabot sa 1.3 million in ORAC scale ang antioxidants na kailangan ng katawan para labanan ang oxidative stress. Narito ang mga napasaya at natulungan sa pag-inom ng Superior Antioxidants Capsule, DTX 500 Herbal Capsule.
16: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko, kaya sinubukan ko ang DTX 500.
17: So nung sinubukan mo ang DTX 500 Herbal Capsule, sir, yung mataas mo na blood pressure, nag-normalize na?
16: Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Subukan na rin ang punumit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
13: DTX 500.
18: Naka-ubos po ako ng tatlong pad ng DTX 500. Nakita ko po yung result ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko at yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
13: DTX 500.
19: Si Roldan, na taga Ilagan City. Mataas ang aking blood pressure. So, niresitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakiramdam na mas masakit ng batok. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon. Pinubukan ko po siyang inumin 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin, tiunting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos.
13: DTX 500!
20: Sir Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung parang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX 500. Maganda talaga, DTX 500. Yung kapi din, normal talaga sa paglumi at parang lumiit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
13: DTX 500!
15: Kaya kung may nararamdaman ka din, katulad sa kanila, subukan ang DTX 500 Herbal Capsule at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C at ng Detox Coffee Clinica, ang DTX Coffee Mix.
13: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix,
21: ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo.
5: DTX Coffee Mix,
21: the healthy coffee.
5: DTX Coffee Mix,
21: mabibili sa mga butika.
0: DTX 500.
1: Madalana ba ang gulubot sa iyong mukha? Madalas nanghihina at nagkakasakit.
0: Baka kulang ka sa antioxidant.
1: Mag-DTX 500 ka
0: para hindi maging sakitin
1: at always mukhang bata at marakas sa pangangatawa.
0: DTX 500. Araw-araw.
1: Bibili sa mga butika.
0: DTX 500.
22: Ako si Joanna. Isa akong single parent. Madalas akong nanghihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng